0: ai le itwe?
1: Ah, to le ba mo ga re na le tsongwe.
0: Ka fela.
1: O ja bana tsong go. Ke tsa mo yo maruna a se le se ka tlo.
0: Da di.
1: Ke la ga ntse ke le ntata ha re mari a o se lo mo na mangwe la. Ha ke ke tla ho le ke tla ho a ke tla ho le wa thatse. Eh, a ye se ha ona le go le go tla ho le ntate tsongwe.
0: Da di.
1: Okay, nada. Diba ata ka fela malta ke yona ka nnete ba itse yona le ba di tshe bolong. E ba ntse ba go kota, e ba ntse ba ga ba di tshe ba ga ta bo ngolo le bonte a ke ngolo bo mmele bo ntate. Ba buti le ba u, ba ne tsi ntse ba ata ka fela ka fela ka fela. Ke ntse ka la Maria o se le wa mo kwena mo ngwana mo tsene ga itse ding ga go tata. Ka tlhomo ya mo ya le wa tana ba mo ba tsene.
0: Nda, du.
1: Thank you.

0: hai le twe
1: ra tso le ka mahe
0: ka fela
1: re tsamana ho re tsamo ho phela hantle ho
0: se ka phela bana phela wa
1: ka phela she ka le ditso ke ne ke khotsa ya pa ka mo se di ha
0: Ke re.
1: O re e me ke o.
0: A ndi sa u.
1: A o ntu. Ke tsi sa ho mo ke tu ti. O ka he.
0: Ze go ma met.
1: Ga le. Ke tsi ra di buka. Ele lwele ho ela hloko hore ke tsamaya dikukutse ga e tseng fa go ja madang seng pana. Ka ke bile ke o roma.
0: Ha ba ke rome.
1: O sa rome eng? Ba ne ke mosebetsi wa hao le se tsamaya. Hela, o kgwe mmena ke a tsamaya ke.
0: Wa dikel.
1: Ke a dikel.
0: E go tlile. O tlile.
1: Ke rena o tlo re me na ke tsa makake.
0: O fella ka re me ke tsa makia. E bo fella ka. A tla o la sa makhu ke a u.
1: Na.
0: Ee, palo la tsa wa di felle.
1: Ke go sana di lebitso le letsa.
0: Oh, ni se
1: le lona. Match o ntse ntle.
0: Ni se le lona.
1: O re se le match a le beke.
0: Ni se le lona.
1: Eh, o ithele a tshe.
0: Oh.
1: E bile ha tsana tsaba lo ga a re wa le ditso wa ikeha.
0: O tle ka lebaka ke lefe?
1: Mm-mm. Ba buke fela sa rena. Asir, ure, ure, nasir, homo, arbiso, asir.

Eyelid. Eyelid. Even.

0: kgaeletwe.
1: A le gatoro ka mafele.
0: Ka o fela.
1: Jabana sa go. Nyana le bitso mazu.
0: Dumela ndate.
1: O a phela.
0: Ke a phela, wena o phela jwang?
1: Ke a phela ndate bitso mazu. Ka le bitso ke ndate, monna ke phela wa itebela, ke kopa eleta.
0: Ndate o jane ndate.
1: Ke leta le nkgono mo phela ke senthego, nkgono tatai. Ndate. Sankganang sentlhola mogwalo ndate. Bitso mazu, le wena ke leta le wena. Ke re ntate ga dibuka ka foso. Ke re ntate bana ba ipadile. Ke re ntate.

0: ayiledwe
1: ana abantu abangakhathe nje ukuthi uma
0: ngavela
1: ngizobona ngoba ngiyokuya aphethela lebizo lokuthi akhala bayo usilo wabukina noma wena ngasifuna isibili sawo lebizo lokuthi ukuphelela kuya
0: le datho njani ndati
1: eh ngikuba ke le dalo wena hlela le drama yini yebo ngile dalo kuno data idatha lokuthi andathe phone yengana ngalala ndathe ngikela ona ngoma ngana ndathe ndathe zabuyenza kata zinyabe
0: I get it, boy.

0: Hi, lead.
1: Galaga, Galaga Mahat.
0: Come, fella.
1: The Javana Zahum. I love the Magdalena. I don't know how to go power. Let them all.
0: Let that Jan in that.
1: Go power, let that in that. If you're a man, I said, Fella, this is again, let them that the more of the Pablo, Honopo, Langosana. Honora Tafuga Galaga, when that didn't pass, I don't want any limbala. Datemo holo lo kumala go beta bola mo so anja di dile ngwa ma khola mela na tole mo le mo le meta ya mo saka motso o go mo go mo ha ba thabela datemo go du go be sa di kho le me go bela ga mo feng wa pege me ba ro ya la mo saka me ba tsha ka no pelo ari sa te me sa sa saka me bro ka ka no datemo ta sala jwa mo kana e ta ta te ta ka di mo go di mo holo datemo go ta ne ke no ka ka so Mera tak jagale tena tumelo le mera tak si jo fikela kae. Da ma te ma khabana le da da ja gabela ke se ba mo sabela da de si di Allah tshese. Da da khale ma ri ya o se ro fikile mo. Nen da da ya twa le ma thau pirisa.

0: Ha Letwe.
1: Ka lorato lo ka magete.
0: Ka o fela.
1: Ka tshwana sa go. Sa o tla tala. Sa o ska ka phofolwa le.
0: Tla go
1: sondela. Ha o bona mo kitlo dia o dia ho ho.
0: Ho
1: tshaisa. O go le ha ide le nyalo go ile ho ra o tso ho tshu o ntse ga ke batle ho ja ke go rwa tsa mokete.
0: Mm.
1: Ba o fa ke ho la ho bendi foto.
0: Ene le mo ke tsho.
1: Ha ho le ho tsho. Yo
0: na ha ho le di ke le sha di sa re.
1: Ke le.
0: Ke sa la ke me di motho le di foto mba na di tsho a di tsi ba.
1: Mo ya tsaka ka o tsala mo le mo ka re ka la ga tsa o khwa ile tsa ile le ganga ja le tsara ka ka pokotho
0: ha
1: a e ka sa o la pa
0: e wa ba
1: ka sa o la pa
0: e ka we
1: ka sa o la pa a mo ya tshe mpo e ke le o tlele bo fukenye no a hle we di ko le sona bana nne wa ke na ke a tla o le tshe na bi mala mala ta ku o ka ke tlo tswa ba da e ya ntse en kana ko e ka e happy o oh
0: kana ba ke sota
1: e kana ba ke sota o bi se le za o khatlhale e bo tsantsa khoshala pa ha ke pa no ena mo musi e mo ke ha ke pa no khone le motho a bonyang ka lephako ke so sa se se se sa mo keteng ke o tsara ba bua bona bo ka ba o tena so sa ba mela di dipuro ga ha ntle o ntse o thime nya go le mona o tle bona sa tlala e u kukuta na motho ba mo tsai kuku kana ba tsentse ge o ngaela pele mane sa tsotele go na le tsa ba sentse na di butswa ka nako efe
0: kala ba wa ngwe tsa tlhakwaneng di le teng ai le wena
1: a wena ke o tla bontso bona ka lphako wena
0: kana ke tla isa ke tsamala beng ta be ke tsa tlhakwaneng
1: oh ha tsa se ne ku nkile ha ntse ba le
0: wae le beto
1: ha yona re ke u kgwa khantsa
0: ba ba ba me ri diso the mo na bua le go wa ba tsebe ke fuga o ne
1: ba sa shebe le di nako
0: hey ba le ba bona
1: o ba ba ba ye ba tla tla sa tse tse ba di shaba mmazo
0: hey
1: mm
0: wa tsa di le mo ra go ntsa mengala mo na motho a sa re jo ke tsena ha
1: hey lo ona ya a ile a sa di so ka kala mo ba no kana ka tso o ka tla tso bo tla mo ke tena ko le sa dine
0: hey
1: a sa tsebo go go wa etse ka sa tsebo go le di tsena ba se tse ka tso
0: go a bona
1: ai ke hlakotse ta ta ka ka o se
0: ya e ke jwa tse tswa mo podu a ke jema la
1: ke se ke tso wa hlakona e khantsa mpe go ba tsa kwana ba di thontho e ba tswa di thontho ba o ha le ke le hemo tlo ba ntse go tlile le ba
0: ba ka le teng thako ha go go difela
1: ke ka le ba ka motho
0: e bile le thako ha ka bana go go difela ha ka
1: ah exact
0: ra
1: wa ba faola
0: ke le mo tswa
1: a ke le
0: bo
1: ka di

0: za bohoko
1: jai bona jai
0: bona ile ga la ha sa le dingla dimona
1: eh
0: ha bua bua ga ola ga dingla ga la ja ga dimona a ga ire yi
1: ha sa le di
0: e ha sa le di
1: eh
0: la la ra go tsene ke mona o go yele la
1: Bueno, papá, ena ha mwa ga ta wi kopa
0: kopa. Ee, papá, ena ugu kile ya ga de mwa wala ugu wa yela la papá.
1: Ee.
0: Ra ule na ngi ndi abo am ti bana.
1: Ana mo.
0: Ile ya ke ri gi simo.
1: Ee.
0: O ni gi dige da ho de brai ya da do she ba kya ga na ba. A ta she ba she wala ri a gi ba sa sa ri simo la. Ule na ye gi ndi ndi ndi an ti ba ule a ri ndi sa.
1: Yendo busetla ka boy
0: eh yetsa busetla
1: oh kya bona taba e kya bona taba eno ga ya ga ile go mmella ji
0: e kenta di ka ba ka le nga daina
1: e
0: ba na go nda dai a go go se ba se ba le mo ga go gola e ya le wa ke tabe ba re ba di le wa le go mo tlo mo o
1: tata ita mo se ba jewa la mo se ba jewa go tata ai

0: Kaeletwe.
1: Ka lerato le ka magete.
0: Ka o fela.
1: Setšhabana sa kgomo. Ntate o ke ntate o tshwenyere ka mona ka Mangaung pila Bloemfontein. Ke batla go tseba go etsagalang jale ha se re sa fumane tseo jaanong moo.
0: Radio ha e sa leyo ka moo ka Bloemfo.
1: Ha e sa leyo ka mona tseo jaanong o ga ntate ke beke ya bobedi eno.
0: Tsunana we. Ah, ke tla ba ka ba shebe ka mane ka license ke ke tla ba ka ba shebe gona ka mane ka Bloemfontein.
1: Ha ba ka ba shebe. Ya ba ka ba shebe ke ntate wa le ha e sa le ntse re ne tsare sa fumana ke ja le ka mane.
0: Ee, ya ntate ke tla ba ba santse ba mametse ebile ba ntse ba utlwa gore hela ka mane ka Bloemfo ka mane. Tsojane ha e sa le yo ka mane. O ntate ka
1: mane. Ha e sa le yo ntate o ha.
0: Ee. Ntate.
1: Ke bo ile ntate.
0: Ke a le bua ntate. Ee, Lazarus Gap. Banna. Le ya buti mohaung wa morena ana o etsala wa mohaung wa morena o tsholo taba eno a hira o tsebe a ke sa leta ka mona jwale ka mona sale moya se sale yo ka mona ka Mangaung ka mona ge laolwa ko wena morena a buti ge laolwa ko wena morena ee aga sale moya se sale yo ka Mangaung ka mona ntse ke bua le yena motsheare ntse ke bua le yena motsheare mona hila sale moya se yo ka mona ka Mangaung ka mona. Lazarus Gap. A go shebe hle ka mbuka Mangaung ho itsa la buang a go shebe hle ka mono ka. Ho gona se sa tshele mo hoka re jena bana ho itsa la buang ka mono. Ho itsa la buang ka mono. Lazarus Gap. He wa. Uhu. Ba go anda timo lo walla ka mono. Hila sa go thu jane ka mono. Ba sa go thu jane ka mono. Tsa ba thoba ho ba hlo ba ela. Ho go ba bona bo a fela. Ha ba sa na pilisi ya boroko. Oh.

0: Hi Letwe.
1: Ka le rata le ka magethe.
0: Ka o fela.
1: Ke tsaba na sa khomo. Ndere le zona jwa marume ha se le hla moteba.
0: Eh.
1: Le bitse la ga ke menna ke tsa matsatsi ke nka 6 point. Ke kopa re tisa.

0: Ingrid.
1: Kala ka tolo ka magere.
0: Ka ofela.
1: A tshabana sa khum.
0: Dade.
1: Enda tele bolola tela le go ka mona ka mama ha ba.
0: Ao bana le ka bolo mo ka mana ba ntse ba lla ka sona bana. Yo ta bona go na license ke pe bana ha di tsa tla mo hoka ge game bana ba.
1: Jwale ka nnete ka nnete ke bodutung bola bola bola gona gobane ke moo ka kwano ka mmona jale e ga ke utlwele ba ntshwarra ba mpolelela gona go ntse e tsala jwang jale ke bodutu o nna mona jale
0: ee ke a utlwa ke a utlwa na
1: ya ka nnete ke be ja boraro ena jale ka nnete se thoso se itetuse ga nna tega ke resela utlwa terrr ga ke tena go e tsala jwang
0: he lasa skep ka mama gabane ka mane gaufinyana le fendre re ka mane e
1: Pito.
0: Pito, mama tena. Re be di fela metso tso ka mora ho rabo ne masiwa sile ba. Ha wa sile masiwa. He bana, salma se ha la o tsela mo hoka re bana. Wana mo fela mo bobolo mo e bo fendere mo bana mo mama ha bana mo ha o finya mo fela bana mo. He, as a skip, o tsala ka mo. He bana.
2: Ai, o mo ke ya kwa. Kujabulisa zonke izinhlamba. Yo, what's more?

0: Khayelethwe.
1: Ka lerato le ka magate.
0: Ka o fela?
1: Sawana sa kgomo. Ntate o tsamaya jang, o phetse hantle?
0: Ke a phela ntate, o phela banyana.
1: O phetse ntate. Sare ke a ipata. Kapo go ba kila ka otlo ka otlo haholo. O wa ga motho mo ngana ngotle ka mpama mahlomo na.
0: A tla otla.
1: Eish.
0: Tla otla.
1: Mpa ya gira ga ga ha ha tsho tsho mo gani.
0: E ha wa o no so go bona o tla ba ngwana motsiage na. Ha.
1: Ya re ya ntse ke bua bua le ba bagapele gona moro ba ga ke ba ka itse ba ka di.
0: Oh ba ga pela ha.
1: A ba tsamaisi bona mo.
0: Oh ke a ukwa na o reng jwa.
1: Eh.
0: Hai. A ke ba tshepile taba tse thata tjena nna ke le motho. A ke tsebe ha ba wena o so bona o re tshe ehlile. Ke ha ba qadile wa bana a o sheba bodu. Te ba di muno. Ha dumela le ntho tsena tsentsi dikitsala o hang hang. Ina ba itse hona hona hona hona hona hona. Yale ke re ba shebe ke bana ba kopara le tse putsa cha e sentse putsa tsena tsa mo ba kopara le tse putsa fela e sentse na tse putsa tsa
1: ai
0: ba kopara le tse putsa e bile le ile papari ya bona ke papari ya bona ena ke bana ba tswela mo seng ka ho ra bo bonye fitile ka botsa mo mararo ke bona he ba dithakgola le batsane ya ne thiwa nga mane ka hodimo khatle re bona se ka tlwa ya zama ka bona
1: ke ne go ga ntso go botota se ba la ba khathala ka mo
0: hey hey hey wa go botwa ka ho rap ro bunga fitira mo zema zema mararo ke ba ba di out tetela e tla ba palwa ha ho ra ya bo raro e fitile ka metsi zema zema mararo e le ngore ya ka mo ga ho ra ya botshelela kwa vale ya
1: ha motho a se ba la ba khathala.
0: Ee, o hlonke ntho le nngwe o tsebang o tla e tlhoka e bepela gago mona. Tade.
1: Ko yampe bane le mpa e kopana le nngwe ka ntle go ena.
0: Ee, wa bona e ntse o tlile botlhoko e le latswana. Le atswana ntse o tlile botlhoko e ebile le a lekana ka dintho tsetsetse. Ka dintlha golo ka nqile. A ke lo wena o sona le tharo ka mokutle.
1: Ee
0: le wana na le thago ka mogutleng e sa leng eng ka kae kae jwa le hele e hle tla ba papadi e mahlono go tshina
1: ai
0: e batla mbohlale
1: ee
0: hlale fe ba ba tsona la bendi dine pa e di le batla bohlale ba di khoutu fela bona
1: ka ne te a ke te ke bua bua le na watch nga ja o re tsela re tsa di bentho tsena tsa rena le tsona tena ai ke ga tla riwa
0: ke le ke na lo ena ka muru o ska ba ya hole le ke ba ka ngcina ka mo ke shaba kwana mo ho ka re kwa re ke ba ka ngcina ka mo le ke shaba mo ho ka re kwa tla bumana moved
1: a le go tama yi
0: ta de
1: a yo sama
0: ru ki re
1: ke wa era nte ke tla re 2020 ka me tulonga mo
0: ta de Hello. Hey, Wanda.

0: Le mashaba ba di metse me raro metsotso se bile le mashaba ba di metse me ne jwale ka mora ho raya bone. Masiu ona se ile ho sotsitsa. A se ile masiu. Ai le dwe.
1: O mohala tla.
0: Ka fela.
1: Ho re se ho. O dola.
0: Dadi.
1: Ira, hotso.
0: Hotso dadi.
1: O sa ikela ba bona nyane nga.
0: Ka manu nyane.
1: Ba ba ba re ba tshapi.
0: Ha re ndi tsa nyana impe ha holo. Ba bona le go yeletsa.
1: Ba yeletsa ba ntate. Ba yeletsa. Mme ha ke le ntate o tsantsa o fate ka o tsai. Ba la ba tsela na o jaba. Ba jaba.
0: Ee.
1: Yalo ntsa swa ntsa swa mona swa ho ya swa ba fita. Ee la ba ka kwela.
0: Ee wena. Ah, o kwela na swa ene ba fita a tulela mono go khubedu mono. Mete go mo khubedu mono.
1: O ba botsa botsa. Ke tsa se ga nna la mono. Ya na tsi
0: mono. O na le magena mono, o na le magena.
1: Ba ba mo tsa.
0: O ka tuye ke magena mono, ya le o lutse a nne mono.
1: Ke ke go yela na ba go tsa go tsa mo tswala ga mono. Ke ba ka ba isa, se fa ba se mo sa ha se se ha se mono a pe mono. Ana mo tswala ga se tshiguru ba mo tsi tshiguru di tabe mono. Ana ba go se mo riana ba tla.
0: Ba toele, ba tsa mo riana ba ba tshepileng. Ga tla bona kana ba tshepileng.
1: Ke ka ba otla nyo go go.
0: Ee, a mo riana o le siwa.
1: Ka ba otla nyo go. Ee, mo tlang, ba mo bile, ba mo bile. Ha ba. Ba tlala ba mo bile ba ba mo. Ha?
0: Ee.
1: Fela mo tlang, ga o tsere di fara wa. Hai khona wa. Motho feela go buitsa hantlete
0: o fua ga
1: wa laba wa laba mo hlatsitse bono a motima mo kuku wa tshaba bono wa laba petse hantle o sa tsa di go gao o fua motho a da tshetse ya bono mo ka lengwe ya so ke ke ra jana e wa nna e khauti
0: ha re tla bona na go nyetla bona o itse
1: ai tla motho ba Ah, muito lá. Muito lá, tchola. Eu não imagino lá, tchola, mau, babu.
0: Ee. Ela aso a se retollondo eno a ke gatela ona mono bane. Ha e monga ile a itsatse. Le e mongwe tsa tloela la tsantino. Le e mongwe tsa tloela tsantino go.
1: Le ga tsoa di thula. Na le ga di se ja fatse da a di a go dira mola.
0: Ah, a ba ga tshepe fatse, fatse.
1: Ba tshepe fatse. Ya tshepe fatse. Ka ha tshepe fatse. Ba le jaba fatse tate. Go hela, ha jaba. Eh. Ba le jaba fatse. Ga ya la tete ke le sa boru. Ba ka hela. Ke tlo tla.
0: Eh.
1: Ba hanna ga bona. Motho ba ba hanna ga bona. Ba bana ba ba ape ba tsela ga ba ba ba ke fetse ka sentse le bo.
0: Eh, bana ba.
1: Ba. Ba supa ga mona.
0: Eh, bana bana bana pela ga mona.
1: Ba ba Ba ba di jeni ipere. Ee. Ba supa ga mona la motho ba.
0: Ee.
1: Ba bone hampi ma ba. Ba bone hampi.
0: Ba bone hampi.
1: Ke sa ga tse ka ka tse ka tsana tse tala tsa. Ba lo tshabela kwana. Sa lo ba tsala ba.
0: Sa lo ba qala o lo e qala mogodi.
1: Ke ra tshedi mo tswa la ba bana tshedi ba. Kwe. Ah tshedi na tse bona la tse bona ke mo ga ta mo tswalelo ka ke ha mama mona. ke tabo ga kela la is rich pisinyana anta ajem bana ke to tsola le motswalle ga ba
0: we motho la ga bana le motswalle ba bona ga ke wa tsiba nda de 15 ona na qabane le mokokoropo ka mola le
1: ka
0: pata de le nyonyo ka mola ga ba nda motho ka bana le motswalle ba
1: ho motswalle bona bana
0: empa ga le mo sebetsi ona ka mea witse
1: ah motho mo sebetsi sa tsiwe tsiwa ke mo gona ile ga le tsa mo aka re ngwana ka tsebo re mola e ba phala mo na tlhile go ba bana kala mo shara e e tshutse le ntlo o tlo o tlo o tsiga tsiga mona na anta ba fonte ya ewe ke tla ga mo ba go di e tepa
0: o ke Hey.

0: 15 fela la metsotso re a re lebile ho rayane ya bohlano masiu a sile khupukupu ke go lelane le lefubedu hi ledwe
1: ka lagato le ka magete
0: ka ofela
1: ke tsavana sa khongwe nda tsepe sa majeng ke kopa o fiela ke ngone go tswa ke le gela phologo
0: e tsa jalo
1: ke bala le ngolong ho ba hebego gaolo ke le tshimele metsime gago ke mana ke a bohlano le a botshelela ke se tsa lona di hlwaketa ka tso ya ho huwa le kholo ke seo le nan le so jwale modimo ka sebele o itse nkeke ka o tlohela nkeke ka o lahla ka baka leo ke ka reng tshepo ya lona e be ho morena wane morena ke mothusi wa lona a keke a le tlohela matla motho a ke a ka nketsang gobane ke tshepile modimo molaetsa o go fumanang ka jeno wa tlhokomedisa ore ke seke ga ba letakatso ya leruwe ka tsela se fosagetseng empa ge ruwe ka matla a rona ge ntse re tshepile go kopa thuso go modimo bane o ntse a re nkeke ka o latlha nkeke ka o tlwela ga fela o ipapisentse le nna modimo wa gago bana beso a re ipapise le modimo ka metlha ge tla tlhonanofala mesebetsing ya rona a kentse tsena ntatepetswa majeng seeletse mogodi modimo a kgotsa wa babaletse o phethie mosebetsi wa goge ao moleboga gobane ke ka matla ga e fela modimo tsotlhe di e tsagalang a tla o sireletse wa fela diageno tsa gago o tlo boele gotle gape ka le leng o tlo ba le gona maletatho jalo ke a leboga tsamaya ka kgotsong tate ke nkgone kgotswa ke legela phologo
0: a ke leboga
1: ke a leboang tate

0: aeletswe
1: wa lerato le ka magatha
0: ka o fela
1: jabana sa kgong a go setse mosebetsi mogolo date botsamakeng
0: dade
1: dade modimo wa kganya le kgotso ke go bona banaka bana ba gago mokana ke ile ka kopa ga re kala mosebetsi ona ba ka letato jana ka lagato le ka magatha mme re ntse re kopa gore botlhe ba yang mesebetsing o tsamaye le bona le botlhe ba yang mesebetsing ya bona ya matswa le bona o nne o tsamaye le bona o tsamaye le mohlanka wa gago ke o ele ka gago ile wa tla le ena mogae o tsamaye le ena a finyelela baneng ba gae a ntse a bolokeile ga a tswa lo etsa mosebetsi wa gae ka lerato le ka magete mme o re thusa re ntse re tlhomatlhoma dijalo tsa rona mokana wa rona re tle re fumane katlego tsona duelo ka ga re ile ga kopa re ntse re kopa gape gore ka nnete re fumane katlego le mahlonono tsamaya le mohlanka wa gago sala le ba salang re kopa tsena mabitsong ka magago ntate le mogalomo ya galatang ka mehla le mehla amen
0: amen
1: ya leboa tsamaya mohlakwana ntate a tlwa le matshwaotelesa
0: dadu
1: leboa.

e matla molaodi wa mabotho o nana le tumelo e le goreng e a sebetsa tumelo e le goreng ke dumela gore le boemo boo bana bo fumane phagamiso yeo e le gona sa bile a fitlhetse renke ya o bitswa molaodi wa mabotho ke moetsa dibe ke mobe hoo le maoto a ga sa tlamehang go fitlha moo ke dulang molaodi wa mabotho a ba o kopa mogana le se o etsa ntho e le nngwe a re ke lao le mabotho wa ka ke go enwa e ya kwana go enwa tlogo go enwa e tsa tena mogana jeso le wena o ka laela fela wa re a fole o ntse le mo ebile o e beya ka mantswe yana o re o ka romela lentswe mogana jeso o la romela lentswe bebele e re ya ba mosebetsi wa molaodi o fola hang o ka romela lentswe tsatsing la ka jeno ka gare go ntlo ya gago ya ba maemo a fetoa hang gobane ga o romela lentswe o romela jesu ka sebele o ka romela morena jesu o ka romela lentswe tsatsing lona lena nakong yona ena ka gare go kgwebo ya gago ya ba maemo a fetoa hang o ka mo romela morena jesu kreste gona jale ka gare go mmele wa gago ya ba kankere e fetoa gona jale e fola gona jale gobane ga o romela lentswe ka gare go mmele wa gago go kena jesu jesu ke ena selang a fetola boemo ga o romela lentswe ka gare go dipio tsa gago go kena jesu jesu ke ena fitlhang a ntšhafatsa dipio tsa gago ke ena fitlhang a ntšhafatsa dipio tsa o mo ratang ga o romela lentswe ka gare go sepetlele se e leng gore yo amanang le ena o phateng tse tšhesang go kena jesu gobane bibele mo re badileng e re lentswe le ne le le teng tshimologong lentswe le ne le le go modimo lentswe e ne e le modimo ga o na letho le sa e tswang ke lona lentswe leo mme ka gona lentswe ga o romela bibele ga re e bala gape ka go Isaiah kgaolo ya 50 ka metso e mehlano temana ya bogodung go fitlhela go temana ya leshomele motso o mongwe Isaiah chapter 55 verse 9 go fitlhela verse 11 e re tsela tsa ka di phagametse tsela tsa lona megopolo ya ka e phagametse megopolo ya lona e re e tswela pele e re pula ga ena ga e kebe gotli fela sa kolobisa lefatshe jalo o tswela pele ntate morena modimo gona moo o re lentswe la ka ga ke le romela le kekela gotlela go nna le sa etsa mosebetsi romela lentswe baloi ba romela dithokolosi wena o ka romela lentswe la ntshamaye ditshila ka gare go ntlo ya gago romela lentswe le ka ntshamaye ditshila ka gare go bana ba gago romela lentswe le ka ntshamaye ditshila ka gare go mosebetsi wa gago ka gare go ofisi ya gago romela lentswe ka gare go kgwebo ya gago le ka ntshamaye ditshila le ka tisa ditlhonolofatso ka ofisi ya gago ka tlisa ditlhonofatso ka gare go mosebetsi wa gago romela lentswe le ka tlisa tlhonofatso ka go lapa la gago romela lentswe le ka tlisa tlhonofatso ka gare go le lenyalo la gago romela lentswe le ka tlisa pholo phodiso jalo ka go utlwa gore go thwe le kekela gotlela modimo le sa etsa mosebetsi tsatsing lena la kajeno ke rata go tloetsa thapelo ka lebaka la nako ka lepitso ga jesu kreste wa nasareta mo o leng teng wa fola gona jale ke romela lentswe gona jale bokuding bo o tshwereng o fola gona jale tswekege fola o fodisa ke jesu kreste ka sebele lentswe la modimo gona jale re bone batho re romela lentswe ba fola hang re bone ba senang bana ba senang thari ba ba le thari ka lebaka la go romela lentswe popelong tsa bona re bone batho be e leng gore ba kula be le ba bangwe ba ne ba latlhegetswe ke bagabo bona ba se ba sa tsebena ba go kae ga romela lentswe ba tlhaelela hang motlhomong go na le motho o ntse o batlana le yena o ile boma kumbule thaya ga so tlhae batho tsatsi lelana empa tsatsi lela ka jeno re romela lentswe re ka atlegae ga gotlele gae ga tlhagelele tsatsing lela gare fola go tloga song wa tswa lotong fola ka ntle le ka gare fola high blood eo fola pelo eo fola gona jale manonyeletso ao fola gona jale oa fola tlhogo methapo e a fola gona jale romela lentswe ka lepitso la jesu kreste wa nasareta phamiso ke ya gago re romela lentswe dikhampaning re romela lentswe gore o fumane phamiso o fumane mosebetsi re romela lentswe mme ga ona ntho nngwe re sebetsang ka yona re fodisa mahala go itse o fanang fela le fue fela tsatsing la kajeno ke kopa o beya mantswe ya thapelo o ko ntsala morago ka mantswe ya le gore morena jesu ke a amogela o le morena le mopholosi wa ka
ngwala lebitso la ka bukeng ya hao ya bophelo, ke a leboha ka lebaka la nako e ba le letsatsi le monate mo mamedi wa radio wa Seyalemoya sa Lesotho.

ke mo rutinya re di a sa go wena hlohano lo fala tsa tsinela ka jeno re fumane ya mane le Sotho High School mo ha ho mo bitswang 15 ge le kereke e bitswang El Shaddai Sontase se le se seng ha mo rena wa khotso a le hlohano lo fatse ke a leboga amen.

dumela ke ho madume wena mosotho wa heso ho seng hwa ka jeno ya boelang a dumedisa ke wa ha wa ka mehla matlotla masikele na no la re bitsa duhai le nana le tlang wena mmanta ha ho isa la bohlano ka bohlophisi ba phatlalatsa ya timo me ke o hopotsa hlaore ha le la bohlano jena bohlophisi bo hlaha le kaleng la heso le kala la tikolo ho le meo ka jeno le nana la re bitsa duhai o tlo mamela puisano wa mphato le gatoloke a buisana le Dr. Kwetlisi yo yana leng setsebi sa mobu bohatata e ka sitana le komello mo baneng ba le mmokeng wa tlhophiso ya tlalao ya mmuso ya bohatata e ka sitana le yona komello ha ke tsamaye ke le mong jalo

0: Dr. Ke o dumedisa le basotho o be o tlo bua le bona letsatsing la ka jeno ditaba tsena tsa botlhokwa tse amanang le tshenyeo ya naha, bohwatata le komello. Jwalo ka ha o le setsebi ke lakatsa pele o ko o hlalosetse basotho hore na ha re bua ka bohwatata kapa tshenyeo ya naha le hore na di kopana jwang le taba tsena tsa komello o ka re.
1: Ke a leboha mme. Ke be ke dumedise babuhi. Mohlomong ke tle ke hlalose gore ditabeng tseo o nkopileng hore ke re bue ka tsona ke hore mohlomong re ka qala ka ditaba tsa bohwatata kapa tshenyeho ya naha, mme re bontshe hore matshwao a mangata ao a ka re bontshang ha tikoloho ya rona e se e utlwile bohloko ge se re e hlekefeditse ho ba boholo ba nako ke rona re leng basebedisi ba dihlodilweng ge itshenyetsang. Mme ke tle ke bontshe hore re tla qala re bone mohlomong karolong eo re ka rareng ke magulo ha o qala o se o hlaya dihalahala re sentse re bona fela gore tikolo ya rona e se utlwile bohloko. Mohlomong eo re tsebang gore re bona ka dinako tsohle ke taba ya kgoleo ya mobu ke nngwe e re bontshang gore sebaka sa rona se utlwile bohloko, mme kgoleo ya mobu hangata e tlile e bakwa ke rona ka tshebediso e mpe. Mohlala fela, re ka lema re theosa methipolohong mme re boetse re qetella ka ho se apese naha ya rona gobane re etsa sotlhe ha re fudisa ka tsela e e sa nepagalang, mme ebe qetello tikolo e a hlobola, mme ha e se e hlobotse ke moo dikgoleo di tla etsagala ha bobebe. Mme ke tle ke bontshe gape gore le ka gare go dibaka tsa masimo le ka gare go magulo basebedisi ba ditlhodilweng ke keng ke qeto ya gore ko mong e ka nna ba ba leseding kapo ba etsa ka boikgethelo gore re time mobu ka peso, re time mobu mosuela. Mosuela ke karolo ya bohlokwa ka gare go mobu gobane ke yona e etsang gore mobu o be le bophelo, ke yone e etsang gore mobu le ga pula ena mongobo ke ene ka gare go mpa ya lefatshe. Jale taba tseno tsa taba ya mosuela bohlokwa ba yona ke eno ya gore e thusa mobu gore ya boamoele mongobo ka tsela eo re ka gareng ke e nepagetseng, e boetse o thusa mobu go se latlhele ko ona mongobo ono bakeng sa dijalo. Mme re tla utlwisisa gore nakong ya komello ha mobu wa rona o sena mosuela o lekaneng lehadima leno la komello ke lona le tla gotla ka pele gore mobu wa rona ga o tsebe go ipolokela mongobo. Mme ka gola e nngwe ya bohlokwa e kila ka bua ka yona ditabeng tsa rona ke gore re gana go apesa mobu, mme ga mobu o sa apara o boetse o latlhelwa ke mongobo ka pele. Mme taba ya go apesa mobu ka letlhakorong le leng e boetse ke yona e thusang gore go be le mosuela wa ka pelenyana o rona re iketseditseng ona. Pele ga ngata feta hanyane ke ye ke tlhokomedise basebedisi e leng dihwai kapa basebedisi botlhe ba ditlhodilweng gore ga re sa apese mobu wa rona re ipakela bothata. E nngwe ke ya gore bohwatata bo re ipakelang bona ke bo re ka reng diphoofolo tsa rona re a di fodisa ka gare go masimo a rona. Taba eno ka bo yona e ama tlhagiso ya mobu ga re fodisa ka gare go masimo gobane diphoofolo di a kata, mme ga e se e katile etsa go mobu o latlhelwe ke bophelo. Mobu o sa phelang hantle ga o tsebe go tlhagisa hantle, mme ha o qala o se o sa tlhagise hantle ke mane mo e leng gore go se o tlo tlhaga fela dimela tse kgonang go phela maemong ano a thata ao re ka kenyeletsang re kona bohwatata. Le dijalo tsa rona re tla bone tla ba dijalo tse e seng di kikitlela gobane jwale re katile mobu ga boetse ga phaelela ka gore jwale re gana go isa mosuela mobu. Mosuela o ka ba ka moitedi wa diphoofolo, e ka ba ka matlakala ao re ka bokeletsang ra putisa ya ba re a isa mobung e le yona taba gore mobu be le bophelo bo botlhe. Jwale ga ngata ke boele ke tlhokomedise basebedisi ba mobu gore ha o qeta go phethola go ka ba bohlokwa gore mahlaka ao a tlhagiso ya temo e ketang go feta o a phetholelele e le go fa mobu bophelo. Jwale ebe ge rona ga re etse jwalo ga re qeta go kotula re nka diphoofolo re di agela ka go masimo re di o kata, ga di qeta go kata re boele re romelele basadi ba rona kapa kgaitsedi tsa rona ba yo go alela re ntse re boetse re fokotsa menyetla ya mosuela gore o boele o kgutlele mobu e leng yona taba e o gereng e ama taba ya tlhagiso le kamogelo ya mongobo ga mobu phetse gantle. Jwale matshwao ao re a bonang ka bohwatata ka gago masimo go sentse bokalelela ke ga mobu wa rona.

0: Sho etsa makonde a matenya ha ho phetholo yo bontsha hore mobu ona ha o sa phetse hantle ka tsela efeng kapa efeng, mme re se re lekane re nke mehato e nepahetseng hore re ntlafatse ka mofuta o jwalo. Mme ntho ya bohlokwa eo re tla dula re ntse re bua ka yona letsatsi le tjhabang le dikelang ke tshebediso e nepahetseng ya mosuela le ho e sebedisa mefuta eo re ka reng e nepahetse bakeng sa tlhahiso.
1: Ke shebile sebopeho sa rona sa naha ya Lesotho, o tlo fumana hore boholo ba dibaka tseo re phelang ho tsona mohlomong ke tsona tseno tse methipoloha haeba ke lentswe le nepahetseng, mme o tlo fumana hore boholo ba rona ehlile re phela ka temo, re ntse re dula hona dibakeng tseno, mme re iphumana re lema hona dibakeng tsona tsa mofuta o jwalo. Ebe seo se baka kotsi ho le ho kae tabeng ya hore se kenyeletso ho tlisa bohatata le hore na ho na le tsela eo re ka o sebedisang mobu o ntso le sebopeong se jwalo sa naha ka tsela e nepahetseng o ntso sa lahlehe.
0: Ha ho nepahetse taba ya hore na mobu e ka ba wa temo mothipolohong o mokae, ke taba eo re ka rareng bosupisi bo a e tseba bo fana ka yona, mme hono ho tla o bontsha fela ho ha re bona ho ntso ho hlaha masimo methipolohong e sa dumeleng, ke taba ya ho fokola hwa kgokahano pakeng tsa makala a ikarabellang hore tsebo e nepahetseng le tshebediso e nepahetseng ya sehlodileng seno se mobu e be e fihla ho basebedisi ka tsela e nepahetseng. Mme ke yona monkakareng botlaile boqala hona teng hore e be ha re fe batho seo ba tshwanetseng hore ba se tsebe, hobane e mong motho ke etse mohlala fela ha a phethola sebakeng seo e leng sa pele a se kgatha, o bona e le sona se manoni, a lebetse hore o na le se seng se a nang tse a se sebedisa, seo a ileng a se sebedisa hampe ya ba jwale ha se sa tseba ho hlahisa. Ya ga se sa tseba ho hlahisa, a bona tharollo e le ho kgatha se setjha se batlang se na le manoni, mme manoni ano a yang ho ona ke ona mosuela wane o re buang ka ona, o teng o bolokuwe ka hare ho mobu. Hono ho bolela hore sebakeng seo e bang Mosotho o ntse a se sebedisa, a bona se se sa hlahise, a ka thakelwa malebela hore na a ka se ntlafatsa jwang hore se hlahise ntle le hore a ba yo kgatha se setja.
1: Jwale doctor, o ka re ho Basotho ho na le tshepo ya hore mona mo re reng jwale ehlile se re itshwere tlhohong, naha ya rona e se senyehile ho se ho le bohwatata. Ho na le tshepo ya hore re ka lokisa boemo bo jwalo ra kgutlisetsa naha mo e neng e le hona teng, kapa mo ho seng ho senyehile e se e le mo e le tahlehelo ya moshwelele.
0: Wa tseba ka nnete sebaka le ha se se utlwile bohloko, tshepo yona e teng e kgolo hore sebaka se ka boetse sa kgutlela tshebedisong le ha ke keng ya ba e tshwanang le ya pele kapo tshebedisong e ya pele, empa boholo ba sebaka seno se ka kgutla se se se sebediswa melemong e meng. Empa ha re ne re ka ra tlohella ntho ena ho thweng ke botswa, dibaka tseno ka nnete ke dibaka tse ka kgutlang, hoba ke se ke bontshitse hore ntho ya bohlokwa ya pele re ka ra buang ka yona ke mosuela. Ha sebaka sa hao se ntlafaditswe se phetse hantle, ke ka hona se tla tseba hore se hlahise le hore se tena se se se sa hlahise hobane se se kula. Mme ke etse mohlala hore ha motho a kula o ya ngakeng a fihle a hlalositse ngaka hona o tshwere keng, jwale ngaka e mo fe ditlhare tse mo lokelang tse tla mo fodisa. Jwale empa ha o ka fa ngaka seo e seng nnete ya seo tshwereng sa bokudi, o tla o fa meriana kapo pheko ya seo mo jwetsitseng sona. Jwale ha o mo tlaedisitse o tla tlaila ka mokgotshwanang le rona moo re bonang re lahlehelwa ke tshepo, e re lahlehelwa hobane ha re a ipha nako ya ho hlahloba rona mobu o ha o soletse bokudi ba rona bo hokae. E le mane fela hore le ka hare ho nako ya temo, ha ya tseba hore re tshwanetse re hlahlobe mobu pele ho temo karolo eo re kenang ho yona, kapa hanghang ka mora hore re kotule re tshwanetse re hlahlobe mobu re tsebe hore na mobu ono bophelo ba ona bo hakae, na o hloka ho tshwarwa jwang. Ke engwe ke e hlalose hore nke ke nka o dulisa hona ke hloka ho tshwarwa jwang, o ke ke ngwa nepa hobane ha ke a o hlalosetsa hona jwang. Jwale ka bokhutshwanyane re fosa mobu, mme a ka re itumella hore re hlahlobe mobu re tsebe boemo ba ona, re tsebe boleng ba ona, re tla tseba hore o fe seo o se hlokang, o tlo tsebe hore o re hlahisitse seo re se hlokang.
1: Motho e mong a ka botsa hore na o kgafetsa le kgafetsa ntse o bua ka mosuela e le hore o tise boleng mobung, manyolo ona kgathe mosebetsi wa ona ke ofeng? Ha se ona hona ho etsa ntho e tshwanang le e tswang ke mosuela.
0: Nka ema ka phatla e phahameng hore ha ke e mong wa batho ba ka emang mona a buelela hore fertilize ke yona eo re ka re binellang hore e sebediswe. Lebaka la yona ke hore ha o sheba mokotla ono wa fertilize, mohlala e tla be ngotswe 2-1-25 ka masakaneng, o hlalosa fela hore ka hare ho mokotla ono ke karolwana eno ya 25 lekgolo eo e leng monontsha, e le gore ka gare ho mokotla ono ho na le karolo eo ga ka rareng e ka o senyetsa mobu ha o kekeng wa o tshwara hantle, e le gore ha re ka re bapisa gore na monontsha wa 50 kg

0: ono a fertilize ene ikeditswe ha re ka ga go bapisa le 50 kg ya moitedi moitedi ono o na le bonnete ba gore ka o fela ga ona e tlo ba kagolo e ka ntlafatsa mmobu ebile e tshwere matswai ano a o dumela di a tlhokang a thenyane ka fertilizeng ka mane ke karolwana yane fela eo e tshwereng matswai ka tlhalosa gape gore ha re ka ra itumelela go gola pele ka ga re tseba gore o tola sehwai tshimong ke moriana ga o ka ba lekola ka mora gore o sebedise fertilize o tla bona gore le ka mora kgwedi tse pedi o ntse o na le makotenyana ano a mašweu ano a neng a tshwere matswai ano mo a ntseng a ituletse a le jalo le go tshwana la go kanka letlhabathe fela gona le tlisa tshimong mme letlhabathe ga lena letho la matswai a letho jale re ne re lekane gore ga re qeta go sebedisa fertilize eo ge boele ge nke monyetla wa gore ge phetholelele mahlaka tshimong mono e le go ntlagatsa ona mo buno ge katang go senya jale eno ya fertilize ke e kgothaletse ka gore e tlabe le mogato wa pele wa go senya mobu e ga re qeta go kenya fertilize re gutla re qeta go kotula re ise diphoofolo e se le mogato wa bobedi wa go senya mobu ga re qeta re gutle go rwalela e se le mogato wa bogago wa go senya mobu sebakeng se tshwanang ke eketse gore fela re utlwisise taba ya gona gobane re re diphoofolo di senya mobu ka go masimo ka gore ga motho wa mme a ka o gata ka kwaekwae o tlo utlwa botlhoko go feta nka ka o gata ka reise tlhaloso e ka ba taba gore go lento le lenyanyana le batla le tlisa gatelo e golo go senya mobu diphoofolo ga o di kenya ka gago masimo di kata go feta gate rekereka ya feta magato a lekanang le ga phoofolo eno e fitsimo gobane yona mo e gatile ka bosesanyane bono e tlile e tlisa tshenyeo e golo
1: re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la re bitsa dihwai ka jeno basotho ba batle ga re tlhokomeleng mobu wa rona go baballe e le go qoba bogwatata e ka setana le komelelo re se re utlwile mekgwa eo ka yona ge ka baballang mobu wa rona e le gore re tle re be le temo e ntlafetseng selemong sena go fitlhela re kopana gape nako e tlang e ba le momamedi bo monate ba mananeo a tla latela mo gomatemeng sega

Mamedi ke ya o dumedisa istelo hana ho amohela ka hare. Ho lana la ditaba la sibupilene na le hlophela gaso le fapela ditaba le ditaba tsa mogao gao tsa Salome sa Lesotho. Le hlophetse gaso ke mmalehlo motiane bo hlaisi ba mogo le phiana mo ntsane mo nyane ke nalo la gaso ka michini ya Salome ya Hoseng ha ka jeno. Me na lokisa dintla le dietsala tsa letsatsi ka leng. La ka jeno ka pa dintla tse go tatlaga di tshohla ga ke re tota re buisana le batjha. Jolo ka ha ba tla ba ka ba le ka qetsa snack ka pa tla ba le kopano e tla tshwara letsatsing la kajeno ka ke re tota go utlwa gore na ke dintlha dife tse lebeletseng go tshwara kopanong eo feta mona tla ke re tota re buisana jolo le bana ba leposa ka pa mogato wa basebetsi ba sepolesa sa Lesotho re tota go utlwa ntlhakemo ya bona haholo ntlheng ena ya ditsiane ka pa ditsiane tsa bona tsa gore ditedikoswe male legolong la maloti di nyolohele go sekete le magolo a mahlano a maloti re tla kotlona ditaba tse jalo tsona di bile jwa kapa ditlase di tswa jwang mohlomong lekgetlha ke re utlwa gona.

0: ebe kopano ya bakolotsi ba phatlhatsi ba ditaba e neng e lokela gore ebe maobane ile ya tswela pele mma lelekale lena la ditaba tsa lehaele sepolesa gona ebe tsona di go qeteleletse jwang kapa re tla go fa gorena motlhomong ke dintlha dife tseo e leng gore letona la ditaba tseo tsa lehaele sepolesa o ne a ile ya lakatsa gore a tla di abele bapana bona ba phatlhalatsi letsatsing la maobane. Dinomoro tsa mogala mamedi ke +26 65 99 3 kapa 223 1649 ke tsone dinomoro tse o tlatla o gokagana le rona ka tsona. Lebitso la ka ke re Thabile Theko, re dumelele re tle re wele kgabong ka ditaba tseo re tshwaretseng tsona ka ntlha e re mogatlo wa ntshetso pele ya batšha Youth Connect Hub tlasa lenaneo la UNICEF le IOM le matlafatsang batšha o tla tshwara dipuisano le ba gokaganyi ba batšha go tiisa batšha ditabeng tsa boetapele le go nka karolo dikgolotsong tse ba amang tsa naga. Tsena di tla etsagala seterekeng sa Qacha Snake ka jeno. Mamedi morero ona o reretswe go kopanya batšha le bafani ba ditshebeletso go fetola bopaki ba bo mabapi le batšha gore e be dikeletso tse tlang go sebetsa tse tla matlafatsa seabo sa batšha gore e be batšha ba nang le boikarabelo. Puisano kapa dipuisano tsena di lebeletswe go fana ka sethala mo batšha le bafani ba ditshebeletso ba tlang go thakelana batšha ka malebela ditabeng tsa tlhekefetso gagologolo go shebue thibelo ya tlhekefetso go batho ba boleng bo le bong. Go utlwa ka botlalo diketeng tsa kopano ena re buisana le mofumatsana Katlego Thamae go tswa go Youth Hub Connect ke ena mofumatsana Thamae yeo re tlotla re tshotlha ditaba tsena le ena ga jole mamele go tlo utlwa gorena e be ke dintlha dife tseo e leng gore di tla tshotlhwa ka jeno le gorena motlhomong kopano ena e thokotswe ke eng gore e be e tla ba teng ka moo ka seterekeng sena sa Qacha Snake. Ge metsotsong e 20 a metso e mene ge a re lebile goreng ya botshelela ke tsaba sentse re gokane le ena mofumatsana Thama e ga re gokane le ena amphato nako ena e sejile babedi ge metsotsong e 20 a metso e mehlano mamedi ge a re lebile goreng ena ya botshelela e le mo ge tlatla ge gefutsa ge ballwa ditaba tsa gora ya botshelela ka Sesotho ge tserele ka gore gokane le ena mofumatsana Thamae e le gore a tle o beele seding ka ditaba tsena tseo di tla tla di etsagala ka moo ka Qacha Snake letsatsing la kajeno le gorena motlhomo bona e le batšha ba etsa jwang kapa ba thekelana jwang ka malebela go bona gore go thibelwa tlhekefetso go batho ba boleng bo le bong jalo ka ga go tlhalositswe le gona ba etsang le gorena motlhomo Youth Connect Hub na e sebetsa diterekeng tsotlhe kapa e shebela ditereke e sebetsa diterekeng tse itseng fela nnen Thamae ke a dumedisa le gona go amogela lenaneo la ditaba la sebopeng go seng ga ka jeno.
1: Dumela ntate, dumela le go ba mamedi botlhe ba re mametseng.
0: Ge etse tlhoko gore Youth Hub Connect e tla ba ka seterekeng sa Qacha Snake ka jeno ga nte se e tlo etsagala ke sefe ka jeno?
1: Go jalo ntate, lebitso la ka ke Katlego Thamae mme ke motsamaisi wa dipatlisiso le dithuto ya kamego e leng Director of Research and Impact Learning mogatlong wa Youth Hub Connect Lesotho. E thabile gagolo go ba le lona ka jeno go tla bua ka mosebetsi o o etsang wa go matlafatsa batšha gagologolo mona seterekeng sa Qacha Snake mo re shebaneng le ditaba le taba ya tlhekefetso le motabo le bong e tsejwang ka senyesemane e leng sexual and gender based violence. E ka go ka ntumelela gagolo fela mongaka ke kale fela ke hlalosa gore na mokgatlo ona wa rona na ke mokgatlo wa mofuta ofeng. Mokgatlo ona wa rona o sebetsa le go matlafatsa batšha gore ba be le tsebo ditsebo le boitshepo le menyetla eo go nka karolo ditabeng tsa e amang bophelo ba bona le ntshetsopelo ya naga. Mme ga jalo re karolo ya lenaneo le bitswang Youth Power Hub le amanang le United Nations Children's Fund e leng UNICEF le International Organization for Migration mme le tsheditswe ka ditšhelete European Union.

bona. Ka ha ba le nana o lena ga sebetsa le ho matlafatsa batho ka boetapele. Ho ba thusa ho tlisisa dipukelo tsa bona le ho ba fa monyetla wa ho kenya letsoho ho ga go leng bo mathata a mang a setjhaba sa habo bona. Mme re dumela hore batjha ha ba lokela ho nkwa e le batho ba tla etsetswa diqeto fela. Ba lokela ho ba karolo ya dipuisano ho hlahisa ditharollo le ho susumetsa diqeto tse amang bophelo ba bona. Mona Qashasneke, re le mokgatlo wa Youth Hub Connect Lesotho, re ile ra etsa bothuto ba ho utlwisisa ha molemo bothata ba tlhekisetso ya motabo le bong. Le hore na bo ama batjha ba rona le setjhaba jwang. Sepheo sa boithutelo le ho utlwisisa diphephetso tseo batjha ba tobanang le tsona, haholoholo mabapi le thibelo ya tlhekefetso, phihlello ya ditshebeletso le tshehetso e fuwang baphonyohi. Taba ena e bohlokwa hobane tlhekefetso ha e ame motho ya hlahetseng fela, empa e ama le malapa, le setjhaba, le bophelo bo botle ba batho. Le thuto ya batjha ba bokgoni ba bona ba ho kenya letsoho ntlafatsong ya naha. Ka hona re tlameha ho sheba hore na re ka thibela tlhekefetso jwang, re ka sireletsa batho ba kotsing jwang, le hore na re ka netefatsa jwang hore baphonyi ba fumane thuso le tshehetso e loketseng. E nngwe ya ditaba tsa bohlokwa tseo re di shebileng ke hore batjha ba hlokomela mathata a teng setjhabeng, empa ba se na tsebo le bopaki kapa menyetla e lekaneng ho susumetsa tsela eo ba kopana le mathata ana jwang. Mohlala, motjha a ka bona hore batho ba hlahetsweng ke tlhekisetso ha ba fumane tshehetso e lekaneng. Le ha ho le jwalo, a ka nna a se tsebe le hore na a ka tlaleha taba eo hokae, a ka fumana thuso jwang kapa a ka buisana le ba nang le boikarabelo ho ntlafatsa ditshebeletso tseo jwang. Ke ka lebaka leo re sa batleng ho fa batjha tsebo fela. Re boetse re batla ho fa bokgoni ba ho sebedisa tsebo eo ho hlahisa diphetoho tse bonahalang. Re batla hore batjha ba tsebe ho bokella le ho sebedisa bopaki, ho buella ditshebeletso tse betere le ho buisana le baetsi ba diqeto ho etsa hore ditlhoko tsa setjhaba di elwe hloko ha ho etswa maano le ho abela mohlomong ditjhelete. Jwale kajeno, ka hora ya borobedi hoseng, mokgatlo wa rona Youth Hub Connect Lesotho o tla ba le tshwaro ketsahalo mane Youth Center. Ketsahalo ena e shebane le ho matlafatsa batjha hore ba be le tsebo, ba be le bokgoni le sebaka sa ho kenya letsoho ho thibeleng tlhekefetso ya motabo le bong, le ho ntlafatseng tshehetsong ya bophonyohi. Re batla hore batjha ba tsebe ho hlahisa mathata ao be bang ba bang le bona, ba tshehetse ka bopaki moo ho ka kgonehang. Hape ba buisane ka ditharollo tse ka sebetsang. Hape ketsahalo ena e ikemiseditse ho matlafatsa kamano pakeng tsa setjhaba le baetsi ba diqeto. Re batla hore ditaba tse tla hlahiswa ke batjha di se ke tsa fella dipuisanong, empa di fihla ho batho ba nang le matla a ho ntlafatsa maano, mananeo le ditshebeletso. Ntate, ketsahalo ena e boetse e kenyeletsa le batho ba nang le bokowa le bophonyi ba tla ba teng. Ha re bua ka tlhekefetso, ha re bua ka thibelo ya tlhekefetso le tshehetso ya bophonyi, re tlameha ho netefatsa hore ha ho motho ya siwang morao, ntate wa ka.

0: Batho ba nang le bokoa ba lokela ho ba karolo ya dipuisano le mananeo ana. Ditaba tsa bona di lokela ho mamelwa, mme ditshebeletso di lokela ho fumaneha ho bona ka tsela e sireletsehileng le e hlomphehang ka tsela e nepahetseng. Ka lehlakoreng le leng, baphumi ba tlhekefetso ba hloka tshehetso le bona, tshireletso le ho hlomphuwa. Ha ra lokela le ho ba beha molato ka se ba etsahetseng kapa se ba hlahetseng. Re lokela ho haha tikoloho eo ho bona baphunyuhi ba ka buang ka bolokolohi le ba mamelwang ka kutlwelo bohloko le ho hakanywa le ditshebeletso tse lokelang.
1: Ya ntate. Mamedi, re metsenye le shumele metse me hlano ga re lebile hore ya botshelela. Ka mora hore le tle kopane le batjha ba strikse sa ka chasne ke ka jile. Tsala mora ka pa lela kopane le batjha le buisa ka ditaba tsa mofutong. Le le mogatlo tsala mora lone e be e fe.
0: Ka mesha se khutse go tloetsa ntho thing ke monitoring and evaluation. Ke go sheba hore na ibe tsela eo tshebetso ya rona re sebetsang ka yonana e fela e hlile e ntse e matlafatsa batjha ba rona mona Qacha Snack le ka hara naha kaofela. Eya ntate, ke kopa haeba o ka ntumella nka fela molaetsa wa ka ho batjha ke hore mantswe a bona a bohlokwa, mme ba na le karolo ya bohlokwa ho aheng setjhaba se sireletsehileng. Ke ba kgothaletsa hore ba nke menyetla e kang ena ka botebo, ba ithute, ba ye ba ipotse, ba botse dipotso, ba arolelane maikutlo a bona, mme ba seke ba tshaba ho bua ka mathata a amang setjhaba sa bona. Ke a leboha ntate.
1: Onse o tshwere jalo re meme mo mabedi nomorong ya mohala +266 599 93 +266 599 93 ke nomoro ka go kana le rona mamedi gore re kgetle re utlwe maikutlo a gago kapa gona go botsa ditabeng tsena. Ontse o tshwere jalo mamedi, re dumelela re tla re potele ganyane ge rekise.
2: Atamela ka tlo go sebela Equa Cash e se na le Equa Cash mogatlo. O se o ka bulela mogatlo wa lona Equa Cash mogatlo account. Go sebetsa ka ponaletso go bohlokwa, ka hoo sethoka seng se ka itjhebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona. Go kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo, ebe e ananelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong ho ya ho setho ha o sa hloka o ya Econet Shop, ebile ke mahala. Go ngodisa o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogatlo account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
1: +266 599 93 223 164 209 ke dinomoro tsa mohala wa mamedi tseo e leng hore o ka gokana le rona ka tsona go utlwa gore na o reng ga o botsa kapa o tatsetsa ditabeng tsena tseo gaetsi ya rona e ditekileng kwano. Gopela gore tse go buisana le ena Mofumatsana Katlego Thamai go tswa Youth Hub Connect +266 599 93. Motlhomo gantse re metse go mamedi a tle a kene Benethamai ga utlwe mona gore na le ntse eng go bona gore pharalatso ya melaetsa e ya anela e le gore batšha bao ba strike sa thaba tse ka batla ba iponagatse kopanong ya kajeno.
0: Ha ke a utlwa ntate o la gaua.
1: Oho, e ke ne ke re ke utlwe mona gore na mohlomong le ntse eng le le mogatlo go bona gore re pharalatso ya melaetsa e ba teng e le gore batjha ba streke sena sa Qacha Snack ba tla iponagatsa kopanong ya kajeno.
0: Okay ntate, ke a lebo. Re sebetsa le marena, re sebetsa le dipetlele, re sebetsa le batjha ba bang be seng ba Qacha Snack fela ba kgang ditereke tsena tsa Lesotho kaofela.

0: Ha le tshwara dikopano tsa mofuta le di tshwara ya ditoropo fela kapa le qetelle le ka hare ho metse ya naha ya Lesotho?
1: Ntate, ha re di tshware toropong fela. Sepheo sa rona ke hore re hle re kenelle hare ho ditoropo.
0: E tshwara jwalo mme re tle re hapele le ya momamedi. Momamedi
2: kgotso. Ntate Theko.
0: Ntate.
2: Ke thola ke kwa molalle ka TV ka mona ka Shasne.
0: Ntate molalle.
2: Rorisa Modimo ka dinako tsohle.
0: Ntate.
2: Ne ke kopa ho botsa mme hore na ba sebetsa le batjha ba mekga ya dipolotiki e ka ho puso kapo e tle ba sebetsa le motjha o mong le e mong hore na ha politiki kapa ha ke tena ke botsa potso enana, ke kile ka ya dikopanong tsa bona tsa ona mokgatlong ka makgatlo a mabedi, nna ka bona e le batho ba dipolotiki, e le batjha ba dipolotiki. Na
0: o ne bona ha ba etsa gore batho ba dipolotiki theo tlo se ka bolela mebala ya gore gona ne ba apereng, ke batla utlwa gona ke eng eletsa go bona gore ba dipolotiki.
2: E se ke a ba tseba, e se ke ba bone ebile ke ba puso, e se batjha ba mekga e ba ntho ba e leng batjha fela ka gara setereki sena sa ka.
0: O hlakile ntate.
2: Yalebo.
0: +2665993 ke na le wena mamedi go utlwa sa bosa ga ditabeng tsena metsi tsa rona e robong re lebile goreng ya boselela +2665993 o ka kena le wena go utlwa gona maikutlo a ke a fetetse mamedi kgotso.
3: Kgotso ntate.
0: Ntate.
3: Ntate Matsaile.
0: Ntate Matsaile.
3: Ee ntate, ke a kgona ke tateliso ya potso yane o e botsitse gona ba jala melaetsa jwang gore batšha ba tsebe. Ke a kgona ke e latelisa ka gore mohlomong ga ba ba re ba sebetsa le batšha ka gofela ke utlwile sebedisa mantswe ya a nkgatlhang la ke keneletse sentse le ka gare ke kgoa ke utlwile mo a buang ka leadership ya bule ka impact ke utlwa e le mantswe a ka kgatlhang motho gore motlha e mong le mong mo a teng e ke a ka tseba gore ba be le leadership ebang le impact setšhabeng. Jale ke rena le batšha ba tla fumana ba ntse ba lelera gotlhe mo naga ka metse, mohlomong ga ka motho o batla go ba tataisa gore ba nke karolo bane jale batšha ba rona o tla fumana gore le sealemoya sena ba se mamele gona jena ke rona ba ba mameletseng gore mohlomong batle ba nke karolo ba fumane botataisi ka gare go programme eo ebe ba kare go nkue methatisi. Ke a leboa ntate.
0: Ke a leboa ntate Matsaile. +2665993 ke nomoro eo ka go kana le rona ka yona go utlwe sa bosa gago maikutlo go lwana ditabeng tsena ge metsotsong e robong ge a re lebile goreng ya botshelela ge tlotla re beya ntlha ena gotlo moo. Dumela mmamedi.
4: Ntate Thuku.
0: Ee. Matanki.
4: Ba tla se tla go la vitanya na se alimaya sa lona ka shiko. Ke utlwa ditaba tsena tse bua mono ya ke sena botisisa gore na ntle ntla o tlo bua kae go tlua kae. Ke kopa mpolelele fela gore na ditšhelete tse ba tshetsang ka mekgatlhong ya pele ko re na mokgatlho wa bona ke mokgatlho o motjha o fitlhang meneng, ditšhelete tse ba tshetsang di tswa kae, ba di fiwa ke mang, jale sepheo sa bona se batla se fihlela na ba kopana le marena gore ba tseba go kopana le batšha kapo ba sebedisa ntho tsa mo marangrang. Ya o petela kore ke utlwile a bua le taba ena ya gothwe ke eng ntho e ya bong ba motho a ke tsebe ga e ba otlhile jalo a ka tlatlhalotlhalosa gore na motho eng ka taba tsa bong bono ba buang ka bone. Ke a lebogi. Thank you.
0: Tanke nkgono matanke ga re tle re kene go tsona ga itse dira
1: ke a leboa ntate, ke a leboa, ke a lebela dipotso tseo di botlhokwa gagolo. Ke arabele potso ya pele ya ntate. Rona re le batšha ba mokgatlho ona ga re na kamano efe kapo efe ya dipolotiki, se sebetsa re sebetsa le batjha bohle ke sona sepheo sa mokgatlo ona wa rona ke kopa ho fetela ho petso ya nngwe ya ntate re ruta batjha ka boetapele bo botle ke nana nka arabela hakalo mme
0: boetapele bo botle ke bojwa o ko tlo iqakise
1: ke kopa o ntso gaua
0: o re le ruta batjha ka boetapele bo botle ke batla go tlhoe tlakise boetapele bo botle ke bojwa
1: o ntate ke le ka gore ha ke bua ka boetapele bo botle ke le ka go bontsha gore ke le ka gore re le batjha ke le ka go tshwara dikarolo tsohle tseo re naganang gore batho batjha ba bang ba ka se fitlhele boiphitlhelo bono ba bone e leng health le taba tsa policy le taba tsa LGBT jwalo ka ha ke hlalositse jwalo jwalo morena wa ka eya ntate ke ile ka tsho ka gore ha re kamanong kapo dikamanong le dipolitiki ke mo sepheo sa rona ko sebetsa le batjha fela o mme o la botsa gore na
0: pele re ya go eno o re ntate mmatsaile go na le batjha o tla fumana ba ntse ba tsamaya fela kapa ba tlhagisedise mantswe gae ba ntse ba lelegang gara metse mo teng le ka thusana jwang gore ebe motlhomo ba ka ba ata metse ba ka ba bokelela e le gona gore ba fa dithupelo tsa mofuta
1: o sepheo sa rona se seng gape ke gore re kenyeletse batjha ba rona dikolong le ka ntle go dikolo re leka gore ke ba kopane ka ofela ntate wa ka ha ba ke hlakile ka puo
0: ba ba ha e bona le ba thusa jwa ho bana ba ile go mohlomo ha ba ntse ba sa ile dikolo
1: bana ba ha e ke mo re tla kopana le marena ba betse dipitso mo re tla etsa mo re tla leka go capacitate o nka di o ntshwarela ntate ke ka di mepo ena ya makgwa mo re tla le ka go capacitate bana ba ka ntle go dikolo jole ka ha ke tshulo gore le ka gore ke kopanyeletse batjha bohle ntate
0: kgone ma thank you batla o tsena le tseditswe ke manga ditšhelete
1: ntate ne ke re ke ya rabela potso eo ke ne ke re kalong ke ile ka hlalosa gore se tshehetsa rona re le mokgatlo wa Youth Hub Connect Lesotho se tshehetsa ke European Union ka ditšhelete eyantate
0: kgoeletso ya gao ke efe go batšha ba setereke sa qatšha se ne ke dilwa ka letaba ka moo ka jeno
1: ke gore re ikopanye re be e be bong mme o la botsa potso ya gorena ga ke bua ka bong nna ke bolelang ke ne ke le ka fela gore ke kadime puo ena ya segore
0: o tlotla gano ga ore o tse o e kadima gangata o tlo tla ompolaisa ka ena o tlotla ga o tlwa ntse o kadima o ntse o kadima
1: ntshwarelen tate wa ka ka gore re be le bong kapa re be le unity tate wa ka eya ntate go laba le potso e nngwe ya gore na mokgatlo wa bona na o qadile neng mokgatlo ona ke wa gale gaholo o qadile ka 2018 eya ntate
0: re lebile sabo sa gao menagane ka ga gorena la gona la ditaba la sebopeng re tla ne re utlwa gona motlhomo le sebeditse jwang ka jeng
1: ke lebile gaholo ntate wa ka
0: mamedi ke a fitlha pheletsong ya mokgatlhele ona wa lenaneo la ditaba la sebopeng re dumelele ge futse molentladi a tlo balela ditaba tsa goga ya bosupa ya botshelela ka Sesotho.
5: Batho ba modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba o rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona o ga ba tsetsa o khatsa ba lokela o sebeletsa setšhaba jwang ke tla go thusa ka ntle bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetwo ke tuke a lekwaela ke tlhake
6: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga sa le re lela ka yona le re bitse kampei ke bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka moo le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
7: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba repitla le go ganthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tlhwa ke le fula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
8: ke taba ya gore ge ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba ga e boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re

0: Hantle di mahlogo ga ke a botshelela se a le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Le tona la thuto le kwetliso le re botitjhere e ntse le mosebetsi o hlomphehang. Mme o jaga boikarabelo bo boholo ba ho aha setjhaba le ho bopa meloko e tlang. Profesa Ntoyi Rapapa o buile sena moketeng wa dikapeso wa baithuti ba sekolo sa kwetliso ya dititjhere LCE Maseru Maobane, moo a ipileditseng ho baithuti ba fumaneng mangolo ho ba baetapele metseng le ho tlisa diphetogo. Mookamedi wa sekolo Dr. Solomon Chiboy o re LCE e ikemiseditse ho hlahisa dititjhere tse nang le boiphihlelo, a leboha bohle ba kenyang letsoho hore thuto e anele bohle. E mong wa baithuti ba abetsweng mangolo Kgotso Seshophe o re baithuti ba bontshitse mamello le boikemisetso ho phethela dithuto tsa bona. Ho sa le jwalo, ke hona moketeng ona moo baithuti ba ipabotseng mafapheng a fapaneng ba tlotlilweng. Morero wa keketso ya ditsiane tsa tlokotsi tsa sepolesa sa Lesotho ho tloha ho lekgolo ho isa ho 1,500 o beheletswe ka thoko ga nakwana. Sena se boletswe ke letona la ditaba tsa lehae le sepolesa Mohlomphehi Vuyiswa Tseka. A re le ga go le jwalo, morero o ga wa nyahlatswa o re ditsiane tsa tlokotsi e ntse le karolo ya tlhophobotjha ya sepolesa, empa o lokela go latela methati e e nepagetseng e e kenyeletsang gore o fetisetswe lekaleng la ditšhelete le la meralo ya ntshetsopele mmogo le lekaleng la bosebeletsi ba setšhaba pele o kena tshebetsong. Ho sa le jwalo, motlatsi wa president ya mokgatlo wa sepolesa wa Lephosa Senior Inspector Haliyo Leduma o re mokgatlo o ntse o buisana le mmuso mme ga go so fitlhelwe qeto. A re ditsiane tse ntseng di sebetsa tsa lekgolo la maloti e sale di le jwalo go tloga ka 1994. Ditabeng tse ding, lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba le ntse le ntlafatsa leano le moralo wa tshebetso mafapheng a bonono le boqabi ka o tshwara kopano ya go hlahloba leano molemong wa lefapha le ntlafetseng. Letona lekaleng Mohlomphehi Mputi Mputi o re sephetho sa tshebetso se tla fa lekala motheo wa go ntlafatsa lefapha. A re tshebetso ena e bohlokwa ho sibolla boqapi le go fa lefapha la botšhaba monyetla wa ho hodisa moruo. Ho sa le jwalo, Monghadi David Waweru setsebi mokgatlong wa matšhaba wa thuto mahlale le botšhaba UNESCO o re diphuputso tsa go tataisa lekala di fana ka bopaki bo tla thusa go ntlafatsa leano la botšhaba le go theha moralo o motšha o tla tsamaisa lekala dilemong tse e tlang. O re diqholotso tse tobileng di ka lekala di gokagane mme di tlhoka mafapha a ditšhelete, maraka, boiphitlhelo ba tshebediso ya marangrang le tshireletso ya thepa go di rarolla. Ke a phethela. Motlatsi wa mongodi e mogolo lekaleng la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang o re dipontshuwa tse e tshwarwang ke lekala selemo le selemo di na le monyetla wa go fetola lefapha la gago. Monghadi Katiso Ntwane o buile sena mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba Maseru mo a itseng dikhamphane tsa Lesotho le tsa matšhaba di lokela go sebetsa mmogo gore ditšhelete di tswele naga molemo. Mookamedi wa gago ya ditsela Monghadi Dinehella Ntshere o re tshebetso e fana ka monyetla go ba faneng ka ditshebeletso le boramahlale go thakelana ka malebela. E mong wa bagwebi ba tla ba le seabo dipontshiweng tsena Mofumahadi Mpuetsi Nkwebe o re bohle ba tla ba le seabo ba lokela go tshwahla ditaba tse amang lefapha. Dipontshiwa tsena tsa matlatsi a mararo di tla qala ka laboraro Maseru Club. Mothating wa ga jwale re lekola ditaba tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dolara ya America ke maloti a 16.6 le disente tse 59.9. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 20.1 le disente tse 94.4. Loti ha le bapiswa le euro ke maloti a 18.8 le disente tse 60. loti halba pisoa le dollara ya Australia ke maloti a le shumela motsomong le disente tse mashume a mahlano a metso emene athi halba pisoa le yene ya Japan ke disente tse le shume le motsomong ditema tsa hora ya botshelela di fella mona mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
1: Ke ntho tse mo hatellang motho ha ba hlokile fula pele.

0: Mamedi re mitsunye le shemele motsemo re fraletse gora ya botshelela ge le bohemmola entla di ka balla ditaba tsa gora ya botshelela ka sesotho jo ka mehla go fetlhaloso ya memo a le hodimo le hlakile ho mahareng ho isa ho phola ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha le boya bophirima ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho chese dibakentse ka mabalane empa ho be mahareng ho isa ho futhumala ka maloding ha lentse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlaha bophirima ho na le monyetla o fokolang haholo dikotsi mashome a mabedi wa mafafatsane a diaduma mona le mane dibakentse ka leboya botjhabela ho naha maemo a motjheso wa masego moshosho wa le mafiteng mashume a mabedi a metso e robong mohalesi huku mashume a mabedi a metso e robedi kuti mashume a mabedi a metso e tsheletseng kacha snack mashume a mabedi a metso e mehlano mogoto mashume a mabedi a metso e mene oxbow mashume a mabedi a metso e robedi bothabothe mashume a mabedi a metso e supileng leribe mashume a mabedi a metso e robedi berea mashume a mabedi a metso e robong thabatseka mashume a mabedi a metso e mehlano simongkong mashume a mabedi a metso e medi ge mat ge ditime ge ka male ka room ge ho ka hane le wa mphato ka ba sentse rena le yena mphato mo ja beng hlao hore a tla o fetla le mo ya ditaba tse o tlhopetseng tsona mo keng wa lefatshe wa dijo hlao ke a dumedisa wa mphato ge ho seng ha ka jelo nane la ditaba la sepupeng
1: ke le bo ba mphato hle ke dumedisa wena le ba mamedi ba salmo ya salesotho. Ke tla le ke hlalosa pele he wa mphato hore mo ka bonana pele o ka gakola o tlhophisitswe diketsa halo tse mmalwa tse lelekela mo gakolo eno me maubane ho ne ho tlhophisitswe disponsua tsa bobedi tsa lefatshe tsa dijo ka samho o reng ho tloha ka dipeo ho fihlela kotlong ya dijo mme ke hona moo ke hona mona moo dinaha tse fetang lekgolo le mashome a mane ke ndi khabile ka botqapi ba tsona ba tlhaiso ya dijo le menyakwe wa mphato regile le mono wa ya ka nete e le ba tswa phe ka tle ka bona go vetse ke bona mo ba tshaba ba bidi ba basotho se tshaba phangwa le thakane mahase ba bileng le sa boteng se tshaba ena ona ba patsa kgwebo ya hae e ndi setsang dijalo ka tshebediso ya mahlale o re la ha ka ba tsamaya dikgwedi

0: a khutla fa dijalo tsa hao dintse diphetse ka ha wa di monitor wa sheba mona phone ya hao e ke le se se se se ma hlale di momo le le bile dintse di nusetswa a mfuma le mahasena a ke khobe ya hae ke ya dijo a tsetso ka tsentsweng ka mogobei ke ntwana o thinki rose hip e be rona le ibitsang hae mo wena motsong ha ene ke go kutlene o kutlene ntho di a fapana ka ka mabitso o na se wa thona kana ha mphuteng ke mogobei
1: a ga bo shwa le mane tsele mogobei
0: oho o dilisa tsheya bana ka nna se ka mane tsena tse di ntlo ya mogobei o go di khomotsa le be se ha di ja jo tseno di sisa ke lebe ka hopola gore le so today everybody ne tshotla tse dintsa dikholotso e le gore steading ke gore le se haleyo ke ke go utlwa ha ka basotho ba tla ka gobeo nna re ka ja ga monate jwang ga le basotho ke thabollo ntho eno re boetse re ile ga bua gona mmokeng one go ile ga bua le ng la phepo e nepagetseng lekane la temo kane tswa dijo le phepo e nepagetseng ena ke mofumagadi mmakamelo smoodi mme ena o bontshitse gore dipontshiwa tsena ke lekgetlho la bobedi di tshwarwa mme o bone katle go monongwa ga obane le bana ba bile le sabo ditlhoisanong tsa dijo mo teng ba neng ba ruta mekgwa e ne ba etseng ya go pheha le ka dinoko kore amphatano ka bona bana ba banyane ba fiwa rosemary gore a enkgebele a kwetse matlho fela tlhalosena
1: ka
0: tshelwa dijong di le kobetse nka reka ba ditaba tse jalo gae moo
1: o tsamaya ga ke tsena go e tsena ka marangrang a ga o tsamaya o kgibela
0: ntsoleteng
1: ye ke ntse ke le teng tlao
0: a ka sa utlwana
1: tsela pele ga o ko tlhodi ya karetse le nako ya gone tlhodi no dietse o le dielela
0: balae
1: e ra utlwana fela wa bo sentse o di kobelela nako e segateng o ko tlhodi ya karetse fela ka bogutshwanyane wa utlwa tlao ee ga utlwana fela o ko tlho dikobelele le nako e sentse gatin mamamedi ke mojabeng tlao ka male ka ithale yona yo re neng re re a o fetlala kapa ya o fileng tlaleo ka bogutshwanyane ka lebaka la marangrang re re tletle re be gutlwa gona mona empage re tla nne re di utlwe di mananeng a mang a ditaba sekwano sealemeng sa lesotho se utlwile gona ke di fe di dintlha tse di le gore ona o tshwaretse tsona empage ka lebaka la marangrang ga lokela gore ka patiwa tsa kgokgano ga lokela gore re tle re fitlhele re beya ditaba tsa rona gona mona gutlo ke metsitsweng e lesome le metso e supileng ga jalo mamedi re fogaleletse goara ya botshelela mme re kena jalo ntlhakgolong ya rona ya letsatsi go tla le ga gore go na le monyetla wa godisa ditshebeletso ka gara sepolesa sa lesotho ka lebaka la qeto ya mmuso ya go emisa tumelelano ya go eketsa ditsiane tsa tlokotsi tsa sepolesa go tloa go legolo la maloti go ya go legolo sekete le magolo a matlhano a maloti mokgatlho wa basebetsi ba sepolesa sa lesotho le bosa o re mmuso o ne o dumetse go kenya tshebetsong ditsiane tsa maloti a sekete le magolo a matlhano ka mekgatlhelo e megago go qalwa ka magolo a matlhano a maloti kgweding ena ya mphalane le ga o le jalo leposa e re letona la ditaba tsa legae le sepolesa mohlomphego e sa tsheka o tsebisitse mokgatlho wa leposa gore ditsiane tseo ga di tlo kengwa tshebetsong jalo ka ga ditumelelano di ne di bontshitse tlalego ena ya go hulwa ga qeto ena e go bakile pherekano ka gara ditho tsa leposa mo sepolesa se bileng se ikeletsa go diisa ditshebeletso go fitlhela ditletlebo tsa bona kapa ditletlebo tsa sona di rarollotswe leposa le tlhalosa gore ditsiane tsa tlokotsi tse fuwang sepolesa ke legolo la maloti mme le tlhalosa gore e sale e le jalo go tloa ka selemo sa 1994 re buisana le leposa go seng gona go utlwa ditaba tsena ka botlalo mme re na le motlatsi wa mookamedi wa mokgatlho senior inspector Haleo Leduma le ya tshwere molepo e le mongwe dikakaretso sergeant Eugene Mokgethe mme re tla boela mme ba tla boela ba tlhalosa gore na tlokotsi yeo go buang ka yona ke efe re tla boela ge ba le polelo ya mohlomphei Tsheka jalo ka ga a ne a lokela go bua mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba maobane empa ga tlhaloswa a se a le kopanong e nngwe ka kwano ka matlong a gaso ya go sare ntse rena le bona baeti ba go tswa ao leposa e leng senior inspector Leduma le sergeant Mokgethe wonte teke le dumedisa le gona o le amoela ka gore nao la ditaba la sepipi selomeng sa lesotho go seng ga kajeno
2: are a medicine.
1: When I did the Bagatina, the Leposa Capatina Zadiziani, the Cotesalos and Elites, the Cocos, the Regular Namusomo, Diziani, Sina, Ha, Jolly, Kibokai, Lenele, Capatula to Mella, in a little Kibokai, Mosumo Tabena, a Cocosi, take a Salosorana, how going to send the Cocosi, kids are more food off.
2: Ke le bona di impane ke kopa gore pele ke kena ho tsona ke re hlakele gore ba sothu batle ba tsebe hona le phosa lena le tswa ho kae re bontshe hle ditaba tsena le ha re amuetse memo ya hao ditaba tsena le letse re retsweng ho phatlaletswa dithotsa gona tsa le phosa impa ka ha di se di dutlile me ditaba ha se bohobe ha ditingwane re ile ra re amuele taba ena ha re tle re phatlaletse ba sothu na mohlomong sello sa gona sekolla kae ntate leposa le qala mane moo gale pele mokgatlho ona o thewa go ne na le ntho e ne bitswa consultative committee e neng ka boemedi ba sepolesa ka gore go be le motho a le mongwe kapo mothong wa le mongwe go tswa strekeng se seng le se seng e be ba tlatla ba tlise ditlisebo tsa mapolesa kwano maseu mme taba eno e ne etsa batho ba ne ba tlhile ba victimizewa golo nakong eno ya pele ke yona taba ile a susumetsa go le phosa le qetelele le bile teng bana ba bile ba ile ba qetelela ba se ba ipitsa khodesa ka nako eno go ya ka diketsalo tse ne di etsala South Africa tsa 1991 ha o nona ntho e bitswang khodesa e le transition go ya go multi-party democracy jwale ya ba ka 1998 mmuso wa Lesotho wa ikeletsa gore o mpo o the le posa ka molao ona wa 1998 le section 66.3 mme ona molao o tshwanang ka temana ya 67 o thea ntho e bitswang police negotiating council mme e nngwe ya di-objects kapa mesebetsi ya police negotiating council ko shebana le di-terms and conditions tsa basebetsi ka gare go sepolesa e le gore re mokgatlho o theuweng ka molao re bile re reretswe gore re shebana ditaba tseno tsa bosebetsi boiketlo ba basebetsi ka gare go mosebetsi jalo ka ga re se o tlhalositse gore police allowance ena e tloa gole gantle e ne ntse e le ntho e bitswang risk allowance empa itse le phosa ga le etsa dithuto le tsamaya ka ntle ka kwana go dinaga leile la swatsing la ya Botswana la fumana gore go na le go bitswang police allowance ya ba rona ka go sheba di allowance ka kakaretso ka gare go sepolesa gore di bonana di le nyanyane ke a gola ga ke beabea tse fokolang fela risk ke 100 malodi e leng ene rereng rona ga re sheba ko gore fela lepolesa le leng le leng ga le mosebetsing gona tsena ga le tswa ka tlong ka letsatsi ke fela malodi a magago e le gore motho eno wa lepolesa o beile bophelo ba gaetsietsing ka malodi a magago letsatsi le leng le leng se kwidi se fumana 20 ranta ka kgwedi o soka bona na ha ha ka e qanolla ka letsatsi ye bokae jalo jwa dira ba mogani ke fela 10 ranta ka kgwedi empa ha ka dia kulu yeno ha sa charge e ba tshelete bo hale ha golo ha lokela ho patala kulu ye so go bona mona mo di ga ikeletsa gore re ba tlegeng etsa consultate ka pa re bokella tseleng tsa di allowance gore di bitswe police allowance ke ile ga le ka gore ke re shebe yona taba ena ya police allowance gona ha ene e ka ba go tloa ka 1994 go tlatla fitla kwano dilemo tsena tse mashome a magago a metswe mmedi e be allowance e ka be le go kae ha ene e ba ila ya kengwa mohlomong 10% gore e be ila ba 1995 ke legolo le leshome la maluti ya ba re bona gore ke tšhelete e fetang 2,000 empa ya ba ka ho sheba go mmuso wa rona ga tseba gore ka nnete moruo wa tatema ya ba gere bonyane e be yona 1500 eno go tlatla ditlhalosa mongodi ya kagiso jale re bile rere e tle kena ka megatlhelo e le gore se ka ba le lebatama le bogale pheseng ya mmuso ke a gola re kena ditabeng tsena rere bamemedi ba rona ga ba kena go tsona ba kene go tsona ba bile ba shebile boitlhabo bo entsweng ke ditho tsa sepolesa go tloa 1994 ge bentshe gore go tloa 2010 go fitlhela ga jale mapolesa otlhe a lemalang le a tlhokalela mosebetsing ga gona le le leng fela le seng le patetswe

0: ho tloa ka 2010 ka morao hore ebe Attorney General o la ntsha opinion ya reng Workmen's Compensation ya 1977 ha e apply ho ditsitsa tshireletso boitlhabo bo bong hape ba sepolesa ha re kena ditabeng tsena kapa ba ditho tsena tsa leposa ke hore mmusong mona ha motho a ile ho a robaletsa kapa a tswile ka mosebetsi mohlanka e mong le mong wa mmuso ha fela a sa robala hoteleng o claima 350 ha rona re ne ntse re claima 20 ranta e sa tswanyolwela ho 50 ranta e le go ka ukwana bosigoro ba leditseng ha mohlanka yena bana ba bang ba claima 350 wa rona o claima 50 ranta gona jale ke boitlhabo bo bo moregeng ha re kena ditabeng tsena momamedi a bona rona re itlhabile a kae go na le ntho e nngwe ke ena ya ha bo di-investigation impressed ha ebe ba ya go a batla dinyewe South Africa batho ba rona ga ba ile go batla dinyewe mane e tshwanela kolo itlowe ka 1 o'clock mona ka meso a fuwe 500 ga go a tla ga ke dijo mantsibu a ba le teng Lesotho mo ke tsela eo re sebetsang ka yone ga ebe o ya pitori ya gona lenyeo tse a ile di batla o tshwanela ganne kolo eno a tlo tla fitlha mo ya gona ka go abaletsa kapa ka etsa e se le tsitsi ya ga eno ga batlhanka ba bangwe bona ba emela gogoga lesome le betswe mmedi otlhe ka mona a tsebe go kena tla tsebe go tlelima PDM ke boitlhabo bo bongwe ba mapolesa boitlhabo bo bongwe ba ditho tsena tsa rona ke mona moo motho a tlhokagalang a naana le matsatsi a lefi a ileng a etsa accumulate le gona go tloa 2010 go fitlhela gona jale ke ditlaime di eme ka terminal benefits ka moononong tsentseng di sa patalwe batho ba tlhokagaletse mosebetsing ke bona boitlhabo bono bo o bonang gore ache ka nnete bo entse gore re be re re ache le ga e ba re ne re ikemiseditse gore ditaba tsena re di buela ka gare go sepolesa jale ka nnete go fitlhile nako e rereng ae setšhaba e le lona bahiri ba bagolo ba mmuso a ya ke le tsebe gona ba re itsang ka nnete ke yona ditaba tsene ke kopa mongodi kakaretso a kene go tswanana
1: ke a leboa ntate wa ka nnete o se utlwile ga ntate deputy president a di beya ka makgethe gore re tlile re batho ba nang le mamelelo re le mapolesa mme ga jale go fitlhile mo gore a se mamelelo ya ne re nang le yona ka nnete e se le seyo go go batlang ke ntho e re e bitsang police allowance ntate wa ka ga ke ntate Theko re ile ra qala moragonyana mo o rileng ra ba le tulo le mme le tona ka di-29 tsa June selemong sona sena mo re ne re ile go yena re bile molo re apalatsa ka go tloa gore taba ya rona e tafoleng ga jwale e re kopanye tshotlhe ke police allowance ka nnete re ile ra tshepiswa ntate gore ka kgwedi ya lesome yona e ne re leng go yona taba ena ya police allowance e tlabe kene meputsong ya mapolesa
2: tshepiso ile aba ka molomo kapa ka mongwe
1: ile aba ka molomo ntate wa ka re ne bile re tshepisitswe gore re tla fumana dingodilweng tsa yona ga nako ntse eya ya ba re a tloa ka nako enono go fitlheleletse ka dithogo tsa kgwedi yona e ne re leng go yona mo o rileng ka ya jwale re gele go fumana tsane tse re ileng ka di tshepisiwa tse dingwe tswele ka mongolo jwale wa tseba ntate wa ka ka go makala go ogolo ge re ile ra fumana mme le tona re gotlela morago ge le go nkalaqalong jale re ngwala ditaba tsena tsa rona ke tle ke o bontshe ntate Theko gore ka nnete re ile ra nna ra dula gobane letona le fetileng ntate le bona le pem ula ba re thela sehlopha sa tshebetso mo re ileng ra sebetsang ditaba tsena ga di isa ka mongolo ofising ya gage e le go kutlwisiwa ko gore di ntse di le teng ofising ga mme le tona a kena ofising ditaba tsa mofuto jalo di teng ee ya ntate jale ga ukwa re makala ga o se gothwe re gutle re le o ngola jale re ache re tlameya go tsebisa ditho tsa rona gore jale re thula thapa mme galefo ya ditho tsa rona gona jale tsena e tuka malakabe ntate etlhile ga se batho ba thibe yang ga ke bua le wena mme re ne re ba ngolola lengolo le na le potolowang gore ba re fe thomo e ntšha gore na jale re tswe ka lefele galo mme re tloetsa gono go ba re fa ngwana fela gore ae ditho lona ba ketapeleng ge batla go etsa tena gobane ka nnete ntate se ke bontshitse gore mapolesa ke batho ba nang le boitshwaro ba traineng ba bileng ba nang le kutlwisiso ga ba re se re itlhabile ga kalo gore ga se rona re le bang mmuso wa rona re kopa o tlompo o e kenya ka megatlholotshele tena e be go a utlwisisana ebile re tloa mane mo re theoileng gore

0: ka nnete ha re sa e batla ile yane e go ntate deputy president ya qeta go bua ka yena ya dikiti tse pedi empa re e batla ile 1500 ebe re a dumelana le moifone re sebetsa le ona ka nnete re theohile re tlile mane re utlwela mmuso empa ha jwale ha ditaba di tlameha go kengwa tshebetsong ebe go batho go kgutlela morago re re athe eno yona ga ka nnete ga re sa eng ka gohang re se re ipatlela fela gona go rileng ka dumelana ka ona ehlile ga re tšhetše tshwanela ntate ke tle ke bontshe gape ntate gore ditabeng tsena kao fela ka nnete re ne re bile re re mmuso obane re re di-allowance tsena jolo ka ga ntate le dumasa di tlhalositse ga re batle ntho o tshweng ke risk allowance re re di-allowance tsa mapolesa ka kakaretso e be 1500 re di kopantse mmogo re tla diqanolola ntate di ngata haholo empa re re re di kopanya mmogo o se ka ba tlhotse o na le ntho o thweng ke risk o se ka ba tlhotse o na le ntho o thweng ke band allowance divers allowance e be police allowance jolo ka ga re ile ra tswa ra e lo etsa boithuto dinageng tse dingwe
1: e le gore ntatemoeleatlatseotlhakelwa mona allowance ne kapa ditsiane tsene na di tlo fuwa setho se se leng se seng sa sepolesa sa Lesotho
0: ke a leboa ntate e tlile ka kotlolowa ntate di tlofuwa go tloa ka ntate chief of police wa tswa lepoleseng la o qetela eya ntate leponesa le leng le leng gobane jole mesebetsi ya rona le ga ntse e fapane jalo motlhala fela ga o ka wa ikela bosemong komane o tlo fumana gore mapolesa a sebetsang mono a sebetsa ka kopanelo e le lefokisi le a sebetsang ka stoko gore o ya thuse yane a sebetsang ka mafokising gobane o tla fumana gore palo ya rona e nyanyana mono eya ntate ka nnete ntate jalo re bona re thula thaba ke re basotho ba tle ba tsebe ditaba tsena ge ba fe tsona le mapolesa a rona ka nnete ona se re ba file sentse ba ditseba ge dingotse mme re lebeleletse gore bekeng yona ene re tlang re e lebile ka laborago dithomo eno e ntšha re e batlang e tlabe finyeleletse ofising ya rona jale ge tseba go qala go bona gore na re etsa wa
1: ke batla go mamedi a tla tlhatlhakelwe jole ntlhakemo ya le posa ke fe ha jole ha ile mona kala ha go yene nela matsatsi a mabedi le hlalosa ba minister ka pale tona o ile a re le lokela ya ngwa di tabatsa lona fatshe na le ntse seo so ile to le setse ka pa jole ka ho bontsitse mona gore ditabatsa na tsalona le ne le se lila la kala di ngolla le tona le ile la ba tempejana ile mhlomphe le bona
2: e jalo ka ha bontsitse o gila ga ba le tulo e ne le kgolo wa gore ya mhlomphe le bona ne bile rena le moifotswa public service jalo ka hana sa theile working committee le ena a bile ana le di finance manager ga tsa lekala leno go betse go le teng bo inspector of police e leng mogana mapula e le tlile le moifotswa mogolono ga ne re dumelana ka ne di tlile police allowance e lokela gore e nyolowe e fitlhela gona monono o ne o botsa taba ya gona re se re ngotse gore ga e le mona jalo ka mogompheile tona a kopile gore etsiwang re bontshe gore ntlhakemo ya gona ke ya gore ditokomane re se re mo file tsona di-justification tsa gona gobane re batla police allowance be teng di teng ofising ya gae empa ka ga re batlhanka re ikobela directive eno ya gae a e faneng e tlile re ngotse re fane go ho sepolesa gore na re kopa go etsala jang gantle gona re tlile ka solution ditabeng tsena solution e re nang le yona ke ya gore ka ha re ne re dumelana ka taba go police allowance e tla kena ka October kgiro ya marekruti a na a tlang e diesitswe ke taba ya renovation ya PTC e leng gore ka ha re go sepolesa mokotle mono o tlile o patala marekruti go tla ba le di-savings tsa kgwedi tse nne ka ofela go tloa October go fitlhela February tse etsang 8 million e le gore ke yona tšhelete e rereng di-savings tsena plus tse di ntseng tse di tlhaa ka go sepolesa mo e bang go na le mapolesa a ntseng a lelekwa mo e bang go na le mapolesa ya tlhokalela mosebetsing di-savings tseno di lekane gore di ka re patala go tloa kgweding yona ena ya lesome go fitlhela kgweding ya borago e le gore re ngotse ge bile re fana ka solution ya gore ga go etsagale ka tsela e ne e re kopang ka teng gobane gere di-savings tsena di teng ya reng ga dio a eme mona go utlwena go ile e tswa variation tsang kwa tsa iswa kae ya ba priority ga e be leposa gobaneng kapa ditho tsa sepolesa gobaneng
1: e bang ditaba tse di keke tsa etsagala kapa motlhomodi ga o santse bona ditaba tse di ka molekeng wa tshimo leposa le tlo ka dikgato dife ke ne di ke utlwile kalo gantse le bua motsele re bekeng e tlang go tla tlhaka rona go

0: sala ka pano kunyetla empa mamedi lena batla go tseba at least ka go mhlomo mongwana tjena ha tswa mona ka pa mosutha go ya ditshebetsa sepole se bo fumana ga ho hula nyoma
1: a enda ke hore mo re kelang ho hlagisa go mogatlo ona wa sepole sa jwa lokaga gona ge le mapolisa se bitswa an essential service ha ho no ho tswa labor act labor relations act ena ya 2024 re ne re ile ra rata gore re be karolo ya Labour Relations Act eno gore re etse transition kapa re tloe boemong ba gore re association re be e trade union ke a gola South Africa mona ga o ka sheba fela Pope Kuile mogatlo o bileng re na le dikamano tse ntle le ona ke trade union jale ge re ga o so bakele bodutu naga ya South Africa e le gore re be trade union le gona ga re bone re ka gabakela mmuso e le gore ditaba tse kang tseno tsa gore re ka iphumana re se re ile ko slong kapo re ile one an industrial strike gona re le mapolesa ka nnete ga re na tsona ke a gola sempanye ka ga sebedisa e le gona gore re sothe mmuso letsogo ke yona taba gore re ka nka petition kapo ka nka tletlebo ya rona ra e beya ka pele go motlhomphe tuna golo jale se re re arch a ke le utlwe nna go etsala jang ke a gora re ba nna ga etsa gore re etse kgoletso go setšhaba go setšhaba ka lwane le eng go bonala jale re le tsietsie re ke be ra etsa ditaba tse e ka bang ditlolo tsa molao ka tsela efe kapa efe empa ntse re dumela ka ga ditaba tsa rona re godiseile gore mme le ga re sheba press release ntse potolo e re bonang gore e otswe ke motlhomphe tuna re a bona gore o etsa appreciate taba gore e tlile taba ya rona selo sa rona ke selo se utlwagalang jale rona re bile re na le tharololo gere a enka tšhelete ke yane neng ka lehlonono modimo e ntse ka bo mogoebe ko gona tsatsing lena ga re bua le wena PTC kala gore no feitwa e le gore marekoruti ga a kena ka di-1 February ka nnete re di-savings tseno ga di sebetse jalo ka ga o ile gwa nna ga ba le monyeitsi wa gore go ile gwang kwa tšhelete e nngwe e ne ntse e le ya sepolesa go patala magena e le gore ga o etse se tshwanang go sepolesa mme re na le tshepe golo ya gore mmuso ga re nagane o ka wa re swetsa ditabeng tsena ga re batle le gore re be re e fitlha boemong ba go na le nako e fetileng moo presidente a lephosa e nebe a qetelela ye maqhueng ere mapolesa ko wene vote ko wene influence ga re batle go diritsetse mono mo o tla fumana ditaba tsa rona se di kengwa manokotho a gore e ka re jale se di na le botsietsi ba oppositione ka morago re setse fela gore a re mapolesa ga a dumela go mmuso ga re na le legitimate concern o ka e addressa gagolo ga re bile re ba supisa mo tharolo e leng gona
2: teng ke motatseletsa fela ntatetheko ka gore ka nnete re tlo sebedisa mekgwa yotlhe e molaong gore re fitlhele seo re se tlhokang ke nnete e ka nna re mekgwa yona eno ntse re e sebedisa gona fumantshala go ba le go gatana ditogong re tla nne re re phephi o setšhaba sa basotho empa tebelelo ya rona ko gore re sebedise mekgwa yotlhe eo e molaong go fitlheleletse motsotsong wa o qetela e le gore ndate ga re tlotla re etsa go ka thoko go molao ee andate gobane tšhe re emetse thomo mme thomo ke yone e tla re jetsa gorena re tswa ka lefe legalo
0: mamedi metsegale masome a mabedi a metso e merago ga re lebile goreng ya bosu ga ke tsaya bona le tlhaeo le batlang go letle le fetisetse mamedi pele re gatela pele ka ditaba tsena
2: ke a gola ke bone go na le mo press releaseng ya mme le tona ma ile a re go ile go a fua taba
0: enare tshware ke ga ebe motlo kena go yone re tla re e tshware ganyane fela re go tla kena go tsona ga morago mamedi jalo ka ga o se utlwile go rena ditaba tsa leposa kapa mogatlho wa basebetsi ba sepolesa sa Lesotho na ke dife dintlha tsa bona kapa ntlha ke mabane na ke efeng re bontshe mona gore maobane go ne lokela gore e be lekala la ditaba tsa legae le sepolesa go ile ga ba le moka wa phatlhalatsi ba ditaba empa kgang gore e be baphatlhalatsi ba ile ba fitlha kopanong e jalo kapa memong e jalo ba ile ba tsebisa gore motlhomphe itsheka o na le mabaka a mang a lokelang gore kapa kopano e nngwe eo a seng a ile go yone le ga le jalo go ile go afanwa ka dipolelo kapa yona polelo ya ena motlhompheile tona e leng ena eo ntate mokgethi kapa sedi mokgethiana batla go kenwa ke betle ke bontshe fela gorena dintlha kapa tse ding tsa dintlha tse e leng gore yena motlhompheile tona di a tlelela ka gare go polelo eo ya gae e bontshitse fela mona gore ka bogotshwanyane gore o batla

0: hlakisa ditaba tsa ditsiane tsena tsa sa tsa sepolesa sa Lesotho moho le ho kgutlisetswa ha ditho tsa sepolesa tse rone se di lokela hore ditledie phomolong male ba ntse ba le matsatsing a phomolo kapa e le hore ba ya retirementeng ka bokgutshwanyana jwalo ka ha ho tlwaelehile. Ke bontshe mona go bontshitse hore e le hona gore sebetsa ditaba tsena o ile a kapa o tshehetsa dikopo tse pedi tsa sepolesa mo e leng gore o ile a ya go lekgotla la matona ka taba ya gore ditho tsa sepolesa tse rekago tledi ya phomolong ya bone tle di kgotlisetswe mosebetsing le ena ya le ntlha ena ya ditsiane tsa sepolesa. Ke bontse bona gore kapa ena motlhompheitsheka o boetse a supa gore ditaba tsena o ile a boela a ya go a di fetisetsa go letona kapa lekaleng la tšhelete mmogo le lekala la bosebetsi public service e le gona gore di tle di ne di sebetswe. Mme o boetse mona gore ka gare go taba ena setlhopha sa hae se ile sa ba le ka kgokagano le chief of police kapa commissioner of police ka mo go neng go tlwaelwe bisa ka teng le mookamedi wa lekaleng leo la ditšhelete ba ile ba kopana la gore ba nne ntse le gona go sebetsa ditaba tsena. La ole tlwaelo o bontshitse gore yena o ntse a tshehetsa ditaba tsena mme ga ona mahananang le ditaba tsa ditsiane tsa sepolesa sena sa Lesotho. Ke ka bokhutshwanyane fela mamedi ditaba tsena ka moo di leng ka teng kapa yona polelo ya ena motlhomphele pene le gona kgephetse gore e be o tla efa baphatlhalatsi ba ditaba. Ga ke tsebe ntate bontate jalo ke gane ke utlwa gone batla gore le tle le kene ditlabeng tsena e le gore le ka kena go tsena motlhomong gore re tla re tsebe gore ge bulela mamedi yana tla tsebe o tshwara ditabeng tsena.
1: Ke a leboga ntate, ke a gola jalo ka ga o santse e bala ntate Theko re utlwile mono mo motlhomphele tona a re gole go a fuwa ena ya retention monyetla wa pele gore e sebetswe ka nnete eno ga se ya rona ebileng ga ona mo tulong efe kapa efe ga re ile go motlhomphele tona re ile ka ga ya magoga e le gore le ga e se e tlhaya ka nkane ga re tsebe le gore na e tlhagisitswe ke maobane tsa rona ditseko e sale di tharo empa ka re di sebetswe ka bomong go latela botlhokolosi ba tsona le gore na tse ding di tatile ga kae. Ee ntate
2: ke gola kere ke tlatetse fela gore re hanana gona tabeng eneeo go thweng go ile go fuwa taba ya retention priority ya ba ena ya police allowance sa subjugate ae gona ntlhakemo ya gona mono rere dipalo ga di thetse dipalo ga di gane dikeke tsa tlisang ee retention ke gore batho bana ba leave pending retirement ba ntse ba le ka gara le thathamo la batlhanka ba ntseng ba patalwa ke sepodisa letsatsi le letsatsi e leng gore ga ena ntho e re ka gareng ke financial implication le ga e ba rere ga nyanyane ka ba teng be rere motho yo mongwe o qetile ka December jale e be o tswa phegolo re tseba sepodisa sa gona sa Lesotho re bajetela motho selemo e le gore batho bano ba e tswang retain ga gona ka tsela eo ba ka amang taba ya police allowance mme re re ke boikgeloso bo tshabeyang bo rereng argument e jalo ka nnete ga re ke it's untenable go teng re re tšhelete ke enomong e re supang go yona re re tharololo ya rona ke gore di-savings tsa recruitment ga di sebediswe go fanta police allowance ga gona mo ditaba tsena tse pedi di amanang ka tsela e teng le ga e ne e ka ba kopanong e jalo go ile go akaisiwa taba ya gore ga ke re shebeng retention re costa bokae ga police allowance e le bokae e ka bentse hanane taba eno e le gore ga re ke reng ka ele taba ya tiiso fela ya gore e be go ipatwa ka moga taba ya retention.
0: Na mohlomongwe mamedi kapa mosetho mametseng taba tsena le gona teng o tla bona kapa a utlwa le bosa jole e tlhaga e boela ya ofising yena motlhompheng le tona gore ae ga utlwa mona go bua ka taba ya retention e leng taba eo le go lona ga le seka le bua ka yona go gana motlhomong na le tla boela le atemela ofisi ya motlhompheng le tona
2: ga mamadi a letona a fela a ntse a butswe rona re lokolile gore re ka go yena ebile re mpa re makaletse gore ebe o entse ntshitse press release re ne re batlile ore botlhomong a ka ba wa re bitsa re ache ke a bona ka gare ya ukwisisana ka ditho gantle le reng ne re le malalala botswe gore re ka gotlela tafole re keke ra ngala tafole ya dipuisano gobane jalo ka ditho tsa tshireletso re le essential service re a tseba gore re kginwe ga re na ditokelo tse nngwe tse

0: nyegenyegetse kang tsa bahlanka ba bang ba mmuso boitseko ka gona ge tla nne re o llela tafole mono ge bende re ngale re tswe re gutlele gona teng jalo ka ngwana a tla ngala mma ya ba gutle a lle ya boela go yena.
1: Mamedi nomoro ya mogae +26659933 2231 6429 ke nomoro tse ka gokaganang le rona ka tsona o botsa kapa gona go tlatsetsa ditabeng tsena tseo bontate ba di tshotlhileng kwano le gorena jele letona la sepolesa kapa ditaba tsa legae le sepolesa yena o reng mabapi ditaba tsena. Mamedi kgotso.
2: Ntate
1: ntate ke ye ke dinomoro tsa mogala mamedi tse o ka gokaganang le gona ka tsona go utlwe sabo sa gago ditabeng tsena tse o re itseng ka ditshotlho. Mamedi dumela mamedi kgotso.

0: +26 599 3 223 164 29. Ke dinomoro tse go kaganang le rona gore re utlwa maikutlo a rona itemeng tsena. Dumela mmamedi.
1: And ha le ke mametse ditaba ke kwa ke ho bua ka taba ya re se ala wense ho feta di go tshatsena tso maponesa di ba kentse ding a dilang ka hare ho ho tsona ne tsana ditaba tso ke tse ding tsa di ntse leng ho di ama le botsebeletsi ba ba se polisa ho gona gele ba di ba ditshebeletso ne ka nete nna ke ne ke re e hile ditaba ha di tsantsane di le ka tla ena e tsena ha ba hle ba tshware melekwena ka matla haholo kobane ha ke utlwisitse ga o tlotlisitse le yona taba eo ya go tlotla a bua e ba o sa nyamela o sa go ya mabakeng a mang ke mabaka a seng a neng a le maatla go feta a e leng gore o tlamehile go a sebetsana le ditaba tse jalo nna kante ne ke re tlhile batlhe ba bona gore ba mo gamelela dikobo molaleng a sebetse ditaba tsena mme e ba motlhomong e ba o a tlhalosa gore taba tsena tsa lona le ga e le gona tsena nna ke keneletse botona bona godima e ngwana a santse a le teng taba tsa lona ga di a kenelela ka gago go budgete gona baletsena ene re a tseba gore a ka tshwajalo empa le teng sa ikwa gantle ka tlo e bontate bona ba buang ka teng ba tseba na mokotla o eme ka tlola motaofeng mme ebile ga ba bua ba tseba gantle taba tsena tse ba amanna di ka tswa ka letlhakoro leseng ga ba engage ditabeng tsena gobane jale batlo tla ba safara ke rona ge le batlha o na baletsena mesebetsi ga yo ka rona ga ya Lesotho o tla botlwa simong ko mona o nkile go lo apolela o lo etsa di-application o di tlhapang tsona sepoleseng mono ga babale tla ga beke e tlang kere ke a thewa ke lo apolaya go tlotla go etsagala jang e be go thwe ke nako ba hulang dipoto ke tlo tlamehile gore ke gobaletse ka nnete ga ba ke ba shebe ditaba tsena di tlatla di go tlosa botlhoko mme sa ka ga bona go sebetsa ditaba tsena ka mo di leng ka teng a se ka nna ipata ba ga ba ntsa di balea bothata bona bo tla sala bontse bo le teng go tletse gona bale tsena le ngwana gona jalo ntsa ka nna bua gore sepolesa se tume ka taba ena ya ditsotso go thuding ka diseng ka di-20 ranta mebile mona ke ntlha e bue gang gotlhe mona jale o santse o bona gore e be taba e ya gore e be ditšhelete tse se sa ntlafatseng ke tsona tse tlisang taba jalo ebile ga kere le gore e tlile ba etsa gantle fela bale gore ka ke tse dintsi tsa dintlho tse susumetsang gore sepolesa se ithumana se kenya tlokotsing ena e be se senyalwa ke le ke seredi ka nnete sebetsa ditaba tseno ka maatla ntate bontate ba leposa taba tseno etlhile di tsamaya gantle e tlile ga ba le beya molamo fatshe ga ebe ga beuwe fatshe ka nnete ke lebola golo ntate ga ba
0: kgake
2: re le boenda de pheko ka nnete
0: theko
2: ona de theko ke a gola ena ke hle re hlakise mohlomong go tsaka ba ba le motho ya tla go for completeness taba ya retention e rona re le ba le posa ile ga ba ga engage le chief of police ntlhakeme ya le posa ke hore mapolesa a ye retirement ka 60 years jalo ka bahlanga ba bang ba mmuso jalo ka ga se re bone gore correctional services se ile gona teng lebaka le legolo la rona ke gore ga re calculatea dipenšhele tsa rona ke pension fund ge patalwa ka formula ga e tshwanang le mohlanka a yang retirement ka 60 years ga ona incentive ya gore re tswa ka 55 ge create employment ka gona gere a tsha re iswe maneneng tabeng ya retention mo rona kganya rona e leng teng ke gore go sebediswa retention e ka ke sebetsa se thibelang police allowance empa retention e sena financial implication ga re batle ga o etsiwa jalo ge re retention ke motlhankang tsa le teng ga e se ka ya sebediswa ga ipatwa ka maga yona gore ke yona e tsanyile ga re fumane police allowance ke gona montlhakeme ya gona le gona teng ka ga it's an institutional matter eno ya retention e nang le mabaka a e tshetsang re tlhompha diqeto tseno tsa sepolesa le qeto tseno tse tswang ke mmuso gore ka baka la gore ratio ya sepolesa gona jale lepolesa le sebeletsa batho ba 600 ga empa ga re bapisa le Botswana le Rwanda re bona gore lepolesa le sebeletsa batho ba 167 jale gere taba eno e le gore e kenakenana le boiketlo ba mosebetsi wa rona wa leposa gobane jale wa imelwa e leng gore ge a utlwisisa gore ba tshwana ba gore ba be teng huwe pele ba ga go se ka go a ipatwa ka moga yona gore jalo ka ga e ka e na le financial implication ke a gola e nngwe go

0: le mmamedi a itseng na re nentse re tholetseng
1: nentse le eya le ha ka la fua 3000 ka pele ke tse thao mohlomo hona tabeng ntheng yena ha ke be ke rena jolo ka ha le ho ne ho hlalela re bontsitse hore e netwa go laka me kgahlele me ga go tsheletena 500 go di ena jolo jolo na bo mo mbo ba ditaba na lentse le tla le batla hore e ya go le jolo ka pa se le tla le batla hore sekete le magolo a mahlanwana e tle kene hang
0: a re ntse re le pelo e mongwa bo ka nnete gore ga e kena gona kgwedinnye a re ntse re e tlhoka e le ebile le go mapolesa a mang ga se 500 o tlo utlwe ntate gore ka ga ba sentse ba gola 100 maloti e le go kena 400 go baka nna tsena ka ga risk ya ka ke 40 ranta gobane ne ntse e sa tshwane e le go tla kena 460 e le go sentse be bofeditse le tsane tse rereng di sentse di fokotswa go tlatsetswa go tsona e le gore ga enye re ya gona ntho e ntseng e tlae ka re ya diea ditaba tsena di kala gale ga e bere re di kala go tloa ga re bona go ganye gona ka kanye ko bane jale re le mapolesa ge di buela ka gare re sa batle go di tswela ka ntle le yena chief of police ga a kala go kena mosebetsing ntlha pele ana e bua ona banna ke kopa gore tafole ya ka e buleile ga ke re di bueleng ka gare se ka tswelang ka ntle e le gona bjale se di tswetse ka ntle gobane e le kgale re bupetsane bjale go seo se ntho re ka ra etsang ka nepo ka be bantse re di buela ka gare
2: o dutlile ka fela ntate le dumo ka nnete nna ya tang ke re ne re sa thola jalo ka ga sa tsholo re ne ntse re di sebetsa mme re di sebetsa ka matla a magolo jalo ka ga utlwile gore re batho ba ka bang le mamelelo ga ba re na dilemo tse fetang 30 ka nnete ntse re mameletse 100 rand re ntse re nagana gore go tla loka re ne ntse re ya ka methati eno e nepaetseng gore qetelong ya letsatsi re fumane se go se tlhokang gobane qetelong ya letsatsi basotho bona re ba kolota gore re ba fe ditshebeletso tse ntle tse hlakileng ga se bona ba re kolotang ke gona re ba kolotang go ba fa ditshebeletso mme re ntse re ikana le tlasa maemo ana gore basotho bona re tla ba fa ditshebeletso tse ntle tse hlakileng le ga re se re fuwe thomo re tla nne re bona re gatela pele jwang ke a lebogang thata
1: mamele bekgemetsetsweng e mene ga re lebile gore ya bosupa ge meme a le mong fela plus 2665993 2231649
3: Dada, ah, jalan. Nau ini lewat. Namun jauh sudah agak agak jalan. Ada tujuan nanti. Bunda dapat kecil. Di lebih juga apa nanya balik balik sini mengapa? Baik tengah hanya nyer. Hai bapa. Tengah ini. Hai sandra teranda. Tapi faham tengah teranda. Mungkin sandra sudah lulu. Tapi faham dengan si teranda mungkin sandra sudah mudiranda. Ibu anda tadi. Kenapa tengah ini kau panik juga alun tadi? Mulai mungwa luna. Mulai mungwa cikil itu luna. Mulai mungwa malap luna tadi. O ba tenga ne de bonda de nan de ba na we bua. O go lona, a le tsaya tena ke ta we fumana. Le bua le bana ba di 20 rand ka le mona o bonda de tsela ga ntse ga lona la tsaya tena a lona o ga le fumana de. A je ko di 20 rand le le ba, le ba tsiki tsa gona ba. Ka ne de bonda de ga le nna ga le de jare tulisa. Se te ne nya nya na ino no. Se le ba tenye ko pa ne le jwalo. Se te ga ta ga ba ha lutu ka mona. Kwa na ke bona ngo ke tsela teng ata ama yo al na ga le di bona di bona o di futu mo tsela teng a bonda te ba tlantsela tsela teng a lona e le 1.5 e le jwalo se ka bana ba ba se ba ha se ba tsala le yona o ba o ga etsa ra o ke tlo nya le tsatsi e be le tsa fuma yona fa ya ntse ke be se le tsara mo go ha o manga te ba o ba di tsala tsana ha re sotho ha re tsela go na o etsa etsi jwa mo ba tenga le di ya yo ba jere
1: ke tlo
3: ba de
1: go ba tledi le ba ba ba jetse go ba tledi 20 rand teng ba nyolwe ka pa ba theuwe
3: a ye ba tloe mo di 20 rand teng mo ba tloe mo di 20 rand di fa pra swa ne mo ba tloe
1: o ri yana go ha go ba tloe 20 rand yana go ba nyolwe ka pa ba theuwe e hla kile ntate
3: a ha ba tloe ba ba jetse go ba tloe mo di 20 rand teng mo ba be a se polisa ba se tola se di tsa polisa
1: di go
3: ya le di re ntse ke ithuta go bonta
1: a o tla go ntate mo
3: ba tla jara ba tla
1: ga ba tla ba tla

0: Ke a ntate. Mamedi re dumela re ge fitse re sethele moreetsa di a tlo balla ditaba tsa gago bosupa ka senye sena.
1: Batho ba Modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na. Ka go bana bjalo ba go utlwa ka dikgetho sekolong. Ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng. Ga le go utlwa bana, batho ba ba batlang mokgetho a bona. Na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang. Ke tlo go thusa ka ntho eo. Bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
2: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesene. Ko le ka re lele, ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke re ntlhe ga e sale re lla ka yona le re bitse ka bontshe ge bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e batlhompheki e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
3: one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng. Bana ba potongwane di matutla, ba melala e meholo, ba ripitla le ho ranthanya. Bana ba futsaneileng ebe o sejetswa ka lonya le bokgopo fela hore enwa yena a etse ntho tse mo hatellang.

0: Mumabedi, kala robong go dinyo hodimo lenano la rotolla taba le tla haswa ka kotolo ho se dragon sa botabothe Kimberley Park.
1: Ka hona dikiri ya le magwagwa atamelang re tlo go gohanya mpuo ka ditaba tsele amang.
0: Ha morao go tla tsha gong ho sa le molora. Re ja lodo ha di buhuditsa hao DJ Letz le itumele manka. Ka kopanelo le dibuhudi tsa Moeding FM hona mo botabothe ba hasa ka kotolo ho le nana ola modikong wa batjha.
1: Atamela o tlo thaba le dibuhudi tsa hao o buela o be monyetleng wa hapa dimpho tsa eo ditlabeng di fana.
2: Re tlisa Radio Setjhabeng, Radio Lesotho, the station for the nation.
3: Ma mo dingwe nna e be a sotse ga nya bana ba ya bosupa ka senye semane mme se gona e go bedi ge fogalletse go ga ya bosupa ge kana jole mogatlhelong wa bogago e bile lwa go ketela wa lenane la ditaba la sibuping ga bulela lwana o kene mo mamedi go utle sa bo sa gao ditabeng tsena plus 2665993223164209 hopola go rena le baiti ba tswana le posa ka ditaba tsa ditsiane tsa gore di nyurele go sekete le magolo a mahlano a maloti plus 2665993223164209 ke tswa dinomoro tse o ka go kganang le rona ka tsona gore go utlwe maikutlo a gao le wena ditabeng tsena tseo bontate o ditekileng ko mamedi

0: Every person shall be entitled to equality before the law and to the equal protection of the law. Ne ke kopa ho botsa bontate ba mapolisa. Ditaba tsena tsa risk allowance. Na sehlomatiso seo ba se etsa. Ba se ba se isitse ka lo ofisi ka mola ho hlomatisa. Hore ba fumane risk allowance. Ya bobe. Na taba e ya di risk allowance na e teng di kgakanyong tsa di tjhelete.
1: Tsa selemo se.
0: Dari.
1: Di kgakanyong tsa di tjhelete difeng tsa selemo se.
0: E yanda.
1: Okay, ntate tswela pele.
0: Ya boraro ke a utlwa ba ntse ba bua ka hore ho na le sepolesa se lelekueng. Ha hona mo sepolesa se amanang le sepolesa le mapolesa a lelekueng hobane bana ba entse kgwebo le dikudi tsa molao. Ba
1: tlotsemalalle
0: ndat
1: o go ba ile ba ga hore se posa se le kueng se ka ba jinna na sa
0: bala e di tabeng tsa bona di te di ba buile ka sona mapolisa a le le kueng ke a gola bana ba bua ka hore bana ba tlotla ba hirwa bana ba ma recruit ke a gola bana ba tlatseletsa le ho yona ene ha hona mo sepolisa se kena tabeng ba tsa batho ba le le kueng go bana ba ntse di kgwebo ikulo samra ye le sechaba ihleketla ke tla ba thusa go ba le gone ha re kgopo ke tla ba thusa go ba etsetsa legata ba fumane mo di risk allowance tseno tsa bona fela bona ba ntse ba getsewa ba go kopamela ba sa re sebeletse haleluya haleluya
1: ntate molalle
0: ndari
1: o go letla batho isa lona le setšhaba bana le kgopo ke bomang ba kgopo
0: mapolesa a kgopo gampe ga ya lebane le setšhaba ke letlasipa la sona sepodisa
1: ke a leboa ntate +26659933123164209 re tsenyile shimele metso e mene re fogaletse gora ya bosupa ka kena lona mamedi go utlwa gona wena wa re ndi tabeng tsena tseo bontateng ba ditekileng kwano gopola wa kwano ka matlong a gaso rena le baite go tswa matlong a basebetsi ba sepolesa e le leposa ka bokhutshwanyane ka ditaba tsa gore ba fumantshwe ditsiana mamedi kgotso mamedi dumela
2: Mbaadego
1: ndadi
2: ke ma mo ke na le ntho go hle ngana mme ke a tebo mo na phamo
1: ndadi ma

0: ana regane de kiwa zita wa bino da wanda tega mo no shemo ba no aka adama da wana haki ne tala wi ga kana to nan da wazo la wono ga ya da kana da ta wono wana ibe ba thoba ho lu ba na hana ga ga ba thoba ba ko ba thoba se ga ga ta ta ba ta ba ta ma ni ba ge ge ku ti ba o ke te te ho bona ibe ga ne to ga ta bua ka le kholo ba ge la la ma thata ga mo sa na o du bua ga le kholo la la la ma lu adela ba bana ne ka rao ya ka rao ngwe a se khale ha go luna go nya o fete go ya ntshusa ga ipotsa go na hanja hanle go na le batho ba tlame ba lo dikeng bichere de fela go motho yena ga nga ha tswa moya ya thakubu vera mo sebedi ya ba go tlhutsi ke ga mo sebedi uno o lo fwa tshedi nga tanga ta tana motho a ya mo sebedi mo kutsi o e se nne ga di ja mo le bo sheba fela wa tsita tana o kutsi le o tota afuwa le kholo la maru ke ndari ke ndo le rimwa tlo ba ya tlo ndula e ke ga re ba tlo ba ya tlo ndire na aina ba ga sheba ke ba tlo re mo kona wa tlo ba ka tena ka tsafuma le tshibire tsu tsena pa itseng ga la go ke di ndo tse ka ka ntwa la tsena kona motho a tlo mona ga le tshaba ka mohloka mona ka mathata a go ya nna ba go kula ga ke tsana ke botata mo ana ke ke di tabe nya ga le bana ba ka ke tabe ke tsena le tlo ke le fumana ga mona le nna ke re tshe di wa etla e le go a lo ise le di le go a lo tshe di nsa nna ka di khawana empa ke a tsepa kola de la gremu ho so ngo le ma pu ya eta halang thonde di ntuno bona di tsaetsa ale kana go o feta ha ba di le mo tse ma tse ga o di mo ma shuma ma ga ba ba di yalo go go ntjo go etu ya mo empa ke a tsepa na United go ka le de ke ba se bia go ha ba tsaga yalo kagabo ba tla e fumana e tlile ntho tse ka gantsela ke tsona tse tlo tsikisa puso puso a etse ite ke dintho tsena tse o bonang batho ba bang ba sana gale batho ba bang banana go tšhelete e loketse bona fela ke a lebogang te
1: ke a lebogang tate bontatagatlhege ke ne ditabe tsela tsa bontate
2: ke a lebogang tate ntate ka nnete ntate o le a bua ka di-20 ranta ga se kgothaletso ya rona re le mokgatlo gore mapolesa a rona kapo ditho tsa rona go bona le ka nnete di kena tabeng enaong ka di-20 ranta di utlwisa setšhaba botlhoko ka boetsa jalo sona sena se emeng le rona ntate gore letsatsing la ka jane re fuwe seo se tlhokang eno ga se ya rona ga re e kgothaleletse gogang ntate o ne a botsa ntate molalele ga ba ke utlwile gantle gore na re batla efelege dihafo baneng ntate molalele ke a gola ko gobane ntate re utlwela setšhaba sena sa bo rona le mmuso botlhoko gore ga re banka ara puso ka ara mona bosebeletsi mme o ntse o na le taba tse dintse tlhokang gore di etsuwe sole re tle re fumane ka megatlhelo tsena empa ga e ba e ka ya sitwa go kena ka tsela e re e kopileng jalo ka ga nne re dumelelane yona e tla lokela gore re e fumane e feleletsa ge ke ga e ke tsa dilemo ka nkane nako e ne re beile ya gore ka 2028 abe feleletse go rona e le 1500 yona e tla dula e le jalo ga ona motlhaga tla eketse ga e ka ya dia re tla nyolola ka monana ga ne re batlile 500 ele re kampa ga ya seketeng e seng re theowe gobane jele re batla go fitlha mane mapolese a fumane tšhelete eno e feleletse o tla ntla
3: tseletsanatse ke a lebona ke mokgeti ke tla tseletse fela gore ditabeng tsona tsena tsa go nnena corruptione ka mapolesa a rona re ile ka kopanelo le chief of police o ile a ka re fa koloi ya ba national executive committee ya rona komitee e kgolo ya leposa e potolwa le ditereke gore mapolesa a kgwe diketsong tsena e ne ebile e re ba kgwele diketsong tsane tse mapolesa a ne a amangwa le dikopo o ile a tlhaga fa koloi gapotoloa e ntse e le taba tsona tsa gore setšhaba sona se ne se emeng le gona ga se ke sa utlwisa botlhoko ge na le legal representation policy ka gare leposa moo ga setho sa rona se le lekue re se fang agente leposa re ile ga lokisa policy eno ya gore ga se motho e mo le mongwe wa lepolesa re tla mo fa agente ge mo fa fela ga mo matsoo go butlile a sebetsang mona mo motho a tla bantsang ka tsona di-20 ranta a o ema a le monye ba taba gae ga re eme le bona go gang go na le potso go nate molale ya naga na setlhomathiso moifo ona wane o ne re kopane le letona la metlheng mongwe ga di ile phema le bona go nobile go na le public service ka gara ena eno ga re fitlhela concurrence eno ya gore e tlile ka nnete police allowance ena e nyenyane gobane o nobile go na le DPS Masia ya ne a ntshiwe ka kotlologo a sebetse le gona.

0: go hona mona mo ne re bakeina bela re sheba gona ka nnete e be re ka khompoga maisa ga ka etsa jwa gore re fihlele gore theothewele boemong bona bonono e leng gore ke taba tse ile tsa buisanwa re tloa mo re leng gona teng le bona ba tloa ba re bonyana ga e ka tla mona re bona e kae ka bone ya ba re ya ditlhaba ka tsona ditaba tseno go na le potso e nngwe e ne re na dikgakanyong tsona tsena tsa ditšhelete ee e tlhile gona re ila ga mmakala ga o balwa budget speech ka selemong sona sena re fungana gore a ebo ga e ka taba ya rona bjale re ne re ile ga dumelana le tonana metlheng ga eo ka gara budget speech je mme ka yena nako eno ile a ba policy negotiating council ya kopana ka di-6 tsa kgwedi ya borago selemong sona sena ee ka pela ps dr mpopo tshwele ke yena a bileng a ba tla ka tharololo ena a bua le budget controller gore hela se re na le tsietsi ke ena kgomo e wele ke ga o tla bua ka tharololo ena yona gore ka ga marekuti a ka nna di ya go kena gobane ptc lokela gore e renefetwe go tla mponkwe gona teng e le gore ga dikale gona jalo gore go fitlhelwe qetono ya gore go tlonkwe gona ka moononong mane kukwa e ka o fereferekanya taba batho ba tebetsweng ge ne re re di-savings tse bang teng di-salaring tsa mapolesa tse ding tsa di-savings di kwalola go batho ba tebetsweng ga motho a tebela gore tšhelete ya sala ka mona jale gege ga e benefit ya bahiriwa ba ntseng ba le teng e be di-savings tseno tsa recruitment ka nnete motho go na le ditaba tse dintse goreng ga re le mapolesa ga re a lokela go lelala ka puo ya sepolesa ga re shebe ba bagolo gore na ntse ba jang taba ya gore mmuso wa lesotho o kgona gore budgeteng e nngwe le nngwe e be o ntsha tšhelete e 500 million half a billion e le tšhelete ya maeto fela gona re kopa monnwang ona o mokananyana fela ka nnete e utlwisa botlhoko empa ga re batho ba lelalang ga re shebe godimo lepolesa e tlile botho le shebe mona se ka la sheba godimo fela ka nako e nngwe go tlhoka le gore ka nnete re ke re nnete e jalo re tsho go na jwa le mapolesa ke ne ke ile ka ba motlatsi wa mookabedi mogotlong mana ga banyoloile ba dutse medi mane ba thibela dikgomo tseno gagolo a ke go tla fumana dikgomo tseno di ka utswiwa ka nako ya ke ga seme se di ya kana tala go bolawa badisana go etsa gore lepolesa leno ga le dutse medi mono ke yona 50 ranta ya claima ga ne ke bua ka taba boitlhabo ba mapolesa gona bo bo kakang ga fela motlhanka e mong yena a hoteleng a ntse a tlaima yona 50 ranta eno
1: ge sa tsega bona monanetedimo ke batla ga setho se sa sepolesa se tlaima maloti a masome matlhano e kena hanghang kapa go tlo nka nako le yone a tla e fumane maloti a masome matlhano
0: ditlaime tse dingwe di a bola
1: tate
0: ke re ditlaime tse dingwe di a bola ke na le tse ngata tse ke di entseng ebile ga ke sana le tatelelo empa wena e tla ga o ya gae ga o calculatea ebe gotho o bile o fa payment mona eng leng le leng wena tlaime tsa e tlhele ntho tse bona ebile batho ba bangwe ga a sa e tlaim le tlaim fomo eno e mongwe o tla fungana gore ga a sa etsa jale re ne re re ka nnete re itlhabile gagolo ka nnete re re mmuso wa kore utlwe gobane gona jena ga e ba re ka gare empa e le gore batho ba organization e sebetsang ka ditaelo ga re ne re ka gare lephosa jwang kapa jwang motho ga ba ga tlo claima 350 ga ya patrol ena ga gona ya ya mosebetsing e le gone di tlaema ka dijoko empa jale ka ga re tlabe re sebetsa ka ditaelo lofodi o tlase ya go tsamaya o ye mosebetsing ge tla tlameya go tsamaya ha khutla atleima ke re re bona tsedi ka tsa ka souka mona hona nako ba ile ka ba etsa attempt ya go ba claima 350 jwale di khutliswa go thwe ba e hlakola ba cancel ba ngwala di 50 rand
1: +26659933123164 ka ke na mamedi mohlomokeng ka a le mong fela se bile re phethela ditaba tsa mamedi khotso
2: ba re be
1: ndati
2: e go pa go kwala bona fela go na le ntse wa sa go ba re be
1: ndati
2: e ke mo dan da be de ke tsa go bonda ba ntse ba se le tsa le tsifi ha ba se le tsa ka go be ba ga le tlo tsa go na da be se ke ba ma ga ba le tlo tsa ga ba ya ga ba de ke tsa go o ntse tsa ri ntse ntse ba tsa ga ba di ga ba la di po de ke tsa go ntse tsa la ya vale bontate ga ke ba re thuse ka go ga nne ba ketetse ba gabi ketotso tsa gona ntate ke le bise
1: okay ntate mosemo hena na disix empa ele o tle ka lela kena yona gore na go na le mo gonong go ngwetse go tšhete e tla kena ka megatlhelo
3: ee ntate go na le mo gonong go ngwetse gore e tla kena ka megatlhelo tumelano yeno e re ile ga e fa ofisi ya mohlomphele tona
1: the model ha gala ke ne le ba bontsha mona ona itse letseke tshedirana ya lona le hore le batle e kopane etla etla manager ye le maluta sikete ma khola ma sempe le la bontsha gona go bane ne batla go letse tshe ya go ha gala ga be le dipost ewe ke di le taba tsa ntse ke ga tsha mhlomo mona e bona ba metse le temo la le ha re batla le thusa hore letseke taba tsena tsa ditshelete ka ha bona ba khopa ibona ba tlebe le ke ne tsona taba tsa ke tsebetse fela ha ga ka re tsinta ba tsa rona bo ntate re se bile re phethe
3: oh ya nna re tsheko ka nnete ntate re le wa tsama sa sotho ka ho ya malo rona ho bona hore bo itse bong bona ba rona dilo tsa rona di a utlwahala ding yona ga e batla police allowance ka nnete ha re tshetse ho yona empa mama di ha ba ka abutse do sentsa mhlomphedi tona mo e bangwe ba tla hore re ye jole go lokisa ditaba tsena re ntse re fumane ya hobane re keke kang kgangala dipuisano mo le mong wa dithotsa rona ke a le bontate
0: a re le bua selma sa ka nete ka hore bitsetsa morale hore ba sotho ba tsebe nnete bipile so ba gona ka nete ga qetella re ntse re muso gona re supile thagollo gona tshelete o ka e fumana ka re kopa ka nete be ke ena e tlang se ka ba fela ho sa kenwa tabeng eno ya gore go nkwe tšhelete yona eno ya di-savings gore e patale police allowance ka nnete le go ditho tsa rona di tsebe gore di sebetse ka thabo di tloela go bapele di botlhoko re betse re qetelele fela ka gore re tiisetse basotho gore ka nnete mapolisa a tla ya mosebetsing a ke ke a hulanya maoto ke a tseba e ka nna ba nagana gore ga ko fa fela ga lenane ba etsa wang o ne o tla fungana gore ga ba hulanya maoto ka ga ba tseba gore ke tlola molao go etsa jalo o fungana gore e tsamaya ka tsela eo o ka nna bona go na le thothoise e tsamayang ka ga dikurupu tsa bona mme thothoise eno ya bua ga e le jalo gore bana ba qadile le ga ba sa announce tena gore ba hulanya
1: maoto
0: ne o bile go na le polelo ya gore go ba sebetsang bo stock theft wa e supa wa e ganna go na ile go bolela gore a tsha ge bo sho dikgetla ka tla ka tla ke ke tla ke tla ichebela kwa na go bana ba le ha o di khana se di tla mme o re o khanne go botsena go tloa mona o bo o fitlanye o ntse o gwa baletsa o itsa mwetsa a ge re ka nnete re sire ga ya dikitsong tse jwa lo tsa gore a eta silently ka polisa a tsho gore ya go sulu ka ne dino ha sa ba ga itsang ha re sebeletseng ba soto ha ba ga koloti le utlwile ba emele rona ka nnete ha re ba sebeletseng
1: Mwena te khalibili ya sabo sala wana homena hane mera tali sala mwaka wadita batena katika kukla wana pele tuya zwana ibili efe
3: Kalibwanda
1: Mwena ya shajitu kima sike mwokho le piana Mwokho pisi mba malekwa moteane Ateka michini ya sala mwaya resibiti jolo le mzani mwenyane kiena ene awlale wa khaso ka michining bona go khoka hano e ba e utlwile go le ba lena lena ne la ditaba la sebupi ka ona se tsogona go la kaletsa wa medibo monate go bona ne a tla go hlahlama a sa le ma sa le sotho le ma fela be ke di a tsone fetse di tsola ka ke thabile theko fela go kopana hape na go nyetsa go

Mamedi ke sala munyane ke sifa kwa samenwaneng bana mamedi mpelo mono ke ne go vile jalo sanere a re di gomo mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nan le metso e medi letsatsing la ka jeno ke la bohlano ke la robong kgodi ke ya le shume selemo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso e tsheletseng se ya le moya ke sa le sotho wena mamedi wa se ya le moya ka nnete ho tlwatela ho ya tswa mechachane se ya le moya se matla ka ho fitisisa mme wena mamedi wa se ya le sotho ke sentse ku wa moela jalo sealemoyeng sa gago sa mantlha o dumediswa jalo ke rapelang radio ngwane ke rapšhini ke motlhakwana mmapholo a disema ma ileng wa thela majapoloko a ntse e le kao fela motho e reng ga tla ja meridi theya go ba o theya le e menyana e ya diotlwana ke la botlhano

wena mamedi mme ka nnete jwalo ka mehla lenaneo la rona ha lena ho tshwana tsatsing lena hobane ka nnete re tlotla re ba le kgaso ka mane ka bothabothe e leng hore ka nnete ke ya letona la rona la mehleng monghadinyapane Edward Khaya ka mane ka bothabothe wena mamedi wa seama sa Lesotho, mme ka nnete ditaba tsena kaofela o tlatla o ikutlwela tsona hona kwano tshebeletso eno kaofela o tlatla o iphumanela yona hona sealemoyeng sa Lesotho mona ka nnete. Mme ke a tseba hore neng kapaneng bona ba sentse ba ka nna ba re bitsa ba re fa gore na ebe ka nnete ditaba tsa rona di ka tsela e jwang gore re tle go utlwa ka nnete gore na ebe re qetella ditaba tsa rona di tsamaya ka tsela e jwang. Ke a tseba nako e ba fedileng ka nnete mo ditaba tseno di fedileng ba tla gotlela go rona kwano re tle re tlo utlwa ka nnete gore na gona ga tswela pele ka ditaba tse ka tsela e jwang, mme go rona ga tswele pele ka ditaba tse leng ka nnete re tlabe re di otla. Mamedi ke tlotla ke kena jalo re tle re gutle ke se ke gutle jalo ka bane ba sephetephete re tle re utlwa rona e be bona ba ntse ba re ditaba di ntse di tsamaya ka tsela e jwang ka hara drop ya Maseru. Ha e le mona ka nnete e le labohlano re ya mafelong ana a beke ke mafelo a beke wena mamedi, mme ka nnete re a qala ke a tseba re be re ile ra tsamaya hantle maqalong a beke ena kaofela ho fitlhela mona mo re leng teng ka nnete beke ena re qadi le mme ka nnete tsatsing lena e ya fela re tlobuela re iphumana re ya mafelong a beke tlabele ditaba tsane tse re reng ka nnete dingata jwalo ka sentse re qala ka lefu le bahlomphei letsatsing la ka jeno letsatsing lane la hosane ba bang ba rona ba tlabentse ba na le lona ho fitlhela letsatsing lane la Sontaga wena mamedi, mme ka nnete re tlatla go utlwa rona ditaba tsena kaofela mafelong ana a beke ho itsahala jwang le rona re tlo sebetsang ka tsela e jwang. Re ko fe jalo Wave Rider a re ke Mosotho e tle ga gutla mona ga gutla se re tshwere bane ba sephetephete.

Mamedi metsotso ya rona e le shome le nang le metso e medi e pele re fitla jwalo horeng yane ya borobedi. Ke ditshepe o na le mojolisi ba re ha se nna ya dukileng kgotso ya lapalela. Mamedi ka nnete ka mane ka sephethephetheng e ntlhotse ntwa ya ka moo mamedi ke lekile ka nnete hore ke ba tshware be ke ba fumanang ka nnete ba re ha ke ya theohela shift ke ya mamang jwale ka nnete ba bang dinomoro ha di fumanehe wena mamedi mme ka nnete taba eno ha e re thibele hore re tswele pele ka ditaba tsa rona mamedi ha o sheba re shebe jwalo ditaba tsa maemo a lehodimo letsatsing la kajeno ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho tjhese empa ho be mareng ho isa ho futhumala dibakeng tse ding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima ho na le monyetla wa diperesente tse 30 wa pula e ka kgemang le diaduma mona le mane motsheare wa mantsibuya. Mamedi ha re sheba boemo ba maemo a di-temperatura letsatsing la kajeno moshoshowane le maseru le mafeteng e ka setana jalo le mohale suku le qutheng diperesente ke 20.9 ebe qatshasenake ke 20.8 ha mokgotlong e le 20.5 ebe ka nnete oxbow ke 20 kapa ke 10.8 ebe bothabote le ribe le beria ke 20.9 thabatseka ke 20.5 ebe semonkong ke 20.3 mme ka nnete ke tsa maemo a lehodimo mamedi hore o dule o ipeile sehlohlolong o ipeele seding hore na ebe ka nnete ditaba di ka tsamaya ka tsela e jwang letsatsing la kajeno hore na ebe ditaba di ka tsela e jwang letsatsing la kajeno mamedi ha re boela re feta re sheba jwalo ditaba tsa maemo a moruo re sheba ka nnete hore na loti le ntse le sebetsa jwang mebarakeng ya matjhaba kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba a mangwe na mamedi wa seema sa Lesotho ha o sheba loti kgahlanong le dollar ya America ke 16.53 ebe jwalo kgahlanong le ponto ya Britain ke 21.89 ebe kgahlanong le euro ke 18.56 kgahlanong le dollar ya Australia ke 11.53 mme kgahlanong le yen ke 10 wena mamedi wa seema sa Lesotho. Mme ha o sheba ka nnete taba yane tsane tsa di-rafshwang re sheba jwalo gona ditaba tsa di-commodities di ntse di sebetsa ka tsela e jwang platinum ke 1680 ebe palladium ke 1156 ha gold e le 4178 silver ke 16.19 ebe Brent crude oil ke 104.28 disente mme wana mamedi ke ka moo ditaba di leng ka teng tsatsing le kajeno ke ne ke re re sebeletse nako ngwana mamedi e tle re ba re bitsa ka mane ka nnete ba re bitse ditaba tsa rona re sentse re tsho ka nnete gore ae maemo a nepaetse re tsho ka nnete re re maemo a santse a nepaetse wena mamedi wa seema sa Lesotho bane jwale re shebile ditaba tseno tsa moruo ka nnete re re go utlwa gore na ebe ditaba tsa lefatsheng ka ofela ha re shebile jwalo kgatlhanong le loti na di ka tsela e jwang na di ka tsela e jwang wena mamedi mme ka nnete re bone le gore maemo ane a petrole ka nnete basebedising ba dimakoloi e ba fetohetse haholo e ba fetohetse ka tsela e hodimo haholo wena mamedi mme ka nnete re sentse re re tle re utlwa gore na ebe mohlomong dikgwedi tse tlang tsena ha e ba maemo a ntse a fetoha ditabeng tsane tse ntseng di etsahala gobane jwale ditaba tse ka hodimo ke tsona tsane tsa naga ya America le Iran le Iseraele mme ka nnete ke tsona fela tseo re sentse re shebile gore na ebe ditaba tsa tsona di ka tsela e jwang mamedi metsotso ya rona e robedi fela pere re fitlha jwalo horeng yane ya borobedi mme ke tlhokometse ka nnete gore le monyetla wa gore lefaphalang la dipapadi letsatsing la kajeno re ka tlotla re iphumanala gore na tsane tsa dipapadi di ka tsela jwang hle mathata a sentse a tla ba teng ngwana mamedi re sentse re lebeleletse fela ka nnete gore e tle re gaphalaelela ka mane ka bothabothe ba re tsitsinye ebe ka nnete re gutlela ka go bona wena mamedi re gutlela ka go bona ka nnete re tle go utlwa rona ebe ditaba tsa rona di ka tsela e jwang mamedi e re ko fe jwalo sanere o na le yena ditshepe ba re ke hana ho thuhung.

Killer Joy Armanung o rena ho thusang hore ka nnete mohla ke shuleng ke ile ka sotlea lefatsheng kwano ebe ka nnete le ntse le mpataka le kese le mahabihabi ka nnete le batla ho bontsha batho empa ke hotse ke itjella papa ka metsi le samfa tsona ke sa phela ke na mogatlo wa jao sa phela le tloele ho nna le tlotla le etsa ditaba tse ngata mohla re seng re thobaletse ka nnete ebe jwalo ke hona le batlang ho bontsha metswalle ya lona hore na re ne re le ka tsela e jwang. Mamedi metsotso ya rona ka nnete o mong fela ka morao ho hora ya borobedi. Mamedi nna ke se ke emetse fela ka nnete hore kamane ba tle ba re bitse re utlwe rona ditaba di ka tsela e jwang. Re tle re utlwe fela rona ba tswela pele ka tsela e jwang ka ditaba tsa lefu kamane wena mamedi.

Mamedi metsotso ya rona e mene ka morao ho hora ena ya borobedi. Metsotso ya rona e mene ka morao ho hora ena ya borobedi. Wena mamedi ke phoka ya borwa o rena kaini ngwaneno o kae. Ke phoka ya borwa o rena ka nnete kaini ngwaneno o kae. Mamedi ke hlokometse mona ka nnete hore letsatsing lena la kajeno horenyane ya leshome le motso o mong. Horenyane leshome le motso o mong ditaba tsane tsa mebileng bohlophisi ba rona bo re hlophiseditse ditaba mona mo e leng hore ka nnete re tlatla re tshohla re utlwa rona ka nnete re shebile hore ditaba tsa rona di tle di etsahale ka tsela e jwang. Ditaba tsa rona di tle di etsahale ka tsela e jwang. Re tlotla re qoka ditaba tse ding mona horeng eno ya leshome le motso o mong ka nnete re tle re utlwa rona. Mamedi ha o batla mokgwa wa ho reka koloi o le mme kapa o le ntate tse ding tsa ditaba tse o lokelang o di shebe ke tsa mofuta o jwang. Tse ding tsa ditaba tse o lokelang o di shebe ke tse jwang. Tlatla o fumana lesedi ditabeng tse ding tse jwalo ka nnete re o beha sehlohlolong ka nnete hore le wena o tsebe ho etsa diqeto tse re reng ka nnete ke diqeto tse nepahetseng. O no o tsebe ka nnete hore o etse diqeto tse re reng di nepahetse wena mamedi wa seama sa Lesotho. E re ke batsome wena mamedi ke utlwe rona ha ke kgutla ke tla kgutla le bona na.

Ubuntu Band ba na le Malome Vector ba re Skeem Saam. Wena o ntjaka ya masapo Skeem Saam. Metsotso ya rona mamedi e le 13:30 ka morao ho hora ya borobedi. Wena mamedi mme ka nnete. Mamedi ke hlalositse ka nnete ntlha botlhokwa ntse le gore ntse re emetse ka mane ka bothabothe gore ba tle ba re bitse mathata e ka nna ba go qala fela ka nnete le dinako empa nako.

0: ipiletso
1: nna le motagrapi
2: bashunti bashuti ba la pota le phami bashunti ditho tsa le go tsala mo sompi mo etsa pele wa bohanyetsi ka ntlong ya tshaba
1: mwana
2: mo sompi ga molao e mo
1: Mamari e re tle re ba ise ba tswele pele ka nete wa ukwe ka re ditaba tsa bona sentse di line pahetse ka mona le ha e ka nna le bona ha re utlwane ka ma
3: ha ke le bo he wa mphato ke o dumela sa mamedi le la bo bong kgweding ya mphalane ke ho madumela ralo ke re ba la dipitso kwa no streke sa botabote mo se pio se se holo ele ho tla ofa gaso e utlulileng ya ho feletsa masalla a le tona la mihlela bophelo mhlompheng ya panekhaya Ipsola ga ke tla ba David tla ba me ha ke tsamae ke le mong ke tsamae le wa mphato.
4: Mamedi wa Selma ya Salasotho nna le bitso la ga ke pulense lo jolo ka hatla ba David tla ba a hlalositse go tlo fa gase yo tluleng ya mofu le tona la mise mo hlomphe inya pane khaya ka kwano ka mona ka bothabothe.
3: Me ke hlaella e se le ha lokela go re tle re gasong lo ka ha motlatsa tuna motlatsa wa mohlomphe tuna kholo a teta ho fihla me tshebeletso dikala hona jwa mamedi
2: bangwedi ba ba kholo ba makala mmuso le ba hlanka ba ba kholo ba busi ba di treke ha holo mmuso wa streke sa bothabothe Modula stulo wa le gotla la streke la puso ya dibaka mongodi wa le gotla la streke ha mo le boholo bohle ba puso ya dibaka ba o kamedi kgwebong ditsinza mmuso le megatlong e ikemetseng ba o kamedi ba tsireletso wa sesole wa sepolisa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa morena wa sebaka sena le la palakhaya le malapa ohle a hweleng ka phatla lefung lena ba qolotsi le ba phatlala tsiba ditaba sechaba sa bomme le bontate le lona bana ba teng kwano ho seng hona le bitso la ka ke Tebogo Madisebo Mmukela ke mongodi wa mmuso ke tla tsamaisa le thathamo la phupu ya kajeno la tsebeletso ya mofumo hlompheng ya pane Edward Khaya mangolo ha re tshidisa ha ditaba di sedi le tjena Esalama ya 23 ere le hanka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu nke ke ka tshoha bobe le ha bolobong o bane o na le nna le re la hao le se ikokotlelo sa hao ke tsona tsentshidisang mothating ona ke kopa petle re qale mosebetsi ka thapelo ke fitisetse dithapo go kereke ke a leboga tate mokoti

0: Ane re o sepile ntate wa rona ya lukileng ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta. Tshebeletso ena ntate ya halalela hobane o se o fihlile. Ka lebitso la Morena Jesu ha ho tshitiso efe kapa efe. Hobane o Modimo ya emisitseng ditshitiso tsohle. Jesu Kriste Morena wa rona o ile wa re hlolela e sa le pele. Jwale le motsotsong ona ntate re kopa ho be bonolo fela ka lebitso la Jesu. Ho etsa mosebetsi ona e leng mokete wa ntate Khaya wa ho qetela. Modimo ya matla ohle re etelle pele. Re fele serila hao hobane o re tshepisise hore ha re ha re wetse ka phatla tjena ntate re tibile. Modimo o tla ba le rona ha ra madumela, o tla ba le rona ha ba re noka, o tla ba le rona ha ra mello. O re tshepisise ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta. E re ka ha o mollo ntate timeletsa ka hohle hohle, ditshitiso tsohle timeletsa ka hohle hohle, meya e mebe ka lebitso la Morena Jesu re kopa ho ananela boholo ba hao le matla a hao tshebeletsong ena ka lebitso la Morena Jesu ha o be jwalo. Amen.
1: Ao hle re mothating wa o qala, ke ikokobetse tlasa Jehova wa makgotla, ke dumedise Morena Jesu, ke boetse ke ananele boteng ba moya o halalelang sebakeng sena. Ke ebileditse kwano tlotla, ke ebiletsa mathathamo a bahlanka ba Modimo ba tlotla ba wa ka phatla. Re tlotla re biletsa ya tlotla a emela dikereke hona jwale. Ke tlotla fela ke kopa ntate Mohapelwa o fetele sebakeng sena ntate wa ka, o tlo re tlamella re wele ka phatla.
2: Ke a re dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Ba re ke Thabiso, ke Moiketsi, ke Setsoko, ke Tshumane, ke Mohapelwa. Mosebetsi wa ka o mokgutshwanyane fela ke ho bua lebitsong e seng la dikereke, lebitsong la kereke, hobane kereke e nngwe, ha hona ntho e bitswang dikereke. Ke kereke e le nngwe e arohanang ka diphutheho tse fapakaneng a di etsa thomo ena ya Morena. Ke rata ho bua taba ena e kgolo e ke dumelang hantle hore re le Basotho re hloka hore re hopotsane. Mothei wa setjhaba sa Basotho itse ha ba maqakabetsing a bona hore dira di mopota ka nqena le ka nqena, a batla ho fumana hore na ebe a ka thuseha jwang hore a hlole dira tsa hae. A batla boeletsi. Yaba boeletsi bo boholo bo ileng ba motlela ke ba hore o hloka Morena wa kgotso. Mme boteng ba bahlanka bao ba lang ba tla ba nkikeng ka ya ka ditaba tse ngata ho ka tsa bona, yaba Lesotho le ya phela. Hoja ebe ha se ka Modimo ya tlisitsweng, ya neng a bolelwa, ya boletsweng ke bahlankana bao ba bararo ba ileng ba tla ho Moshweshwe, Lesotho le ka be le le siyo. E ka be le hore re se tsiketsinyana tse kang tsena tse teng tsa batho tsa ditjhaba tsa Afrika ene e borwa e tlase mona. E ka be le hore ha re yo re le setjhaba. Mme ke dumela hantle hore re mothating oo re lokelang hore re hopole Modimo eo ya re bolokileng. Re hopole bohlale boo Morena Moshweshwe a bileng le bona hore ka hara maqakabetsi ha re lla re wele ka phatla tje jwalo ka lelapa la Khaya le rona setjhaba sa Basotho ka kakaretso re wele ka yona. Re hopole enwa yeo tshepiso ya hae e leng hore a keke a re lahla, a keke a re tlohela le ha e le ka mohla o le mong. Ke qetile ntho eno gore ke modimo a tjelo.

0: Ke le dumedise ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste. Ke ise hlompho ho motlotlei. Ise hlompho e kgolo ho yeo a emetseng tona kgolo letsatsing la kajeno, Justice Nthumeng Majara. Ka ho ke tle ke re protocol observed. Ke le dumedise kaofela ya buang mona ke moruti Sebutswane Dyke Matjilo. Ke le kgwakgwa le leholo le bitswang Lenkuru ka seboko ho theoha ka Qholakgwe. Ke moetapele wa kereke e bitswang Church of Yahweh in Christ. Ke tsamaile leeto lena le ntate Khaya ho mo khansela ka hare ho kgohlo yeo a tsamaileng ka hare ho yona. Ke celebrate-ile dithaba le ntate Khaya ka ba le yena ha tsamaya kgohlong e thata. Letsatsing la kajeno ke rata ho bala Bibele bukeng ya dipesalema. Pesalema ke ya 23, temana ke ya 4. Ke tla kopa o tle o re balle yona moruti wa ka.
1: Yona ha e se e fumanehile e baleha ka mantswe ana. Le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, njeje ka tshoha bobe le ha bo le bong. Hobane o na le nna.
0: Ke palo ya lentswe eo. Petrosi o re re kaya kae morena. Hobane ho wena re fumana mantswe a bophelo bo sa feleng. A ke re rapelle lentswe la Modimo.
1: Morena Jehova wa makgotla, o loka wa o phamile ho entse dintho tse kgolo. Ntate ke manya ka ngwena morena Jehova, o lokelwa ke kganya, o lokelwa ke thoriso. Morena Jehova o nnile wa ba sesabelo sa rona melokong le melokong. Dithaba di so ka di ba teng, o so bopele fatshe le dintho tsohle morena Jehova. Ntate ya lokileng eya ho tloha ho se hlaheng ho isa ho se feleng, ha e sale o le Jehova. Ntate wa ka lentswe la o tlo bolela hle ho seng wa letsatsi. Lentswe la o le tswadisa dikgama tsa naha. Lentswe la o le thuthumetsa naha thote ya Kadesh. A o hle Modimo bua ka lona, re a leboha. Amen.
0: Amen. Ha re bala temana ena e ngodilweng ke Tafita. Tafita o re le ha nka tsamaya kgohlong ya morithi wa lefu, nkebe ka tshoha bobe le ha bo le bong. Hobane o na le nna. Temana e nngwe ya dipesalema yeo Tafita a ileng a e ngola e leng pesalema ya 121 e re ke hahabeletsa mahlo a ka dithabeng moo thuso ya ka e tswang teng ho Jehova. Ke batla letsatsi la kajeno ke tle ke be dipakeng tsa a valley and a mountain. Ke tle ke eme dipakeng ka hore ha o bala Bibele bukeng ya Mekelesia, kgaolo ke ya boraro e re ntho e nngwe le e nngwe e na le nako. Ka mantswe a mang, ha ke kena dipakeng, ke kena dipakeng ka Mekelesia. Hore ntho e nngwe le e nngwe e na le nako. Bophelong ho na le ntho yeo re tlameileng re hlokomele. Hore bophelong ho na le nako ya hore re be ka hare ho a valley ka fo kgohlo. Ha re be kgohlong fela, lenako ya hore bophelong re yame go di mathaba dintho di tsamaya hantle re celebrate di birthday tsa rona re celebrate di graduation tsa rona re celebrate bana ba rona ka tlao ya bona re celebrate di promotion di success tsa o re di fumaneng bophelong bo re bophelang bona ke bophelo bophelo ke bophelo ba o ba ka o di mathaba empa bophelo tsela ya o modimo a boyantseng ka bona hare dule re le go di mathaba fela hona le dinako tse o re tsamayang ka re o gohlo ke ka ona tafita ha ngola o re le hanka tsamaya gohlong ya morithi wa lefu nkebe ka swabo bele ha bo le bong hobane o na le nna bomme le bontate ke tlile mona hobane lelapa la khaya letsatsing la kajano le bohloko lelapa la khaya le motswalle le metswalle ya lona community ya bothabothe community ya magwagwa letsatsing la kajano we are experiencing the valley empa mamela mona ke le bolelle bophelo ga bofelele ka go gohlo re a feta go na le ntho e tlameileng ge e tsebe gore reality ke gore bophelong go na le gohlo ge a rapela ga re rapele re a etsa tsotlhe ga re di etse empa bophelong go na le gohlo ge tlameile gore letsatsing la kajeno ge ijwetse re re e ke gohlo empa ka re o gohlo morena jesu o tshepisitse gore o tla ba le rona o re le ganka tsamaya gohlong ya morithi wa lefu nkebe ka tshwa bobele ga bo le bong gobane o na le nna ka re o gohlo go na le ntho yeo modimo a e ašorileng o ašorile presence ya hae le ga re ka tsamaya ka re o gohlo empa modimo o na le rona modimo ya ebileng a ba le shatraka meshaka le abednego ka re o gohlo ya mollo ke modimo ya tla ba le rona modimo ya tsamaileng le monna a bitswang Daniele ka re go le mena la ditau o tla ba le rona ba khaya gohlong yena yeo le tsamayang go yona bophelong o na le dikgotlho bana beso monna ya bitswang Jesu o kile a ba gotlhong a ba gotlhong mane Calvary mo a neng a bolawa teng ga le ka re o gotlho o ile a bua mantsi yana a re Eloi Eloi lama sabakatana modimo wa ka modimo wa ka o ntatlhetse nna mamela mona ke le bolelele ga se o re a re le ka re o gotlho modimo o re latlhile ga se o re modimo re furaletse empa re tlameile re utlwisise gore modimo o entse gore dikgotlho di be teng gobane bophelo bophelong go na le dithaba go na le dikgotlho go na le metheo go ya nyolosetsa gotlhong ge ithuta gore modimo wa rona ke modimo ya maatla gotlhong ge ba le tumelo gotlhong ge kgona gore le ga re le ka re o mathata re phamise modimo ge tlotlise modimo ge ntse ge le ka re o gotlho bebele e bua mantsi yana e re ga ba gaola ka re o gotlho ya bakga ba etsa didiba tsa thabo mamela mona ke o bolelele ga se ore o tla dula go le tjena bebele e re weeping may only end during the night but the joy of the Lord is coming in the morning e ka nna ba letsatsing la ka jeno go ya tetebela kgwedi ya puetswe ke maru phalo e emele lesemela empa mamela mona modimo wa rona ke modimo ya teng ka re o gotlho ke modimo ya teng ka re go bohloko ke modimo ya teng ka re go mello ke modimo ya teng ka re go bodutu ke modimo ya teng ka re go mathata ke modimo ya teng ka re go tlhobolo in the presence and the absence and the khaya e ntse e le modimo ke rata gore o lelapa la khaya e ntse e le modimo le maemongana le ga ntate khaya lesile e ntse e le modimo motshepeng go na le monna yeo lebitso la gae e neng e le Jabese monna yeno ga ya bitswang Jabese bibele e re mmae o ile a re ke Jabese gobane o ne a mo tswaletse botlhokong a mo tswaletse ditsietsing a mo tswaletse mahlomoleng empa monna yena ka ro khohlo e re abitsa ho Jehova ke tlile monana ho tla jwetsela palakhaya ka ro bodutu ka ro bohloko bitsang ho Jehova hona le monna ya o le bitso la hae ina ile jona ya ile nga iphumana a le ka rumpa ya tlhapi empa monna yena ha le ka rumpa ya tlhapi abitsa ho Jehova ha re bitsa ho Jehova re tla tsala ka tumelo ha re bitsa ho Jehova re tla tsala ka matla ha re bitsa ho Jehova re tla fumana tshepo ya ho sadi Jesu ha ke ketela ha le ka ro khohlo ya moriti wa lefu a le ka lefagi o bua mantsi yana hore Eloi Eloi lama sabakatana modimo wa ka modimo wa ka o ntahletse nna bonne le bontate monna ya bitswang Jim Reeves o ile a kapa pina ene re why why why Lord monna ya bitswang Gideon o re modimo hobaneng dintho tsena di re etsahalla ke tlile mona o tla le bolella lona ba lahletsweng hore modimo e ntse e le modimo he will never leave you nor forsake you sa bohlokwa seo re tlameileng re se etse ke gore re mo dumele re be le tumelo go yena re mo rapele ge a moela mogena Jesu e le morena le mopholosi wa maphelo a rona ga nke katela ke tloa mona ke bua mantsi yana ke re monneno a bitswang Jabese ya ba o a rapela Jabese ha a rapetse modimo a fetola maemo a hae ga ka ra rapela ge tla thola maatla ge tla thola tumelo ge tla tlala ka maatla mina thoko o bua mantsi yana o re nkapese ka maatla wena ka sebele ke tlile mona go bolelela gore ditsheo di experience-wa ke botlhe mina thoko

0: se hlokang di thusang dipelaelo le wona masisa pelo ke rata hore letsatsi la ka jeno ha ke theuwa ke re hare tloele ntate khaya a tsamae o lwanne o sebeditse ge utlwile menyaputetso ya hae ge utlwile diketso tsa hae tse ntle tseo a neng a di etsa ka re ho community ya bothabothe le magwagwa ge re tsamaya ka kgotso le gwagwa modimo a o etelele pele a hlonolofatse batho bohle ba ka go sebaka sena modimo o be le lona go ya ka go sa feleng go be jwalo amen
1: ao re a leboa ntate moruti tle go re tlamelela monate ka senatla sena se weleng ka phatla o re tshedisitse re utlwa re tletse ka maatla tle ke reke e ne tlhophisitse o le o kalo tle ga ke busetsa magapo ana go master of ceremony tle re a leboga ntate modimo a tswelele pele a lehlono lo fatshe
2: re a leboga Church of Yahweh in Christ ka matshidiso ao a re tlamelang mme re a dumela gore na re ka ya kae morena gobane go wena re fumana mantswe a bophelo bo o sa feleng re a dumela gape gore ya re tshepisitseng o a tshepagala gobane o na le rona ka dinako tsotlhe le gara botlhoko ba lefu mothating ona ke kopa jwale ka boikokobetso go kopa mmoki Mentshebo Khaya le ntate Tebo Khaya le a tla balapa le ya bophelo ba mofu o tla phetha mosebetsi wa mmoki le wa lelapa.

Ke a leboga motsamaiso wa dipuisano wa letsatsi lena le mahlonoko go feta matsatsi otlhe go nna ke le ntshebo kgaya. A e le ditumediso tsona di sedile tsa etswa ka tlhompho e kgolo, ke kopa ke kenye maoto a ka dieteng tseo. Ntate Khaya ke kgaitsedi yaka. Ntate enwa o kutse nako e telele empa a sa robala a ntse ya kwana le kwana. Go ne se le ka letsatsi le wa ikileng a re jwetsa gore mona go bohloko ga e se motsotsong wa go qetela. Ntate Khaya selemong se fetileng o ile a ya sekolong se seolo sa setšhaba go a ntshetsa mosebetsi wa gae pele, go a fumana lengolo leo le se le bontshitswe monono paleng ya bophelo ba gae. Ntate ena o ne a sa dule kwana sekolong, o ne a ntse a etsa thuto ya gae ka ngwollano. Ebile ntate eno a e ntse mosebetsi wa gae ka bokgabane go nona le matsatsi ao re ke keng ra bua le ena gobane a ne a sebetsana le mosebetsi wa gae. Ile a re ga nako e ntse ya ke a kgola ga o fitlha kgwedi ya 80 re ne re le bana ba ntate Khaya re kopane lelapeng la mogolwane wa rona moo a ileng a re bolelela gore o tlilo tla kerajuata. Dintshwa tsa gae di sentse di sebetseile go sosetse dinthwanyana tse fokolang fela jwale a tsebe go kerajuata. Pulo ga e tsala gore ga nako e ntse ya ya ba jwale ga re fumane motho a re uetsa gona letsatsi ke lefeng. Ntho ena ile a re makatsa ka leka go mo botsa e ba le go mo fumane ga ke mo fumane ga ke re kere ke a letsa. Ke ne ntse ke letse ka go letsetsa mofumadi wa ga ya gae o ntse a le teng o tla o araba. Hei pulo gaya bomme le bontate gaya ga kgathatsega ga utlwa gore jwale matsatsi a ntse a tamela a graduation jalo ka ntho e ka tlalang lesotho lena kao fela ga o tlile ka re itua. Ya ba ga ke se ke mo botsa di-graduation se bile di fedile hela ngwane se jwale go etsagala jwang a re ausi ke tla o bolelela a ko mphe nakwana. Go ile go ile nnete ga ke sa gopola gona ile wa matsatsi a makae ke mo a reng ga ke sa kgonne go graduate molato keng a re go ne go itswe mono sekolong batho ga ba tse ba ilong ka di-resultse tsa bona tsa go qetela ga ba tshwauwa di-resultse tseo tsa bone ba tshwauwa ke batho ba bararo ke motho wa lesotho ke ba babedi ba South Africa empa ba roganeng gona goo jalo ka gana ya South Africa e le kgolo. Jwale ga di-resultse tsena di seditswa ebile e le gore ne go itswe di tla di fitlhe ka di-19 ke a kgola kapa ke tsa kgwedi ya 8 ka nnete ke kopa tshwarelo go latela ka mokgwa lefu le na le nnonyeditseng ka teng gore na gana e ne le kgwedi ya 8 kapa e ne le kgwedi ya 9 empa lona barutei ke a kgola le sentse le utlwise gona e ne ka ba kgwedi e feng. Ya ba ore ga e le di-19 tsela tseo a tsebang gantle gore go itswe dipampiri tsa gae di tlabe se di tswile gore jwale a etse ba gona boemo ba gae ke bofeng le go ja o ne o santse o na le gore e be go tlakile gore o tla tlameya go pasa di-19 ga a letsetsa maditšhere ga utlwala gore ga di so felele go ne go itswa di felele ka di-19 ya ba di-20 ga di so be teng ya ba di-21 ke mo a ile a fumana karabo ya gore o bonagala go thwe go na le motho wa le

sotho motho wa hae wa le sotho o re ha asa o feitse tala pampiri ya hae e le nngwe kwa mme le bontate go utlwisisa go ne go itswa difelele ka di 19 e ne le ka di 21 ha bolelwa gore motho wa le sotho gore tjhehe ha bile ha pasa ha the ha ile ba South Africa ba go haneng ka dibaka tseo ba phelang go tsone kwa pele go thwina ile a fihla ka di 16 kwa bobedi a fihla ka di 17 mme ha ba le jwalo ya ba wa ba bontsha o e mongwe o ne a ntse dipampiri tse tsheletseng ka moo ntate khaya a sebeditseng gantle ka teng kwa bobedi le ena a e tsa makapi a supileng a bontsha ka mokgwa a pasitseng ka bokgabane le ka makgethe ka teng yawa wa lesotho go feitse ka nnete ha bile a mpolelelage e ka re go ne o na le dintho tse dintsa reng ebile o ngwetse ntho a itse nna ga ke e tsebe fela a re potso ya ka ko gore na ga a sa tsebe a ka re motho o feitse jwang ne re khaya jalo ka motho e re mo tsebang bogolo ba rona ula go nka bogato ba gore a kampe a e le go bo ga molao o batlile akgente ga a tata go patala kgente ba lokisa ditaba tsa gae ya ba o qetelelwa a nyamelelwa ke dinomoro tsa akgente ya ba ga a sa tsebana o e thola jwang ntho ena ya ba e ntse nonyetsang tate khaya ka mora go mona tate khaya o ile a nonyetseya go tloa ka ena nako eno ya di-graduation jalo ka ga re tloa go tsona gona jwale o ile jwalo ga mmela o ntse o puta ntate khaya a qeteletsa sa go bonagala go tho jalo o latlhetswe ke kelelelo hei ile ba ntho tse re makatsang tsa re sulafalela ge lelapa la ntate khaya ke ne ke sa ke tshaba gae ba gore ya botlhano gobane ke tseba gantle gore mofumadi wa gae o tla bantjwetsa gore a o sibele o tsebeng ntate khaya o boemo bona le bona ge ba ngate ga golo jalo ka ga le se le bone mono mo a boletsweng ka pale ya gae empa nna ke batla ke le gaufi le ena go ile jalo ka nnete ke kopa gore go ko go lebue ntate mogodi ya tloa mmona ntate modimo a ka moetse gantle ka nnete ya moekeletse tsela e o a sebeditseng ka yona gobane ke gopola ka letsatsi le leng ga ke se ke boleletswe ke ne ke tsewa ke tshwere mose ka letsogo ke maketse ke sa tse gona ke tshwanetse ke etse jwang ka fumana ngwane se a fetoile goo a le moputsa ko gono ke kewa motseba ga ke re ke a botsa a ga o se ga gona mo o leng botlhoko ke kgathetse ga e sale a kgathala go tloa ka ena nako yona eno ya kgwedi ya 9 o ne a sa je e le motho eno a jalo o ne a ka tshoga ile a nwa motlogonyana o ile jalo empa he ile a re ha nako e ntse ya ula a ya ka moo ka sekolong o re ga a fitlha ka moo a na le gomakala go ga gae ke a ba go na le ditšhaga ya nngwe e ileng ya mo jwetsa gore ntate khaya basotho le batho ba jwang le go nogelana ga kakang dintho tsena tsa go go feitse ga se le tsona ke batho ba o go nweletseng ba itse o keke wa tata ba o kamela ule wa kena sekolo ile ga ga o kala o tloga fela wa ba mookamedi sekolong sa go gone go tloa mmona ule wa ya dipolotiking ga o fitlha teng wa fitlha wa ba le tona bona tšhe o keke wa ba o kamela jo ka nnete ile ba tabee tsena ya ntate khaya ga ke tsebe tšhe gona ba ile ba nna ba lokisa jwang le titšhege ga mora o ka utlwa re o tla tlameya gore a ka phete kaekae kaekae empa jale a sa sotlhokeile ga golo ya ba go ile a nna a tswela-tswela pele ne neng wa kula ke gopola ga ana re o fuwa dikgwedi tse nne gore a ba tatile ntho eno o thweng a eetse empa o ile a ba a fitlhela kgweding ya botshelela ka lebaka la go fokola ga a sa ntse a fokola ula nna etsa a etsa ke gopola ga ke bolelelwa ke mogwa tsa gae gore o itse ga e ba lefolika la feta ka nna oele ke a kopa o seka ba ba ditlhonle ga e le ganyanyana tsa go tebela batho ba ikagabelelang sekolong se segolo sa setšhaba batho ba ka yunibesity ba seke ba batla lefung laka o seka ba ba tlhajwa ke ditlhong ba seke ba ba ba teng go gan lefung laka empa hula nna gaya a nna o etsa empa jale nna ka bona gore motho enwa ntho ena e tlile e mo tshwere go ile jalo ga nna ga ua godimo le tlase e le gana ile a tlhaselwa ke ga e bolate letswekere jo sepetlele sa ka mona
sena sa muso sa botabothe ka nnete ke ya selebo le botle ba sebetse ba swana di nesetse enono go bana ona sa ya mohlaena le mohlaena e sele mosebetsi wa hae ha hore abe ka mono ka sepetlele le yena ba thwa go ba lebo go bane jwale ba mothusa phallo ya haya madi le tsokire di nesedi mo imetse kula nna hwaya hwaya go fela go fihla yona nako yona ina hape ya graduation a ntsa lokisitse hape gore o tlwe ka graduate hey go mmere wa ntate di tawa tsa botlhoko tsa ngwaneso ha etsa hala gore ha nne la ntse o puta ya le nako ntse ya tamela di graduation ya ba ntate khaya o ntse ya pele ntate mogudi ya tloa mmona o na le ka ho mogothatsa ka hohle hohle ke hopola ha re ntate khaya ha utlwa ho le boima o no mpo bulile TV yena o ska sebedisa kelello ntate khaya re ntate ha ke nahana di tshalata tsa bana baka tseo ke di sentseng ka sekolong e le hona tsena ke feletswe ke sohle mo ke nentse ke re ke ntshetsa mosebetsi wa ka pele nthwana ya ntja ke bile ke bona ka ha motho a ka shwa ho betire kula ha ya jwalo ya tamela nako ya di graduation hape ha ise ya tametse ge go thotse hape ho itse tu ke re ho mofumane ne se ke tsaba le hore ge ge letho ho yena ho mofumadi wa hae nna ke ho etsa la jwang a re he ha o ka bona ntate khaya ke sono o dula touta ha je ha etse letho ke motho yenwa gathetseng nako ohle ka ofela o gathetse ha hona mohlalila ka re hona le mo ho leng bohloko o ile jwalo ke be ke re a e ngwaneso etsa go batle motho a ka tshelang koloi ge tsamaye ha mmoho le wena ge ke re ye kwana sekolong o nkile ntate khaya a ka e botsa gona go etsala jwang ha nako yena ya dikapeso e se ya tametse hakana ya ba ha bolella ntate khaya a re ga go tlhoka hali a re ke di sia le bona mme ke tshwalwalo le nna ke re o di siile le bona botlhe ba tsebang boye mo bone e le ha ntate khaya ha na qetela kgetlwana la bobedi go ya sekolong ya mo founela ngwaneso e ka ba o hokae go bane boe ne se ke sena letsatsi le ke sa mo founeleng go kutlwa na boemo ba gaentse le bofeng a ga ausi ke tswa ka mane ka sekolong a re ke boleletse gape ke maditšhere a mang gore batho bao ba o tlanya thupa le lefatshe ba re tšhe ga e le lengolo lona nkebe ka le fumana go jwalo o mmele bontate ngwaneso ga a le bona ebile o ne a re ba itse a kebe a le bona go jwalo ha le bona ha ke bontshe gore o la qeteletsa ya ngakeng o na bile a ntse a hanagana go ya ngakeng a qeteletsa ge e ke tla lokela gore nke ke ye kwana tshepong e ne le makgetlo a magago a ntse a ya tshepong empa a sa sebeletswe ka lona lena ga a fitlha mono dirisaletse tsa ga e di latlheile ya ba ka nnete wa nkua o ya sepetlele ge mo nagana gore o tla thola thuso ha a fitlha mono ga thwe ditshaletsetsa ga di latlheile jale ge utlwisiseng baratiwa gore ya ba bokodi bona bo ntse bo ja setse o isiwe kwanabe le gona betseng a nkuwa madi ha ntse ba le mono ke letseditswe gape ke mofumadi wa gae nnete ne ke saya go ne go ile mongwa bana ba heso ba letsetsa mofumadi wa gae gore ha o fumane founu ya ntate khaya ntate khaya ne ba batla go tseba gore na ba mo kenyeletse lethathamong la ba graduate na nna ke bile ke re o ngwaneso mpo o mmathele go mo jwetsa motlho mongwe o tla tlhasimologa go latela ka mokgwa a hateileng ka teng ga ka ba tlhotse a sa tlhasimologa jale a hateya go feta letsatsing lena ga a tloga mono ga ka ba tlhotse a gobetse ga gae gobane jale o ne a sa le boimeng boo ko go bo fetang ga a ne a tloga ga gae ka nnete ke a kgola e kgolo e ne le gore a re go itswe ga a sa tla di bona ga re tsebe gore na ke nnete ga mosotho a re ga re molomo wa loya na gobane ke mona ka nnete ga le bona o tsamaile e ne le la bobedi ya ba ga a gutla mo notshepong a ba sepetlele sa ntšha lese e ne le ka di-eight o entse di-eight tseno bosio bono ga a fitlha bo bokalokalo o entse di-eight di-nine di-ten le di-eleven ga e le di-twelve ya bangwane se wa phomola ao ka nnete re kgathatseile ka nnete ke ne ke re wehe ga basotho le gore o teng

0: ditaba tsa hao ke di utlwe tsela eo ka nnete re sebetswang ka yena mona Lesotho gore motho a sebetse ka tšhelete tsa hae ka matla a hae a sa nka le thola bošomi fela a tlo tlaetswa ka boemo bona bone ke a leboga ngwana na eso ga le ka letsatsi ga gona motlha a ile a ka feila ga e sale re mo tseba ga e sale a tlhaga pele metlha ena kao fela go fitlhela kgetlo le lona lena le go utlwa mmile go tho fetse go ya o nompa go thwe go na le ma a sa fitlhelang gobane ke motho jwale go ne go thwe fela o feitse ke motho wa naga ena ya gao motlhompei ke a leboga
1: pale ya mofu motlhompheng ya pane Edward Khaya Mofu motlhompheng ya pane Edward Khaya ke moga wa bafu ntate Josepha Khaya le mme Mantshebo Khaya o hlaile ka la bosupa mmesa selemong sa 1964 a hlaela motseng wa diqobong Metshatshane ke moga wa leshome le motsomong baneng babo ba leshome le metsemmedi o kene sekolo sa mathomo diqobong a fetela sekolong sa mathomo ha sefako a bala sehlopha sa bosupa o ile a fetela go gune high school mo teng a ileng a etsa form C go tloga moo a ya merafong Afrika Borwa ha khutla a etsa form D le form E Secretariat High School o kene sekolo se seholo sa setšhaba mme a fumana lengwalo la BA Education in Literature le BA Honours lefu le mogaoletsa a ne a lokela go fumana lengwalo la PhD ka mora go etsa BA Education e bile titšhere go gune high school moo e ileng ya e ba mookamedi wa sekolo nako e telele o ile a tlwaela botitšhere mme a kena dipolotiking ile a ba mokgethwa wa Metshatshane No.1 tlasa mokga wa All Basotho Convention ABC boetapeleng ba motlhomphei Thomas Motso Haithabane tonakgolo ya mehleng o ile a fua thomo ke motlotlei ya o ba letona la bophelo gona pusong eo o ile a kopangwa ka lenyalo le mme Pulane Nkolo moradi wa ntate Tshabello Nkolo le mme Mapulane Nkolo ba ile ba sitswa ka bana ba babedi mora le mogadi o sia molekane mora moradi le bana babo ba bahlano ba seng ba moeteletse pele ke a leboga ke pale ya mofu motlhompheng ya pane Edward Khaya
2: go tso bombe le bontate ya bua mbona ke Tebo Khaya wa wa mofu tle ke lebo botlhe ba teng kwano go tlalla moswang ke leboe boteng ba batlhomphei botlhe ke tle ke kadime gape ke gotlhele morago ke kadime ditumediso tse bileng teng ke bua monana sebakeng sa lelapa ke re ke a leboa ka boteng ba lona ke a leboa ka matshiso a lona ka moya wa ntate Edward Nyapankaya o phomola ka kgotso le badumedi botlhe ke a leboa

0: Kelebuwa. Mais JS ki upelemre na waka tsarelo u bonala a bilele le baka la tshwanyetso le modiesi tseng hore a tlo fitla kwa me ha jwale o tseleng e tlang kwano empa jwale re ke ke ra emisa mosebetsi ona o sa mphile taelo ya hore ke mpe ke tswe letsoho mme le mbimba ka hore ke hlomphe mtlotlei kgosi ga Basotho hlomphe mtlhomphei tonakgolo ya mmuso wa mtlotlei Honorable Sam Tsukwane Matekane Tumbei mookamedi wa ntlo ya Senate. Tumbei motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya setšhaba. Tumbei mookamedi wa lekgotla la maipiletso. Tumbei moahlodi e moholo. Tumbei motlatsi wa tonakgolo. Me Justice Ntumi Majara. Yeo kajeno me wapereng kobo ya mhlomphehi tonakgolo mme le bahlomphehi tonakgolo tsa mehleng ba teng kwano bahlomphehi ha ke e beile ka bokgutshwanyana bona bo tjenahle ntumelleng hore ke re botlhe le lokelwa ke tlompho ke mpe ke kene matshediso lebitso la ka ke Tshepa Tšhaba ke mmuso wa streke sa bothabothi Morena wa ka ntaela hore ke bontsha hore streke sena sa bothabothi se lahletswe haholo ka lefu lena. Ntate Khaya re se re utlwile hore ke moetapele kapa ebile moetapele wa setšhaba mekgahlelong e mengata haholo. Me ke motho ya neng a sa tshabe ho nka diqeto le ha e ne e ka ba tse thata hakalo o ne a ka etsa jwang. Ke tseba ntate Khaya mhlomphehi hobane nna le yena re tloha metšhetšhane kwana re hotse le ho disetsa mmoho. Me ke supe le hore ntate Khaya pele a ya ka goma ka kwana ya sekolong o fitlhile swako secondary a ruta moo Dinyesemane mme ke e mongwe wa batho ba a ileng a ba ruta ha o sheba dilemo tsa hae le tsaka ga di a gwana haholo empa taba kore jwale re ne re kena sekolo batswadi ba se ba ikgotsofaditse hore motho o hotse o lekang jwale o tla tseba hore o ye sekolong mme ha a kgutla moo le nna ke ile ka tsamaya ka sekolong sa kwetliso ya botitšhere jwale ra kgutla gape rata sebetsa se re le ditišhere nna le ene ha e ba mosuwe hlooho Kgokgune High School ya ba le nna ke ba mosuwe hlooho monontsha primary re di seditse mmoho malapa a bo rona a sebeditse a thusana haholo ntate Khaya empa ke kgutlela matshedisong ke rata hore ke re ho ba lelapa tsidisehang Sefate a se fuputsa mahlako seno se bolela hore e ba lehlabula le haufinyane haholo sena se bolela hore ka lefu lena ke tsalo ena e bulela boteng ba modimo ka go le lapala khaya ke tsela ye wa itseng a kene ka yona o itlotlisa go le lapale o la bolo o molekano wa hae ntate khaya o re lo wena molekane le botlhe ba lelapa le lekile o pholosa bophelo ba hae empa o re o ne a kekeng a tlhotse a fetola megopolo ya hae gobane o ne a sa ntlafaditse ditsela tsa hae le modimo wa hae lona bana ba ntate khaya ke lefapa le kena o kile wa etsala gore ka letsatsi le leng ke be sebakeng seo go neng go sena mokgwa wa rona ke etsa jwang gore ke shebelele papadi ya bolo gobane ke le agana ke tsamaya empa ya ga ke feta lelapeng le leng ka bona sekotlolwana sena se etsang gore thelebišene e bapale gantle lelapeng le leng ya ba ke a kena ke kopa gore ke shebelele bolo moo mme eo ke mothotseng ka moo ka go ntlo o ile a mpolelela gore thelebišene eo ke bonang sekotlolo sa yona ka moo ka tlong ga e sa leyo theko ya yona ile ya moime mme a ba ba lebenkele leo thelebišene ena e rekilweng go lona ba lokela go eng ka gobang jwale a ne a sa kgone go e lefelela sena se bolela gore bana ba khaya lelapa la khaya theko ya ntate khaya e ne se e le phametse gagolo le ne le keke la tseba go e lefelela empa lona bana ba ntate khaya ke rata gore le etse ntho e bonolo ya gore sekotlolo sane seo ke neng re se bona re feta ka ntle go lelapa la ntate khaya e leng seriti sa ntate wa lona ke nne re se bona ge bone jalo ka ga e ka ntate khaya o ntse a le teng ka ntlong ka moo gobane fela ge bona seriti sa gae ka ntle go lelapa leo la gae mme ka nnete lebitsong la morena wa ka ke enwa a fitlha jalo ka ne ke letlalotseditse gore o ile ampa re fela morena a ka o otlwe ke nako o kwena re a leboa ntate taba tsa gago ne se ke di beile mme ke re ge lelapa la khaya tsedisegang ke a leboa.
1: Ya leboga ka matshediso ao a borena mme re re go lelapa tsedisegang mme makhaya le bana le lelapa kao fela ya dulang tshireletsong ya phameng ka o fetisisa o tla dula moriting wa ya matla otlhe ke kopa gore ka ga mohlomphei ebile setho ka ntlong ya bakgethwa

Maakane batho ba ile kae ba ske beng ba khutla batho ke ba le ba ya ba re sia ba ntse ba fela moholo ko hlong ba fela ha ma mo sima ha o tlale o na ke ba ile bo ya batho ba ile masihlwane ba ile le hodimong ba ile hona kwana go borare ba dimong motlotlei le tsiya la boraro oho yana ha ya lesotho mohlompei tona kgolo ntate Samuel Ntsukwane Matekane oho ya mmuso yeo kajeno a emetsweng ke motlatsi wa tonakgolo mohlomphei Nthumeng Majara. Ke o hlomphe tonakgolo ya mehleng, ntate Moeketsi Majoro. Ke o bone ntate. Ke hlomphe mookamedi ka ntlong ya senate. Ke hlomphe matona a kgabane a mmuso wa motlotlei, moahlodi e moholo. Ke hlomphe matlo a mabedi a etsang molao Lesotho mona. Ka ntlong ya senate ke hlomphe ditho tsohle, mme ke qolle marena a sehlooho ka kotloloho morena wa sehlooho wa mobu o releng wo. Ka ntlong ya bakgethwa ke hlomphe bakgethwa bohle, empa le teng ke qolle mokgethwa wa bothabothe number 55. Mohlomphe Ikarabo Pholosa, ke a o bona o teng, ke a o hlompha mohlomphehi wa ka. E o hlomphella ha mmoho le bakgethwa bohle ba teng mona. E hlokometse mohlomphehi ntate Jane Lekunya, mokgethwa wa Metjhetjhane number 1. Ke a o hlompha mohlomphehi wa ka. E hlomphe boholo bohle ba puso ya dibaka ho theoha o ntate DA o ya tswa ho wa ho qetela o tla fihla ho mokgethwa wa puso ya dibaka wa sebaka sena seo re leng ho sona. Ke hlompha kereke ya Moshweshwe, ke hlompha bohle ba tshireletso ka sesoleng ka sepoleseng Mautlwela le ba tlhabollo ya batshwaruwa. E hlompha lona setjhaba sa bontate le bomme, bahlankana le barwetsana, banana le bashanyana. Mme hlompho e kgethehileng haholo empe ke ise ho lelapa la khaya, e leng lelapa le weleng ka phatla mona. Baholo ba ka, nna ke tlohang Sekgamane, e motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba. Ha ke na ditaba tse ngata.

Ya pele e ho etsa ntho eo ka reng ke thuto tlhokomediso haeba ho ka tjholwa. E utlwile mona mme mongodi e moholo wa mmuso, dintho ha di ntse di sotheha. Jwale ho beuwa ditlhompho mona ho so ho hlomphwa mookamedi wa maipiletso pele ho moahlodi e moholo. Ka bona hore di tla ya ka molekeng wa tshii. Jwale ke a di thiba. Lemo tsa ka di a dumela. Ho feta moo, le mpe le tle le re ha ke a utlwa hantle hore ho na le motho ya ileng a re o hlompha motsamaisi wa dipuisano hona mona. Jwale ka qhomela hodimo ka re hela ntse ke nahana hore ke nna fela motsamaisi wa dipuisano. Enwa mongodi e moholo yena ke motsamaisi wa tshebeletso, ha se wa dipuisano. Wa dipuisano o mong ke motho e mokgutshwane wa mokgotlong nakong ena. A o tla nna tlohele yena Ntate Spiri, o bone moholo wa ka o na ntse a dutse hona mona mo ke dutseng, o ile a tloha le yena. Le yena enwa o tla nna tlohe fela e sa le yena hona jwale eno wa mokgotlong. Ha re se nna re abela ba bang mokobo ona wa hae. Lelapa la khaya ke lokela ho le tshedisa beng ba ka. Ntate Khaya ha se motho eo kilang ka mo tseba haholo. Re kopane le yena makgetlonyana a fokolang haholo. Mme ya ba ke re a ntumelle hore ke mmitse Nyambane. Ha bang bang ba re ke Nyapane, nna ne ke re ke Nyambane. Jwale a re re tla e bua taba eo ka re ee re tla e bua. Fela ha re so e bue ke tla nne ke o bitse Nyambane. Mme e ne e le mokgwa oo ke neng ke mo bitsa ka ona. E ne e le motho ya kgethehileng ka ditsela tse ngata. Ha ke mpe ke supe fela hore ntho eo ke e hlokometseng e hore nna le yena re tsamaile tsela e tshwanang haholo ka mekgwa e mengata. Ntate Khaya ha ya hlahela mabalane. Le ha tjhe nnete a hlahetse seterekeng sa Bothabothe. Fela ho sona mono o hlahetse dibakeng tse maloting haholo. Jwalo ka nna hantle. Mme o kene sekolo sa mathomo. A ba a ya ho sa mathomo se ka hodimonyana. Jwalo hantle ka nna. E qadile ho sa mathomo se senyenyane, ka ba ka ya ho se ka hodimonyana. O ile a qetella a ile sekolong se mahareng, a ba ya ho se phahameng. Le nna ka mokgwa o tshwanang, ke ile dikolong tse fapaneng. Se mahareng ke ne ke le Mapolaneng, se phahameng ke ne ke le Peka. O ile a qetella a ile Maineng. Le nna fana ka lo mena madoda, mena sebenzile la phalo mgodi. Ke tshwana le yena re tswa Maineng. Ha re se re kgutlile Maineng, Ntate Khaya o ile a ya ka mane ka Roma a etsa BA Ed. Le nna ke ile ka Roma ka etsa BA Ed. Ha a sa a tlohile moo, o ile a ya ba mookamedi wa sekolo se phahameng mona Gohune. Nna ka ba mookamedi wa sekolo se phahameng mane Mapolaneng. Ka mora nakwana, a kena dipolitiking le kgotleng la Kobotata. Ya e ba moparamente wa Metjhatjhane number one. Le nna ka kena dipolitiking tsa Democratic Congress. Ka ba moparamente wa mokgotlong number 79. Ntate Khaya ha e se le moparamente, o ile a kgahla motlotlei hore a mo etse letona la bophelo. Le nna ha ke se ke le moparamente, ho ile a kgahla motlotlei hore a nketse letona la matjhabeng la moraonyana la ditjhelete. Ntate Khaya ha sa nyetse mofumadi wa hae, o entse bana ba babedi
e le moshanyana le ngwanana ya ba ke phelo le nna ke se ke nyetse ye ntse bana ba babedi e le moshanyana le ngwanana ya ba ke phelo ndate khaya o tsama ya tshe a siya bana babo ha ga ba bangata ba ne mba le teng o siya fela ba bahlano le nna re phela le bana beso ba bahlano ele ngo re ke bona motho ya tshwanang le nna tele ke tshwile haholo hore he bana bele tsela e na le nna ke batla go tsama ya ka tsela yona e o e bile mme mo emedi wa mhlompe itona golo le nna ke ntse ke batla PhD mme ke tla e sebeletsa bua le bona batho bano ba gao ka moo nna ke batle go etsa ntho ena e ntseng date kaya empa ka nnete letsatsi lena lona re lokela re tshedise o ke se ke ka lebala ntate moruti matshelo ka nnete ke utlwile lapa le go phafa gagolo mogolo wa ka ka tsela eo o ileng wa ema le ntate kaya ga o ntse o ruta mona o ile wa e bolela taba eo ka re wai a se ka ithorisa moruti a the ke nnete jale ke utlwa ka lelapa e se wena ka nnete ke tshwanetse ke o gorise baruti ba re tsieditse ba sebetsa le gona gantle gagolo ga re ntse re le mafolofolo re sebetsa re na le tšhelete nako eno ga e fela baruti ba felelwa ke nako ya gona ba ya metseng e pele e leng gore ke ne ke re ka nte ke o gorise ke sa le mona ngolo wa ka o entse mosebetsi o motle nne o tswele pele nna ke bona o ntse o le lemong tse ntšha empa jale o se o etsa mesebetsi e e tswang ke batho ba bagolo tswela pele mogolo wa ka mme mofumadi wa ntate khaya ga mmogo le bana ba gago le lelapa lotlhe la khaya nako ya fihla e tsena ka yona e mme ke nako e ferekanyang gago nako ya lefu ke nako e ferekanyang gago ga se fela go thweng ke nako eo motho a tsamayang kgotlong ya moriti wa lefu ke gobane ke nako e maruru e bohloko e bodutu gagolo e tlile ke nako eo motho a fetang dinakong tse mpe gagolo tsa bophelo ba gae nakong eo motho a hlokagaletsweng ke motho eo a mo ratang eo a leng gaufinyane le ene mme le lokela le tsedisege ntlha ya pele mme o lokela o tsedisege gore ga le ne le kopangwa ka lenyalo le motlhankana wa gago le ne le ntse le tshepisane gore le tla golwa fela ke lefu mme ka nnete ke matshediso a magolo ga go fela gore ba jwa ga ga batho ba goana ga kana metlheng ena bana ba gago ke moshebile motlhankana mona ga bua le gona ka bona nna ke mosheba o se o se phetogo e kalo-kalo pakeng tsa ka le ene le mokgwa o a leng kgeleke leleme le paqama a beya ditaba tsa gae gantle ditaba tsa basotho tse e reng kgwedi e apogetswe ke maru kapa e be go ka thwe raka le shwetswe ke molebo gopa e siile mahe le palapaleng ashe mona taba tseno ga dikene batho bana ba se ba le bagolo mme e se e le metswalle ya gago e se le bomphato wa gago e se se batho ba banyenyane ke seng kampa fela ka le kgothatsa lona bana ba ntate khaya le ga e ka ba le bona mmalona a ntse a le maatla moyeng a bonagala a tiisitse aa ke ntho e le o e bonang fela ka gare ka mane go na le bothata mme matshediso a pele e ga lona bana ba ntate khaya le kalawa le tsoa le mmalona ka diketso le ka dipuo le seke

mo phoma le sike la mo nyatsa le sike la mo tshwaya phoso le wele tsoha le yena le mo buise mantswe a molemo a ahang a gothatsang le eme le yena bophelong le mo rekolohele le mo etsetse ka molemo lona e se hore le barui empa ka moo modimo o ka le dumellang ka teng le ye ho yena le fihle ho yena a le bone bana ba hae le be le nako ya hae ha e ba mokgwa o teng wa ho mothetsa le mothetse ka mmele ya lona a utlwe boteng ba lona bophelong ba hae kgotso ke ya moshweshwe.

Re a leboga ka matshediso ao mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano. Ke se ke lokisitse ntate DA le nna ke mo file dipampitshana tsa ka tse dumedisang hore a tle a utlolle ditaba tseo tsa tumediso. Mme le bohle ba ka lakatsang ho ba le tumediso e jwalo e a fumaneha ofising ya ka ya bongodi ba mmuso hore re e nepe ka mehla hohle moo re dumedisang. Re a leboha ka ho matlafatsa lelapa. Mme jwale re fihla mothating o moholo moo mohlomphehi tonakgolo a emetsweng ke mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo. Mme mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo o tla rwala katiba tseo ya hae ya bohlomphehi tonakgolo le ya motlotle kgosi. Mme ka lebaka leo, ka hobane o rwetse e kgolokgolo, ke tla kopa hore ha atamela kwane o tla fana ka matshediso re tle re eme. Hobane jwale o tla fetisa hape le matshediso a botlotleng. Ke kopa ka boikokobetso mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo o tla fana ka matshediso. Bend.

Ya le boha bo mme le bo ntate ke kopa le dule fatshe. Ke o lebohe mme mongodi wa mmuso ka sebaka sena seo ke se fuwang ho tla fana ka matshidiso lebitsong la batho ba baholo haholo ho nna letsatsing la kajeno. O tle o ntumelle le nna ka bohlanka ke tle ke qale ditaba tsa ka hore ke tle ke ise dihlompho ho ba lokelwang. Ke hlomphe motlotlei Kgosi Rabasotho Letsie la boraro. Ke hlomphe mohlomphehi tonakgolo Ntate Samuel Ntsokwane Matekane. Ke hlomphe mohlomphehi mookamedi wa ntlo ya mahosana. Ke hlomphe mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba. Ke hlomphe mohlomphehi moahlodi e moholo wa naha. Ke o hlomphe mohlomphehi tonakgolo ya mehleng Dr. Moeketsi Majoro. Ke o hlomphe le wena mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano wa mehleng moholo wa ka mohlomphehi Sephiri Motanyane. Ke hlomphe matona a kgabane a mmuso wa motlotlei. Ke hlomphe ditho tsa matlo a mabedi a ketsa molao. Ke qale ka moo ka mahosaneng. Ke hlomphe marena a sehlooho empa ka kotloloho ke hlomphe morena Mopedi. Ke hlomphe ditho ka ntlo ya bakgethwa. Ka setereke sena ke ba bone ba teng empa le ntumelle hore ka ho kgetholoha ke hlomphe mohlomphehi Karabo Pholosa e le yena mokgethwa wa lebatowa lena leo re leng ho lona kajeno. Le tlempe le ntumelle beng ba ka hore ka ha dibui tse tlileng pele ho nna haholoholo ena motsamaisi wa ditshebeletso o ile a thathamisa hlompho ya rona ka hare ho naha ka bokgeleke bo boholo, ke tlempe ke kgaole hakalo empa ke tle ke hlomphe kereke ka baruti ba re qaletseng tshebeletso ena ya rona e mahlonoko kajeno. Ke hlomphe lelapa la khaya le malapa ohle a weleng ka phatla. Ke le hlomphe bomme le bontate setjhaba sa dikila le lona bohle ho hlaha ka makgalo ho tlalla moswang lefung lena la mohlanka wa lona wa mehleng. Ho se ho hlalositswe hore ke eme mona ke rwetse dikatiba tse pedi. Le nna jwalo ka mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, ntate Nyapane Khaya ha ke a mo tseba ebile utlwe ka yena bonyane ba kile ba tsebana ba banna ba ba le mapetso kapa mabitso a re neketsang. Nna ha re ka ba ra tsebana ka ho otloloha empa ke ne ntse ke mo bona mono nakong eo e neng e le letona la mmuso wa motlotlei. Ditaba tsa ntate Khaya re di fumane ho dibui tse tlileng pele ho rona le paleng ena ya bophelo ba hae eo re e baletsweng ka makgethe ke e mong wa lelapa, mme ya fihla ya boela ya otlollwa hape ke yena mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano. Nna nka re fela ha ke mametse ditaba tsa ntate Khaya, ke ithutile hore ke motho ya neng a rata naha ya habo. Ke nnete hangata ha re batla mesebetsi, e ka re batla mosebetsi fela lebitsong la hore re tle re kwa ba le re jele, re be le moo re sunyang hlooho teng. Empa ha motho a ya mosebetsing wa botitjhere, haholo dikolong tse tlase, a ilo otla bana ba qalwang fatshe haholo, ho nka boitelo bo tshabehang hoba jwale ena o kgatha thite. Mme ho a bonahala hore o entse mosebetsi wa hae ka bokgabane hoo a qetelletseng a hlweletse boemong ba ho ba mookamedi wa sekolo ebile ke utlwa ho thwe ebile ka dilemo tse telele.
Ho feta moo ntate Khaya o ile a gahlwa ke ho kena dipolitiki. Ka tsela e tshwanang, batho ba bangata ba ka hopola hore ho ba dipolitiking haholo ha o kgethwetse mosebetsi wa botona ke bophelo bo monate. Ke kopa ho le jwetsa kajeno hore ha o bile ha o jwalo. Ke bophelo bo boima, bo thata, ke boikarabello bo boholohadi. Hobane jwalo ka ha tonakgolo ya mehleng a na a tlwaetse ho tjho, ntate Paka Ditha Mosisidi, puso ha se potele. Puso ha se potele haholo mehleng ena eo mathata a naha ya rona, mathata a lefatshe a ntseng a ehlwa mekwalaba. Ha le bona motho a le mono, le se ke be la halala re ka ba wa iketla. Ho robala o tlameha ho nahana hore na bana ba Basotho ha ba ntse ba kena dikolo ba tswa e ka ba ba tlo tshwarisa kae ka ditaba tsa mosebetsi. O theha mesebetsi jwang? O lwantsha ditaba tsa boemo ba phetoho ya lehodimo jwang? O bona hore temo e ya atleha, re a iphepa, re tsebe le hore re fetisetse dinaha tse ding hore re kenye tjhelete ka mokotleng. Hore o bona hore batho ba fumana ditshebeletso ditsing tsa bophelo ka tsela e kgotsofatsang.

ka pele ka mokgwa o ba tla tloha ba thabetse tshebeletso e ba e fumane ho bona hore re aha dikolo tse lekaneng hore ngwana e molemo wa mosotho a fumane thuto e nepahetseng e lokelang ke mpa ke etsa mehlala fela dingata di sephara ha se mosebetsi o bonolo mme ka moso ha le bona motho a tsamaya mono e ka ba mokgethwa e ka ba letona kapa mosebetsing ofeng kapa ofeng wa boetapele e tle le tsebo hore monate wa teng o fokola haholo mathata a mangata ho feta ke boitelo ho etsa mosebetsi wa ho busa setjhaba ka mefuta ya sona ka dikgodiso tsa sona ka ditebello tsa sona tse fapafapaneng mme ke kopa re tle re leboe hore ntate Khaya o ile a tela dilemo tsa hae tsa ha santsane a na le matla a sebeletsa naha ya Lesotho ka boitelo re tle re leboe hore Modimo o kile a re kadima motho wa mofuta wa ntate Khaya ya sebeleditseng naha ya habo a bile a ntse a sa lebala ditaba tsa Modimo ditaba tsa moya jwalo ka ha re bone tshebeletso ya hae ge e kaletswe ka makgethe ke kereke ya habo ha ke tla ho lelapa mme kgaitsedi ya ntate Khaya o buile mona ka pelo e bohloko haholo ho latela hore na ntate Khaya o qeteletse a tsamaya a sa fumana lengolo leno la hae le phahameng haholoholo kapa le ka hodimo-hodimo la thuto ka mabaka a hlalositseng mme ke batla hore ke re ho lona lelapa la Khaya ha ke le tshedisa mahlong a Modimo ga hona dibadibadi ga hona barutei le ha re furalla lefatshe lena re ilo fihla re tshwana jwalo ka ha re kene re tshwana re sena letho re le fela ke kopa le tle le itshedise ka hore le ha e le mono a tsamaile ka pelo e bohloko a sa fumana lengolo la hae hona jwale mo a teng o fodile pelong moyeng maikutlong le kelellong le mmeleng gobane o se a le lefatsheng lane le ka nqane e tlempe le itshedise ka gore ha e ba lengolo leo la hae o ne a lokela go le fumana toka ya morena e tla sebetsa e le ka nnete go bao e ka bang ba kentse letsogo gore a tsamaye ka pelo e bohloko a sa le tshwara matsogong ka nakong re re kgatha le matla ha batho ba re etsa dintho tse bohloko re bone e ka re Modimo o re furaletse ga ho bile ha ho jwalo nako ke ya monga rona nako ke ya monga bophelo ke yena motshedisi wa rona ke yena mofani wa dintho kaofela ke yena ya fanang ka maemo ke yena ya re tshedisang ha re na le mathata e tlempe le ikokotlele jwalo ka ha ke le bone o le lelapa le dumelang ho mmopi le tshwarelle ka thapelo e tle e tsebe hore e le fe matla e le kgothatse le tle le tsebe ho lebala ditaba tseo tse bohloko tseo le bineng le nang le tumelo ya hore ke tsona tse entseng hore a qetelle a felletswe ke bophelo bomme le bontate ha se ka dipuo tse ngata motho a ka le tshedisang ke batla hore ke re fela lebitsong la motlotlei Kgosi Rabasotho lebitsong la mohlomphe tonagolo e kopa ho fetisa matshidiso a tswang botebong ba dipelo tsa rona ho lelapa la Khaya le malapa ohle a amanang le lona. Ke tshidise metswalle batho bohle ba phetseng le yena le bohle bohle bao a ileng a ama maphelo a bona nakong ya bophelo ba hae. Mme ke re hopotse hore le hona mona mo re teng jwalo ka ha le tseba e ka nna ba e tla re kajeno ha re furalla mona e mong wa rona o tla ba santsa a bitsitswe ke mmopi wa hae hobane ena tsela ke ya rona bohle ga re na mokgwa wa ho e qoba re tlameha hore re ithute hore lefu ke karolo ya bophelo ebile lefu ke lona le re kopanyang le yena mmopi ya re fileng bophelo ga gona ka tsela e nngwe bomme le bontate ke kopa hore ha ke beile hakana tempele amoele hore ke le tshedisitse bohle ke tshedise
motlotlei ka pholo ena ya hae e meja. Ke tshedise mmuso wa Lesotho le lesetšhaba tsohle sa dikila le setšhaba sa Basotho. Mme ke qetelle ka gore fela ke kopele moya wa ntate Nyapanekhaya ga mmogo le ya badumedi bohle ba faletseng lefatsheng le ka kwano gore o tle ke o phomole ka kgotso ka mogau wa Modimo. Ke a leboga.

0: Ke a leboga band ka sefela seo se monate. Ke a leboga mohlomphehi tonakgolo ya tshwereng molepo ka jeno re o tshedise mme ka moo o jereng ka thata ka teng rona ba bang re a tseba. Re tshedise le mme makhaya, re tshedise le ba tshwileng ga gore re tlo tsamaya gobane modimo re o seke wa tshaba gobane ke na le wena, o seke wa tshoa gobane ke modimo wa gago. Ke tla o fa maatla, ke o thuse, ke o tiise ka letsogo la ka le letona la go loka gaka, mme lefatsheng megato ya rona e badilwe ke Morena. Ke a leboga mme ka matshediso ao le wena re o tshedisitse gobane re a tseba o tshwere ka natla. Re tshedisa le mme makhaya gobane jwale o tla qala leeto a le mongwe a sa ena le bana fela le lelapa. Ga ke phethela mosebetsi qetelelong ke kopa gore ke tle ke phatlalatse gore na go tloa mona re tla sebetsa jwang pele ke kgutlisetsa dithapo ka kerekeng. Ke a tlhokomela gore e ka nna ba ke le gantse ga re qala mona ga ke a tlhalosa ditaba tsa matlo a mona manyenyana, empa ke bone che ba bangwe ba a fumane ka letsong la ka le letsheadi ke ntlo ya setšhaba ka mora tente ene e bende ene e dutse, mme ya batlhomphei e ka mora tente eo ya bona. Empa ga re gutla diqalong re tlatla re phomosetswa gona kwano lebaleng, mme tenteng yane e ke e shebileng batlhomphei ba tlatla ba phomosetswa gona ka teng. Tenteng eo e letsogong le letona e e nang le difestege e tla ba tente eo go tla phomosetswa setšhaba sotlhe se tlileng phupung, mme e be media le bathubi ba batlhomphei. Go na le mmete ko a dueng go itse o tla bo setlhongwe tente pela tente eo ya VIP e be ba tla phomosetswa gona teng, mme security le band ba tla ba ka tenteng ena e bente e nne le go yona. Ka mane ka VIP ke kopa tshwarelo ke lebetse gore bontate moruti le lelapa ba tla ba gona ka tenteng eo le batlhomphei. Mme ga re se re tsamaya go tloa mona jwale re ya dikalong, dikoloi le ke tlhaloseditse gore ke sebaka se go jana, mme re tla tlhoka dikoloi.
1: Mamedi wa sealemoya sa Lesotho e tsamaile jwalo kgaso e o tlolohileng ya lefu la mohlomphehi letona la mehleng la bophelo mohlomphehi Nyapane Khaya. Mme ga re le mothating ona mamedi wa sealemoya sa Lesotho jwalo ka se go file kgaso e o tlolileng jwalo go pheta ditaba e tla ba ko o belaela o ikutlwetse tsona, mme ke a gola motho ka bolela dintho tse fokolang fela gore mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara yeo yena ya neng a rwetse dikatiba tse pedi ya motlotlelitsie la borago le mohlomphehi tonakgolo o fetisitse matshediso a botlotlei ga mmogo le ona a mohlomphehi tonakgolo, mme ka go otlola o bile a babatsa mohlomphehi Mofu Nyapane Khaya ka mosebetsi wa gae wa nako e telele wa go ba titšhere le go okamela sekolo se phagameng sa go gone go otla bana ba Basotho ga mmogo le go sebetsa ka boitelo leetong la gae la dipolotiki ka gare go naga a sebeletsa Basotho. Go feta mono momamedi wa sealemoya sa Lesotho ka bokhutshwanyane fela, mohlomphehi Khaya tshebeletsong ena ya lepato la gae go bile teng setšhaba sa Basotho se bokaneng ka bongata ka kwano, mme ke a gola gara ba teng ba bagolo ka gare go naga go bile teng ena motlatsi wa tonakgolo Justice Ntume Majara, the former Prime Minister Dr. Moeketsi Majoro, motsamaisi wa dipuisano ka legotleng la setšhaba mohlomphehi Tlogang Segamane, letona la maatla le merafo mohlomphehi le Johnny Mpotswane. motsamaisi wa nako e fetileng wa dipuisano mohlomphehi sephiri motanyane mme ha ditaba di le tjena wena momamedi wa sealemoya sa lesotho o tla hopola gore ke ntse ke sa tsamaye ke le mongwe o fa ditaba tsena tsa kwakwano ka bothabothe kgaitsadi ya ka tla ba ke eno a gaufinyane le nna kwano
2: ga ke lebohe wa mphato mme mamedi re tswele pele gantse re bua ka ena motlhomphei mofu nyapanekgaya ba motse ba mamopakile ka ditaba tsa gae nakong eo a nantse ya phela mme re ka gopotsa molomo ditaba fela mane la bobedi sephotsong sa bophelo ba gae a tlhaloswa e le setsebi le motlhanka wa setšhaba ya neng a dumela gore ngwana wa mosotho o lokelwa ke monyetla wa fumana thuto go sa le jalo e le a ba sere setho sa parlamente ya metlheng motlhomphei motloimadie o ile a mo babatsa a bontsha ka sebo sa gae ntlafatsong ya ditshebeletso tsa bophelo nakong eo ke ntseng e leotwana bophelo go kenyeletsa go tlisa metšhini ya kalafo ya diphio sepetleleng sa motebang go feta mona motlhomphei khaya o ile a sebetsa merafong pele e ba titšhere ya e ba mosuetlhogo wa sekolo se phameng sa kgone jalo ka ga wamphato a e boletse mme a kgethwa go ba letona la bophelo a emetse lebatowa la mekgetšhane tlasa legotla la kobotata ya basotho abc ka 2017 a fetela go sethala sa godiso ya moruo e leng mec ka 2021 mme ga morago a tshelela go lekgotla la setšhaba le mdc ka 2023 morape khaya o tlhokagala a le dilemo di masome a tsheletseng a metso e mmedi sepetleleng sa sebotlhe nakong eo a ntseng a ntshetsa thuto ya gae pele ya phd eo lapa le e tlhalositseng e ka nna yaba gore a tle a tlhokale taba eo e ka nna ya ba ebile sesosa ka taba tseno tse sa tsamaya gantle mme tolo ka gawamphato a boletse go mofu o tlhokagetse ka morago bokulo bo o kenyeletsang kgatelelo ya maikutlo lefu la diphio le go ruruga gwa pelo mme ge mamedi ga re le mothating o nana sentse go tla phethelwa moruti o ne a keta go etsa thapelo ga jwale re ka ga bolela bomphato bao re sebeditseng le bona gore e gaso e ne e otlileng e fetele go wena ka kotlologo ke nthatisi sello selina mogotla tumelo letlala gauta bopa mahlakwana kgwele motletjwa nkgatlhe tshekelo tawana le molefi lenkwane mme ga jwale studio
3: ngwanamme
2: studio rapshin
3: ngwanamme
2: ngwanamme
3: ae
2: ngwane o ko dinke a elaleo
3: mamedi metsotso ya rona e lesome pele re fitlha jalo goreng ya lesome ae ka nnete re leboa tshebetso eno yeo basebetsi mmogo ba bileng le yona ka mono ka bothabothe mme ka nnete le rona re sentse re remeya ya badumedi botlhe ba faletseng e phomole ka kgotso o mogaung wa modimo mamedi re tswela pele jalo ka lenaneo la rona mo nna le wena re lebang teng ke goreng yane ya lesome le metso mmedi ga re fitlha goreng ya lesome mamedi re tla nne re itswelele pele ka taba tsa rona goreng yane ya lesome le motso o mongwe ke bontshitse ka nnete gore re tla boela re ba lebane ba tlatla ba re thusa ka nnete gore mamedi ga o le boemong ba go batla go reka koloi na o ke dintlha di feng tse o ka di shebang gore ka nnete ditaba tsa gago di tle di etsagale ka nepo mamedi re ko fe jalo Jennifer Lopez are all I have o na le LL Cool J

Mamedi ke niyo are so sick mamedi metsotso ya rona e medi fela pele re fitla jwalo ho reng ya le shume me ka nete e re be ya metsotso ya hore re tle re tlo fa jwalo ditsebiso tse akaretsang hore ka nete o tsebe hona tsentseng di etsahala tse ka wa mang ke difeng wena mamedi wa sala masala sotho metsebiso ya pele mona e bale ya tjena ho latela lefu la morena kgosi bereng ho koptjwa lelapa lohle la bereng ho ya kopana kolo ha mohlalefi ka sontaha sa la leshome le motso mong kgweding ena ye hodimo selemong sona sena ka hora ya leshome hoseng tsebiso ena e etswa ke morena sekgonyana letsie lebitsong la lelapa. Mokgatlo wa Lesotho wa batho ba nang le bokowa ba pono o tsebisa ditho tsohle tsa ona hore mokgatlo o tla keteka sehopotso sa dilemo tse 40 o thehilwe ha mmoho le letsatsi la matjhaba la molamu o mosweu International White Cane Day. Keteko ena e tla tshwarwa ka labohlano la 16 Mphalane 2026 mme se tla tshwarelwa mohlodi wa bophelo Training and Rehabilitation Center ha Tshosane. Lenaneo la letsatsi le tla qala ka mokoloko o tla tloha Stoto Stadium ka hora ya bosupa hoseng o lebile jwalo MBTC ha Tshosane. Lenaneo la semmuso le tla qala ka hora ya borobong hoseng hona ha Tshosane. Mokgatlo ona wa Ellen LVIP o mema ditho tsohle tsa mokgatlo ho tla ba karolo ya mokete ona wa bohlokwa e le ho keteka bohlokwa ba molamu o mosweu ha mmoho le dilemo tse 40 tsa mokgatlo ona o theuwe ka boikokobetso tsebiso ena e etswa ke mophatlalatsi wa mokgatlo Mofumahadi Nteboheleng Mohlahlubi. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setjhaba le tla etella pele letsholo la ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ba merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang thau ho matlole le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rent Mutual Assurance Tshiamiso Trust Fund le Fair Hetse. Basebetsi bohle ba sebeditseng merafong mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di salletse morao ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgolwa ka la 19 ho isa la 30 Mphalane 2026 mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha se di netefaditswe. Ha lesuku ka la 19 ho isa ho la 20 Mphalane 2026. Mafeteng la 20 a nang le motso o le mong ho isa la 20 a nang le metso e meraro Mphalane 2026. Leribe ke la 19 ho isa la 20 a nang le motso o le mong Mphalane 2026. Berea ke la 20 a nang le metso e mmedi ho isa la 20 a nang le metso e meraro Mphalane 2026. Ebe Maseru ke la 20 a nang le metso e tsheletseng ho isa ho la 30 Mphalane 2026. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setjhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hohle diterekeng ka ho fapana kapa ba letsetse dinomoro tsena 5803-6846 ho ntate Mpho Matsinyane. Mona re le balebedi ba Radio Lesotho re kopa ho tsebisa motho ya bitswang Amohelang Howe hore a thodisitswe hore o thodisitswe ka ID ya hae. Mme ena ke motho wa Thabatseka. Re kopa motho mang kapa mang ya mo tsebang a mo tsebise hore a tlo e lata Radio Lesotho ho balebedi kgorong ya Radio Lesotho. Tsebiso ka bolebedi ba sealemoya sa Lesotho. Mamedi metsotso ya rona e meraro ka morao ho hora ya 10 e ne e le ditsebiso tseno tse akaretsang ona mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Mme re kgutla mona re nke pina e tlere re kgutla mona re tle re tlo kena jwalo re kgutlela ditabeng tsane tsa maemo a lehodimo re o behe sehlohlolong ona mamedi hore na ebe o lokela o tlo sebetse ditaba tsa gago ka tsela e jwang letsatsing lena la kajeno mohlomong le matsatsi a latelang hore o tlobe leseding o tsebe hore na ditaba tsa gago di ka tsela e jwang ngwana mamedi wa sealemoya sa Lesotho. Kofa jwalo Fantasia a re when I see you.

Mamedi ke Nelly are just a tree. Mamedi metsotso ya rona e le shumele nang le motso le mong fela. Ka morao hora ya le shume. Seyalemoyeng sa hao wena mamedi sa mantlha ho tloha tele ho ya tswame. Chechane mamedi. Ke bontshitse ka nnete hore ke tlo o fa jwalo ditaba tsa maemo a lehodimo re utlwe hore na ebe o ipeya leseding jwang. Mohlomong haeba o ne o so fihle ho sengwane ha nne re o fa jwalo maemo ana a lehodimo. Mamedi ho ka lebella hore le kwaele ka ho kgetha dibaka. Ho tjhese empa ho be mahareng ho isa ho futhumala dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebella ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha leboya bophirima. Ho na le monyetla wa diperesente tse 30 wa pula e ka kgemang le diaduma. Mona le mane motsheare wa mantsibuya. Mme wena mamedi wa seemo sa Lesotho ka nnete. Ha o sheba di-temperature tsa rona letsatsing la kajeno maseru mosheshe 1 mafeteng e ka sitana le mo halesuku le kuting ke 20 a nang le metso e robong ebe qa chasnack ke 20 a nang le metso e robedi ha mokgotlong e le 20 a nang le metso e mehlano ebe oxbow ke 10 le nang le metso e robedi bothabothele ribe le beria ke 20 a nang le metso e robong ebe thabatseka ke 20 a nang le metso e mehlano ha semonkong e le 20 a nang le metso e meraro. Mme wena mamedi letsatsing lang la hosane ka nnete maru a tla dula a thibile ho ka ba le menyetla ya diperesente tse 40 tsa pula mona le mane e kanang e kgema le diaduma. Mme wena mamedi ke ditaba tsa mafelo ana a beke. Letsatsing lang la Sontaha wena mamedi re ka lebella menyetla ka nnete ya diperesente tse 60 tsa pula e itjadileng le diaduma. Mo wena mamedi ka nnete ke letsatsi le lengwe o santse o lokela o tle o ipe hantle gore na ebe maemo a ka tsela e jwang letsatsing lane la hosane wena mamedi maemo a letsatsi lane la hosane ka nnete le ona gore o tlo o tsebe gore na ebe le ona a ka tsela e jwang ho fitlhela letsatsing lane la Sontaha go fa jwalo malla shwahla ba re makwete.

Mamedi metso tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e mene ka morao hora ya leshome. Ke shebe o na le nakwa le zincumalo ba re lerato laka. Mamedi motho enwa o ditabeng tse ngata haholo. Shebe ha o fitlha, ha o sheba ditaba tsa hae. O ne a lokela ka nnete letsatsing la llama hobane ka nnete o na le kopa beili hape hore a nne a lokollwe ka beili. Ka morao hore ka nnete ditaba tsena tsa hae tse ngata haholo mamedi. O tobane le dinyewe tseo thong ka nnete di 20 ke kgolanang le motso le mong kaofela. Tse kenyelletsang bohlaswa fela ba mona ba bobaeda ba strateng fela hobane fela motho a ile a etsa ntho tse re reng ka nnete o utlwa eka o moholo o feta strata utlwa eka o matla o feta strata mme ka nnete molao catch up le wena ha o ntse o etsa ntho tse kang tseno mme ke tsa tseno tsa ditaba tse e leng gore nyewe ya gae ke utlwile gore e thethesiwe re tla utlwa gore na ka la 20 ke bone gore e tla kgutlela jalo ka la 20 kgweding yena eodimo 20 a nang le metso e supileng motlhomong ga e ba ke sa fose mme ka nnete ke utlwile gore batho ba bangata batshetsi ba gae ka ofela ka nnete ba se ba bontsha gorao batho ntse ba etsa ntho tse kgolo ntse ba fuwa dibeili Aforika Borwa mono mme ka nnete na yena ke eng yena e leng gore ga a fue beili ka nnete ebile e le mothabisi e le entertainera gobane ka nnete go thwe ae ga ka lokollwe a lo iketsetsa tšhelete a na tsebe gore a tle a patale di-lawyera jwalo ka ba bang ka nnete ditaba tsa ye di ngata haholo empa nna ke oku ba e bua dikasi mona ba tla o jetsa gore kasi ya gago se ka ba ba utlwa eka o solehlwa e golo feta kasi ya gago kasi yona e tla dula e le ka godimo wena strata ga sena bose strata ga sena bose gobane tsatsing le nako yena o kwanye ka wa chesa gosane go na le ntwane nngwe e ntseng ye gola yeo shebileng ke go tlo bone bomadimo abe ba strata go na le ntwane nngwe ntseng ye o shebile strate mane ga a phama mono o phama a overtake a ba o dia strata ke mmuso strata ke mmuso mme ka nnete strateng mmuso wa teng o ka change anytime jale bo shebe ka nnete o setilwe le o tlhokomela fela ke se ke le boemong bo ke nang le tšhelete bophelo ba ka bo le ka tsela e tsena re ka nnete ke ipee gantle ka tsela e tsena gobane jale ditaba tsa ka di tla fosagala mme ka nnete molao ona ga o sheba e tlile Aforika Borwa mane o sheba ka gore jale ga etlile go sheba ka yona boemo bono ba gago because o ne o lokela ebe o motlala jale wena o kgetha go ba motlala o fosaetseng e tlile molao o tla o sheba ka yona tsela yona eno yo o batlang ba o shebe ka yona wena mamedi metsotso ya rona e 20 a nang le metso e tsheletseng ka morago gora ena ya leshome ke tlo o fa jalo la source ba re I do o na le Amanda Black.

Mamedi metsotso ya rona ya 20 a nang le metso e mehlano pele re fitlha jalo horeng ya 10 le motso o moo. Mamedi ke shebile taba mona, ke batla go bua ka taba e nngwe mona ya mme mona a nang le bothata bo bong ba siki ya leihlo mona mo e leng gore ka nnete mamedi e ne se ebile e kwetse jalo ya e kwala leihlo la bobedi. Wena mamedi ka nnete ditaba tse se monate go hang ke ne ntse ke re ke ithuta gore na ebe siki ena ke ya mofuta ofeng e bitswa mma mohlhomong gore ke tle ko fe ntlha e tlhakileng ka botlalo wena mamedi gore o tlo utlwa gore na ebe e bitswa mang. Empa ditaba tsa bohlokwa ke gore Basotho wena mamedi ke batho ba e leng gore ba tseba go utlwelana bohloko, ke batho ba tsebang go utlwelana bohloko. Mme taba ena e re mme mona o ne a se a bile a na le mathata e leng gore ka nnete e sale a ntse a kopa dithuso re ela ke kopa dithuso gore ka nnete ke nne ke be boemong bo e leng gore nka tlo qetelela ke ile ditabeng tsa operation ya gae ditlaleo di bontsha ga ka nnete e le ya boleng bo re reng re bua jalo ka ditšhelete tse ka isang go 320,000 e leng gore ka nnete e ka iphumana e fetotse bophelo bono ba gae. Tšhelete ya e tlhokang ka nnete ke 320,000 gore bophelo bono ba gae bo qetelele bo le boemong bo botle. E laba ka nnete ka mora matsatsinyana re mohlankana ane tšekatšeka le Gabathakedi ka nnete o la a qetelela a gatetse pele a nkile taba ena a e famoletse godimo ka nnete, a e phamoletse godimo haholo gore Basotho ba thusetse. Ke letsatsing lane la maobane fela ga nne re robala mamedi go se o bua ka tšhelete e kalo ka 250,000 e leng gore Basotho ga ba fumane lentswe le nepaetseng the voice e kgonang gore ka nnete ga re tsweng le mona Basotho ba kgona gore ba ka thusetsa. Mme ka nnete ke utlwile gore ditšhelete tse nonong ke a tshepa pele e be ke ena e fela pele letsatsi ya la Sonta le fitlha ka nnete tšhelete e kalo yona e tlabe e se e bokeletswe, tšhelete e kalo yona e tlabe e se bokeletswe mmamedi. Mme ka nnete re sentse re le ka moso ga go na le ngwana bo rona ka nnete yo re utlwang a tlhoka thuso Basotho ka o fela ke a tseba ba tlhoka thuso ka o fela rona re tlhoka thuso fela ka nnete. Go na le maemo yo e leng gore re tlabe re bona gore thuso e ya tlhokala ge le ga bona ka mohlankanane nnete mane gane a ile a longwa ke ntsa jalo ka nnete gore Basotho ba ile nne ba phalla ka maatla a magolo. Mme sentse re tshepa ka nnete gore le ka moso ga e le Basotho ba bang ba ntse ba na le mathata re nne re phalle ga kalo ka nnete. Ga o ka sheba o ka utlwa taba ena o e shebeleletse ka nnete Mosotho wa tseba le a nang le 10 rand fela o ntse kgona gore a fitlhe a latlhele ka accounting tseno tse fanweng re bua jalo ka account ya Mpesa le Eco Cash ka setana le ya banka. Ka nnete wa bona gore Basotho ba ntse ba latlhela go thusa ngwaneno wa bo rona a ilo etsa operation eno ya gae ya leihlo operation eno ya gae ya leihlo ka nnete gore a be boemong bo nepaetseng le yena e tle be motho a gutle a tlo sebeletsa bana ba gae a gutle a tlo sebeletsa bana ba gae wena mamedi. Mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore di bohlokwa haholo ke tlhokometse le lebitso la gae ke mme Makarabo Phasumane Letswela. Mme ka nnete ditaba tseno ga di monate go gang empa ge Basotho ba e phamoletse godimo haholo gore ba tle ba thuse mme mono a qetelele a fumane monyetla ono wa operation ya gore a tle a boele a bone gape ka maihlo a gae a le mabedi a tsebe go sebeletsa lelapa la gae le bana ba gae le molekano wa gae wena mamedi. Mme ka nnete ke ntlha ya bohlokwa yeo re e opelang matsogo gore ga ka nnete Basotho mo re entseng gantle ga re ne o tshore ka nnete re entse gantle re seke ga ba moloko one fela o tsebang go lla go lla teng re a lla ka nnete mo o re lokelang go lla gore dintho ga di tsamaye gantle dintho ga di ka tsela eo re di batlang ka yona empa ka nnete moo go etsagetseng gantle teng re lokela le teng re nne re phamolela ditaba tse jalo godimo ka nnete re bontshe gore ae Basotho le sebeditse mme le ntse le sebetsa le ntse le etsa ka nepo gore ditaba di nne di tsamaye ka tsela e nepaetseng. Ke yona ntlha yeo e leng ya bohlokwa gore re le Basotho re be le botho botho re le Basotho ke yona ntlha ya bohlokwa gore ka nnete re tle re godise nalane ya borona ga le Basotho nalane ya borona ga le Basotho ke yona fela ntlha yo re reng ka nnete e bohlokwa haholo. Mamedi metsotso ya rona e 20 fela pele re fitlha jalo goreng ena ya 10 le motso o le mong goreng ya 10 le motso o mong.

Hamedi metsotso e le 12:20 ke Musa ona le questa bar backroom o tla nrata jwang ke dula backroom wena mamedi ha o sheba mamedi ke shebile mona ke shebile ditaba tse ntle tsa maemo ane a mokete wa dikapeso ka mane ka sekolong se seholo sa kwetliso ya matitjhere wena mamedi ka nnete ka sekolong se seholo sa kwetliso ya matitjhere mme ka nnete taba ena ke e kgutlela re qeta ho utlwa mona ka nnete moo letona motlatsi wa tonakgolo Mantomi Mejara a neng a bontsha ka nnete hore ntate Khaya e ne e le titjhere e ne e le mokwetlisi mme ka nnete taba ya hore kgatello ya ebalong ka hara yona ya puso ya hore ka nnete ditaba tsa ha batho ba kene sekolo fela mesebetsi e le siyo mesebetsi e le siyo ena mamedi ka nnete a re ke ya emeng ya mesebetsi e matla ka ho fetisisa ya bona e le matona ka nnete hore ba bone hore Basotho ba na le mesebetsi mme ka nnete ke mona ba ntse ba graduata ba ba le mangolo a mangata re ba le matitjhere a mangata ke le ka e hlokomela dibekeng tsa ho feta ho ne ho graduata ka sekolong se seholo ka mane sa setjhaba ho graduateuwe re bone ka yunivesithing yane ya Botho re le ka bona le ka lemkonkwing ho graduateuwe ka nnete Basotho ba ntse ba ba le boiphihlelo empa ntlha bohlokwa ke hore na ebe maemong a tshebetso ba tla ba monyetleng wa hore ka nnete

batle ba iphumane ba tleile ba nepile ka tsela e jwang. Hobane ntlha botlhokwa yona ka nnete kore ha o kene sekolo tebello kore jwale o tsebe ho ba le mosebetsi, mme ha o sebetsa ho bobebe ka nnete, hobane jwale bana ba bang ba tlang ka mora hao le bona re lebelletse hore ba tle ba iphumane ba le boemong boo ba ntseng ba kena sekolo, ba thusa jwalo ke bana ba ditlhapiso ba manpower. Mme ka nnete ha fela re sebetsa ditjhelete tse jwalo di tla iphumana di kgutlile Basotho ba bang kaofela ka nnete le bona ba le boemong bo e leng hore ka nnete ba fumane dihlapiso tseo, hobane jwale tjhelete yona ka nnete e kebe ya nna ya tswa fela re sa bone hore na mesebetsi ya hlaha jwang hore bana ba bang ka nnete ba tsebe ho e patala e tsebe ho kgutla. Wena mamedi ke hlokometse ka nnete ke tshebetso re sentse re ba lebuisa le bona gare ka moo ka Lesotho College of Education Modimo a ba tleise ka nnete e tle re ha nako e dumela ya hore ka nnete ba fumane mesebetsi ba tle ba e fumane, mme re tle re bone hore na ebe ditaba tsa bona ka nnete di tla ba ka tsela e jwang le bona ba tle ba tsebe hore ba ke ba iphumane ba le boemong bao ba fetolang maphelo ka malapeng. Tlha bohlokwa e hona mono wena mamedi wa Seemo sa Lesotho ka nnete maphelo a ke a fetuwe ka malapeng, hobane ka nnete re tla be re sebetsa e seng ebeneneng re dutse ha emana re bangata re qetella le ba bang ka nnete ba hana ho kena sekolo, hobane ba re sekolo ha se na thuso hobane ke bano ntse ba dutse hae le bona. Re e leng rona bana ba ithuta ka tse nepahetseng tseo ba di bonang, jwale ha ba bona hore ka nnete ho a uwa sekolong ho a sebetswa, le bona ba tla ba monyetong o ba tsebang ka nnete hore ae ho a uwa ka nnete mokgwa mosebetsi o teng maphelo a fetoha. Ntlha ya bohlokwa yona mono hore re fetole maphelo ka nnete re nne re be boemong bo e leng hore ka nnete molofane wa changea le ona ka nnete ba bona ba bangata ore ae sekolo se ne se le bohlokwa. Mamedi e re ko fe jalo dikwabe twins ba re sobonana.

Hlohora ke ya leshome le motso o mong seyalemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molaentladi, momamedi ke a o dumedisa. Letona la mehleng la bophelo, Mofu Mohlomphehi Nyepanekhaya, o tla phomotswa borokong ba ho qetela tshebeletsong e tshwaretsweng Bothabothe kajeno ka mora bokulo ba nako e telele bo kenyeletsang phallo e phahameng ya madi le lefu la tswekere. Ditabeng tsa matjhaba, naha ya Zambia e tekenne tumellano ya dilemo tse 5 le naha ya Amerika ya dithuso tsa kapa tshehetso ya dithuso tsa bophelo tse hakanyetswang ho dibilione tse 3.6 tsa didolara tsa Amerika. Letona la bophelo Zambia Mohlomphehi Roma Chilengi o re sesiu sa ditaba tsa bophelo kapa bokudi ba matswallwa a Zambia tse tla arolelwanwa le Amerika ke fela tse thusang Amerika ho etsa tshalo morao le ho hlahloba tswelopele ya mananeo ao e a tshehetsang ka ditjhelete. O re tumellano ena ha e kenyeletse hore Amerika e be le seabo dihlwedilweng tsa naha eo ka ha ke hona na dipuisano tsa teng di tla tshwarwa hamorao. Ke a phethela. Mokgatlo wa lefatshe wa dijo o re o hloka dimilione tse 30 tsa didolara tsa Amerika ho tlatsetsa thusong ya baphaphathehi ba Congo ba naheng ya Burundi. WFP e re e hloka dimilione tse 5 tsa didolara tsa Amerika ka kgwedi ho tlatsetsa ditabeng tsena. Ditaba tsa hora ya 10 le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.

0: a reka koloi ka maemo a hae mohlomong hore na o bue mong bofeng fela na a ka lokela a shebe di eng ntlheng tse e leng ka nnete o reka koloi ho tsona. Mme mamedi moeti wa rona o santse a le teng kwano re bua le yena re tlo tshohla ditaba tsena ho tloha
1: tate morena o ntse a re ba baletse ho tloha mafelong ana ho tloha beke ena e qadile ka nnete ha e ba re fihlile la bohlanongmo.
2: Ntate ke taba tse monate hle, ke tshepile hore hle ga tlo tla re foka ntate ke la bohlano go tlo phomola re sentse re tatetse le go phomola ba banta.
1: Eya ntate wa ka go jalo ya ko tlo qale o dumedise mamedi wa seema sa Lesotho o mo hlalosetse gore na wena o mang a hlang go kae jwale re tsebe go tswela pele ka ditaba tsa rona.
2: O ka lebitswa ke Ngaka Lesedi ntate, ke tlwaelele haholo ka genetics, ke motho a sebetsanang le dikoloi le go thusa batho ga ba lo di reka le go di lokisa. Ehlile nthong tse amanang le dikoloi o tla mphumana ke le teng.
1: E le gore tsebo ya gago e tlile ka godimo ditabeng tseno tsa koloi ntate wa ka.
2: Ya ehlile re a pharalela ga go tlia dikoloi ntate, re a pharalela golo fela.
1: Ke a gola re tlile re tswela pele ntate wa ka ke a leboa. Ha o sheba fela ntlha e ka setlhomo mohlhomong re qala ka nthonyane fela gore motho ga a tswa tseleng ya gae gae ke se ke batla go reka koloi ntlha ya pele mohlhomong e o ka eletsang gae ga e ba o batla go reka koloi he ga re qale mo ke o kae mo kare mohlhomong motho a qale teng ga lo reka koloi.
2: O ya gola dintlha tsela di se di tla ya ka gore na ya motlhoko go motho ka nako eno gobane dintho tse dingwe o tla fumana gore di-seasonal napo di ka dinako tse itseng. Eya ntate ga re bue ka gore o tlo reka koloi o ka reka koloi e ka ba ke ya kgwebo kapo ke ya lelapa jale go setswa gore na o tla bo rekela lelapa kapo ke kgwebo napa o batla e tlo sebetsa bobedi obane jalo mapeni a o dumelele go ebe o ka batla e nngwe kwana wa batla e nngwe kwana o se batla e tla kgona go matha dipakeng mona ntate. Yona potso e botlhokwa eno pele re etsa qeto ya gore re reka
1: koloi. Ke a gola ehlile tla ba botlhokwa he kore re qale boemong ba motho e le bomong re tlatla kgwebong nenneng motho ga e le motho mohlomong o tla tlhodi ya gole jalo e le mme e leng tate e le motho wa mme re qala ka bomme pele a re aya jale ke batla go reka koloi ya lapeng o lokela a itlhophele eng a qale kae.
2: E le go tseba o nka mme ntate re ke etse motlhala jole ka go thusa batho go kgetha dikoloi go na le nako e kile are ga mme a loge ka koloi e nngwe ga e startwa fela ka ukwa gona mme ke wa reka kotsi empa jale go ne o se go rona gore re ka nna ra bua ntho tseno gobane ga re ame e tabeng e
1: jwang
2: empa ka bokhutshwanyane ga motho wa mme kapo ya sa tsebeng a loge ka koloi ntho e botlhale ke gore nako da kao fela ke tsaya gore ga o reka koloi a kompebe go na le ntho o e tsebang e bang go sena ntho o e tsebang ya le motho a tsebang taba tse jalo tsa dikoloi. Eya ntate jale motho a jalo yena go na le ntho tse a tla di sheba ke tlo etsa mohlala gore na rona re shebang gaholo e le gore le ba sa tsebeng tle ba kopitse oba ke re sepheo sa lenaneo le ko gore motho a sa ithute
1: go ithuta
2: eya ntate jale a ko etse gore bonyane ga e ba o lo reka koloi o motho a tsebang letho kapo motho a sa tsebeng letho sheba koloi ka matlho tse dingwe ga o tlhoke le go qale pele o itse o batle ntho e gole sheba ntho tse gaufinyane ga tlo etsa mohlala o tla e pota koloi ya gago o shebe gona e shebala jang tse dingwe o tla fumana dipentuwe fela ga o sa bone ga ona bona ora eba nna koloi ena e pentuwe ga o sa tsebe jale tse dingwe le ka dikeripoto ga di tlatsa ka di-exhausteng ka mona ntate le ka di-studulu gore le e ba e ne ntsha mosi o motsho o fumana gore mosi ono bokgokgo bono ga bo sa bonagala e bang o le jwang e tla tshelwa ka anti-smoke ka mane ka engineng ka mane jale ntho e botlhokwa a ko etse tlhabo ya matlho kapo visual inspection o shebe tsotlhe jale re tlo qala visual inspection o ko e potapota ga o qeta o e potapota tlhaela ka gare ka mo bogolo ba rona ya dikoloi tsena ke di-automatic a ke re ga o se e starte ga o se e etse letho tlhaela ka gare ka mona e la ke e leva ka mona go na le ntho tse mona tsa o tla fumana gore ke shift lock e na le senotlolo se

0: se o dumela ka go le soba le leng le o kenyang senotlolo yo o dumela go bonyane le haiba koloi ya gago e sa ka ya e sa startwa o kgona o e shift o tlo fumana go koloi tse ding ga o sheba mona mo gee di ka ga e tsamayang teng e mengwapo ntate wa bona gore gale go betanwa le yona koloi ena gore e change ande wa tseba gore ga o kala e ba go betanwe le yona je gona gale ko gore le nna gearbox-ena e sentse e shwile wa e sheba ntho eno ya wa e bona ntate gore he e ka nna ba ke tlo poka jwale o ye ka mane ka engineng ka moo wa tlaela gore na motlhomong e na le metshwetso ya dioli go na le re tsebang e retsa ena ya moele ya metshwetso ya dioli ena yona ga e ya moele ya gobaneng go na le ntho tse o tla fumana gore jole ka koloi e nngwe e ntšhatšhatšha ga re a lebelela jalo empa ena gare ge nke go e reka mothong kapo o e reka mane jarateng mo re tseba gore di rekisiwa
1: gonaee
0: anda jale ga o fitlha mono wa e sheba gore na motshwetso o jwang ga o ka bona e se e le sekono wa bona ga o ka bona e se e le sekono o tsebe go na le go
1: patuengobae
0: bogolo a ke re checka nnete motho o mo le mo wa ka itlhophe gore a tlae gantle ga se mogele le bone jale wa e sheba ga o bona gore sekono a o tswa taba o ntse o tla tla o tla wa sheba gore na go na le mo o kang go na le ntho tse re di bitsang di-gasket ga ke rate agolo gore re tebe ka puo ena gobane ke batla e molemong le a sa tsebeleletlho a nna a ikutlwa moeleng go na le ntho tse petšhang mono jale ntho tseno tse petšhang mono o tla fumana gore ga e sela tsa motlhomong engine e le a ka qhakgololwa o tla fumana gore gobane ya e tsala ntho ya gore motho a reke koloi athe o reka koloi e se qhakgololotse gona mono maane a sa lebelela gore ka ba go jalo jale wa sheba gore aa mona ga ona metshwetshwe mona metshwetshwo e teng jale mona le ntho tsena tse petšhang ke tsa gale kapo ke tse ntšha ke tse fitlhale le koloi se re ditse ba tse fitlhale le dikoloi le tse sa fitlhile dikoloi go boetse go ba le ntho tsena tse o tla fumana gore ke mabanta kapo ke di-chaine jale go na le tse gaufinyane go na le tse sa fitlhelea bobebe go tse gaufinyane wa sheba le ona mabanta ano gona ga ena re koloi e ga ke tswa mo legaue gobane ga le kala legau a e se ke le ka ntle o jarete ga e sa le boikarabelelo ba bone e fele ba gago jalo wa di sheba ntho tseno ga o qeta o di sheba go tu o ka boetse wa kopa a bo state le yona ga bo state le yona o a sheba gore na engine ena ya gago e duma jwang go na le modumo o tla utlwa gore o na kwa koloi e tlwaeleileng go na le o tla utlwa gore ache le a ba ke tsebe letlhwa ka koloi ena ga e dume ga monate o fumana go kaya jale ga e ba koloi ya gago e etsa jalo ga se botlhalo o nne o tswele pele o tlo o botsa gore na jale ga e duma je e be mathata ke a feng a tsebo o fa ka ga letso kapa ga e ba a sa o fe ka ga letso motho o tla boile le ena kapa a boile le rona ga tla o fa ka ga letso gore na ke ga o e tsala jwang jale ga o e tsala je jale e tla re ga a qeta go e dumisa jalo he e be le ka le amane mo thong ke test drive ga le qeta go ya test driving ga le kgutla jwale o tlo sheba metshwetshwo yane ya diolu ba bogolo ba yona jale le a e ba e ne e tlakoleile le sekono e tlo bonagala gantle gona eyandate e tlo bonagala gantle gona ga e se e le sekono jwale o tla bona gore o motshwetsho ko o nang monana ga e kgona metsi ana a dutla mona ga e bo ntho itseng ga e sebetse le itseng ga e sebetse le mane gearbox-eng ya rona e ne ntse re e belelela re e mametse gore nna ya tšhintšha kapa ga e tšhintše le mabone gobane di a tlakolwa o tlo fumana gore mabone a tlakolwa ka motšhini ba na le yona le bona e ka be gotlisitse gagobane ga o ka wa e checka pele o ya mono o tlo re lekanya gore e nepaetse athe o tshwanetse o lo test driver pele ga o gutla e tla be trigarile kapo ntho ane e sa le elela ka yona e tla be se e tlhaile gape e tla tseba go laeta le bona jwale e be wa e kenya motšhini ge o tsebo o bona gore na eng ke eng jwale motšhini e meng e monate ka gore e tla be o tswetse le tsa gale ga e ba go la e tlakola e tla otsetsa gore a go ne o na le ntho e itseng ka mona e tlakotswe jwale go na le e tla otsetsa fela gore a bothata ke ntho e itseng kapo yo mongwe ga ke bone bothata

0: ala sono no wa genetics go mong o tla o jetsa go ona na le botata mona botata ine le boitseng boitseng boitse ntwe na la ba na sa go jetsa go na e tla ga ga tsena ga ta fumana wa go le yena e kile ya ba le botata boitseng
1: heba
0: wa le ha ke tsebe go kana o ka ke mana mo go tla be se re sheba mosi ha e sentse duma jwala ke re se re tswa test drive
1: fele
0: re ke re tloele ntse duma mono go bona na mosika mona o jwang o tla fumana go ha e tete na go da te tla fumana mosi wa yona o sentse o bontsha wa tshika nete a tshi taba tsa bona di dipe ka mona
1: o buile ka taba ya hodume ka hle ke qala ka yona taba ena ya hona majagateng monana o tlo dinke di le pedi fela hona majagateng mono o buile taba ya hlile teng ka nna thola sentse ena le mathata ntlha ya bobedi o buile taba ya modumo mohlomo motho emong ha ke re ka utlwa e duma jwanjwanya banene motjha motho a botimano ga ebile lela sepotla ke utlwa re lela sepotla ditaba tseo ga di le pedi jwalo o ko di bokeletse fela.
0: Oh, sepotla sena go na le sa morego ka bokhutshwanyane go na le sa morego go na le sena se iketsagalelang se iketsagalelang ke sesupo sa bothata se rerueng ke ntho e le gore monga yona ya monate fela eyandate ebile tseno tse nang le sepotla di na le mokgwa ore le tsona ge di shebe ntse di le jwale di na le gore ge di shebe gobane le tsona sepotla sena ga selele ka go tshwana ga fela o so o na le tlhaloganyo ga selele ka go tshwana o tla kua ga tshebana sena ke sa seboko sena ke sa thabo obo ka kolo o thabile kapo sena o lla engine jwa eanda
1: e jalo o fe mmamedi ke motlhomong ka yona taba eno gobane ga a fitlha masake mono yena o dumelwa ga ya ka nnetekoloi tsena di nepaetsa di le mo e le gore go yena ntse di ka ba le mathata di le mono
0: ke re go momamedi koloi tse e nang le demand e kgolo ga ke etse motlhala ka Honda City koloi tse e nang le demand e kgolo ke gona moo ka nna a fumana o lemetse gagolo gobane jwale le ga o ka fitlha o le gapšhene gore ke kopa go rekisa koloi ena banna ke nka yane e sa tlwaelegang ga ona motho a e batlang yane o fumana gore ba superstation wa kone se seng fela ae ba re he mona tsena ebile se le na le motse thago se le mona nka nfe o re fentweni e be ba enka wena ga o ka fihla momamedi a etse bonnete ba gore dikoloi nke ke tshwara yona mohlomong bo Honda City bo Golf 6 go na le matshwao o tla bona wa bona ga e ka ga o go koloi one e be o laetela P kapo packing le drive home pele o kena moo o jarateng se ka banka koloi eno e sentse e na le bothata ba gearbox le ga e ba ntse tsamaya fela e sentse o fa letshwao la gore gearbox ya ka e sentse e kgathala ga ya lokela e dilaetele gong ga e kala e dilaetela gong fela sentse go tloka ka morabe ke fela o tla ba sa o batla dinomoro gore gaptšhone motho ya le a na ntse a bua ka dikoloi moo ga ona nomoro wa gae go na le tsena tse o tla fumana gore di a tsebagala tsa di-diesele diesele a ke go ukwina le modumonyana o gafwa
1: yona o fapane
0: ee ke ndate fela e ntse le modumo wa yona o gafo jalo o smoofu ga o tshwane le ga o kokotela go na le nako gore e re ga koloi tsena tsa diesele di nokile e be motho o bua ka e ntse le modumo o tla elileng fela jele e ra o tla o fumana gore go a kokotela engine ene e ntse kokotela e sa utlwagale gore ke noko gobane ga se ntho a e tlwaetseng o tse ba fela gore didisile didumaje
1: heba
0: jwale ehlile ga ngata ka lebaka la thabo gobane go reka koloi ke ntho e
1: thabisaeeandate
0: jwale o monyetleng o mogolo wa gore e ka o phazamisa jwang kapo jwang ke ntho na o tlhokang batho ba neutrale e le gore yena wa gae ko ema moo o lo o thusa o sheba gobane wena matlho a ka nna a fatlwa ke meokgo ya thabo go banna kaka e fitlhela nthwe
1: ka mora nako
0: ka mora nako e neng ke sebetsana le nthwe jwale ke nagana gore ga re buileje ke bona nako ya rona ke nagana re ke re ba fe ga e ba go na le a nang le potso re mofe ebang o sena yona ke tle ke qetele ena e setseng metsotso mongaka.
1: Ee, a ke nagana mmamedi a tla tlhae fela nomorong yane ya +26655@9933 ga a na le potso mono kapa a na le ntlha ya batlang go latlhela ka yona fela, empa ke a tseba bamamedi o tsewe ba ka tloa ba tlhaga ka morago ba se ba botsa nna, empa le tsona ge tla nne re di agabe ge tla nne go beele tsona. O qetela ditaba tsa gago fela ge tle go utlwa rona o bone ka di ka re beya ka tsela jwang.
0: A e re ke be ga hore boholo ba nako ha re le hore ka dikoloi ha re ke re shebe hore na koloi e ina le di parts na di how ya di space mane o go ipotsa fela hore na koloi e ke bona ka di parts tsa yona ke ka di fumana.
1: Oh,
0: ne ntho eno ya o bona hore koloi ena ke di parts tsa yona ke ka di fumana o ka ka wa
1: e ka fela mmameli ke eno o tshwagelo jalo fela o mamela o tlo mamela potso ya ha.
0: Okay da
1: Radio Khotso.
2: Khotso mongaka.
1: Ntate.
2: O phela jwang ntate?
1: Ah ntate ka mohau.
2: Ya ke a leboha o bua le tladi mona bokong a gatse.
1: Eya ntate.
2: Eya ntate sa re tlale ya beke ke feeling ena hore re gauetse ke sealo mo a sala so tuka mona. Sina le beke tse pedi ya le sala se gauwa.
1: Oh oh.
2: Eya ntate.
1: Ah ntate wa ka ga ka tle re fitise molaetsa o no.
2: Ke a leboha.
1: Ya leboha ntate.
2: Thank you.
1: Oh, aenda twa ka ine siwa potso ine le wa wa tlokotsi fela mona na ayo ka tswela pe.
0: Ke a iutwa dad. Ah, jole ke re sheba ho rena. Kolo ye na ina le diphatse. Ha ke tata we sa ka mo. Na hona le mo ke tla tla ke fumana diphatse wa. Inje ye me jena na ibile di ma mona te ya tsama fela. Franka po ga nyi to soka ho kala ka sefisi fela e to soka ho sefisi. Swale. Ha o kata o sheba taba eo. Ya hore na diphatse o bona ka o tla di fumana a ko shebe hore na hona le makenekeng ka motshepela hore koloi e a tlotla e tshwara gobane ka nako nngwe ke ona o bona gore ga ona makeneke ga o kata o reka koloi banna we ke rekile ke ena e ntle fela jale ga ona motho e ke utlwang ke na le tshepo ya gore a ka e lokisa ba banke ba reng ka nnete bona ba e tshaba ba banke ba sa jwang ke nna.
1: E ile go ntla bohlokwa go gore mosotho ha ya a itukisetsa wa reka koloi a qale ka taba yane ya ho tseba mechanic ya nepaitse
0: a shebe mechanic go ba ha se nako ya ha koloi ke ta ho fa ha se nako ya ho batla mechanic go tabo o ga na risk o e sheba go santana go le monate ebe ha o qeta ho sheba go sa le monate tswale o a tloa wa sheba na yona ena le diphatse na ha o kata o sheba hore o na le diphatse mme ke se ke bua tabeng ena diphatse o ska wa ya le gongwana odimo gobane go na le mohlomong ke re go na le dealership ya koloi e jalo mona ebe ga o fitlha ka nako eno o se go wa isa ba o jotsa gore a tshe ka nnete ga re tshware tsena tse tlhang motshekwa wa ukwa gore ga o le jalo o tshepile fela o sa ka wa etsa bonnete.
1: Ee, jalo wena o la sheba koloi bane e le ntle o e rata mohlomong ebile o kgona go e afforda.
0: O kgona go e afforda ntate wa ba wa tshwara ga ebile le dealership ya teng e teng ga e kwana.
1: Ee.
0: Ga o fitlha mane o tlo a ka nnete ga re sebetse le tsena tse tswang mose.
1: E le gore tsena tse o tla thola dipakidi ga ngata motho a sa e pakidi mono re ne re tseba ena ko bane ka nako nngwe tlhile a sa sena mokgwa wa gorena mo a ka e tshwarang teng ke go kae ke ka mang.
0: Ke nnete ntate jalo o fumana gore ga ana diphatse le tsona ga a di fumane tsona diphatse tseno sentse di sokolele jale go boetse go na le yane e nngwe gape ya gore na bonnyane ga e ba go sotho wa e rata a ko shebena e tsamaelelana le e feng eo kareng ga e ba ena e sa tsamaye bogolo o tla e bona ditoyoteng tshweng
1: ogo
0: toyota itseng e tsamaelelana le itseng o tla bona mohlomong ga o reka VW re e tsamaelelana mohlomong le Audi A8 wa sentse o di tseba koloi tse jalo bonnyane ga o se o tlweng gobane ye nngwe re tshwanetseng re e shebe ke yane re reng koloi ka ba chipi ga o e reka ntate ya ba ga o se o e owner go tlwe ke cost of ownership ntho ga e se e le ya gago e ba tugo ga ke kopa o etsa motlhala gobane motlhala o etsa batho ba utlwisisang ha o reka BM o ka nna fumana ya fihlelela ebe o reka Benz ha di le pedi jalo o fumana Benz e tugo go feta BM fela na go di sentiri tsa maya e fele seli na le bemba zona jwalo o go fumana gore BMW e feta yane ka theko ka botlhoko go e owna go tlhoko go feta go owna Benz e sele taba gore na ha o ga ka koloi o no shebile taba ya mofuta ofeng o bana ha ba o nontso o shebile mohlomo.

Mamedi metso tsa rona e robong pele re fihla jwalo hore nya le 12 mamedi ka nnete tsatsing la ka tseno re sebeditse otlwa hore nyane ya bosupa e fitile jwalo ka metsotso e 30 mme ka nnete o fihlela mona mo eleng hore ka nnete re re lebile jwalo hore ya le 12 mo nna le wena re lokelang ho arohana hona teng mo eleng ka nnete nna le wena re tla be re lokela ho arohana hona teng mamedi ha e ka nnete re bile le ditaba tse monate ke hlokometse taba yane ya hore batho ba ntse ba mpotsa mona hore lenaneo la dipapadi ke re ke re jale taba ela ya hore re le ka hlaga kena ditabeng tsane tsa lenaneo kapa tsa kgaso yane eo kgetheileng ya ditaba tsane tsa lefu tse neng di etsahala ka mane ka bothabothe mme ka nnete lenaneo la dipapadi mamedi ha le ya ba teng hlokometse ha le ya ba teng le lona empa he letsatsi lane la mantaha re tla be ntse re kopana wena mamedi re na le pepper ka stana le kapa ehlile re na le pepper fela mamedi ke bone gore phetophetho ebile teng re tla be ntse re na le pepper letsatsi lane la mantaha mme ka nnete re tla be re tla re se re tla ka ditlaleo tsa gorena ka nnete mafelong a na a beke ho sebetsa etse ka tsela e jwang di bapetse ka tsela e jwang mme ka nnete ke bone gore le ha ntse re le ditabeng tseno ke bone sentse ke hlokomela ka nnete gore ditlaleo sentse di fana gorena go tla sebetsa jwang mafelong a na a beke ke bone gore go na le papadi yane ya quadruple mo e leng gore ka nnete go tloa ka hora yane ya borobong ha e fetile jwalo ka metsotso e 30 matshoga e tla be e thulana jwalo le Mzamane e be setlhopha sa diodi ka hora yane ya 11 ha e fetile jwalo ka metsotso e 30 e tla be e thulana jwalo le Majantja e be le Mkonkwing e tla be e thulana jwalo le Matlama ka hora ya pele ha e fetile jwalo ka metsotso e 30 Bantu e be e thulana jwalo le setlhopha sane sa difofane ha ora ya boraro e fetile ka metsotso e 30 tsena tsohle mamedi ke tse e leng gore ka nnete o tla bo dithola ka mane ka lebaleng la Bambatha ke a tseba botsamaisi le kgaso ya rona ya dipapadi e tla be e le teng gona ka mono mohlomong re tla kgetha fela gorena re o fa papadi e fe mamedi ka nnete ke re re sebeditse go tloa go nna rapelang radio ngwane ke raption ke mohlakwana wa maphulo a disema wa mailangwathela motho e reng ha ta ja meriti theya goba o theya le menyana ya diotlwana mme wena mamedi wa sema sa lesotho e bala bomamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a kgaso ena ya rona ya sealemoya sa lesotho go tloatele go ya tswa metšhetšhane ditaba bogolo ka nnete di mono gore gona re tla netsa boithabiso le tswelopele ka dinako tsotlhe go fe sotlhe se o tla bontse o se batla mamedi mme ke a tseba gore ha e baneneng ka nnete go na le mo re ileng ra gatana ditorong ke sentse ke re thupa e shape fatshe gobane ka nnete go nna ga ke na mmele ono o tla nno wotle mme ka nnete ke re go fitlhela re boela re kopana gape wena mamedi wa seama sa lesotho ba le mamedi bo monate ba mananeo a tlang go latela a sealemoya sa lesotho jalo ka mehla mamedi se ka ba lebala go rapela.

0: go batsotso e se ka tsela ba mele re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsa gala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa lege ya tsaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore kanete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metshegetse go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti
1: nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dithuo tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetsenea ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mme be ga o tsene na o etsae mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke majwe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akanka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka goba le phoso mona gore ka goba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phethagatse
0: e file ga ke tsena batho bane ba nese ba suputsa pele ba ka ka nnete ga se le gobane ke mosotlha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba suputsa pele e nngwe ya excitedeng ke gore na go tla ga matona mona le motlhomphen go ja tšhelete e bokae ka
3: nnetesegaeoganna
0: ke tsebe ka nnete empa seo ke setsetse bao gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone tse o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke rene le ntshentle tlele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba bokelela bagwebi botlhe ba nang le thusumetso ma ditulogong ba tle ba tota ba gakisa ka oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go laba letaba tsa bo dikhombo mona mo thong a reka koloi license na le license ntho tse fabisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bjele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o seo sa naane le motho yo ore o a fela go na le kuno e fumanang o ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
2: I'm going to go to another development.

0: ba tumelwa gore go bona hale go ba ne ba le go lo di ha e ba go go tsa ha ba go tsa di tsa e fa ba ne ka ba sena taba se se tla go bona wa ka se se mo se se sa nai se be di o na ba ne le kwa a itse ba tsa le le a se tonya se tsone a ne le kwa a ya la ja fela ke re a ke le mo Beta bona a go tsana le baba. O tso ya go tsiya dipani ya tseo a tsumela. O re ha ba tsumelo ya ka ke. O tso ya di ya tsana ka tsaba ke le le re wa se. Ke lo ke la go tsola go. Ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana. O la e tsila tsaba yeso. Re ba bona ha a e sa. O go re ne ke kwana. Ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mafuta ntsa fa a se se le se a se tsile tsile ka ba di community council tse o nang le tsona ka tsela e
1: ke le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o se thusa setlala ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botate ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futane yago ya go sa bona a le mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a enta de file ke a tseba tle ke hlaela lesotho mona ke tsofalla lesotho mona so bane o ne o tsietsa moetapele wa gago wa letleng ke lona lebaka lona le nobane kara a dika dipolotiki go thewa madulwana ke mongwe ba tlabele ba mo thetsang ke mongwe ba tlabele mo thetsang phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
2: ndadi le fano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo a gae ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mfa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndadi lesono nnete a ka salotsa lentse democratic nake ga re na go fitela tumelela ga o soka seba go na le e democratic o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modile ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya ote go na le o etse le wane o kopane o etse tse tlhokalang ebe go na wa re ke 2% ga ke dumele a saila etsa ntho eno fela o utlwa a nnolopalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
3: gobane ua ke setho se ileng ka le batho ba palamenteng mo ntate waka le letlhokomelo bati ena e ke tla ba ya geile ka nnete ga e bata bana ke ke nna elelelwa nna kere ke re le mpe diikeretse se re lekgotlala e di ikopana setšhaba gore gora seba ke mokgetho wa bontate ago olo a ileng palamenteng ka le batowa se le tla re mara bontate nna ke re lelo ikeretsa ke mpa ke re raela date mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba ithetsa bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke le raela ontate kgwere ka nna ba taba e teng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke ditsetse ke mpa ke re fela ba sebedise re ntse re lago ga dipolotiki ga ona se ga tsamokelelang

ntho e ba buang ka yona ba tsa kopisa dinaleng difeng ba ke tseba gore ba rata go kopisa ke photso ya pele. Ya bobedi, o re na moputso ba batho ba tlobeetsa mosebetsi one o sotlhophiwe gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketse moputso. Oba ke a tseba go bua gago badi go laela ga o kgathatse monwana o supa na moputso o sa le teng o ekeletsang batho bao.

0: ba tla ruta dithuto tseo tsa bona se ba buang ka tsona ka ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
1: go nda demokwena o otile tabena hlong go ba busi mamelang ke le tonda demokwena ba ya ka le hanne mamela gale mo somo ga ke le mo.

0: atana piena se se tuka lentile le khutshwanyane go sa ba re ke a go akana ntate go di bontsha gore na re ye be ile boleng bo tlase jwa
1: ka nete taba ena ya saha le mollo e bimbaka ha ona mo itlaisa naha ena ya moshoshe ting tshwaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
2: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka kele bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa nagane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang wele wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moena a kereše ba tshwana molaong ke ditlwele diya molao ba le babedi
1: ke ne ke tla go ba sotso ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ragitsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tse re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa leke ya sarosisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho kagolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherese go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tsenga tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o etwa nako ena ka o fela go sa bona le ditho tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: tate tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoesetse ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mme ebe ga go tsebe na o etsae mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka
1: I can't tell you what I'm saying. Go tla ga matona mo na le mohlomphei go ja tšhelete e bokae ka
5: nnetesegaketsegogagaotsenen
1: ga ke tsebe ka nnete empa seo ke setse bao gona bja letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tse o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke lenle le fetitle tlele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwe botlhe ba nang le tshutshumetso mo madikologong ba tle ba tota ba gakisa le oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke kgona jwane.

ileng a ipha nako ya boitsholo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le setšhaba sa Basotho, a tshwara ditshupelo, a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya Sita le Sada, o tla ba le buka ena ya Theoseonotu, Another Development for SADC, Another Development for Lesotho, a leka go tsonya maikutlo a ditsheni tsa naga ena gore

ntho e ba buang ka yona ba tsaya kopitsa dinaheng difeng bake tseba gore ba rata go kopitsa ke potso ya tele ya bobedi o re na moputso ba batho ba tsbetsa mosebetsi one o sotlhophiwa gore o tla eketswa kapo ba

0: keletsa mosebetsi fela ho sa eketse moputso. Hoba ke a tseba ho bua ha ho badi, ho laela ha ho kgathatse monwana ho supa. Na moputso o sole teng o ekeletsang batho ba hore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka hara dithuto tse sentse ba di sebedisang na?
1: Kore ntate Mokoena o otlile taba ena hlohong kore babusi. Mamelang keletso ntate Mokoena ba ya ka lehanne re mamela kgale mohlomong ba ke le Mosotho. Ntate Mokoena ha ke tsebe yona yena mohlomong ebe ha le morate jwalo ka nna ba babusi hobane ntate Mokoena ke enong tsa kata bolela the exact thing. Kore mona re. Re ntse re thelekiswa fela ko phoqa batho.
2: A nnete re na le naga fela ntate ke ena ya bo rona re rantantse ona. Re bua botšhentšha ga re bue bofetola. Kore ebile ke se atana piena ya sefoto ka lentse le lekgutshwanyane go se ka be wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore naga e beile boleng bo tlase jang.
3: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo. E bimbaka ha ona mo tlaisa na ha ina ya moshosheting hobane e senya tsohle ka ofela di hlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dingwa are ha re fileng tsone e ba sotho ho tle mo ba leng ha teng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona ho bona hore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikoloho ya rona hobane ke yona e tla thusa hore nako e tlang re se ka bona le sotho la rona le ntse le re lahlehela
4: ho la ba le batla go dikhombo mona motho wa ka koloi license na license ntho tsa fetsa di tlhong ko re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itshwa go se bonyetlo fitlela mo mo o sa nane le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang we re wa ketela wonje taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba hlabisa ntlong a ka lo bana ka molao ya fana le ya mo yena ke se ba tswana molao ke di tlhola jamla ba babedi.
5: Ke ne ke tla go ba sotho ke hle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsedia tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa leke ya sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena kenyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
6: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dua o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
7: Ntate Tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa. Ha o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsae mme efile ke bohlokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka wa kampathang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetho go botse a the ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e file wa o suputsa go o suputsa gore o phethagatse
5: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba tsamaile ba kae ka nnete ga se le o bane ke motho o thaletsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphei go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsebe
8: gogangga
5: nna ke tsebe ka nnete empa seo ke setsetse ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke gana le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke reile le phetle jele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshusumetso madikologo ba tle ba tlotsa magedi.

0: ntho e ba buang ka yona ba tsaya kopitsa dinageng difeng ba ke tseba gore ba rata go kopitsa ke potso ya pele. Ya bobedi, o re na moputso wa batho ba tsibetsa mosebetsi one o sotlhophiwa gore o tla eketswa kapo ba ekeletswa mosebetsi fela go sa eketse moputso. Oba ke a tseba go bua gago babe, go laela ga o kgathatse monwana o supa. Na moputso o sole teng o ekeletsang batho bao gore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na.
1: Ore ntate Mokoena o tlile taba ena tlhong kore babusi mamelang keletso ntate Mokoena ba yaka lehanne re mamela gale mohlomong ba ke le Mosotho. Ntate Mokoena ga ke tsebe yona yena mohlomong ebe ga le morate jalo ka nna ba babusi obae ntate Mokoena ke enong tsa kata bolela the exact thing kore monare re ntse re thelekiswa fela ko phoqa batho
2: a nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse ona re bua botšhentšha ga re bue bo fetola gore ebile ke se atana tiena ya sefeto ka lentse le lekgutshwanyane go seka be wa re ke ya go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye re beile boleng bo tlase jang
3: ka nnete taba ena ya saga le mollo e bimbaka ha ona mo tlaisa na ha ina ya mo shosheting go bana e senya tsohle ka ofela di tlaisa di hlodilwe tso mo gara ba dingwa a re na re fileng tsone e ba sotho ho tle mo bana ho rate ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona go bona hore re nena taba ena ya saha me re bolo ke tikulo ya rona go bana ke yona e tla thusa hore na go itlang ke se ga bona le sotho ra bona le ntse le re lahlehela
4: ho la ba le batla go di khumbu mo na motho ha re ka go itla license na license ndo tsa fetsa di tlhong go re o ipotsa bana ba hlanga ke le bona ebe bana bo itswa go se bonye tlo fitela mo mo zo sa na le motho yo re go ha fela ona le kuno e fumanang we re wa ke tla bontse taba tsitse mme yana motho yo yena o reng ha itsa taba e hlabisa ntlong a ka lo bana ka mola ya fana le ya mo ena ke se ba tswana mola go ke di tlwaedi ya mola ba le babedi.
5: Ke ne ke tla go ba sotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa leke ya sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena kenyewe tsena tse ngata tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
6: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
7: tate Tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa. Ha o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsae mme e file ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale e file ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akaothanka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetho bo botse athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona o reka go ba le phoso mona o reka

0: Mamamedi wa sealmo ya sa Lesotho hle le letsheareng la ka jeno ga o dumedisa me go dumedisa ge le ka ge o dumedisa je ile ha ge kana le nanong la go tlolla taba hopola gore ka jeno o tla fumana gaso ya le nanong la ro tlolla taba go tswa setrekeng sa bothabothe mphomosala mmoho le makwa ditsolo ke bona ba tlang ho fa di etsahala tsentseng di etsahala ka mono ka setrekeng sa bothabothe mothating ona ba sentse bana le mokamedi wa sepolisa hona setrekeng seno sa bothabothe ke yona ke ena yo batlo qoqa le yena me he mphomsala ha ke tsebe kgaitsedi ya ka ha ba le ya nkutlwa empa he ke se ke fitisetsa dithapo tsena ho lona hore le tswele pele ka ditaba tsa lona
1: dimbo
0: kgaitsedi ya ka
1: o bua le ntate photledi wa machacha Dimpo Mamamedi wa ka ntumelle hle ha ile mona a se a re a moetse kgaitsedi ya ka dimpho ka bedi mo a leng hola teng ke o dumedisa jwalo gele kwano bothabothe Kimberley Park ha ba kene Kimberland Park mo re tlotla re ha sa lena o Kimberlite. O ntshwarele tlhe mamamedi ge na le o ferekana a re se re le bathong ge sebakeng sena bothabothe Kimberlite Park mo go tlotla go gasesa lenaneo la re o tlolla taba ka kotlolo ge le gona teng mo morago le sepheo e tleng e leng gona gantle go tlatla kopana le setšhaba sa bothabothe ke bua ka dikila le magwagwa ka kotlolo mme ka nnete e tlile ditaba tsotlhe di tlotla di etsagala mona mme ke tle ke o beele seding gore ka morago re tle go fe ditaba tsena tseo re kagareng ke ditaba tsa gao ditaba tseo o lokelang go di mamela e le ditaba tsa thuto ge boetse re tlotla ge o tlisetsa di-DJ tsa rona tseo re tlileng re tlileng le tsona kwano ge e be bona ba tlotla ba o natifisetsa bophelo moo re lebeletseng setšhaba ka mafapha ka o fapakana e ka sitana le bona bana ba dikolo ba ka bang le monyetla ge ntse re tseba gore bana ba dikolo ba ntse ba ngola mme ke tle ke o beele seding gore ga re bang sealemoya sa Lesotho kana le moeding FM e leng sealemoya sa setšhaba kwano bothabothe gaso ena re tlotla re etsa jwalo ka kotlolo ka kopanelo e jwalo ga ke sa batla le o senya nako ke tlempe ke o beele seding fela gore ka metšhining ka mane e tlile moifo o teng e leng gore ga e ba ntho ena e tla re tlhola ache sealemoya se tlabe se tlhotso latela gona moifo ona o mo kae ke mpe ke o beele seding fela gore banna le basadi ka metšhining ka mane ba o re nang le bona ke nthatisi sello mo lefileng kwane bahlakwana kgwele motletjwang kgatlhe ntshiwa tatolo gauta bopa tumelo letlala ditebontlai le selina mogotla wa utlwa gore moifo o gokagane mme ka mona ka moo re tlotla re bua le wena ke tsamaya jwalo le mmakwa ditsolo le mphomosala jwalo ka ga ke itse ga re banga re na le sealemoya sa moeding FM re na le kgaitsedi ya rona e leng puseletso moji mme le ena ke motlaisi ebile ke mogasi wa mananeo a ditaba sealemoyeng seo sa motsweding mme le rona ga re bang re na le monga rona mmabatho dithebe o teng ka go batho he ke bone ka gona le banna botlaba-tlaba ba teng kwano a the ka ditabeng ka mane re na le puleng sello le mma le babo ka batla ke lebalata ba botlhokwa he empa ke a tsaya ke tla e gopola e re ke seke ka senya le nako ngwana motho ge tlempe ge o fe ditaba tseo go tshwaretseng tsona ke lakatsa gore moifone o tla ke sebetsa le ona ke tle ke ba fe monyetla wa gore ba tle ba o dumedise re tlatlhe re qale ka kgaitsedi ya rona puiseletso moji a tle a re dumedise le gona gore a moela kwano kgaitsedi yaka
2: e re ke o dumedise momamedi wa Radio Lesotho ke bele gape ke dumedise momamedi wa Medium Community Radio Station ka o kgetholoa ke dumedise lona dikila le magwagwa le dinage tse gaufi le bothabothe jalo ka re ile ga bolaya ga la ga re tla ba ka monaka Kimberlite ya tsantsa le dumedisa he ke puseletso moje ke kere ke setlolo sa bakonatlhe ke go tifisang gwa tlhabatsane tsa dinakeng ke tlo ba le lona.

0: lana non lena la go tlola taba ho fhlela mane ho reng ya bobedi
1: le nna ke nkemong etla ona ke dumedise hla mmamedi wa salmo ya salashotho ho hle ho hle mo ka tswang mmametsi sena salmo ya o le hona teng ke bala ke dumedise le mo mmamedi wa sia le moya sa moyedinga community radio me o dumedisa ntle le tsareng la letsatsi la ka jeno ke ma kwa ditsolo mme ga tso go tshwaretseng tsona letsatsing la ka jeno go tlotla re shebana jwalo le ditaba tse e leng gore ke dikholotso ka kwano ka seterekeng sa bothabothe mme he ditabeng tsena re tla buisana le mookamedi wa sepole sa bothabothe ena ke ACP Motebang Mphahama mme tla gamagaohe re tla boela re buisane le ena mofumahadi Mathiakwena Majara ena o tlotla a re fa ditaba ka kgolotso e bonagalang e tobile setereke sena sa bothabothe e leng kgolotso ya lefu la Maseles mme o santse go mae matlherere a re be mmogo go fitlheletse mane goreng ya bobedi
2: go sa le jalo momamedi ba se ba ipoletse jalo ge tle re bona gona e be kgaitsedi yaka o ka re neletsa mookamedi wa seponesa sa bothabothe ntate Mphahama re tle go utlwe ACP Moteba Mphahama re tle go utlwa gona e be go jwang ACP Mphahama
3: ntate
2: ge a o dumedisa ntate lebitso la ka ke Phohledi Sealemoeng sa Lesotho ge bile ge go kagane jalo ka kotlolo wa lemoeding ntate Sealemoeng sa kwano bothabothe
3: ntate Phohledi ke a leboa se ntate ke leboe le basebetsi mmogo le wena mono
2: ntate o tlo e lokise le ga o le jalo ntate ge re tlhege kene ditabe ntate ge mona seterekeng sa bothabothe mo go lakatsang ka kotlolotlhe o tle ke o rebe leseding gona motlhomong ka kakaretso maemo a ditlolo tsa molao le ka re a jwang seterekeng sa bothabothe
3: ana le Phohledi ke a leboa se ntate ka monyetla o ne o ko fumanang wa gore ke hlalose tsa maemo a renang kwano streaking sena sa bo rona seo se sebetsang mo sona sa bothabothe pelo ka o se o ntlhalositse ntate ka botlolo e tlhile ke ACP Moteba Mphahama ka nnete ntate taba tsa ditlolo tsa molao di teng kwano bothabothe ka go fapana bjalo ba tsona gorena ke ditlolo tsa molao di feng tse bonagalang e tlhile di haketse ka botlhe di re tshwenyatshwenya gagolo re le sepole sa kwano fela empa ka bokhutshwanyane afe ke setereke se go ka o sona go motho ke ke ngwage ga kalokalokalo e tlile go na le maemo o kareng a tlhileng a tlhobaetsa ga kalokalo ga e se a tsona ditaba tsena tsa botlodi ba molao bo e leng bona fela bo etsang gore jale bo tsitsinye metheo ya kgotso ntate kwano monana e tlile tlolo ya molao e bonala e re tshwentseng gagolo he ntho ena ya go kgeketsa malapeng mona ntate so ditlale go di fitlha ka megatlhelo e mengata bona bona wa efa empa le ga o le jalo ditaba tseo ga se ditlale bue baleba ona re se re le ba sepolesa e ba bele se re tlameya gore bona gona ge di batla le o di batlisisa jwang gore re tla ba fumana e ka ba ba belaelelo bele ga se ba ba beya ka pela magotla a molao tlolo e nngwe ya molao ntate e bonagalang esile e re tshwenya gagolo ke ena ya ditlhekefetso taba ena ya ditlhekefetso ntate ehlile e bonagala e re tshwentse gampempempe gagolo koo ka ga yona o fumanang gore ehlile go e tsala diketsalo tse e seng gantle tse ding a se gale monana ga re ne re fumana e nyagosang gagolo ya mme a sa le mogodi ka kgola ka bane le modi mashome a tsheletseng a ile a ketelela a tlhekefetswa ke e mong monna e mongwe wa motseng mono mme nkgone ne le ba ketelela a latlhelwa ke bophi tse dingke tsena tse o tla fumana gore he bontate ka malapeng a monana he bontate ehlile ba iphethotse di koko ka ga malapa o fumanang go bjale

0: motho o hlekefetsa mogadi a hae, mogadi a hae ntate. Mpa laolo jalo ke ditaba tse e leng gore gang ga di tlalengwe e ba jale ka ga o tsebala gona mmelelelwa e ka ba mang ke tsontse jalo, e be re mo isa ka pela lekgotla la molao gore jale makgotla a bele eo ya utlwisitseng botlhoko toka. E nngwe gape ntate, ke bua ka tse di bonang gore ehlile ke tsona tseng kakareng ehlile di batla di haketse gagolo, ke ena boshodu ba diphoofolo le yona. Le yona ehlile ke e nngwe e tsang gore jalebe ga re bohlothe, re dula nako yotlhe re ntse re ngongoreile gore na gantle ntle taba ena ya Basotho ba nkelana diphoofolo na gantle ntle go gabue kae. Empa la o le bjalo ntate, tlolo ka ditlolo tsa molao tse etsagalang ga gona tlolo ya molao eo re sa efeng boithokobetso re bone gore na ga e se e re phonoile gore na re etsa wang. E nngwe ya botlhokwa ntate ya gola e kgologolo ke ya gore re le sepolesa sa Lesotho ra tseba gore re entse selekano le setšhaba mo re reng re sebetse mmogo le setšhaba ka kopanelo e le go bona gona ge lwantsha le go thibela ditlolo tsa molao ba, mme mo e bang ditlolo tsa molao tse jalo dile se di re fentse kapo ga re a kgona gore di thibele, ke le ko gona mane mo jale ge le sponsor sa bona re tla kena ka bothekeseke go bona gona re thusana jwang gore tseo tse seng di etsagetse jale di batlisiswe hantle go fitlhela di badi o fitlha magotleng. Taba ena ya o sebetsa ka kopanelo le setšhaba ntate ke taba e kgolo gagolo, e kgolo gagolo e re thusang rona re le sepolesa le ga re ntse re na dikgolotso tseno tsa gore tlolo ya molao yona entse e tsaya, fela mpa o tla bona gore boikopanyo bono ba rona go etsa tsa mathata le setšhaba ke molamo wa tlhogo o bogologologologolo gona go gaesane ntate o re thusang ruri, gobane le mo e bang se di etsaetse setšhaba ntse ba sona sentse se re thusa ga kerebelo ka taba tsa bo mapaki le gore ditaba tseo jale magotla kapo lekgotla la molao le teletse bo go jale le abe toka le ipapisitse le bopaki boo re tla boteka ka pele gono bane di nate ke tsona ditaba tseo ke ne kere ke mpekedi ke le thatsetse fela le ba se ya le moya sa Lesotho ga thatsetse mo mamedi gotlhe mo otlhe mo a leng gona teng mo a re mametseng tate potle
1: ese phimphama ke a tshepa wang kutlwa ntate.
0: Ee, ke a utlwa.
1: Ke kopa o ntse o tshwere jalo ntate ka ga re na le moifo o tleng o kgobokaneng kwano ntate o tlo sekebe wa baya gole e le gore re nne re arolelaneng a taba ena o bane re tla tshwara mona le mane ntate o sekebe wa baya gole ka kopo.
0: No ntate, ke a leboha ntate.
1: Mamedi go ntse o le jalo tlhe ke batla go ke tle ke fetele go kgaitsedi ya ka Puseletso Moji a tle a buisane le e mongwe wa baeti ba rona. Kgaitsedi ya ka
2: wetse gape re na le bane ba lekala la bophelo bothabothe, mme re na le yena mme Mathe Akwena Majara, mme o tlotla a re fa gore na boemo ke bofe ba Maselese kapo sewa sa Maselese se bonagalang se le teng ka gare go setereke sena sa rona sa bothabothe. Mme Majara, ne ke lakatsa go kobe mo mamedi setlhotlholong sa taba ena ya Maselese kapo sewa sena se bonagalang se le teng ka gare go setereke sa rona sa bothabothe.
3: Leboga mme, ke dumedise ba mamedi kao fela ke re ke a leboga. Setrekeng sa rona sa bothabothe ga jwale re bonagala re na le dipalo tse ntseng di phagama gagolo tsa lefu lena la Maselese, gobane ga nke batla go etsa dikgakanyo fela nka ra gara ditleliniki tsa rona tsa setreke sa bothabothe ke ditleliniki tse ka bang pedi fela tseo go tsona re se fumane babelelelwa ba lefu lena la Maselese, e le go gone go bolela gore ditleliniking tsa rona tsa bothabothe kao fela go so go na le bana bao e leng babelelelwa kapo batho bao e leng babelelelwa ba lefu lena la Maselese, mme ke gare go bona go na le ba ileng ba nkuwa disampole tsa tlhatlhojwa laboratoring ya rona, mme ga fumana gore etlile go confirmwa gore etlile ke lefu la Maselese, mme Basotho ba tla gopola gore lefu lena la Maselese ke lefu le kotsi gagolo mo e leng

0: boemo mo re ka fumana in case e lengwe ka botse pedi ge se re ke se wa holatela kotsi ya lefuleng kya lebo
1: me he ka khala me majara e o go bolela mo mamedi hore nna e be ha le se le sheba le bona e ka be mohlomong se bakileng hore e be lefulena le khomme haholo se direkeng sa bothabothe e be ke eng
0: kya kya le bahamme so susa susa ha se so fumana e hore na ho bakileng hore be ho bile le ho tshoma ho le fulena la masless ke lefeng empa ile ho hokotse bang gore le fulena la masless ke le fule atang haholo le tshwetsanang ha bobebe haholo ho e kara ya geng hona jwa le haeba e mongwa gona na le kokona hlokweng na masless re le ha mmoho tsena re ntse re qoqa re thabile re le ha mmoho e ba seso le sa bona sa melisi tlo iphumana sena le kokona hlokweng na masless mme na go nya matsatsi a supileng ho misa ho matsatsing a 25 e ba ke mo matsho a masless a tla bona hala ho e mongwa gona mme hona hore ha ke qala ho bontsha matshwao ha o bolele go kokona hloko khona le nteng honna kokona hlokweng e sentse le teng honna mme ho bobebe re ka fetela ho motho e mong empa ke ne ke so bontsha matshwao ho hore haeba motho e mong ha ga gona ka ba le kokona hloka masless a bua a kopana a tshwara le dintho tseo motho a nang le kokona hloka masless a fitileng ho tsona kokona hloko ena e ka feta hono hore ka ha go se ke sa bona sa botha botho re mpa re bile le hlono la re be re kgona ho fumana batho ba re reng bana le lefulena ha ho bolela gore di-tracking tse dinye ka nna ba ha e so fihle empa le gore mohlomong ha ba so e detect ka go di-tracking tsa bona
1: ebe hona ba le tse se o ka reng le ntse le sietsa mohlomong e le ho thibela ho ata ho se kgahla sa lefulena ebe o tla re le ntse le etsa mawala a feng ho bona hore ebe lefulena le amogetseng kapo se tshwaetso e ba ka se kgahla se tlase
0: ya le bohamme ho re ntseng go hela strike ha ha jwalo ka ha re hlokometse go lefulena la masless le bona hala ho bana ba dikgwedi di robong ho isa ho bana ba dilemo di ka bang 15 re ntse re ya re potolo ha le strike sa rona sa botha botho re etsa dipitso re bua le batswadi ba hlokomedisa ka lefulena re ya dikolong re bolalla diteachere ka lefulenana ebile ye nngwe eo re etsang ke ho fana ka thuto le dialemoyeng tsa rona jolo ka ha ketlile kwana hore re eleliswa basotho ka lefulena la masless matshwao a teng ditlamorago tsa teng le hore na re ka di thibela jwang ho hong ho re etsang ke ho kgothaletsa batswadi hore re iseng bana ditleliniking tsa rona ha o qala ho bona matshwao a masless e leng lekgopho le sesanyane mahlo a mafubedu ho kgohlela ho tswa mamina kgafetsa le kgopho leo le re tla re le qala molaleng mahlong le theole sefubeng matsohong ka mokokotlong le maotong e be hanghang ka kgothaletsa motswadi ho isa motho ya jwalo sitsing sa le ka bophelo ra fumantshwe thuso e lokelehang
2: mamedi ho fela ho le jwalo sealemaa ke sa lesotho seo o ntseng o se mametse mme o tle o gopole gore ke itse kwano re na le moifo o tlang ka lefapheng la ditaba re na le bagwetsana kapa basadi ba babedi ba tlatla ba re balla ditaba kwano empa le ga le jalo ntumeleletle ganyenyane fela ke tle ke mathele go ACP Mphama mme ga e ba o ntse o le teng ACP Mphama ke kopang tate o tlo phamisa letswao ko utlwa o ntse o le teng ke ntate ha eba o ntse o le teng re tle re gutlele go wena ntate re tle re shebe jalo ka ha o se o ile wa beya ditlolo tsa molao jalo ka o fapakana mohlomong re tle re shebe ka kotlolo tshebedisano pakeng tsa lona le le sepolesa le magokela dibakeng tse e fapakaneng re ka re maemong a feng
3: jalo ka ha ke la ka bontsha ntate kare ditaba tsena tsa botlodi ba molao ge di sebetsa tsa twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao ge di sebetsa ka kopana le setšhaba e le gore kopano eo ya rona le setšhaba e tlile ke yona ntate eo gangata e re thusang gobaneneng jalo ka ga ke la ka bontsha kare le mo e bang e ba e se etsaetse e ba re se tile gore re e thibele setšhaba e ba se tla re thusa kapo ona magokela a rona a tla re thusa ka gore jale mapaki a fumanege e le gore kgokagano ntate pakeng tsa rona sepolesa sa bothabothe le magokela ka ditikolo tsena tsa rona tse re nang le tsona ka nnete ntate ke eno e maatla gagolo gobaneng ebile ge ba le dikopano le bona re di bitsa ditulo tsa kgwedi le kgwedi moo e leng gona moo re kopanang le dikomiti tseno tsa bona ka metse ka go fapana e ntse e le gona go utlwa gona diphephetso tse ka bang ba ntse ba kopana le tsona metseng ya bona manene jwale ebe ditaba tseo ba tla nne ba diteke jalo re tsebe go utlwa gona re thusanang jwang re thakelanang jwang kapo re eletsanang jwang gore re fenya ditaba tsenono ka nete ntate kgokagano ke e maatla ka mokgwa oo motho o senang le tseyatseyo go ga
2: ACP Mphama ka boikokobetso ntate a ko tsontso o tshwere jalo ge batla gore ge tle re fapoele ka ditabeng mme tla re hangang ga re tswaya ka ditabeng re tlo tla re boela re tswela pele ka lenaneo la rona gopolatlhe ya momamedi o ntse o mametse jalo lenaneo la go otlolola taba ge ga sa ka kotlolo re le kwano mona bothabothe Kimberlite Park ke tseleng ga o ya ka bogogong pela sekolo sa bothabothe sa LEC kapa sa Lexa e re tle go utlwa gona e be ge sebetsa jwang gore na dimpho kabedi le wena mahlomola togonko le ka re lokisetsa ditaba jwang ka moo.

Nangkau ke hora ya pilih sena ke salamu ya salasotu. Ditaba zena uribalua ke malababo majoro momamidi jumela. Mutlatsi wa tonakholo Justice Nthume Majara. Ore mofu motlhomphe nyapane khaya. O ne a ratana ha ya habo ka ha a isebeditse ka botla. Ka boitelo tlasa ditlholotso tse ngata tsa bosebeletsi ba setšhaba. Motlhomphei Majara o boile sena lebitsong la motlotleletsie la bogago le motlhomphei tonakgolo tshebeletsong ya lepato botlhabothe ka jeno mo a tshedisitseng lelapa le go le kgothaletsa go itshetlega ka modimo. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba motlhomphei Tlogang Segamane o ipileditse go bana ba mofu go tshegetsa mmabona ga mmosi wa setereke sa botlhabothe Monghadi Tshepa Tšhaba. A itse setereke se latlhegetswe ke moetapele ya tlhagwa ya neng a sa tshabe go nka diqeto tse boima. Go sa le jalo morao wa mofu Monghadi Tebogo Khaya o lebogile botlhe ba bileng le bona nakong ena ya matlhonoko. Mofu o tlhokagetse ka la 10.2 kgweding e fetileng a di le lemo di 62 ka morago bokulo ba nako e telele bo kenyeletsang phalo ya madi e phagameng le lefu la tswekere, mme o sia molekane mora le mogadi lefu le mo gaoletsa a le leetong la thuto la lengolo la PhD. Lesotho le ntse le tlhatlhoba mekgwa e metšha ya go tshegetsa ntshetsopele ka go matlafatsa dikamano. Mekopano ya matsatsi a mabedi e kopantseng diofisiri tsa mmuso le lefapha la ditšhelete e ya kofisitse matsapa a naga go sebetsa le batho ba phelang dinageng tse dingwe go tshegetsa merero ya naga. Mookamedi wa ditšhelete tsa ntshetsopele lenaneong la ntlafatso la mokgatlo wa matšhaba a kopaneng UNDP Mofumagadi Mutulo Molapo o re UNDP e fumane tshegetso le ditsebi tse tla thusa Lesotho go matlafatsa dikamano tsa moshwelela e le go tshegetsa merero ya ntlafatso ya naga. Go sa le jalo ofisiri e kgolo ya mekitlane lekaleng la ditšhelete le meralo ya ntshetsopele Monghadi Thuso Sewane o re Lesotho le lokela go ba le moruo o tshwarelang go lefelela ditshebeletso tsa ka ntle go naga le go tshegetsa dintlafatso ka ditšhelete. Go tse ding ya tshwere molepo e le mookamedi lefapheng la ditaba le ditaba tsa magaogao sealemoyeng sa Lesotho Mofumagadi Mmabatho Dithebe o re e meng ya meralo ya bobedi ya naga ya ntlafatso ke o tlisa sealemoya setšhabeng le go bopa maqhama le dialemoya tsa metseng. Sena o se boletse botlhabothe ka jeno mo sealemoya sa Lesotho ka tshebedisano le Samoeding di tlang go sebetsa mmogo gasong e otlologileng ka lenaneo la reotlolola taba le la modikong wa batšha mo a bontshitseng gore go bopa maqhama le dialemoya tse dingwe e ka setlhogong ka ga e thusa sealemoya go phatlhalatsa le go bega setšhaba leseding ka ditaba tse ntseng di etsagala diterekeng. Go sa le jalo e mongwe wa batsamaisi ba mananego.

0: Pomosala, ore matsholo ana a reretswe go etsa tlhokomediso ka ditaba tse itlhomeng pele ditrekeng a re ka jeno ba tlophoga leswetla le sepolesa sa bothabothe ka ditlholotso tsa ditlolo tsa molao setrekeng seo sealemoya sebile katcha snack sa ba mafeteng wa gola mme tebelelo ke gore kuthing e tla latela isao a re diphethela mookamedi lefapheng la phepo e nepagetseng lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepagetseng mofumagadi makamogelo semodi o re monongwaga moka wa bobedi wa dijo o tlhophisitsweng ke mokgatlho wa lefatshe wa dijo fao o tshwere dipontshuba e le e nngwe ya diketsagalo tse eteletseng moka pele tlasa mogo o reng go tloga ka dipego go fitlhela kotulong ya dijalo mofumagadi semodi o re dipontshuwa tsena di bontsha botlapi ba matlhale le botšhaba ba dinaga tse fapakaneng le tlhagiso ya dijo ya moshwelelela a re dipontshuwa tsena ke ntshetso pele ya tse qadileng ngwaga la gafao e ne e keteka dilemo tse 80 mme di bontsha botlapi ba matlhale botšhaba ba dinaga tse fapakaneng le tlhagiso ya dijo ya moshwelelela e mongwe wa batlhagisi mofumagadi Thakane Mahase mothegi wa kgwebo ya dijo tlatsetso ore o motlotlo go bapatsa kgwebo ya gae mmokeng ona a re o bona katlego ga mothegi wa company ya Tech Solutions monghadi setšhaba Phangwa a itse leeto lebile lelelele empa o bona dikatlego a kgothaletsa batšha ba bangwe go ba le seabo dipontshuweng tsa mofuta ona ditaba tsena di felela mona mamela tsa sengesemane metsotso ga e le 30 ka mora hora ya pele
1: dumela kgaitsedi yaka
0: ee ya ntsha ate
1: o qala o fitlha bothabothe o tshwere jwang
2: bothabothemelankeleaaemokenobayakalehanneemamelagale mohlomongwe ga ke le mosotho tatemokwena ga ke tsebe yona yena mohlomong ebe ga le morate jalo ka nna ba babosi obae tatemokwena ke enong tsa kata o bolela the exact se gore mo na re ntse re thelekisa fela ko phoqa batho
3: annete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rantantse re bua botšhentšha ga re bue bofetola gore ebile ke se atana tiena ya sefoto ka lentse le lekgutshwanyane go sa be wa re ke ya go akana ntate ko go ke bontsha gore na re beile boleng bo tlase jang
1: momamedi wa tshelema sa o sotho o fela o le jalo tlhege mpe re ikopele tshwarelo ke ne ke sa ntsana ke bua le kgaitsedi ena ka ke batla go utlwa gona e be bothabothe mo tshwere jwang empa he nnete ke ore ke a tlhokomela gore o kgotsofetse re ntse re mametse sealema sa lesotho mo re gasang ka kotlolo re le kwano bothabothe kimbalaeda parka ke itse efunyane le sekolo se sa mathomo sa kwano bothabothe ba setse bang ba re ke sekolo sa foga re sebetsa jalo ka kotlologo le moeding fm le bona ba teng kwano mme ga ke sa batla le o senya nako ke gore ke tle ke fe kgaitsedi yaka puseletso monyetla gore a tle a bua le moeti e mongwe wa rona kgaitsedi yaka
4: mamedihle re ke tle ke gopotse gore re o ntse o mametse lenano la go tlolola taba mme ntse rena le ena mme Mathe a dira Mathe a kwena ka mona mme o tswamane lefapheng la bophelo ka mane ka tikologo le bohlweki le bophelo bo botle go na ntsha a buile tse dingwe tsa ditaba mme ga rateba tse o di buile nne ke ile ka utlwa o bua ka taba ya go ya mane dikolong le o ya mane metseng go ruta ka lefu lena ka gola ge na le o elelelwa gore batho ba na le gore taba ena ya diente kapa dithuto tsena tse amana le bophelo bo botle e be setšhaba se dingke ka tsela yeo re ka bonang e se di amoela jale potso ya ka kore na ga ntse le ya setšhabeng mane dikolong le bona kamoelo e le jwang
5: ke a leboga mme seo re seleletsweng re le balekala la bophelo ke gore metlha e fetogile la ga re kopa dipitso setšhabe mane re tlhoka go bua le bona ka ditaba tse amang maphelo a batho setšhaba se sa tla dipitsong ka tsela e nepaetseng eo re ne re e lebeleletse ka yona empa kamogelo e ba mofuthu mo re kopaneng le bona re bua le bona le diteachere tsa rona ka nnete dikolong manene ba re amoetse ka tsela e mofuthu gagolo ba ba le dipotso mo ba sa tlhakelweng teng mo re lokelang go bua le batswadi ba ntse ba re fa monyetla gore re kopane le batswadi re bua le bona ka ditaba tse amang bana ba bona le setšhaba ka kakaretso.

0: setso ka bokhutshwanyane ka moelo ke mo futhu ha holo empa re go felang ka kopa setsha ba sa ba sotho re nako ye o hukupuang dipitso go totla re bua a ke ba atamele ba tlo utlwa go bane dinthotse ding ha se dinthotse ga ka ga ditloelang hanyanyana fela nthotse a mang bophelo ke dinthotse e leng ga bophelo ba tla hangwe mme re lokela gore re bohlokomele ke a lebo
1: fela ho le jolo mo mamedi wa selama sa lesotho o tlomporine le matsometsieng re itse re hasa ga lena hathote haeba ho tla nne o hlaya diphosonyana mona le mane o tsebe hore ha se le ho bane re ikgethela empa ke ho bane re tlangwa ke maemo mme re tswela pele ntate Mphama ntate nkile ka phela setereking sa bothabothe mme ke a tseba gore go na le metebo e mmalwanyana ka gare go setereke mohlomongwe ntate a ko rebeele seding gona e be ke metebo efe ya bothabothe mo o kareng o ye o bone letle lethulana le ditlolo tsa molao dife ka go kgetholowa mohlomongwe ga ke etsa motlhala ke a tseba gore re na le motebo wa sepolesa kae kae monontsha gagologolo pela mane le dibohong ntate ke ona mo kagareng go na le ditlolo tsa molao tse itseng gobane ke pela meedi pakeng tsa naga lesotho le Aforika Borwa e se le motlhala fela ntate motlhomongwe ka kare ke efe ntate
2: nale botlhale ke a leboo jalo ka ga o bontshitse se ntate re na le motsebo ka gara setriki sena sa bothabothe go tloa ona odimo monontsha kwana ke motebo wa gona o tsalo mono gebe le wa tholakwi magwagwe mane sebele wa muela sebele wa dual shift e leng tsalo mona mme le be popo mona mme le rebele o le sa ka mane ka le dibo ha ntse ntle ntate ke lo ka ha ke ne ke fana ka setshwantsho fela ke lo tse tsa molao tse ne ke bua ka tsona ke tseo o bonang ke bonang e le tsona tse e batlang di le ka setlholong haholo taba ena ya ntho botsolo le phoofolo bo le ba bonagala mo re otla gagolo tikologong ya muela le kgolakwe ke ona mogela ga bona ge ba le ditlalo tse batlang di le mmalwanyana tsa bosodibola diphoofolo mme ka o bona ona ditshobotsi ya baka tse o ejwang ke nete tse dingwe tsa diphoofolo ge ne ntse re selaka di fumana o bona gore tse dingwe re laka di fumana botlwatlwa kwana tse dingwe go ntse re so di fumane ke ne ke ntse re le letsholong la go batla gona e ka ba di ile go ka taba tsena tsa tlhekefetso ka motabo le tsona di bonagala golo dibakeng tsena tsa rona kgolakwe muela wele ka dibaka ka go fapana le mona toropong gagolo go thekesa gona wa ka malapeng gona actually go bonagala gagolo tikologong ena e toropong mona ka go jala ke go wa bona gore mo toropong ke gona mo e leng kgobu ya diketsagalo ya dintho tse ngata ke gona mo e leng toropong jale mo batho tla fumana gore ba bokana ka bongata jale ehlile ke gona moo ne re bona ditaba tsena tsa tsa go kgeketsa malapeng mona ehlile di iphile setse gagolo ke nete kwanana ka thoko ga se ntho e o kareng ga eyo e teng fela e seng jalo ka toropong mona ntate
1: eya ntate
2: ena
1: motho ha o sheba ACP Mphama le le setereke sa bothabothe e nngwe ya diphepetso tse go kagareng di letobile ke gore lena le madiboga a mabedi re bua ka lena ntate mona pela Foriesburg mona lelane la monontsha jelo ka kile ka bolela ditlolo tsa molao tse tleng di iponagatsang gagologolo madibogong mona motlhomong tse e ka nga tsa bo thekisetsano ya batho phetiso ya dithetefatsi ntate le ka re boemo ke bo fe setereng sa bothabothe
2: ntate wa tseba ga di re soka di e ba ntho tse re bonalang di re tshwenyaga kalokalokalokalokalo ke gola ntho e mpang e re duba gagolo jelo ka o bile o tlhalositse o dila ka phela mona setriki sena sa rona ga o sheba kgolotso e kgolokgolokgolo gagolo ya taba ya taba tsa madibo kore se tshele ya bonoo ga ke go a bona noka e yone a enyanyana yiwang mona jale ga se a ngata dintho o ka fumana.

0: leng go go sebetsa le ditaba tsena tsa thibelo le kgwebisano ka batho, go thibela kgwebo le kgwebisano ka batho. So ga re ntle ga re na ditlalo tse kalo-kalo, ke a gola selemo pedi seo di ntse di tlasa dipatlisiso jelo ka ga ke dinyeo tse o tla fumanago jale di a tsamaya di ka nkane di reng ka nakonyana gore fumana gore na go ka bang go etsa ofe. Empa ga re soka re ba le tsona ka mokgwa o no kareng ko nyago sa ka sa re ga dijo.
1: Yantate.
0: Ena.
1: Mmamedi, go ntse go le monate ga tla tsho jwalo o bane go ya ka tsela yeo re bonang ditaba ka yona, ditaba di ntse di tsamaya gantle ka thelelo. Mme ke batla gore wena ya gaufinyane le rona ga o ka bona monna e mogotshwane ka go fetisa ya ntseng a tsamaya pele a gona a apereng skipa se se tla gotseng digalase, o tsebe gore ke mpho mosala ke ena Mmesa Mohlwane o ntse a tshwara mona le mane go etsa bonnete ba gore ditaba tsa rona di tsamaya gantle ka thelelo. E re itle ke fetele go yena kgaitsedi yaka Makwadi, o re ke rutlwe gona ebe mo tu a gona go tshwaretse di feng ka nceng.
2: Mme tla re fetele go wena Mme Majara gore na ebe motlhomong ga re se re ka ra streke sena sa iphumana kgolotso ena ya Maseles e ja setsi gagolo, a na le le lekala la bophelo strekeng sena sa bothabothe, a na le na le boitukiso be e leng gore le se le boentse ntlheng eo e leng gore re ka fumana gore taba e ya Maseles e se e khoma gagolo.
3: Ke a leboga mme. Seo streke sa bothabothe se ntseng se se etsa le gaga jalo pele ke tla ka kwane ke gore re ntse re leka go etsa mekutu le mabala gore na re beya mo bona taolong jwang, bo e leng gore tebelwe ke gore ga dintho di ka tsatsamaga gantle, ga di ka tsatsamaga gantle go tloa ka mmanta ga one o go yang ke o lebile go fitlheletse ka di-23 tsa kgwedi yona ena, ga tlabe re le dikolong tsa ona le metseng le metsaneng ya streke sa bothabothe mo re fanang ka ente e thibelang le go laola lefu lena la Maseles, mme yona re o fana ka yona go tloa ka dikolong tsa dikonyana go fitlhela dikolo tsa di-high school mo go tla bong go entwa bana go tloa ka ngwana ya dikgwedi di robong go fitlheletse go ngwana ya dilemo di-15, mme tebelelo ke ya gore sena seo re se etsang ke seo re karareng ke ka sona re leka ka tsela tsotlhe go laola boemo bona go seke ba qeteletse botswile taolong bo amme maphelo a Basotho ka segatlha se godimo.
1: Mme Majaka, motlhomong ka ntle o le lefu lena la Maseles, mme seterekeng sa bothabothe re ka re ke mafu a fe a o leng le bone a tle a leduba gagolo.
3: Ke a lebogang tate. Mafu eo re tlhokomela a re duba gagolo gagolo ka dinako tsena, o tla fumana gore re ba le lona lefu lena la Maseles ka dinako tse dingwe le ga e se gangata, empa kgolo tseo re e boneng gona bola gantse re ya dikolong mona le metseng ke gore bana ba rona ba na le ditlapedi ka segatlha se godimo. Ditlapedi tse nono Basotho ba dinka e le ntho e nyanyana fela, re be re etseletse le dijo tse dintse re a kgola ba jele mazimba ke mokgona ba nang le ditlapedi, a kgola ba jele eng ke mokgona ba nang le ditlapedi, ge sa e lelogo taba ena ke ka lebaka la manyowa. Manyowa a mangata gagolo strekeng sa rona sa bothabothe, go e leng gore ka nako eno e re tlotla ra fana ka ditshebeletso tsena tsa go entela bana Maseles, re bile re tlo fana ka PDC e thibelang le go laola manyowa ka go streke sa rona gobane re ithutile gore manyowa ga le teng mathata a ba teng gagolo. Motho ya nang le manyowa e tlile bophelo ga bo bobotle ntle le gore manyowa a mo jelela, le taba ya bophelo ba heka kakaretso e ba ntho e thata gagolo ye o leng gore re tlo fumana e le motho ya nang le bokakatšhelana bo sa tlwaelegang e le mokhutshwanyana ba nene bo e leng gore ga re se re sheba dilemo tsa gae le bolelele ba gae re fumana gore motho eno ga re mosheba e ka re ngwana ya dilemo di tsheletseng, empa ga se re botsisa dilemo tsa gae motho ona o dilemo di le mosome le metso e robong e leng gore go bile le go se gole go napaetseng go yena ga re sheba taba ya dilemo tsa gae le kgolo ya gae ka lebaka la taba e nona manyowa. Ba bangwe tlo fumana gore ke motho ya tlhoa e thata le sekolo mana ga pase gantle, matswayana a napaetseng bakeng sa go fepela boko ga a fitlha gantle mo ona lokela go fitlha teng. Jale taba e na manyowa ke nngwe re bona gore re itlhile re fa bothata ntle le taba e ne ya Maseles go fitlheletsa ga jwaleng tate.
1: Momamedi, re ne re memme setšhaba sa bothabothe kwano gore batle, mme re ka lakatsa gore ba teng kwano ba tle ba re atamele ga e ba ba ka ba le dipotso kwano bane jale ga re tlotla re go kana le lona ka megala ga bobebe gotlhe mo o leng teng. Empa he nna ke re ntate mosala ga o le tsena ke gore o ne o ba fe dinomoro tsa gago tsa WhatsApp.

0: bontate ba nne ba o whatsappele ba nne ba o botse bamamedi moo ba leng teng gobane e ntse e le ba gona bothabothe mona ba ka nna ba ba le thagaselelwa ditabeng tsa rona e be ka bomadimabe ba sedile go fitlha mona a the ka letlhonolo ge tlile re ba tshwaretse batho bao e leng gale ba ba batla e re kitle ke fetele go wena AC Mphama gotlhe mo o leng teng tate re itse kgetlong lena go o beile moyeng gantle kapa gampe ntate ga re ke re shebe ke bua tse ke kgolotswa ke ditaba tsa mme majaga o tlhalekaleng la bophelo ga a bua ka ditaba tsena tsa phepo e nepaetseng ditaba tsa ditlapedi ditaba tsa masless ke ithuta gore tsena e tle ke ditaba tse ka amang bana empa le ga lojelo kgolotso e teng e tobileng batšha le batho ba bagolo e leng kgolotso ya dithethefatsi ntate e be re ka re tlolo yeo ya molao ya dithethefatsi thekiso ya dithethefatsi tsena tsa segoa kapa matekwane gagologolo dikolong le batšheng le dibakeng ka go fapakana yona e boemong bofeng
1: taba ena ya ku wa nela ndadi ndadi pushing empa ha holo holo monana iu re fumaneng ha holo ka sa rena di ding ha di ke na ya matekwa e hlile kana di dinyewe tse mmalwa tse u ka zwona go tshwere tsa tshwereng batho ga ba fumana ka thekiso ya matekwa ka thoko ho mola ke wa ntlhonyana e tlileng e re dubang gobane ka baka la gore gangata re le sepolo sa gere re sebetsa le ka menyenyetsi ntate e ya re thusa taba eno gobane o tla fumana gore bogolo ba tsona e ne ntse e le ka tlatsetso ya menyenyetsi ore ntse re e fumana gona setšhabeng mona gore ae e ke lesebeng mogamphama monono re belaela ka nna bafile o sebetsa ka gohweba ka taba ena dithethefatsi mme e be jale he retla etsa mawala he le maano wa gona taba eo gense e atumela gona mme e be re tswalela namane e tsheyadi ka nnete ka gore e be mo re fumaneng taba e jang re tle re fumane gore ka nnete efile matekwane a teng a mono mo leng jalo a rekiso bele e be go tshwara eo e re mo fumanang e tlile ntate ke kgolotso taba eno le ga motho o sena ntho e re qaqa gantle ya gore dikolong mona ga re se wa fumane ke nneteng tse re a fumana metseng monana le yona topo mona e le gore mo e leng gore a rekisetswa bo mo feta ka tsela kapa batho ba itletseng ditoropong mona gola ke yona nthonyana e e batlang e dubaduba tsena but ena ya e nngwe ya batšha eo motho o bonang e le kgolotso gagolo ai ke taba ena ya dinotai ntate na bephotlhedi batšheng ba gona taba ena ya dinotai e sile e iphile e itshenne boga gona go ga e sa le batšheng ba gona kore o se bona gore batšha ga o thwe go bua ka taba tsa boithabiso ga o sana taba tsa boithabiso tse ding ntle le ditaba tsena tsa dinotai empa la o lebang ga le sekolo sa ntate se gantse re na le manane ya ntse re a etsa moo re lekang gore re tlhabokelele bona batšha banang le batlhoo e le gore ga ga ba phuthile ebale re ne gretse bo bua le bona ka taba tsena tsa ditlolo tsa molao go ba tlhokomedisa kgatlhamelo e bakwang ke taba tsena tsa go fela batho ke batšha ke le le gona go ba ruta ona ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao ba ka ditoba jwang le gona go di nena
0: ntate nonno o tshwara jalo ACP ge nne re tswele pele ka ditaba tseo re ntseng re sebetsana le tsona kwano mo re leng gona teng ntate kgaitsedi yaka
2: mme majaga ka gola go na le taba olang wa e tlhagisa gore bothabothe mona ga ka tse ding tsa dintho tse o itlheng le tshwaraneng ka thata le tsona kapo tse e tlhileng di iponagatsang gangata ke taba eno ya bothata ba manyoa ka nako tsena tsa selemo mme e bontsha e ka e kare ke ntho e bonagalang gore e ntse iphita jalo motlhomong le kare se le na le mokgwa o seng le o etsa gore le bone gore taba eno ya gore e be manyoa a dula bateng kapo letlhaselo

0: tabena manyoa hore ebe e batla ya moriting hanyane ka po ho theuwa mo buemo mo ile ho bona.
1: Manyoa fela ha se taba ya manyoa fela e banteng kana ko enana ha le hantle ntle ka go ba sotho ditaba tsa bohlokiki tsona tseo re diela re lokelang ho diela hloko haholo hobane ha bohlokiki bo fokola ka hare ho rona taba ya phetisetso ya mafu e bateng ka sekgahla seo hodimo haholo taba ena ya manyoa le masless tsela eo re ka ra qeteletseng re le ka ho e fokotsa le ho e phema ka yona ntle le taba ya diente le ditlhagatso re ka di fumanang ha ke ra leka gore re le basotho re leke ya boboloka bohlweki ka tsela e nepahetseng mafu a mangata ka tlo a phema mohlala ha re ke ra bona taba ena go tlhapa matsoga ka tsela e nepahetseng ga ja dijo tse tlhwekisitseng ka tsela e nepahetseng ga ba ra boela ra nwa le metsi a bolokeileng ebile a tlhwekile ga gona mokgwa wa gore re ka qeteletse re ba le mafu a fetang ka segatlha se godimo taba ena ya masless e meng ya mekgwa ya gore ebe re leka go e phema kapo go e fokotsa ke go fela re bona gore re tlhapa matsoa ka tsela e nepahetseng ka metsi a nang le sesepa e le metsi a phallang re emise taba ya go tlhapa matsoa o bone mosotho a tshwere kopi a tlhapa matsoa fela ntse a gasa letsoo le le leng ka metsi a ntse a go tlhapa matsoa kapa re tlhapela dibasekomong eno tlo leka gore re bona gore re fokotsa segatlha sa mafu le taba ena ya manyoa taba ya botlhoki ke ntho e ka godimo e setlhogong gagolo bana ba rona ba emise taba ya go tsamaga ka maoto gobane mahe a manyoa wa afumana hala mobu mo e reng ha motho a ntse a tsamaya ka maoto a mang a mahe a na ka qeteletse a kene letlalong la ngwana e ba a qeteletse a fetela ka mpeng ya gae nako eo re sa bolokang botlhweki le ga re pheha dijo fela go tlo fumana go kokwana tlhoko tse ding kapo mahe a na manyoa a teng monono mme ga di sa e tswa ka tsela e nepahetseng di tlhatswiwa ka tsela e nepahetseng le go phewa ka tsela e nepahetseng ya gore be re bolaga mafu a ka bang a teng monono re tlo iphumana ntse re na le segatlha se godimo sa mafu ha ke tsebana go baneng kana kwa neo COVID-19 nne ntse le teng ka sekgatlha sa hodimo haholo ke ne re etsa dintho tsena paetseng tseo leng gona bele re se re di fokoditse gona bele go tlo fumana malapeng a rona a basotho so sena dikupu tsane tse re ne re tloetse go ke di tipi tap kapa hata o hlape ba se ba di tlositse o so sa tlhapui matswa ka tselena paetseng ge se re fumana basotho ba bangata mo go tsamayang teng ge se re sena di hand sanitizer mane mo re ne re le ka gore re boloka bohlweki re leke o bola dikokwana tlhoko tsa mafu e se e sa etsagale mme seno no se ntse o re se kenyetse metsi ka moedi mo re bona gore go se go bala mafu a mang a ntseng a kgoma a e ba teng ke a leboga ga e be ke arabile potso ka nepo
2: re a leboga mme e re tle re boele re mathele ka lefapheng le leng mane mo re mathelang go ACP Mphahama mo a ntseng a le teng tate Mphahama a kore ke tle ke mathele hantle ntate ka re ofisi ya gagotlhe um motlhomong re ntse re shebile gore lena le mafapha a mangata ka re ofisi a fapakaneng ao ge ka gareng ka kotlo a tle a boikarabelong ba gao ntate na o ka beya mosotho leseding go na bothabothe mo ke mafapha a fe mme a sebetsanang le eng ka kotlo ga e ba lena le tsela eo le sebetsang ka yona kapa le sebetsa ka tsela e jalo
3: mafapha ao re na le ona kwano mona strekeng ntate botledi ha holo holo kwano mona tropo gana le fapha la ona la pele la tloetso ke ofisi ya dikamano ofisi ya dikamano ndate tsa setšhaba le sepolesa ke yona mokokotlo wa rona mona gobane ke yona eo ge e re gokaganyang rona re le sepolesa le setšhaba e le gore ke yona mogokanyi e mogologologologolo ga re bua ditabeng tsena tsa mahokela e leng tsa boipoleso ba ka kopanelo le setšhaba kwano mona gape re boetse re na le ofisi ya rona ya mafokisi ofisi ena rona ya mafokisi ntate ke yona ena eo rereng jale ke yona e shebanang le ditlolo tsa molao tsena tseo rereng ke tsena tse kgolo jalo ka bo dipolao ke gona mo e leng gore ga e be motho a na le mamang moamane le ena e ka bang ula a bolaua jale a bona sa gone ditaba tsa teng gore na go ntse e tsalawa e ba botlhokwa ka teng nnale
2: e re ntate re tle re tshwara hanyane fale hanyane fela re tlo tla re tswela pele ntate ka morago re tle re ba lwa ditaba tsa segoa ntate.

0: monepa re loketse go titisa go kae ntate ke le bo
1: ke re me bi tlhopo ba di hlahlobo le malalala o tswe le dikolo tsa bothabo thimo ka kotlo hole se ikolo se sa St Paul's
0: ke ha le bo hantate ha nka ka hopotsa hanyenyane fela ka go bothabo the sekolo sa rona St Paul's High School ine le sona sene sengile number 1 kha streak me haiba ga kena selemong se setšha gape sa ditlhatlhobo boikemisetso ba rona ke bo godimo ka go fetisisa gobane ga re tlhoke fela ka gare go naga gona jale ga ka go setereke empa ka gare go naga mme ka nnete le ga ke eme tsena ke setlwa le go tsitsa gobane mane mo bateng santse ba itlhophela tsa mmantaga ka nnete boitukisetso ke bo phagameng gagolo ka go bothabothe ka mona sontaga moqobelo ga go phomolo
1: ke a leboa madam o na le bana ba gago mona ga ko ipolele lebitso la gago le sekolo sena se o tlhagang go sona mme ge ke go utlwe gore na sekolo sa geno na se tumme kae
2: ka lebanadwaka lebitso la ka ke a bodika bai ka moo empache mitso la go ba mang ka gara sekolo ke tlwaetse bitsa cese empa he re ke otletabeng ke tswa sekolong sena sa St Paul High School ke tshoteng sa nthosi mono ma ya yulang batho empa he go etsalwang ke goa gore santhosi e tume agolo e tume ka di-sports ga e le ka kgosi teng ga ke sa bua nate waka ke rialo thuto nate waka setereke re se tlotse empa he gona ko e tsena go lwanela mmapa le teng e seng mmapa fela lesotho
1: re kenke wa go qetela ke mogoitsana kena mona go na le a tlatlapitseng le ena wa bona ke madi gaugau empa fela ga o lebjalo gaitsedi aka ga tlatlage o tla bo se o mofa wena o itlhalose gore na o mang o tumme kae le sekolo sa eno se tumme kaeng fa eno a emo ka metsotso e mmedi fela
3: nna ke tlhogonolofatso makgetha ke tswa sekolong sa St Paul's sekolo sa ka se tumme ka dithuto gagolo le dipapadi le nna ke tumme ka go ithuta sekolong ke lebo
4: lebitso la ka ke re tumetse sedimo lebitso la ka ke re tumetse sedimo ke tswa sekolong sa St Paul's High School sekolo sa ka se tumme ka go ithuta haholo sekolo sa ka se tumme ka go ithuta haholo ka di-sports ka dintho tse ngata ka ofela le nna sekolong ke tseba level ka ngwana a ipabolang tlelaseng ya grade 9 ke a leboga
1: ka nnete ke lakaletsa matlhogonono ga ka sekolong ka mone mamedi ge ntse re le naneng la re otlolola tabaletsheyagen la ka jeno re le ka mona ka bothabothe ke balokolole ke gotlhele go mmeko photlhedi ke ya bona le bomphato ya ntse a sebetsa le bona mane ka nnete se batla ile gagolo nakone ge metsotsong e masome a mabedi ge le o fitlha go rinyane ya bobedi mo re tlotla go kwala lena la re otlolola taba fele go jua loto photlhedi
5: wa mphato ke a o leboa tlhe ntumelele mo mamedi ke tle ke mathele go ACP Mphama motlhomong re tle go otla otla re tle re tsebe go phethela ditaba tsa rona ACP Mphama e re tlhe ke boele ke o amoele ka morago go ditaba ntate mme ke a tshepa o ntse le gantle ACP Mphama momamedi ga ke tshepe gore motlhomo e ka nna ba o gauile gobane re ne re gokagane le yena ka dithapo e tla re ga baeso ba ntse ba leka go mo gokela gape re nne re tswele pele ka ditaba tse dintsi o re o tshwaretseng tsona le baeti bao re nang le bona kwano e re itlhe ke fetele go kgaitsedi ya ka ausi Puseletso Mojika mona ka Moeding FM
6: mamedi ge ntse re le kamane ka ditabeng tse amanang le lekala la bophelo re boetse gape re na le mofumadi Susan Ramagunwane ena ge ke motlatse wa mookamedi lefapheng la kentelo lekaleng la bophelo mme Susan re netse kgaratile golo ka ditaba tse amanang le Maseles motlhomong o ka re bolelela tse ding kapa megatlhelo ya diente re ipapisitse le taba tsona tsena tsa Maseles
7: ke le bomme ke dumedise ba mamedi hohle mo ba mametseng ba le teng ke ka mona ka dikileng jolo ka ha ke le skila ke mpa fela ke sebetsa le ka leng la bophelo kwa nantlogolo jwale ke tena ke le ka mona jena ho ba ne hlileng tse re itukisa ka matla hore re tle re tsebe ho qala tshebeletso ena ya kentelo ho thibela sewa sena se seng se le teng ka hare ho setereke sena sa bothabothe jwale ka hara lenane.

0: la rona like di ente kana di ente tse ka bang le shumele metsume gago tse o re di fama mase a ohle o tlo ha hlaile ho fihlelletse ho harere ba gwetsana ba rona ba fihlile le montsane tse go bong ho ya ho di lemotse le shumele metsume ne mo re leng re fang re ba fang ente ya ne ya etibela mo fetse wa molomo wa popelo ka ga le nani lena la ya gona la di ente hona le ente na etibelang masless e kopantse le ente e thibelang go bela basotho batla hopola go ka 2017 khile ga kenyeletsa ente e thibelang go bela mabaka e le go bane ha re ntse re hlahloba masless ge eleletse gore ha re sa fumana kokwana hloko e bakang masless e fela empa re se re fumana le kokwana hloko e bakang rubela matshwao a mafuana mabedi a tshwana hantle jwalo ka ha mme majara a hlalositse matshwao a masless le a go biela jwalo fela ke ka ho ireng ha ga hlahlobe mafuana mabedi ha e ba ga bilaella gore motho eno e ka nna ba o na le leleng la ona jwale ke ne ke re ke qale mona pele ke fetela gore na di ente tse re na le tsona ke di feng ka megatlhelo efe masless e ke leleng la mafu a kotsi haholo a bileng a atang jwalo ka hlaha ditlamorao tsa lefu lena la masless ke bofofu ke batla ho qhatsetsa basotho re ke gola ke le dilemo di gobedi kile ka hlaselwa ke lefu leno mohlomo ke mogona ke gwalang disheba phutheo mona mo ke teng mosotho a tlatsebe hore hlile ke go tsi disheba phutheo ka ke na le mapo ke ile ka ba lona le nna jwalo ka mase a mang mme ke belaela gore ke mogona ke ileng ka ba le bothata ba pono jwale e nngwe ya ditlamorao tse kotsi tsa masless ke tsa gore hlasela legala boko kapa boko ka bobona e be ngwana wa rona a ka ba sa a phela le bokoa mohlomong kapa a be a hlokahale e nngwe ya ditlamorao tsa masless ke gore ngwana rona kapa motho e motshwereng a ka ba le lefu le mona le re le bitsang pneumonia kapa ka sesotho serame sa matshwafo mme ha eba pneumonia ena e ka mo hlasela haholoholo go bolela gore ngwana eo wa rona a ka felelwa ke bophelo gobane pneumonia e tla mo bipetsa ke ka goo re ileng ga ikeletsa re le lekala la bophelo gore ente e ne e thibelang masless e be teng ka gare go lenane la diente tsa rona e le gore re tle re se ka ra bona bana ba rona ba hlaselwa ke lefule
1: re a o leboga mme susene mme momamedi re sa le monatlhe ke batla gore jwalo ka ga ke ne ke ile ka o tshepisa gore ke tlotla ke bua le ACP mphama motlhomong re tle re qetele ditaba tsa rona le ena ke batla gore ke tle ke fetele go yena ACP mphama e re ntatetlhe ompe o re inele matso metsing re tlhokometse go ile wa ga wa ntate re tle re kene ditabeng tsa rona re sebile re phethela re ne re le mane mo ntseng o re beya leseding tate ka mafaphateng ka gare go sepolisa seterekeng sa bothabothi
2: ke ne ke le mane mo ne ke bua ka lefapha la rona la mafokisi ntate re na le lefapha le leng gapegape le sebetsanang le taba tsena tsa kgwebisana re thekisetsano ka batho re na le lefapha le leng gapegape la la tekano child gender tsela tse utlwang ko gangata basotho ntse ba rereya gender le yona e teng kwano re na le lefapha le leng gapegape la mo rereng jale ke gona mo boamoelwang ditlalego tsa setšhaba gona teng ga tlwaetse go gangata bane ba tlwaetse ka gore ke charge office empa ke gona mo e leng kamoelong ya ditlalego tsa setšhaba re boetse re na le lefapha le shebaneng le twantsho le thibelwa boshodu ba diphoofolo re boetse re na le lefapha le shebaneng le taolo ya sephetephete re na le le leng gape ke buile ka lane le gona le re bokaganyang ke re le sepolesa le setšhaba ka go bona tsena ke tshedi ya nna lo ona kwa no mo ba sotho ba ka fumana bo sebeletse jo ona pe le metsi bo mana ka ntse kana le le mafapha a manga jwa lo a mafokisi le lona le nala ona le go re khaleka mo sheba gona ya se ka tlamahana nang le le tshaba ka tsisa nomo empa meti mo mane e ka tsukulu tsulu ya ho mo iba mo sutu bona le ditaba tse bang ha di sisi ka po o bona ke ga ha taba tsa ya di a dimelo hantle e ne bo ile zo ga sa go panele mo ka me ya ba te mo ka me di mo tikologo nyelo ya gona e ka ba ke monontsha e ka ba ke khola khwe muela gona le mookamedi mono no mo e leng gore ditaba ga a utlwakela go na le mo a sa kgotsofaleng kapa ona motho a sa e bone boneng ga ka atumela eo ya jwalo o tla nna a tajalo ga ba le teng a utlwaka eno ga mothusi ke teng kwano mona ntate o bona gore nna ke na jwang dipake o bona gore re fa basotho bosebeletsio ba bo tlhokang.
1: Ntate Mphama re leboa sabo sa gao lenaneng la rona la go otlolola taba ntate letsatsing la kajeno mmetlhe re kopa go lokolola
2: tate motledi ke nna a lebuileng tlhe ka monyetla o ne o ko fuweng mme ke ne mpa kere tlhe ka nnete basotho ba tsebe gore sale sepolesa sa bona ga golo kwano setoreteng sa bothabota e tlhege teng kwano go sebetsa mmogo le bona ka kopanelo go bona gona re lwantsha ditaba tsena tsa godimodimo ene e tlolo ya molao jwang ge e phepethele ebe o dikela thuteng tse tšhileng ntate ke lebuile gagolo
1: ke ao leboa ntate. Momamedi wa selama sa Lesotho jalo ka re ile ga o jwetsa gore ka nnete re tlhe re seterekeng sa bothabothe mo ntho di etsa halang teng mme ka nnete ka kotlolo dintho di ile tsa qala mane mo re ileng ka re ne re feletsa letona la mehleng ebile le mokgethwa wa mehleng wa mechechane seterekeng sa bothabothe mme re ne re lokela gore ebe re qadile jalo le mmusi wa setereke sa bothabothe monga ditshepatšhaba empa he ke enwa o teng kwano ke gona ba molokollang gobane jwale baeti ba bagolo e ne e le baeti ba gae ntate tšhaba e re go dumedisa ntate sealemoen sa Lesotho ge bile re le seterekeng sa gao ntate ka kotloa letsatsing le na
3: aenadikeananee
1: ke ga ananela ga e tsa jalo ntate tšhaba motlhomong o ka re beya leseding fela ntate ka bokhutshwane gobane gona jele re se re le tlasa gatelelo ya nako ntate motlhomong ke dintlha difeng tseo o kareng di batla di tlaeletse ka magetla tseo o ka ratang gore motho mo feta ka tsela ya mametseng a ka tla kwano seterekeng sa bothabothe a ke a tlo o tla bona gona di kile le magwagwa di ntse di sebetsa jwang
3: anate ke a lebo ntumelele ge ke dumedise mo mamedi empa ka okolo ya ke dumedise dikila le magwago le ntse mosebetsi o motle ka gore le tle bothabothe mona empa e golo go aga bapotso gago ke supe gore setereke sa bothabothe nnate se gola ka mokgwa o potlakileng gago gona jale ko o bontsha gore ge na le dibaka tsena tseo tse tlo kena motlakase tabeng ena ya mission 300 ge na le metse e mengata aholo aholo lebatoeng la metšhatšhane le mabato a ma tseo kgokelo ya motlakase e tlotlang e kengwa go tsona ga o sheba Let's see, lebatoeng la metšhatšhane ge na le metse ena ya go tloga paramente ke kgola go ya godimo le dibohong kwa jale ge betse ge e tlo kenyeletsa boamphagwane yona e sewela number 2 ge kenye bogatipe ge tshele ge tle mona lebatoeng la qalo number 4 ke metse e mengata gagolo e tlo gokelwa motlakase ntate taba tse dintse monate tseo ge seng di le teng ka go obisi ya eso ke ya gore difeme tsena tsa abelo di tlo bulwa ka la 13 e tla be e le ga go neelwana ka project ena motlakase go mtlombe e tona go ka la 13 taba eno go rona ke taba e kgolo gagolo gobane e bolela gore difeme jale di tlatla mme batho ba bo rona ba tlatse ba o tla thola mosebetsi ee nate
1: pele re fetela go mongwedi wa lekgotla la setereke kgaitsedi ya ka ke lakatsa gore o tle o qetele ditaba tsa rona le mme Susan ka moo

0: Ke a leboga nne Susanne, ka gola godima ditaba tse neng tse re bua ka tsona re shebile lefapha lena la diente, potso ya ka e ka ba gore na ebe go ka ba kapo basotho ba ka lebelela ditlamorago dife, gobane ga re ka ra sheba morago go kile ke gwa ba le diente kapo letsholo la kentelo ya diente tse ka fapanang, empa jole re lakatsa go tseba gorena enteng ena kapo kentelong ena ya masles ke ditlamorago dife tseo re ka ga di lebelelang ke re sentse re phethela ditaba tsa rona.
1: Ke a leboga mme. Ente ke moriana jolo ka meriana e meng le e meng, mme moriana o mongwe le o mongwe ga o kena mmeleng o etsa mosebetsi wa ona. Ente ka kotlolo ga e kena mmeleng e sisinya sesole sa mmele, mme sesole sa mmele ga se sisinya mmele o tlo bontsha gore se sisinyeile. Ntho tse re ka di lebelelang tse tlwaelegileng ke gore go tla ba le motšheso, ngwana ga e ba re mo entile ka ente ene e tlabang ka lemao go tla ba le botlhokonyana mo nomo a tlhabueng, go tla ba le bofubedunyana, ngwana a ka lla gape. Tseo ka mora matsatsi a marago fela di a iphelela ga o soka thweding ke le nako e telele. Ge ntse re enta ka metlha le metlha, mme ga gona letho leng le re tshose ka bana ba rona.
2: Mme ge a leboga ka nnete ka nako ya gago, mme majaga le wena ge a leboga ka nako ya gago, lebile baeti ba rona bao re dumelang gore letswetse setšhaba sa dikila le magwagwa molemo kapa ona mosola ka ditaba tseo le ba fileng tsona. Mamedi ga re ntse re ya qetelelong, ke batla go ketle ke buisana jwalo le mongodi wa legotla la setereke e leng monghadi Mathudise Mathudise. Mme ntate Mathudise, ge ka go tereke sa bothabothe mpa ka kotlolo ntate ka go toropo ya bothabothe, a ko re fe ka bogotswane ntate gorena dintlafatso tse teng gobane re a bona bothabothe ya gola ntate ke difeng?
3: Ke lebogagolo ntate Photlhedi, ke mpe ke dumedise bamamedi ba gago ntate, empa ka kotlolo ke dumedise bamamedi ba bothabothe gobane ba letsatsi lena go gasa ka kotlolo o le ka go setereke sa bothabothe. Ntate, toropo ya bothabothe ya gola, ga gona motho a ka iphapanyetsang boemo bono, mme ke tlempe ke bontshe fela gore legotla la gaeso la toropo le itlhophile ya golo ntate ntlheng ya go amoela golo ena, ebile le lona le kentseng golo le sebetsang le bagwebi ntate, gobane re a bona ga re bua ka development tsena tsa toropo re bona megao e e leng gore le yona e tla thagolwa e meng ntate gore e tlo tla e sebetsa e leng mane mo rereng batšha ba tla tlhola mesebetsi ntate. Taba tsa toropo ntate nka ba mokhutshwanyane ga kalo, mpa re itlhophile re le legotla la toropo. Ke ne ke re fela ntate o tlo ndumelela gobane bale re le legotla la setereke re sebetsa ka dintlafatso tse kenyeletsang ditsela tsa matlhotlhojane ntate, empa bale lemo senanang re bitsitse goba e nngwe jalo ka motlhomphe tona golo a le a bontsha gore o lebeletse gore a bone re etsa ditsela ka di-pavement. Ke le ba bothabothe ntate, ke ne ke re ke mpe ko bolelela gore taba eo jalo re se re ya gabetse tseleng e ntseng re etsa ka re o council e bitswang Tshalemoleka. Re na le tsela mono e re ntseng re e etsa ka pavement ka re go tsela e bitswang Selomo Qalo, mme ntate le motlhomphe le tona o tla ba teng bekeng e ka morago ene e re tlang re e lebile ntate, go tla boga botle bono bo re seng re boentse. Ke ne ke re taba eno basotho ba tle ba etsebe gore re le puso ya dibaka re le ba bothabothe se re arabetse thomo yone ya motlhomphe tona golo ntate, ka gola ke yona taba e le gore ne ke re ke tle ke be jalo ka o itse nako ya rona e se e batla e le nyanyana, mme ne ke re basotho ba tsebe gore ka go bothabothe ka mona re sentse re qaleletse o etsa ditsela tse jalo. Empa ntate ga ke gutlela ka gare go toropo ya bothabothe ntate, re ile ra reka traka e golo e phuthang dithole. Taba eno e tlo go thusa ntate gore re a nalela taba ena nang ntate, di o sa bontshitse gore taba ena ya difeme ke ena e se e le gaufinyane, re se re itlhophetse taba eno ntate gobane re a tseba gona ga toropo e gola ka boemo bono ba gore go na le ditlafatso tse kang bo difeme na di-challenge e ba difeng, mme re itlhophile agolo re le setereke sa bothabothe go bona gore golo eno e jalo re tlo tla re amoela. Toropo ya rona e tla bonagala ka bohlweki ntate gobane re na le thepa e e seng e le teng ga jwang. Ke a leboga mongaka.
2: tate di ye ga mantso ya mabedi ya maga go ntate a o so phethela
4: ana ga ne de ke le bua boteng mona ba lona streke mona jalo ga ke supile ke bone le binano bo botibileng a ho meta bene sentse le fam sebetsi hore le lokela na ko etla le tlo bula branch mme le bokale botabothe mona ka nnete re ananela boteng ba lona le tshebetso ena e e tsaetseng ka jeno le oja ke belaela gore ntate ga re atle ya golo bane jale ile ya thulana le taba ena ya lefu lena la letona la metlheng la bophelo gobane jale batho bogolo ba ile ba ya teng so ga ba kgutla ba bangwe jale ba ise ba ile mabakeng a mang empa ka nnete ntate ge ke nagana gore basotho seo re neng lokela ba fa sona le ba file ka nnete ee nate
2: momamedi ge a re lebile pheletsong ya lenaneo la rona ka jeno mo o ke lakatsang gore kgaitsedi ya rona go tlhaga moeding fm ka mantso ya mabedi a magago kgaitsedi ya rona na o natefetswe ke o bua sealemoeng sa lesotho letsatsing le
0: ke natefetswe gagolo ka nnete momamedi wa le radio le sotho ha mo le wa medium community radio station e ka ga ka dula ga etsa taba tse tsena mohlaena
2: o tla ga tshakela ne masego kwa
0: ke nana hle ke tsamae le lona
2: a sa batla o sala sthabi thabi so kolotsane a sa batla o sala ha sa batla o sala ga monka ga tsamae le yena ha ga tsa tsena ke ha ga qetellong ya ditaba tsa gona ga ke di ya ka makwadi a kompoge kwa le ga ke di ya gona ka ditaba tse bodi o ga tshwagetseng tsona kwa
5: ka sana se mo pelo so ke ha re be ya lenane la go tla taba la letsatsi la ka jeno go tla mme o tla opela mamedi wa sa masasotho re ha re nagetsa gona le lenane ge ile ga buisana jalo le mofumadi mathakwena majaga ena e a wela mane tebentsa tikuloho bo hlweki le bophelo bo botle mme ga boela ga buisana le ICP motebang mphahama ena le mokamedi wa sepolisa ka mane ka bothabothe mme re le ga boela ga buisana le mofumahadi Suzana Ramagunwane ena ke motlatsi wa mookamedi ya lefapheng la kentelo mme ga ga baitse bao re bileng le bona re ile ga ba le mongodi wa lekgotla la toropo ena le moswa setereke sa bothabothe ena e le monghadi Tshepa Tshaba mme ga nna ka lebitso ke makwaditsolo re sebeditse letsatsing lena la kajeno ge ga sa lena la go tlola taba ka kotloloho ka mona ka Kimberland Park seterekeng sa bothabothe mme sentse ke re tla bomamedi a bo monate ba manane o tla tlang go latela a sa le moya sa leso
2: ga ke tsebe gantle ntate mathudise gona ebe ausieno o lebatswa lebitso la gago keng ke a gola o shebile wa tshiena ga o ntate me momamedi bontate bana ba babedi ke bua ka mongodi wa lekgotla la setereke le mmusi wa setereke ba gwetse diwa tshetse ntletle ga ke na mona le bona bontate bana ka nnete ihle matswana a pataletswe me ka o tshwabjolotlhege sentse re fitlha pheletsong ya lenaneo la rona la go tlolola taba ka jeno ka mane ka metšhineng re sebeditse jwalo le nthatisi sello mo lefileng kwane bahlakwana kgwele bitso la la segoa ke baba motlejwa nkgatlhe bitso la segoa ke abdi silent re sebeditse le kgaitsedi ya rona ntshiwa tatolo re sebeditse le abuti gauta bopa a ditumelo letlala ditebo ntlai le a uselina mogotlha wa bothabothe mane gana ke a molapo kapa ke mmuela e leng gore ena he ihle ke motho wa mona ke ena a tlotla go ka ditaba tsena moifo ona o ke sebetsang le ona o eteletswe pele jwalo ke mmabatho dithebe nna lebitso la ka ke mmeko photlhedi ke sebeditse le mpho mosala mmakwaditsolo jwalo ka house o mo utlwile kgaitsedi ya gona go tla kwano bothabothe e leng puseletso moje re sebeditse le puleng sello tla batla ba o teng kwano mpho mosala jwalo ka ke se ke boletse ke bua ka banna ba kang bo thabiso kolotsane ba teng kwano le sawana le supi dedikhulo le swana moeti le yena o teng kwano ke banna ba o rileng ga tshwarisana ka matsoho gore e be mosebetsi ona o fitlhile mona mo o releng gona teng mme re ile ga balelwa ditaba jwalo ke male babo majogo kore male babo ka ha jwale ha e sokwana hona le memmale babo le bajwa ha ke bua ka mmale babo fela segina mmale babo majo go ke yana e sa lengantse a ga balla ditaba jwalo mamedi wa ka e re ke

0: mofuta wa dikgetho le go kgothaletsa ntlafatso ya puso ya setšhaba ka setšhaba. Motlale wa Sara 360 Kwena Moshweshwe o re fa tsona ka botlalo.
1: Emelo ma IEC bana le seabo ditabentsena ba kgothalleditswe go kenya letsoho moralong wa dipuisano wa IEC go tshwarisa tshebetso ya dikgetho ka ha e bohlokwa go boloka tshepo ya setšhaba. Setsebisa ditaba tsa dipolotiki Dr. Motlamelle Kapa o itse tshebedisano ya IEC le ba politiki e bohlokwa go kenya tshebetso melao ya dikgetho empa a supa diqholotso tse fokolang tse seng di bonahetse jalo ka boitsebiso ba bakgethi bo hlokang melao pele go dikgetho tse tlang. A bontsha hore ha ho molemo ho fetisa melao e metjha nako ya dikgetho e se e atametse ho qoba pherekano.
2: The NRA has worked on a lot of proposals.
3: NRA e se e sebeditse mererong e mmalwa e kenyeletsang o amang mekgwa ya dikgetho. Mme merero eo ke hona e tla fetiswa ke paramente. Mme e ka nna ya ba karolo ya sehlomathiso sa 11 sa molao wa motheo. Kgothaletso ke hore bonyane melao e fetolwe selemo pele ho dikgetho e le hore setšhaba se ithute diphetoho tseo. Se lokelang ho etswa ha jwale ke ho tswela pele ka dipuisano tsena tseo IEC e di qadileng. E le hore batho ba amehang ditabeng tsena ba tle ba shebe ditaba tsohle le ho hlahloba tse ding tse hlahang dipuisanong tseo. Ho hlwaya tse ka kengwang diphetohong tsa molao nakong e tlang.
1: Professor Mafase Janamani, morupedi wa mehleng wa thuto ya dipolotiki sekolong se seholo sa setšhaba NUL, o bontshitse bohlokwa ba ho behela mekga le makgotla a dipolotiki dipalo tsa bakgethi tse lokelwang ho fihlelwa dikgethong. Ho netefatsa hore ditulo ka paramenteng di supa bongata ba balatedi le ho behela mekga le makgotla a dipolotiki a nang le balatedi ba fokolang sekepele.
3: Mokgwa ona o re sebetsang ka ona ke mokgwa wa Jeremane. E re e batla ho pharalatsa tshebetso, empa ha e dumelle mekga le makgotla a dipolotiki a senang bolatedi bo matla. Jeremane le dinaha tse ding mokgwa ona o sebetsang. Mokgwa o lokela hore bonyane o be le karolo ya 500 ya bakgethi hore o be le tokelo ya ho fumana boemedi paramenteng. Ka hare ho naha ka mona, ho na le nako eo o fumanang hore mokgwa wa dipolotiki o senang le ha e le karolo ya 500 o qetella o na le setho paramenteng se qetellang e ba letona.
1: Ha Lesotho le ntse le tswela pele, boitlamo ba lona ba ho hlopha botjha melao ya dikgetho bo supa boitelo bo matla ho matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba le ho netefatsa hore Basotho ba na le lentswe pusong. Ke Kwena Moshweshwe, ke tlalela lenaneo la SADC 360 Maseru, Lesotho.
4: Ditabeng tsa kopano ya dinaha tsa tikoloho, President Hakainde Hichilema wa Zambia o re tumellano ya kgodiso ya moruo wa Lobito e bohlokwa ho fedisa karohano ya dinaha tsa Afrika le ho matlafatsa kgwebisano ya dinaha tsa tikoloho ka ho hodisa kgwebo, mesebetsi, bohahlaudi le maqhama a moruo dipakeng tsa Angola, DRC le Zambia. Justin Akakurubera o re tshwaretse ditaba tsena.
5: Ho ka ba jwang ha leeto le nkang kgwedi le ka fokotswa ho nka matsatsi a 5 fela? Ke yona tshepiso ya moruo ya tumellano ya kgodiso ya moruo ya Lobito eo Zambia e tshepang hore e ka ntlafatsa ho feta dirafshwa ka ho ntlafatsa mesebetsi, matsete le menyetla dipakeng tsa dinaha. Ha bua kopanong ya bobedi ya kgokahano ya tumellano ya kgodiso ya moruo ya Lobito Lusaka, President Hichilema o itse tumellano ena e bohlokwa ho fedisa karohano ya dinaha tsa Afrika le ho matlafatsa kgwebisano ya dinaha tsa tikoloho.
1: Tumellano tsa mofuta ona di bohlokwa haholo ho fihlela leano la kgwebisano e bulehileng dinaheng tsa Afrika. Ebile ke sesupo sa nnete sa tshebetso e lokelang ho etswa hore fihlisa leanong leo. Ka hoo, ke hatella bohlokwa ba tumellano ena ho matlafatsa kgwebisano.
5: President Hichilema o batla hore katleho ya tumellano ena e fetele ka nqane ho mabopo le merafo, ka mesebetsi, kgwebo, bohahlaudi le maqhama a matla a kgwebo dipakeng tsa Zambia, Angola le DRC.
1: Ha tikoloho e kopane hakalo, ke mang ya ka nkelang e mong sebetsa? Hobane ha o batle ho senya kgwebo ya hao e sebetsang Angola, Congo, DRC, Zambia, mohlomong e be e qetelle e sebetsa Tanzania le dinaheng tse ding. Taba eo e bohlokwa haholo.
5: Democratic Republic of Congo e ipleditse hore matsete a akofiswe mme kgokagano ya dinaha tsa tikoloho e ntlafatswe e le hore tumellano ya kgodiso ya moruo ya Lobito e sebetsa.

0: Re shebentse ding tse ikhumeng pele ditabeng tsa Afrika.
1: Tona kgolo ya Ethiopia Mohlomphehi Abiy Ahmed o qadile puso ya dilemo tse ding tse hlano ka morago ga kakano ya tshebetso kulong ya tulo ya paramente ya bosupa Addis Ababa pejana bekeng ena go latela dikgetho tse akaretsang tsa naga eo tsa la pele Phupjane.
0: Mokgatlo wa batlhophisi ba ditaba Nigeria o ipileditse gore molao wa motheo le wa dikgetho e ntlafatswe go matlafatsa puso ya setšhaba ka setšhaba, go kenyeletsa le gore Presidente e be e gapileng bonyane karo ya 50% dikgethong tsa Presidente, mme dikgang tse amang dikgetho di rarololwe pele batlhodi ba phatlalatswa.
1: Monoko e kgethile tonakgolo ya pele ya mosadi, empa karolo ya 47 ya setšhaba sa naga eo e dumela gore banna ke baetapele ba tlhwatlhwa go feta basadi dipolotiking go latela sephetho sa diphuputso tsa Arabarometer tse phatlaladitsweng qalong ya Mphalane ka morago gore Motlotlei Mahomed wa botshelela a behe tonakgolo Fatima Ezara El Mansouri ka la 29 ha diphuputso di ne di entswe ka 2025.
0: President Emmanuel Macron wa France o amogetse President Romuald wa Guinea wa Benin pejana bekeng ena. Leeto la gae la pele France e sale qala tshebetso ka motsheanong, mme dipuisano tsa bona di tsepame ditabeng tsa maqhama a tshebedisano mafapheng a tshireletso, maatla, kwetliso le botšhaba nakong ena yo Paris e sebeletsang go tsosolosa dikamano le dinaga tsa Afrika.
1: Ntso mametse le naneo la SADC 360. Re hatala pele. Botswana e malala la otse ho arolelana ditsebo le boiphihlelo lefapheng la merafo ho thusa Madagascar ka ha naha eo e sebeletsa hore dihlodilweng tsa yona di tswele molemo ka mora merusu le dintwa tsa dipolotiki. Boitlamo bona bo hlahile puisanong ya President Duma Boko le President ya Madagascar Colonel Michael Radrianirina Gaborone. Ke kantse Khumalo o re fa dintlha.
2: Botswana le Madagascar di ne di thehe dikamano ka selemo sa 2005, mme ha jwale di sebeletsa ho matlafatsa dikamano tsena tse neng di tshetlehile ka setswalle le tlhomphano. Kopano ena e etsahala ka nako e nepahetseng haholo ho Madagascar e tswang nakong ya tlhokahalo ya botsitso ka lebaka la dipolotiki, mme a botjha ditse le moduo wa yona. Presidente Boko o re Botswana e ikemiseditse ho arolela setšhaba sa Madagascar ditsebo haholoholo lefapheng la merafo.
3: Botswana and Madagascar have committed themselves to collaborating actively.
4: Botswana le Madagascar di itlamme go sebetsa mmogo ka mokgwa o toma, e le gore Botswana e tlise ditsebo le boiphihlelo lefapheng la merafo le ntlafatso ya dirafšwa, mme e sebedise ditsebo tsena go thusa naga le setšhaba sa Madagascar. Sena se tla kenyeletsa thomello ya ditsebi le basebetsi ba mafapha le mekgatlholo e e fapaneng go sebetsa Madagascar le mmuso le setšhaba sa Madagascar go thusa naga yeo go sebedisa moruo wa dihlodileng le dirafšwa tsa yona ka nepo le ho fetisa ditsebo le boiphihlelo e le gore moruo wa Madagascar o laolwe ke setšhaba sa
3: moong. Dinaha
2: tsena di bile tsa dumela gore ho tlhokahala maqhama a maatla wa go fisa motsamao wa batho, kgwebo le matsete dipakeng tsa Botswana le Madagascar.
3: We also look forward to
4: re bile re potlaketse go sebetsana le ntlafatso ya ditshebeletso tsa maeto a difofane dipakeng tsa dinaga tsena, go bebofatsa motsamao dipakeng tsa Antananarivo le Gaborone, go fumana mafapha a tshebedisano le kgodiso ya kgwebisano, e le gore moruo wa dinaga tse pedi tsena o gole le setšhaba sa tsona se matlafale.
5: Enfin, Monsieur le Président, en tant que membre de la SADC, Madagascar souhaite...
6: Mr. President, just
4: Madagascar e le setho sa SADC e lakatsa ho matlafatsa kgwebisano ya dinaga tsa habo rona ka boiphihlelo ba yona temong. Madagascar e lakatsa ho ba mohlodi wa dijo tikolong ena, mme ka boiphihlelo ba Botswana leruong la diphoofolo le tlhokomelo ya dibaka tsa temo tse ommeng. Menyetla e mengata hore dinaga tsena di arolelana ditsebo le ho matlafatsa maqhama.
2: Ho sa le jwalo, Botswana e phatlaladitse hore matswalo a Madagascar ha sa tla hloka di-visa ha etela Botswana, mme qeto ena e reretswe

Let's get this party started.

0: mamede sa masalo sotho go dumedi sehle go hle go hle moneng hwana teng ya lomiseng ga mana teng ntlo sa ke direke mogwele wa mantsu kunyana wa katala sefere ba go le ba kitima ma biteng ha ke mane nna sa ga tha ntlo sa moteng ke tshuka metla ke ga ke lebele ta ke pusi ke buso jolo ha mana teng ena mgana ma house 62 ntlo sa mgana ka tsa ma lemong o tsa ma hantle le mgana thaba mgana dihlaba e motle mo kona ke bua ka mantle ha ise ena mgana kgwa ba netla go ke ngwana nyana wa me ya bo sehla na bui mametseng. It is a beautiful Friday when mamede sa masalo sotho hle how le tsena wena mamira sa masalo so totla ntumelle khale bo ya jalo meko pohleti a tsama hamana tele na mphomsala a tsama jalo lena makwa ditsolo baka maneka botabothe wena mamira sa masalo so totla moteng pantsem bahasa ka kotloho menete sala mamira sa masalo so ntumelle ke hlalose hore jalo ka kamehla lenana la MOB le tlahle le tlotla le hasa go hlaga ka monoka le ribe ha ke monka go di phapusitsa ga tshwana mamira sa masalo sotlo tsa sile ka tseno yebo
1: o santse le jona hlelo mamira e motle wa sala mo sala sotlo tsa tsinge le na la ka tseno ene la bohlano backing go di kana yo di mohle ya mphalane hlo re matatsi ya ke matatsi maga a robong fela ya robong fela mono mme re be kenyane ya bo le shome ya metso mashome ba gago ya metso e robong ka ofela pele tsena selemo sa odimo se fitla mane pheletsong hle mme ntse ko le bua ko di minister le kgeng bona wentse kgetho ye ne paetse mme sentse ya kena o di minister bile ya ho hla kana tso ho la moya ho hle ho hle hle mme ka bangwe tso ma metso ho la team tsa tsing le na la ka tseno ke di tebo matso ke ngwana moholo ke mo tla kwana ka seboko bona ke kwete ya kwana ba ka ta mme sentse ke re bona wentse kgetho ye ne paetse nya ba le rona ka jeno ho mona ho MOB
0: Medikong wa
1: batsi.
0: Right? Re tlotla re le ba ka mane ka ka botabot.
1: Ka botabot.
0: Ya, ke ka ona ka modern 2020 tsa hala ka ona ka teng. A ke tsebe rona ebe wena mamelo sa masalo so thona DJ Letse itumang ka ke bone ho hona le Salema sa ne sa mo Eding FM. Me di tabatse jwalo e ka
1: nna ba he.
0: Ko go fela re ke re bone rona ebe
1: ba re tshwaretse di feng ka mane ka botabot.
0: Re tla
1: khutla.

0: Ay, tú estás en la
1: mesa acá. Aquí lo veo, aquí lo veo, aquí lo veo.

Thank you, bro.

0: for now. Oh, oh, Lord.
1: Let's go.
2: Let's go.

Chima wena man, chema wena man.

bona ke go pass time ha o le ba tomedi ba tanti go ba ba.

0: guys! Ni Munati! Ay! Hindi at lang na tag. Oo, nagsusara yun. Tutuka yun. Karan na pa eh. Hapo!
1: Hello, guys! Nagyong mo kalusya.

0: Kora ke ba sheba ke fumana wa connection ke nna motho a moholo ba feta ka ofela mona. Ke ile ka tseba hala ke le LL Cool B Radio lo sotho mihlenya hale kwana. Ke santsana ke le mohlangana. Empa matsatsing ana se ke pisa Daddy Cool on Ultimate Radio 99.8 FM. Ke tsamana no wa bu dumedi me ke tsabile ke tsabetse le tsebe. Thank you.
1: Le bitso la ka ke buseletso moji ke ke re ke setlolo sa bakwena go tse biso mo hlabatsa tsa dinake ke di sebetsa me di community radio ke etsa manana a ditaba e bile ke mo ka meriteng
2: ditaba tsena o di ballwa ke mmale ba bo majogo mo mamedi dumela
3: ke nna ke sino jwa le ke itlhalositse
4: ke a leboa bomme le bontate
2: ditaba tsena o di ballwa ke mmale ba bo majogo mo mamedi dumela
5: Kuke dia jani ke motho a le kokwane
4: Hoja ine le ho ya ka nna ke ne ke tla re let us just save the best for last the last for best ha ke tsebele so go wa ke mongolotsi wa ditaba e bitsola ka ke no liwe tlamane ke sebeletsa mogatlo wa le sotho wa ditaba le na ke a leboa
5: Mahwahwae Rikila e Hakilutwe Na ka lebitso ke mma batho motanyane dithebe ke motho wa maime wa mbangmope ke tlo fella hakalo bana ke batho ithlalosana go etelele ke ne ke batla ke tle ke qetelle ke hlalose hanyane fela na re tloetsa mo kwalo le sea le moya ke ile ka re ntata kabelo a tla re qalle pele le monga rona a tla ithlalose o tsamaile sepheo sa bohloka se re setletseng kwalo go tlisa sea le moya se tshabeng ya bobedi go theha makhama le di a le moya tsenyane tsa ditiriki go bane ke ga kgola batho ba baholo ba tswa ka NSDP nya rona NSDP 2 e hlalosa sepheo sa manthlasa communications e le huisa ditaba tshetshabeng tjole ka hona hangata ho futa hanyane ke bona hala re fumane ya maseu mme se tlabolane se re se thea le ditiriki ka ho fapakana gore le ditaba tsa metse le metsaneng ya Lesotho re di fumana ka tsela e nepahetseng e le ho letse ba ho etsa informed decision le setjhaba sa kwano ke lona lebaka le re tliseng kwano Jole ke kopa e kgolo moeding ile ga maobane ke ba kopela ke kopa re tshetse moeding ke kopa re tshetse moeding ho bane moeding ke sona sealema ya salona se le kopanya le di alema ya tsedintse e kgolo ke yona kgubu ya lona e ka le thusa mo isa ditaba setshabeng ho go mmuso o moholo tsona le ntse le batlang ha le batleng ka ga setsoke sa bothabothe ka gona ke se kopela tshehetso le tle le hopola go ha bana le funding ya bona ke yang ke a setshaba ka gona ke kopela moeding tshetso e kgolo setšhaba sa heso ya o katela ge etsa ntho bitswang corporate social responsibility go ya setšhabeng e be re tlisa dimpho le sealemoya ka dinako tse fapakaneng ga le sheba ka nkena go nna le a di bona dimpho diteng gobane ke emengwa mosebetsi ya gone rereng ga re ke re kopana le setšhaba re se tlisetse dimpho mme ka ditholobelo ke tlo tlisa ntate le bona a tla tlhalosa e leng yena motho wa marketing a etsa go mokete ona o atle gobane ka ntle go marketing re le sealemoya re le batho fela re ke se atlee mme nna ke sebetsa ka go tlola ka mane ka lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao ke a leboa
6: Hi paparapa paparapa Papete lutle di mphori tenga ye Lutle Le sho Ntselemeletse ho le mo ho ntse le bala Le sho Ntselemela mo Ha ke ba nye mo ta mathothe wa mo Oh sharp Yo ye femo nganga tswele pe
7: Ka le balet ka le dumedisa bomme le bontate le lona bana kalibitso ke taele le bona wa nkhahlo wa phakiso wa mahali wa nohana ke le janja ke hla mahali sukumane ke sebetsa ka le fapheng la di papatso le dithekiso ke le mokamedi ka mo a gola go tla wa gona kwa nko go tlo thabanne lona mmogo ha ona le thotse ngata re tlo ke tekang ke tsebe ngona batho ba bothabothe kwa nona le re tshwaretse eng khotse gona ke batho ga tantho tsentle ga ga ta mona te go tlo ke tekang ka ofela tlo ka nna sa tshulo ga e ka nne re tlile le dimpho ke tlo tla re bona nna ka nne te mo pa ngona le dikepe nyana re kwa le dikepe tseno ha ona le taba tsengata rona ka mang ka di sales and marketing ke ba ta fela gore ga nne te batho ba nang le dikgwebo bana ba papatse ba papatse dikgwebo tsa bona e le gore moruo wa Lesotho o gola re batla tšhelete e security ka gaga rona re le Basotho la bona ka nalata e tshwere moruo wa ona jale ga o ko tleng go bona re bona gore le gona ga nnete ga ikemela ka ka mosebetsi ya bona ya modimo a re fileng yona ka o tshwana jalo kere ga re ketekeng bana ba beso ga o na le tsebe tse ngata re ketekeng ka kgotso le gona re gutla gape re tseba gore bothabothe ke mo re ka gutlang go tota re keteka ka moso ka le bomo
8: o bimba ka ba re ba lebetse go le bolella gore hang ha re ka tao thaba le lona bana ke takatso ya rona gore re ile o thaba le diteachere tsa lona le batho ba baholo mane Midnight Sun ka jeno ke yona tsebiso yo go motho ke fetise ka gona diteachere tsa Yesu le batho ba baholo ga le lebeletse re ile o thabang haholo ke a leboga
6: ha ka go thabile lona je tshe lona wele ga nne ka gopoletlhe beng ba ka gore re itse mokete ona o jalo o tsheeditswe gantlha monate tsatsing la ka jeno ke bokamoso driving school moetlo wa Basotho Midnight Sun mapoi le Arabian Electronics akere ke bona ba entseng bonnete ba gore ba banga tshime ntate le bona entseng me gantle mane ka some sanitary nyana a ba papa ntate nyeo ha ba papa ntate nyeo a le tse nna se le ntse ba la re tseba ye ga ba go tsiya ye ge shapa ye ge shapa ye ha ke re ha e fukwe ha e fukwe ha ke le utlwe ha e fukwe ha e fukwe ya ya la gato ke ya la gato ba petuna la tse ye sa ke yi ke man cha ke ha ke ke tshong go ha ke ke a sorry ba tsa di ba ka
9: 1 2
10: ta ta ta ta ta ke
6: let's go let's go silent
11: Yeah.
6: Let's go.
11: Bring it on.

0: Ritse kacheno tsina kacheno tsa bonete bana jwa ba jwang re ba le monyako ona wa kacheno midnight sun lo ona ka tsela tsana ngo tsela tso bona maboya e sa bonete ba re rafihlela kwano ka pomike ho e kholoha holo bona ba be le sa masala se o tsopetse bonete ba re jwa ba jwang e ke nyane tsotsa tsinga lena la kacheno akore hare tsa mairuna ha ke lu ntu ba fetse Hare tsamae rona Bare sori ba tsadi ba ka
1: Enati
0: Ah ya khatsala lwa ya khatsala lwa In a 5 4 3 2 One, let's go, selector.
1: Hey,

I'm going to go to the next guy. I can't let him have a magic. Yes.

Ya, ya.

0: Mara ke le tsela ba fetse. A go etswa ka silent. Ke le tsela ba fetse. Le tswa ka se a ka se ntlodisi le ma. Nga yetsa ra ile. Nga yetsa ra ile. A ka ntlodisa. A ka ntlodisa. Go lukile hona le ntwa ka se ntlodisi nka yo. Ke le tsena ke fe. Ke rafole ya botlhokwa ya LSRC. LSRC come on stage. Ke ke ratlo utlwa gona hantle ntle ga di shapa betere lwa ntse le ka tshe. Go bana yene yona ke shoka ka se ntlodisi ka yona ho ha. Ho hang yene yona he. A ka se ntlodisi ho ha. Yes. Ha ke ga ba shapela matsogo. He? La tsana la tsang si bulela. Ha le tsebe. Ba tla le jwetsa he. Ba tla le jwetsa.
1: Ya ne?
2: Okay, wa taba ka le molato.
1: Star 320 hash e ka ton tabis.
2: Eh? Ke eng Star 320 hash?
1: Ke le Sotho Sports Raffle. Mo homo o tshawa etsa tjhelete. Number 3 le le le le le mantsi bo.
2: Tsone ke kena jwang?
1: O bonolo. Ke pense Star 320 hash mhalo wa ka. Ka la tela methati e hlahlama. Ya ba ke a rabela dipotso ka dipapadi. O tsebe ke batla tsebo ke. 3 mantsi fela nako e molemo. Ha ke bapala.
2: Okay.
1: Ke ba fetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa fa. How about 60,000 maluti? Hasan na fela. Le ba bamba happy le challenge le bona. Ke tsheli tsa le Sotho Sports Raffle. Ke nna la draw.

0: se flop ang ganun sa libong boni. Ganun na mela kaya Peter Chalfa sa debo si Matt Fagas Pony.
1: Babette!

0: chapelle matsoho. A go etswa re select. Ne ke na no ga tsa mama ga ja bona go normal. E tla ga tsa maimo. Ha re vaimo. Ha ye.
1: Ha re ndao.
0: Mara ba fetse ha re itsebe. Ntse ba sa utlwa. E bo sele bo meremo. Hai. Ba lo phumo la ba. Ga sala ga lebane. Ga sala ga lebane. Le sho. A ke so bona batho ga tangwe ya semoko go ka bana ba botha botheba. Ha re tsamae rona.
1: Ri robala mo.
0: Hontse le mona ta jeg. Hontse le mo ta jeg. Ke utlile gona le ba bang hape ba tla ngotla ka dance engwe hapa jeg. Yes. Selector ha ba le ge di fela ga monate. Mamedi wa semasala se tlhotlhe ga mogatlhelo ngwa o qetela bona la modikong wa batsa tsingela ka tshelo. Ke tsamae ke le monga. Ke tsamae ntla monate le bo silenda ba e popular di major hlabana. Bona o sipumoro hlabana. Oi ha.
1: Ay,
0: yeah.

0: So, yes, sir. And I got me to my son, my baby, to Michelle. Aha. 5, 4.
1: Ke nako lesotho Cranefield Chicken se fihlile ho fetola dintho bakeng sa dijo tsa lelapa tsa motsheare dikopano tsa sontaha le dinako tsa mphe e nngwe hape tse arolelanang le batho bao re ba ratang Cranefield Chicken e tlisang ntho e ntjha tafoleng hape ho na le ho hotjha sephuthelwana sa mofuta o kgetheileng sa 3kg se se se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le ratang kgogo e monate ka mokgwa wa rona Good Chicken Our Way
2: The taste of GFC
0: Oh, hona le batho ba ka ba tlhama mona ba ka ba ka nga tamele ka pelenyana ga bo select town tso re fa ntsha gona mona ba nga tamele let's go

0: so kanuti ikulu kwagela so se da ti se da ile ti wan isu ma he julana ko ta go ba go le ntle ntsha gele wa le mo sudhu ya ge yo le ti za ha e bolle le halu e ti hala go le sina sa fa ka go ke di ntse di gapa mba he le ntsha gele ke njo bohloko bana beso hona le motswalle wa ka e long hore ha bo ke sa Africa rally a tswa di ba hene ba dilwa balwana ntjena ke tella ya mo ma di tshutung tsa hae rally le ba ka le leng la mantla le loholo le o li le la qetella le ntse hore batswadi ba hae ba nke le yang ba mo tlisa la sotho ho tla dula ding yo ba ne me wa hae o ne ana le nako ya hore a qetella ba tla o thunya ntato wa hae ka se thunya e le hore ntjena e ne mo ma maikutlong ke mona ma fihlang a tla le sothong ke le motsenne le monsena ke ha re honna ke monna qishi ke re mashana yeso ha bu di atsa go wetse le monsena ha ke sa buela batswadi ba ka ho ha pela vita ya hololo monna yena ka sonta ke 5 e le manta ke ha re he monna ke sa ga khalo ka mo se ugwa ke julo bo ha wala motle mpa tsha se motaba ile ndi ka ha fihla 18 a bona ha na ke yeso o bona batho ba bangata ba bona bomme ba apereng seaparo ya re ga sa re o sa bona bomme ba apereng seaparo a boela gape a bona batho beo amanang le bona ba amane beo e leng gore ba tlwaetse go tla gangata ga e le gore go na le ntsho e tlhaileng e ka bang e tlhoka lelapa kapa e tshosang empa seo se ileng sa mo makatsa go feta dintho tsotlhe ke gore ba ne ba nkile mealo ya bona ba bontsha gore ba tlo go baletsa kapa ba tšhakile empa ke mona mo monna eno a lekang go kena ka tlong empa bodua ya mohanyala ga e monna a ko gore kere kamkam ka phai ka morago ka mona ya re ga a fitlha ka morago a ntse a bua le molwana wa hae ke mona mankang kato ya gore a ko gonke ke mamela taba tsa molwane mo itseng ga re wa di mamela ka ga matlho ona esile ga a jesa motho a be a hetla a bona koloi ya hash e ke ena lebaleng itse ga e fitlha e ama lebaleng a botua ya mo hulela ka moranto ga se ka bonna hesena e pele tsang mona empa kwelo o sokanana menano ya ga yona ngwane eso empa ga ga seganana tse e seng tsa rona ke mona mo e reng ga ntse a nagana a ipotsana go etsala wang a ithaga so lalla a tseka go ya bona sane se e tsalang ka morago ke mona mo botua ya mohanelang empa gabareng monna a fitlhang ka qeto ya gore a ka re galo ka lebaleng a siangwala ba ntse a lla ha vila ka mana tshola jekolo ya hetse se tsa mai empa ke mona mo ile ngore o mwana bo vila mo tsa o he molwane e ka ba he she le tlile mmu e no tloetsa ke mona mo mwana bo vila mo molwane wa ha vila mo tsa o monna he she na ine ila hlehile ha ho le thole o ine e tlilo le yetsa empa he ke mona mo monna yeno a fitlang a mo siya mwana no a fitla tsa maya ha ba e kokota ka dumo a fitla a kokota a kena a tshola mme wa ha ya dutse matraseng alla le seboko ke mona mareng mme wa hae ha o mme e be se o jang ke sefe mme wa hae ba walla a mmotsa ha o mme ntse a tseo kae o bila la bila tsietsana wa tseba ngwane so ile go bala sepetlele empa he bitso la nako e ge di dotle di phone fela ka la o sane ha mme wa hae a tswa sepetlele a fitla mmotsa ha o mme ha o mme o no lela mme wa hae a fitla mmotsa la ha di tsaba tse bohloko tse wa neng a sa di lebella empa le ntshware Hai. Ntshona ya bohlo. Ntle ntshwa. Hai. Hai. Empa he, ditso la nako, me wa hai a re ngwanaka, ditso tsi di fitlile, tsa fitla, tsa utswa gaba ya ka ka ga ke, ke a le bona.
1: Thank you. That was from the drama group. E sa hanga St. Paul's High School. Metsotso ya rona e le shome le metso e robong ra re bile jalo ho renyane e ya botshelela. Mehe, this is the time ya hore re jen luto. DJ, ke nako ya fun. It's about to go down. The music.

hello. Ho bile monate ba lona bana ba ka kireng. Ke tla re se ka sha puang hai. Ha re lokolwe ho sale rona ba baholo. E lona e yang hai ba ga tswa ba. Ke re tswa sale ba ke tshegalo na tsela. Ha kireng. Bye bye ba ga tswa.

0: sa lo so thubile mona thu ba lwana letsatsing lena hopola hle gaso e hlaile ka maneka botabothe ka kotlolo gona ka mona ka dipapusing tsa gaso gene re dutsi fela wena mamelo sa masalo so thu go be a maemo taolong
1: yes
0: ka nnete ha ba re sebeditse hampe ge kopa go tshwarela empa ha ba re sebeditse hantle ditaba di hlaile hantle mono sa lemong sa hao ganya matla poko le thogiso di lebiswe go ntate modimo ka lebiswa ke nqosa ke dira ke mogwele wa mantsukunyane wa katale sfere bagolo ba kitima mabitleng ke tsho ka mehla wena mamelo sa masalo so thu go a a thotsela sa mogwele ha seje moroko
1: seja
0: dipoloko jwale fa hamba kgwele dipoloko ba ha ba ata ba tla le bolaya
1: e
0: mogwate nga ba ata fela ba etsa kilikili
1: ba
0: ba mera sa masalo so tle a a ka nete bona go rata haholo ka love yani
1: ke ne ke tshebana le nna ka le bitse ke ditebo matsoso ke ngwane moholo ke kwete ya kwana ba ka ota hle ho bile monnate nnate ba le wena re tsatsing le nna la ka tsheno ile la bohlano beke bona e ba le mafela beke ya monnate modimo a mpolokela wena ho tlisa go kwapana tsatsing ne hlahla mahle ha modimo a ratile a mpolokela wena ho bile monnate ho ba le wena ha go kwapana happy ka nka
0: eh ha le friday tsena
1: ha ho bile monnate ho ba ka nqena ho ho sia le mo
0: a ke go bona
1: ka nka le ma bitse sala batswa tso
0: eh ka le ka nqena ho lo monnate
1: ka nqena ho le ha yo ha bana na go mhlobo ka nqena ho monnate ah ka mona monnate o fete
0: ka bona no le monnate o fete ka e ka ga simole wenga ka dula ntsa etsa nthwena sha ba dithi ha re bona rona re tsama ka mogolo tsela efeng wa
1: ko halala
0: bye bye.

0: Re metsotsong e leka lehoe leshome le metso e tsheletseng ka mora hora ya botshelela, mme la kajeno ka mora hore re buisane jwalo le Mojabe Nosi re tswela pele ka ditaba tse di tseo go tshwaretseng tsona, mme tswala ke tsela ngwana wa ngwanana. Letsatsi lena le kgethehileng ke letsatsi le kgethehileng le re retsweng ho nyakurela mathata a ikgethang a tobaneng le ngwana wa ngwanana le ho kgothaletsa matla a bona ho le ditokelo tsa bona. Ha ka tse ding, letsatsi lena le kgeretswe ho sebetsana le ditshitiso tse kang ho haellwa ke menyetla wa thuto, lenyalo la bana ba tlase dilemong le tlhekefetso e ipapisitseng le bong. Ha ka nako e tshwanang le keteka banana e le baetapele baqapi le baemedi ba phetoho metseng ya bona. Sepheo sa lona letsatsi lena ke ho hlompha ditokelo tsa banana le ho netefatsa hore ba nkwa e le balekane ba tshwanang setjhabeng, ba fuwa monyetla o lekanang le ho tshehetsa hore ba ka phetha karolo ya bohlokwa ho ntshetsa pele setjhaba. Mokgwa wa selemo sena o re ho fedisa lenyalo la bana le ho tsetela ditokelong tsa banana. Ditaba di sa le jwalo Lesotho jwalo ka dinaha tse ding le leketeke letsatsi lena ka letsatsi lona leo la leshomele motso Mphalane le ho ja ka lebaka la mabaka a itseng monongwaha. Seo se sa tlo etsahala, re tlo tla re buisana jwalo le ba mokgatlo wa World Vision Lesotho ho utlwa hore na diqholotso tse tobileng ngwana wa ngwanana Lesotho mona ke dife. Re boela re utlwe hore na ha e le mona ketekelo ya lona e tjhetjhisitswe le se le tla ketekwaneng. Re buisana jwalo le mookamedi lefapheng la tshireletseho le polokeho ya ngwana, yena ke Monghadi Motlatsi Taka, ya sentse a le teng kwano mohaleng. Ya sentse a le teng kwano mohaleng. Ntate Taka. A ke tsebe gona jwale ebe re repotapotele hanyane fela o ntse o tshwere jwalo ntate Taka, ge o re a potela ra kgutla ka bokgutshwanyane bo boholo.
1: Le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke ntle le mosolo o traise babosiona batsa nne taba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o koso empa se ntse ke batsima maikutlo ona a laelaeng re so a kopane sa sekgetlela sa mateso a re tla tshwela ke sena ga se ke tse ya moele yang ga ke nagane dikgato tse tlame go nkuwa mono sa ga kgona go dinka obane babente kapa mmuso wa Lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore re nkereka dikgato tse nepagetseng tsa molao motho ga e sale o tloga ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente ba e swa ya o kalakalo ena e swa o kalakalo o ye metekelele ora o etsalanna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya dikgonko mola fana go tletse babone ba utswa dikgomo ba leta ba bolana kose le kwena ka ofela
2: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho itšhabang pele ga o jala otho o na le boboloko o na le babose ba shebileng ntho ena bua ka mono o thege shebile fela ga motso wa ba go thetse ke yone nte tsebe ntse re futsanya ke ntate ba yona ena ntse futsanya koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee ga le ba phela le bokoa lelo le dia le boemoana le ba bape le go fela ke reke o bua o ko gona o sa sekomwe ga sekomwe ke mmuso ga sekomwe ke dibogodi ga sekomwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gona le ga etsetse bua letsa ga ona ntse buanang le puso mona e etsiwa ntse le bona go sone o jwa tšheleta mmuso level change ke ena ga ba bale tlhoo gona batho ba sebetsang le ditemo ba ikaena difofane batse ofale otsuka mo
0: re metsotsong e dilong jalo go e leshome a mabedi a motse o mong ka morago ya botshelelo ntate Taka. Salamang sa Lesotho ntate, le nana o kela go tloa tele go ya metshetsana re o dumedisa le o amogela ditabe tsa rona ka jeno.
3: Ke a leboha Lethabo ke

0: dumedisele ba memedi ba Selmoya sa Lesotho o hle Lesotho ka bophara ke leboga.
1: Re le wa ntate ha re hle re wela ditabeng tsa rona ntate re la hloko hore letsatsi la la leshumele motsomong ke letsatsi le bohloko ha di haholo ho lona tje ka ha e letsatsi le reretsweng ke matjhaba ho keteka ngwana wa ngwanana ntate le hoja ka lebaka la mabaka ntate Lesotho kwano taba eo e ile ya tshetshiswa ha re kene ho tsona re tle ke re utlwe hore na mohlomong ke ofe momamedi bohlokwa ha di ba ho keteka letsatsi le ke lefeng ke bofeng.
0: Ke a leboha ntate. Ke kgona ke mpe ke hlakise hore re le ba World Vision Lesotho ge mokgatlo o tshireletsang ditokelo tsa bana ka kakaretso e le tsa bana ba banana e le tsa bana ba bashanyana. Mme ha se kgale mo re neng re keteka letsatsi la matjhaba la ngwana moshanyana le bomphato wa rona tshebetsong bana ba UNICEF le ba Social Development. Jwale ka hona le hona jwale ha ho tla letsatsi lena le leholo la ngwana wa ngwanana e ntse le boikarabello ba rona re le World Vision re shebane le ditokelo tsa bana hore re nne re leketeke le lona letsatsi lena. Mme ka hona ho bohlokwa haholo ho keteka letsatsi la ngwana ngwanana hobane ke sehopotso ho ikhopotsa ka ditokelo tsa ngwana ngwanana, ho ikhopotsa ka maikarabello a ngwana ngwanana, ikhopotsa le ka boikarabello ba rona re le setjhaba hore na ho tshireletsa palesa enana ya ngwana ngwanana re tlameha ho etsa jwang. Re le mmuso hape mmuso o tlameha ho etsa jwang ho tshireletsa ditokelo tsa ngwana ngwanana le matjhaba ka ho fapana. Jwale letsatsi lena ke letsatsi le bohlokwa haholo nalaneng selemo le selemo moo ngwana ngwanana a hopolwang. Mme le ba le theme. Theme ya selemong senana ya ketikelo ena ya ngwana ngwanana ke ho emisa lenyalo bananeng ba dilemong tse tlase le ho bona hore re tsetela ditokelong tsa ngwana ngwanana. Mme ke ditaba tse bohlokwa haholo ntate tseo re ntseng re phatlalatsa re potoloha le naha ho nna re ntse re lemosa setjhaba ka ditokelo tsa ngwana ngwanana le hore na re ka advisor mmuso hore na o ka tsetela ditokelong tsa ngwana ngwanana ka tsela ya mofuta ofeng.
1: Re a leboha ntate mohlomong re shebile mohuo wona ntate ho fedisa lenyalo la bana ba tlase dilemong le hona ho tsetela ditokelong tsa banana ntate hore o fihlellehe le bona ka ke ha o ka tsuwa ka legalo lefe ke botsa tjena hobane ho fihlela jwale ho na le melao e ba sireletsang ya hore ho se nyalwe bana ba tlase dilemo fela kwelo o bona entse e etsahala ntate hore taba ye re bone re le naha mohlomong le pale ya maobane le bona ka ke ha ka tswa ka legalo lefe.
0: Ke a leboha ntate. Ke gola re itshetlehile ka ona mohuo onana o ne ebile re le mokgatlo wa World Vision re shebile haholo dikarolong tse ka bang tharo re itshetlehile ka mohuo onana. Ya pele ko bona hore re phatlalatsa kapa re raise awareness go bona hore abaneneng manyalo a bana re phatlalatsa dimpe tsa ona kapa ditlamorao tse sentle bakeng sa ngwana ngwanana. Ya bobedi ko kgothaletsa mmuso mafapha a ikemetseng hore ba tsetele thutong ya ngwana ngwanana, bophelong bo botle ba ngwana ngwanana, tshireletsong ya ngwana ngwanana le bophelo bo botle ka kakaretso ba ngwana ngwanana. Ebe ya ho ketela ke re reng jwale se bone ngwana ngwanana a phelwa bophelo ba hae ka ho fetisisa a sena ditshabo tsa leto. Mme ditaba tsenana ha se dintho tse re ka bang ga di fihlela ha fela o sena melao le melawana e tshireletsang ditokelo tsa bana ba banana. O buile ntate o itse melao e teng Lesotho monana e tshireletsang tsona ditokelo tsa bana ka kotlolo le tsona tsena tsa bana ba banana fela ho ntsona le dikgeo melaong ena e teng. Ke nke mohlala fela ha hona molao o totobatsang hore lenyalo la ngwana la bana ke tlolo ya molao Lesotho monana. Re na le melao eo e tshireletsang bana e latelang. Re na le molao ho tloha ka molao wa ka yona constitution molao wa motheo o ntse o tshireletsa bana ebile o bontsha hore na ngwana ke motho wa dilemo di kae, ngwana Lesotho mona ke motho e mong le mong a dilemo tse ka tlasa 18. Re boela re na le molao wanono wa polokeho le tshireletso wa bana wa selemo sa 2011. Ka hare ho ona ka monono ha hona moo totobaditseng moo.

0: bontshang hore taba ena na ya ho nyala ngwana dilemo tsa tsa 18 ke tlolo ya molao. Ho bane bale o hlabana le molao wa ano wa bo Marriage Act wa 1974 mo ntse o dumella ngwana ngwana na hore a ka nyalwa le dilemo di 16. Kele melao ena na haeba o mong hore ngwana ke motho wa dilemo tsa tsa 18 fela e wa ano ona hore wa ngwana na ka nyalwa a ntse le 16 wa ano wa le go thodi le ona wa ano wa gone o tla re ngwana ha le dilemong. Hona o bontsha hore melao ena na ya e bontsha e hlabana ka boyona. Jwale gone re le World Vision le bomphato wa rona tshebetsong re le gaetsa kgoeletso hore molao ona o bolokang ebile o tshireletsa ngwana bana o kenyeletso o revise o kenyeletso taba ena na ya ho criminalize taba ya kapo ya hore ho nyadisa bana kapo ngwana e le ngwana ngwana na kapo moshanyana ke tlolo ya molao. Molao ona tshwantse sena sa molao se le sa kena ka parliamenteng sa ke ka May selemo sa 2024 sa se ka se kwa ntate le hona jwale ntse se soka e ba molao o feletse metlo se eno no ha fela ntse soka e kena ka gara molao ona o tshireletsang bana bana ntse ba batlokotseng ke ka hona re reng yes melao yona e teng fela ka nnete di bili tsena hore di fete mmuso o bona o ema ka matla go di fitisa di ka tshireletsa ngwana holistically ka hona ke ka hona ntse re bona bana ntse ba nyalwa bana le mapolisa a tshwere motho mono kapo motswadi o tlo fumana ha bana le molao o reng qi hantle ba ka reng ba kosa motswadi a entseng tlolo eno no ya molao ka hona ba ne bale ha e hlae tutubatsa e tlilano ba ne bale melao ena ya itlhaba ena ke bo re leng ho bona re le Lesotho ntate ha re ya re bua ka ditaba tsena tsa manyalo a bana.
1: Motlo mong re se re itshebile ka pa re shebile na ha ka kotlolo ntate ka botlalo. Ho fihlela bua le ke nete yena na ke a ukwa hore dikarabo tsena tse tlempele di se di kopeditse dikarabo. But ke batla ge tse pamise maikutlo ayo. Mathata ka pa dikholotso tse hleng di tobile ngwana ngwanana ka hakana. Ke dife?
0: Hey ntate di batobiwe ke dikholotso tse tshabeyang. Ya pele ke dikholotso tse amanang le tlala le bofuma mo re bonang hore tlala ka malapeng etsa bana ba banana ba qetelle bang ka diqeto tse ka amang maphelo a bona hampe ba ketella ba kena le ka hara dikamano tsa marato tse beyang maphelo a bona tlokotsing hore fela ba fumana seo ba se jang. Ba bang ba banana ba ketella ba ya mapatlelong a strata bele ba batla ho kenang ka mpeng ka mekgwa e meng e sa bolokeyang bakeng sa bophelo ba bona. Re bona bana ba banana ba ntse ba tswela pele ho tswa dikolong they drop out of school haholoholo ha ba fihla secondary. Taba ena e ka nna bakwa le ke tlhokalo ya mesebetsi ya batswadi moo tlo fumana hore ha bana le tjhelete bakeng sa hore ba ka ba patalla di-exam fee ba ka ba patalla le tse ding tse tsa ditlhoko tsane tsa secondary. Boholo ba bana ba rona ba banana o tlo fumana hore ba kgona ho kena di-primary hantle hobane re na le free primary education e le sothomo fela ha re qala re fihla boemong bana ba secondary and high school re bona di-drop out tse ngata di ba teng mono. Bana le kgena le kholotso hape ntate ya bogatshane dilemong tse tlase mo re bonang bana ba rona ba banana ba tsametswe ke bogatshane dilemong tse tlase ke tse ding tsa ntho tse etsang hore bele ba ketelele ba kene manyalong a sa rerwang. Re bona le di-HIV and AIDS new infections ko gore ditshwaetso tsena tse ntšha di bonala di keneletse ka sekgatlha se tshameyang hona baneng bana ba banyanyana. Re bona hape ntate ba tsametswe le ke dikholotso tsena tsa bomarangrang mo re reng bana bana ba rona marangrang monana ha ba bolokeya ba face ditaba tsena tse re reng ke ditlhekefetso ka metabo tse tsamaiswang ke marangrang. Re bona ba face ke ditaba tsa bo di-bullying e le bana ba banana fele ba hahlamelwa ke dikholotso tse batlang di le ngata haholo ntate mme ke ka hona re reng letsatsi lena le kang lena la ketekelo ya ngwana ngwanana ke monyetla wa hore bele re itlhatlhobeng re le naga re le basebeletsi bohle ba sebeletsang bana hore na e fela re tsetela ho lekaneng ho bona gore ditokelo tsa ngwana ngwanana di a hlomphuwa gobane ba ntse ba feisa dikholotso tsenana letsatsi le letsatsi ntate.
1: Dikholotso ke tsena o se o di rapala di itse ntate le etsang hore mohlomong ngwana ngwanana dikholotso tse a ketela a di fend pele o ya gaba e re potopotele ga e ka mabaka keng ka mona ge re tshe ga gutla ntate o ntse o tshwere jwang.
0: Thank you ntate.
2: Nahana feela o stream di movie le di show tsa ho tseo di ratang ntwana di kena di online class o sebeletsa hae empontso sa ipotse hore na

0: setse data e kae. Jwale Econet, e o tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng, baithuti, batho ba sebeletsang ha e le borakgwebo, ka ditjeho tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa, ho tloha ka 69 maloti feela, ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays, no long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale. Ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
1: Re kgutla re le metsotsong e dilong ke le 28 re lebile horenyane ya bosupa. Ntate Taka.
2: Ke le bona ntate Taka. Ke kgola ha re tswela pele rona rone re le ke kgola re le World Vision na. Ke tsang o bona hore re le ka ho fenya dikholotso tsena tse bana ba banana ba kopanang le tsona. Ke na le di-program tse batlang di le ngata haholo tse fapakaneng tse reretsweng ho thusa bana ka kakaretso le tse reretsweng ho thusa ngwana-ngwanana ka kakaretso. Ha ke qala ke re na le program ya bana ba bashanyana. Jo re hlokometseng ke ya hore ke le ga siella bana ba bashanyana morao haholo dilemo tse ngata ba re shebana le ho empower-a kapo ho etisa ngwana wa ngwanana. Mme ga bona hore ha re empower ngwana ngwanana re siella ba bashanyana morao ha e thuse ka letho hobane qetellong bashanyana dipalopalo di a bontsha gore ke bona ba hlekefetsang banana. Jwale re le ra ikeletsa gare re empower bana ba bashanyana ka tsela e tshwanang gore re ba etlise re ba rute ga baneneng ha ba bona ngwana ngwanana ba bona motho jolo ka yena ba bona motho e batla mohlompha ba bona dikgaitsedi tsa bona tse hlokang polokego le tshireletsego le lerato e seng motho a ka hlekefetswang. Re na le program e re e ganang mona re kopanetseng le sepolesa sa Lesotho ka ofisi ya Child and Gender Protection Unit e tweng ke Boy Child Mentorship Program. Program enana ke tsa dikempe re ruta bana ba bashanyana ditlabong tsotlhe tse bang di teng. Ga ba bokanya bana ba bashanyana ge ba ruta ka ditlhekefetso gore na ba itshireletsa jwang, ba ka tshireletsa bana ba banana jwang, ba ka report-a ditlhekefetso jwang, ba di-identify jwang, le gore na ditoro tsa bona na e ka ba tsa mofuta ofeng. So ke program e batlang e kenyeleditse le ditaba tsa di-life skills kaofela e re e ganang. Re boetse gape re na le di-program tse shebaneng le bana ba banana ka kotlholoo. Go fana ka di-life skills baneng ba banana, re bile re fana ka di-life skills enana jwale ka World Vision e le mokgatlho wa Sekreste re fana le ka di-biblical life skills moo re reng ho ngwana ngwanana mmele ona gago ke tempele ya Modimo mme o tlameha o e boloke seke wa kena ditabeng tsa bo dithobalano dilemong tse tlase o beya bophelo ba gago risking mme re fana ka di-life skills tsenana metseng le metsaneng banang ba rona ba banana e ntse e le go ba empower re butse ditlabo metseng le metsaneng mmogo le dikolong mo re ntse re ba ruta ka tsona di-life skills tsena tsa gore na ba ka qoba mpogatshane jwang ba ka qoba manyalo jwang le gore ditlabong tsena tsa bona ba bue ka dikholotso tsa bona le bana ba banana letsatsi le letsatsi le gore na ba ka report-a ditlhekefetso jwang. Re boetse re promota le ditaba tsena tsa bo nomore tsenana tsa bo di-child helpline mo ba ka di letsetsang ha eba bana ba banana ba fumana dikholotso. Lehlakoreng lane la batswadi ke ne gabong le mmuso wa Lesotho ka ofisi ya social development le UNICEF le bomphato wa rona ba bantshebetsong ba keta ho ntsha booklet monana yo thweng ke positive parenting gore na batswadi ba ka ithuta gore na ba nne ba otle bana kapa ba hodise bana ka tsela e reng e positive jwang. Haholoholo re ikamahantse le nakong ena ya sejwalejwalo gore na hodiso ya ngwana nakong ena ya hona jenana gore na re bone ka tsela e positive ka ba jwang. Re sebetsa diprogramo tseno tsa ho distributa di-booklet tseno no re ruta le setjhaba le batswadi hore na ngwana ngwanana o ka mo hodisa ka tsela e jwang eo ngwaneno a tla hola a itlhompha a hlompha setso le moetlo a hlompha batswadi a tseba maikarabelo a hae a tseba ditokelo tsa hae a tseba le hore na tlhekefetso ke eng a ka e report-a ka tsela e jwang. Mme diprogramo tsena ke diprogramo tse ntse re di gana ntate re di etsa ha mmoho le bomphato wa rone tshebetsong ka lehlakoreng la mmuso le mafapha a mang a ikemetseng.
1: Ka le bona ntate re la hloko gore monongwaga ha le tlo tla le ketekwa ka letsatsi leo le neng le la ka ditseo le keteka ka lona e leng ka letsatsi leo matšhaba a le tshwaileng mabaka ke afe le se le tla ketekwaneng?
2: Ke le bona ntate ke gola taba e kgolo ke ya gore di-11 tsenana jwale di bonagala di le ka sontaga ke nngwe ya dikholotso.

0: jwale ka sontaha o tlo fumana hore ha ile di weekend je nana ke diketekelo tsa gone hadi bi handle haholo mme ke ikeleditse hore diketekelo tsena re di etsa ka tsela tse fapaneng re ntse re sebedisa le di media platform e ka ba radio di television di social media go raise awareness ntse le tsela engwe ya oketeka go raise awareness ka di ka letsatsi lena la matshaba la ngwana ngwanana yona ke program e sentse re ka di fela gare ka ba sonta ha re tlo se tla oketeka le ka mora o humono no bane e tla bentse re fitisa melaetsa e tshwanang ditirikeng tsa nene re sebetsa ditirikeng tse supileng ka ofela re ntse re tla ba le dikitikelo tse ntse re tla dietsa le ka mora go di 11 fela re ntse re tshwaya lona letsatsi leno no mme re tla sebetsa ha mmoho le di re na le di team tse re sebetsang go tsona ditirikeng mane tse o thweng ke di district child protection teams ke me di team tse teng ga ga strike ka mono tse tshireletsa ditokelo tsa bana ka ga ditireke ke tla boela ge ke te ka mono ditirekeng tsena tse supileng ka ofela ya bobedi hape ge tswa letsholo go fitisa melaetsa go bona gore ba neneng ge a le mmuso monana re ntse re etsa dikgothaletso tsa gore fitisa melao ena e tshireletsang bana ba banana jwale diketeko tsenana kapo mekete enana ha o mong fela wa letsatsi leno fela for us kgweding enana ya October ke ntho batlang e le continuous ke ntho e qalang ho tloha ha kgwedi ena e qala fela re sentse re fitisa mohona letsatsi la ngwanana
1: ke a leboha ntate e re ga go hane o mamele sealemoya
0: ke a leboha ntate wa ka
1: kena mong ha di motlatsita ka ye o reneng re buisana le yena ho hlaha mokgatlong wa ne wa World Vision Lesotho yena ke mo ka medi le fapeng leo la tshireletso le polokeho ya ngwana ho feta mona ka jeno se hlopha sa tshireletso le boiketlo ba bana se kitikile letsatsi la matshaba la ngwana wa ngwanana se tlhakeng sa legibe se koneng sa mathomo sa diphokwaneng re tlotla re buisana jolo le setho sa batjha ho tswa Lesotho Red Cross yana ke mong ha ditumelo tsenodi ho kwa tsa keteko ya kajeno e le ho keteka lona letsatsi lena la ngwana wa ngwanana letsatsi lena la ngwana wa ngwanana le ka molao ka kotloloho le leng le tla ketekwa letsatsi lane la leshomele motso o mong kgweding ena e hodimo ya Mphalane selemong sena se hodimo ka metsotso e dikolo ho e 20 ya motso o mong re lebile ho renyane ya bosupa sealeboki sa Lesotho lenaneo ke la ho tloha teleho ya metsatsane bo mong ha ditumelo ka sehlopha sa habo e leng sehlopha sa tshegeletseho le boiketlo ba bana bona batswetse pele ka ho keteka letsatsi lona leo la ngwana wa ngwanana mme ka mokgwa ka ditshwatlha le yena re utlwa gore na ba leketekile ka tsela ya mofuta ofe ke mane mo re tlatla re o fa le wena gore o teke o tshwaele ditabeng tsa letsatsi la kajeno hopola nomoro mohala yeo o tla gokagana le rona ka yona ke a +46659933 mo le 2231649 tla kena dinomorong tsona tseo re utlwa gore na wena ditaba tsena na direng wena re se re buile mohuo wa selemo sena o bona e kare gore o fihlelehe ke haeba go ka gwa etswa hala jwang o bona e kare gore dikgolotso tse tobile ngwana wa ngwanana di ketelele pole ya maobane ke ha utswe ka lefela gago ntate tsenodi selemo ke sa Lesotho le nana ke la go tloa tele go ya motšhatšhane ke o dumetse le o ama letabetsa gore ka jeno
2: ya le bo anda tsisa ke bo ke di khomo wena le ho momamedi wa sealemo ya Lesotho kotwa tele ya mechechana ho ho se ba ka ntle ona ha le ba sa ba u kwisisa mpu ena se Lesotho la se ba Lesotho ntra te di khomo
1: ha le bo anda te re la hloko le tsa sile ka jeno hona le tshebetso yeo le keleng ho yona le ba se hlopha sa tshegeletso le boiketlo ba bana le kitikile go letsatsi la matshaba la ngwana wa ngwanana le tshwauwe jwalo ele la leshumele motsomo Mphalane ha re kene go ke o manolele mmamedi go kana le kitikile letsatsi le ka letshwaile letsatsi la ka sheno ka tsela efe
2: ke a leboha ntate fela go le jwalo ka nnete ha bo matshega ke belabela mokete o ne o le teng nonyana ne di dula batho di re ke difate o re sebele pele

0: tlhopha se ma se o se boletse sa tshireletso ya bana ge le gona ge ile gare ge gemele dinako ge ke re tsene ka gara letsatsi lena le legolo la go tshwaya letsatsi la matšhaba la ngwana ngwanana mme ge ke tikile ka makgethe gagolo ntate ge le setlhopha mme baeti ba ne ba le teng ka megatlhelo yotlhe bao re ne re ba memme esita le beng ba rona seterekeng sa direya setlhopha sena e leng BCPT ba bile teng ka nnete ruri le mafapha a mang a ka bo mekgatlo ya bo The Good Hearted Charity Foundation le bona ntse ba lwanela ditokelo tsa banana esita le Help Lesotho ge le na le bona ka setlhopha sa Gelforce go fetisa molaetsa ka ditshwantshiso ka taba tsa ngwana ngwanana ditokelo tsa bona.
1: Le tshwaile letsatsi la kajeno jwang a ko tlhoe manolle go kwa di etsagala tsa kajeno na dile dife?
0: Eya ntate, gore di etsagala di bile kgolo ge qadile mokete ona ka go ba le motsamao go tloa sebakeng sa mo thweng ke Kgotsisi ge tla ka mona mo kgobu ya mosebetsi ne e tswa teng e leng ka Diphokwaneng Primary mme re ne re na le mapolesa go ka ga mosebetsi ona le bona baekipe seng ke ba lokodisitse le setšhaba se tlile ka bongata mme ga ga ditaba tsena tshebetso ebile e atleileng gagolo goo ka nnete ruri batho botlhe o boneng ba ithutile ditaba tse molemo tsa tsena tsa ditokelo tsa ngwana ngwanana mme le gona jolo ka ntate ya seng a buile sa World Vision le ge ila nna ga keteka letsatsi la ngwana mošanyana kgweding ya bohlano mme gare ge ke re tswele pele le gona ka setlhopha sena o bona gore ge ela tlhoko re anetsa thuto e tla tlhokomediso ka letsatsi lena e le gore setšhaba se seke sa timela ko tlhoka tsebo ka nnete ebile mosebetsi o mogolo gagolo le matitšhere ba fuwa sebaka go bontsha gona dikgolotso tse bang di eng baneng ba banana ke di seng o tlo fumana gore bana ba banyenana ba qetelela ba kena ka gaga manyalo ba le dilemong tse tlase mme ba bang ba ya mabollong ba le gona dilemong tse tlase taba eo ke tlolo ya molao mme le ba Help Lesotho ba neng ba tlile ka batšha bao go refa go fetisa molaetsa ka drama ke dile taba e bontshang gagolo go fetela ngwaneng wa ngwanana gore e ya ngwanana e be ee le tšhe ya ga e be tšhe e le gore qetelelong ya letsatsi ba tsebe ditokelo tsa bona le maikarabelelo a bona e le gore tse ding gape e le bana ba banana dikgolotso tse ba kopanang le tsona go fumana gore ka ga malapa ga ge lekaneng o tlo fumana gore taba tsena tsa botlhokego ya mesebetsi bofuma ka go malapa banana ba ketelela ba kena dikamanong le batho ba bagolo e le gobane jale a na le tlhoko e itseng a bona ka e ka ba thagollo gantshenyane taba eo e tlo tla e goteletsa gore ba ithumane ba eme ka gara manyalo dilemong tse tlase le bogatšhane dilemong tse tlase le bophelo bo a latlhea mme taba tseno a bontsha gore ga se tlhagololo eo e ka reng a fumana gore ke nako eo bophelo ba gae bo tlotla bontlafala ke boikarabelelo ba gae ko gore a tsebe ditokelo tsa gae a be a kene sekolo a ithute mme ga ka morago boithuto tlo iphumana a fitlhetse ditoro tsa gae bophelong e le gore qetelelong ya letsatsi tlebe ngwanana ya itshematletseng ya tlatla a lopolola le naga e na le sotho.
1: Ke ya leboa ntate, motlhomong re se re akaretsa ntate ditaba tsa rona gore re bone mogoo wa monongwaga o tlile o phethagala e seno ba ke ditaba fela tse tla felela dibukeng di tlhaga di le ntle e be go a fetwa ntate go tlhokagala eng?
0: Ke a leboa ntate Sisa, e nngwe gagolo re le Basotho re a buswa ke marena mme marena a ntse a fetisa ditaba ka marena se hlopa o kopa dipitso ho marena o bane ka ga se hlopa sena sa rona re se bupuye ka megahlelo e fapakaneng ya setjhaba e ka sitana le makala a mmuso a bang a teng ka hara dikuru e re leng ka hare ho yona ka ho letse le metsana melo ha re le jwalo ba bang ha ba itse ba ka mohlala ba le kala la tsale hai ba tswa re a tsamaya se re fiti go fitisa molaetsa wa go fana ka thuto setjhabeng le hore se tsebe le ho elellwa le ho hlwaya bana ba tokotsing le bana mo e bang ditifetso di se di etsa he to rena ga di atamela jwang re ba fitisetsa mafapheng a kang a bo bophelo sepoleseng jwang jwalo ka ha le sepolesa ne re na le sona ka lefapha la CGPA e le gore re ya fa dipitso ya le ho bua bona e ho etsa tlhokomediso bane le bana ba banana dikholotso tse ntle di ba tobile ke tsena tsa thekisetsano ya batho ba tlabe ba thekisa mesebetsi mme ho fumana hore ke nako eo jwale ba kgopo ba sa lahletseng banana ba bophelo bo botle e ba banka monyetla mono jwale hore banana ba itsele jwale e le hore ha ntse re ba phelela re ba matlafatsa taba ena e re ho rona re le sehlopha ha se ya rona re le bang mekgatlo e mosentseng tse e le teng ka gare ho metse le metsana re tle re matlafatsa e le gore tima ena ya re ebile ka go fela ntate fisi mo mamele
1: e re ga gone a botitumelo o mamele sealemoya ge nke ya mo mamedi
0: ke a leboana
1: mamedi o tla kena nomogong ya mohala ya +46659933 mohale 2231649 ke tsona ka bobedi tse ka o hokahanyang le rona e re go kgona wena o ka reng ka ditaba tsena tse o baeti ba rona ba seng ba o behetse tsona re bua jwalo ka ketekelo ya letsatsi la ngwana wa ngwanana kgotsa mamedi
2: e ya nabesisa
1: ke molalle
2: e ke tholang je ikho molalle ka tsa Chasnet ke igamo
1: ntate
2: e sale ma ya 58 babusi ba ropo ba otse ke modimo ke le ke kopa ho botsa ntate a bile ha la utlwa ntate ma
1: ntate taka
2: e ntate taka ho ba ne ba hlahella ka ditaba tsa bohlokwa kana-kana tsa tshireletso ya ngwana ngwanana ka nako ya mekete ha o ketekwa fela nako yohle ba ntse ba sa hlaelle hore ba nne ba eletse hore o ska nne wa hlekefetswa bana ba banana ehle ba santse ba le tokotsing ya bobedi ho latela section 32 ya molao wa motheo protection of children and young persons kukulang ka re molao ha o e tshireletsang ditaba tsena bana ba banana ba ntse ba betwa ho na le molao o mong o teng o ekeditsweng o la wa hlomathiso la ko lebetse o tshireletsang bana kaofela o bolela eng ha re ha hona molao o tshireleditseng ke ke section 32 a sheba subsection 1 di ya teng molao o na wa mothe
1: ndate
2: ke a leboha
1: ndate molale
2: nari
1: o gadile ka pesa le mamu yona o no reng ka yona ya mana
2: go tsala mayo
1: e ya mana go le ditaba tse
2: a dire go kula tsanta bua le ka babusi
1: okay
2: jale pesa le mayo e re babusi ba gopo ba o tlo ke modi
1: ntate molalle
2: haleluya
1: ga le wanta te ke ntate molalle ka qatsa snack ha re nke mong hape go go bona yena o di beha ka tsela efe +266 59933 kwa tsama meti
3: ndate si
1: ndate
3: sona lonne
1: ndate nete
3: na potlo ya ka

0: e pebile go bona ba le babedi.
1: Ntate.
0: Ya gore ga ba bone e le gobane re le Basotho, bogolo ba Basotho, ba se ba theile boleng, ba etsa ntho tse ba sa tshwanelang go di etsa mahlong a bana. Ke mokgwa o bana ba imang ba le bannyane, e be bomma bona ba ba sia fela bana. Ga ngata kore mohlala ga o kara motse ga o ka fumana bana ba lesomentse ba bapalame, ke ba babedi fela o tla fumana ba na le mme le ntate. Bana ba banke ba mme fela. Jwale metswalle ya bomma bona ga e tlhomphe bana ba, ba etsa ntho tse ba sa tshwanelang ba di etse matlhong a bana ba. Ga ba bone e le sona se etsang bana ba gore ba seke ba itlhompha. Gobane ke gopola ka weekend e ne le Sontaga, ke tsamaya mono bana ba bararo be ke tsebang gore ke ba bomma bona fela, ga bana bontata bone. Ba qoqa tsona ntho tsena tsa mejolo, bana ba le mo di leshome le metso e mmedi, leshome le metso e meraro, ba iqoqela ka ntho tseno fela. Ga ba re ba mpe ba bue le naga jwale ka mokgatlho wa World Vision, mmuso o tseba gore o ye kgothaletsang Basotho gore motho a se ka etsa ngwana ka bomong. Go se ka nna go atho go na le single parent mona Lesotho mona. Ke a leboga ntate.
1: Gale bontate nnete, gale bontate wamphato. E re re gokagane le ntate Taka a tlo tla kena go tsona, ga re gokagane le moeti wa gona wa pele a tlo tla kena go tsona. Ntate Molalle le ntate Nnete, ga metsotsong edilo ka le go ye supileng re lebile goranyane ya bosupa o sose tao re yang re se re ya fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno. Ke ka gona ke reng ga go kagane le baeti ba rona ba arabe tsena tse seng di tlhagile, ba arabe dipotso tsena tse seng di tlhagile. Re tle re tsebe gore re bone gore na mohlomong re ke se reng ke le fopuleleng. Ntate Taka, ntate Taka.
2: Hello ntate.
1: Ha re madume ha fele tate.
2: Kgotso kgotso hape ntate, ke a leboga.
1: Re boela re kena go tsona dipotso tse hlahileng tsa momamedi.
2: Eya ntate.
1: O atlaile go di utlwa?
2: Ka nnete ke atlaya go di utlwa, le ke ntse ke lebeletse gore re tlabe se re
1: ka qatha sene ke ka manegela le ntate Molalle. O re na gobaneng le hlahella fela nakong ya mekete, ga o tho go a ketekwa ke gona re tla utlwa le bua ditaba tsena. Ke potso ya ga ya pele. Ya bobedi, o go go latela molao wa motheo section 32 e bua ka protection of children and young persons. O itse molao ga oo, go na le molao o tlhomathisitsweng o buang ka tshireletsego yona ya bana. O re na wena o ne o bolelang ga go molao o o sireletsang bana ao?
2: O ke a leboga ntate. Ke mpe ke qale ke re ge le World Vision ge fihlile Lesotho monana ka 1987 re sebetsa diterekeng tse ka bang 9 kaofela, tse ka bang 8, mme e sale re sebetsa ka ha go metse le metsana, ebile ha re sebetse ditoropong ka lehlololo, re sebetsa hona metseng kwana na hae kwana moo ge e leng teng nako yohle. Ditaba tsena tsa polokego le tshireletso ya bana ke tse ding tsa tse selemo le selemo tse dulang di le teng ka hare ho programme ya rona. Melaetsa enana ha re ha se fela ka nako ya mekete, re ha sa selemo ho pota le ka diprogramme tsa rona. Ka nnete re hlahella le di-radio monana hangata, re teng le marangrang, re teng le ka seko ka go metse, re ntse re bua ditaba tsena tsa polokego le tshireletsego ya bana ntate. Ka gola ha ke ya ga bapotso ya bobedi ke ya gore melao yona e teng, ke ananetse gore melao e teng ka go Lesotho e bolokang ebile e tshireletsa bana. Fela ke ne ke bontsha gore melao enana ya rona ga e bona le tshireletsa bana ka botlalo kapo ka kotlologo, go kenyelletsa yona taba enana ya mohuo wa selemong sena wa bana ba banana e leng ditaba tsa lenyalo la bana. Re na le molao, molao wa motho o santse o tshireletsa bana. Re na le molao wa polokego le tshireletsego ya bana wa selemo sa 2011 o thweng ke Children's Protection.

0: and Welfare Act of 2011. Re boetse hape molao ono o teng. Fela jwale, o bana etse hona le dikgeo molao ono no bane. Ha hona mo buang ka ditaba tsa hore ngwana a skile a nyalwa dizimo tse ka tsa 18 kapa ha ka nyalwa ditaba ene ke tlolo ya molao. Ha ho. Ke ka hona re le raetsa kgoeletso. Ga kopa go molao ono no wa bana. O mpo o kenyeletse ditaba tsenana tsa ho criminalize ditaba tsena tsa child marriage kapa manyalo a bana. Mme setshwantsho sene sa molao se ile sa kena ka paramenteng, se kene ka 2024, I think, kapa 2023, fela se ntse se le ka paramenteng ngwana jalo ntse se sekasekwa. Mme re nana re tla tlea ga molao setshwantsho sene sa molao se ka sekwa. Se tla be se tshireletsa ngwana wa ngwanana kgatlhanong le manyalo a bana. E le goreng ke taba ene ke e salosa eno ntate waka.
1: Diphethele ntate nako se se ka letlhakoreng la gona. Diphethele ka potso ya ntate nnete ya batla go tseba gore na ditaba tse dikholotso tse tobileng ngwana wa ngwanana. Na ha di bakwe ke gobane Basotho ba bangata ba bonagala ba theohile boleng ba bona. Ba etsa dintho tse sa lokelang mahlo a bana ba banyane mahlong a bona.
0: Potso yone ntate nnena ebile nka sege ke potso fela ntate nnete ebile ke tlatsetso o buile o opile gomele na ka gagolo gobane ga re sheba morago re bonagala gore re tloeletse ditlwaelo tse ntle tse neng tse re di etsa re le Basotho re se re etsa tse dingwe tsa dintho re di etsa pepenene moo bana o bonagalang ba ntse ba dinka go rona re le batho ba bagolo ehlile re tloetse mekgwa le meetlo ya rone e metle e ne ntse re godisa bana ba banana le ba bašwanyana ka yone jale re adoptile tsena tsa sejwalejwalo tse bonalang jale di buela di kenya le tlhekefetso ntate ga gogolo e ne nngwe ke ditlhekefetso tse re bonalang di etsala le bomarangrang monana mo o tlo fumana gore motho wa mogolo ka nnete o sa tlhagisa dintho tse golo monono bana ba di lena ba ithuta tsona ona mono ba di bona ebe ba ketelela ba lo di etsa ka nkana so ka nnete ke dumelana le yena ntate nnete gore mekgwa ya rone le meetlo ya rone re bona la re tloeletse ya nene godisa ngwana ngwanana ka tsela e ntle ne ne paetse jale gone ge le World Vision re sebetsa le magena re sebetsa le magena re sebetsa le makhanselara re sebetsa le batswadi bo bona gore ba neneng ge di harmful cultural practices tse di tlwaelo tsa rone tse utlwisang bana bohloko ge ba eletsa gore ge di tloeleng ge nke ditlwaelo tsa rone ke le Basotho tse neng tse di godisa bana ka tsela e nepaetseng gore ngwana ngwanana le ene a ikutlwe a bolokeile ka gare motse a ikutlwe e le ngwana a tla gola gantle mmeleng kelelong le moyeng
1: kealebonate ka lebaka la nako balokela go a gogana mona ke le boe seabo sa gautebetsa gona le ka moso
0: ke a leboa ntate ke a lebo
1: mamedi re fitlha pheletsong ya ditaba sa gona ga e leboe baeti ba gona jalo monghaditaka le monghaditumelo monghaditumelo tshenodi ke bona ka ka lebaka la nako ga lokela go a gogana mona gobane nako e setlhile e re shapile mme re leboe jalo le moeti wa gona wa pele wa mphato mojabeng ka ditaba tsane tseo a re beile leseding ka tsona tsentseng di etsagala ka mane ka itelegome ge fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona la kajeno le tlhaisitswe le tlhophela gatswo ke mme ko photlhedi wa lebelwa monyethabosisa ka metšhineng re sebetse jalo le mahlomola toko gonko ge sethela lefapha la ditaba ga se ebile ga ntsa gola ka tsamanoko mateko a monane wa atlala

Nako ke hora ya bosupa, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di ballwa ke Motshidisi Tjhakela Makaja. Letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetse mohlomphehi Sidibe Motjhoborwane o re motlotlelitse la boraro e le moetapele wa mokgatlo wa kopano ya Afrika AU ditabeng tsa phepo e nepahetseng le moemedi wa mokgatlo wa matjhaba wa dijo le temo FAO o tla fana ka polelo ya hae ya sehloho ka Mantaha kgakolong ya mmoka wa lefatshe wa dijo o hlophisitsweng ke FAO. Ha wa dipontshiweng sa bobedi tsa lefatshe tsa dijo e le e nngwe ya diketsahalo tse telletseng pele mmoka mohlomphehi Sidibe Motjhoborwane o re dipontshiwa di kgothaletsa tshebediso ya mahlale molemong wa ntlafatso le kanetso ya dijo. A re dipontshiwa tsa mofuta ona di bohlokwa ka ha di thusa naha tse kenyeletsang Lesotho ho itlhatlhoba hore na di se di hatetse hakae ho kenya tshebetsong mekgwa ena ya tlhahiso ya dijo. Mohlomphehi Motjhoborwane ha phethelaka o itse moifo wa Lesotho o tla kopana le Basotho ba phelang Italy le ho kena dikopanong le boramatsete ho ba hohela ho tla tsetela ka hara naha. Letona la dikgokahanyo, diphatlalatso, mahlale, tshebediso ya mahlale le botlapi Mohlomphehi Ntate Morosi o re ditshebeletso tsa poso di ntse di le bohlokwa ho hokahanya batho metse le dinaha ka tshebediso tse tshepahalang. Mohlomphehi Morosi o bule sena ketekelong ya letsatsi la lefatshe la poso le ribe kajeno tlasa mohuo o reng marangrang a mang a poso. Menyetla e sa feleng, a re mohuo o totobatsa bokgoni ba poso ho ikamahanya le diphetoho tsa marangrang, tshebedisano, ntlafatso, ditshebeletso ho batho, dikgwebo le mebuso. A re basebetsi ba poso ba kgokahano e tshepahalang a dipakeng tsa mebuso, dikgwebo le setjhaba ka ha poso e fana ka ditshebeletso tse ngata sebakeng se le seng. Mookamedi wa poso Lesotho Mofumahadi Maloloko Nkgahle o re lefapha la diposo le morerong wa ho atolosa ditshebeletso ho tshehetsa dikgwebo le ho akofisa ditshebeletso tsa ditjhelete ho kenyeletsa bohle. A re diposo tse 46 le ditsi tse fetang 100 naha ka bophara di tla thusa ho atametsa ditshebeletso tsa poso tsa marangrang a setjhabeng haholoholo dipakeng tse ka mahaeng. Ho sa le jalo, ofisiri ya ditjhelete le kgotleng la taolo ya dikgokahanyo Lesotho LCA, Monghadi Tsikinyane Makakula o re LCA e na le seabo ho laola ditshebeletso tsa poso le ho netefatsa hore diphuthelwana di tsamaiswa ka katleho mme di fihla le boemong bo nepahetseng. Ka mora hore lekala la thuto le kwetliso le kgethe letsatsi matsatsing a sekolo ho hokahanya baithuti, ditsebi tsa bophelo bo botle ho sohla ditaba tsa bophelo, mokgatlo wa Touchless Africa o ketekile letsatsi la matjhaba la bophelo bo botle ba kelello le baithuti ba sekolo se phahameng sa Senesa Berea kajeno. Mookamedi wa mokgatlo Monghadi Motlohelwa Modupi o re sepheo sa ketekelo ena ke ho beha baithuti leseding ka dietsahala tse ba amang di bile di ba bakelang kgatello ya maikutlo. A re tshebediso ya dithethefatsi ke e nngwe ya tse amang boko mme ba qetella bana le bokulo ba kelello. Ha mooki wa lefu la kelello Monghadi Tlotliso Motlomelo a hlalositse ha kelello angwa ke dintho tse ngata tse kenyeletsang tlhekefetso, a ipiletsa ho barutwana ho ela hloko le ho tlaleha matshwao a bokulo ba kelello. Mookamedi wa sekolo Mofumahadi Mamahlapi Motanyane o lebohetse baithuti, a re ha maikutlo a moithuti a sa tsitsa, mosebetsi wa hae wa sekolo wa thefuleha. Letsatsi lena le ketekilwe ka kopanelo le lekala la thuto le kwetliso la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba le mekgatlo e meng e thusang ditabeng tsa bophelo. Mofuputsi ebile e le profesa sekolong se seholo sa Afrika Borwa UNISA Dr. Mphuthi Ditaba o re mosebetsi wa booki ha se fela ho phekola mafu empa ke ho aha setjhaba se phetseng hantle ka ho fana ka diente, thuto ya bophelo bo botle le tlhokomelo e nang le kutlwelo ya bohloko. Ditaba.

Ere ra handle metsotso ya robedi fela re furaletse jwa hore na ya rona ya busupa ka mo tabadileng ka teng. A ke la bohlano ngwana mme ke mafelo a beke. A qala jwa le mafelo a beke. A qala tjena o tsebe le ntho tse ngata di a qalela. Ya qala ya dihaya ke la bohlano kgwedi ena odimo itlhola jalo fela matsatsi a le robonga phalane ke kgwedi eo re leng ho yona a re etsa tjena re ya sediella selemo sa 2026 wa tseba ke adile letsoho la ka le letona ke le phamisitse ke le otlolotse haholo fela ke re ho tlwatele ho ya tsa metjhetjhana ke ya dumedisa hle basotho ba bake. Ke a dumedisa hle bana ba nkgaodise motshwana sethaba ke se setle sa o bewa pelo. Ke a dumedisa ntlhe ka thaba le monyaka tse bidulo hang ho tswa botsibong ba pelo ke ntate dieketseng ke meja e dikwapa ka hodima mahetla e mesetlhelo o tlasa mahafi. A e le labotlhano tjena lena leo re leng ho lona bathong ba bangata ke a tseba ho se le ho benyana tje. Ba re o tseba jwa ntate dieketseng ka re ke tseba ka nna. A se ntho tsohle re tla di rutwang, a se ntho tsohle re ka ra di rutwang. Tse ding re ithuta ka ho di bona, re a mamela. Tse reng re fetoha karolo ya tsona. Tse ding re di utlwa ka bobare. Ditaba tseno kaofela di fetisa thuto. Ha ile la botlhano tjena ngwana mme sentse ke ipiletsa ho wena wena le ratho laka etsa bonnete ba hore ha o tlo hata motho e mong torong ha ke wa tseba go hatwa torong ha o monate etsa bonnete ba hore ha o tlo hata e mong torong jwang kapa jwang neng kapa neng hela lona bana hle ba re bana ke dipalesa. Etsang bonnete ba hore ha ile la botlhano tjena ha le tlo utlwisa batswadi ba lona botlhoko. Etsang bonnete ba hore ha le tlo nyamela ka mono ka dikamogeng tsa bolong. Ha le tlo gwabatsamaisa mo mono ebe le siya batswadi ntse ba re ngwana o robedi. E re ha bo e sa utlwe ntho e ka. Yo ntsa re ha o ntsa le teng ka mona o ntsa robedi. A the ke mosamo. Etsa bonnete ba hore ha o fetwe e le rumo pelong ya motswadi wa hao. A hlokomela motswadi wa hao o mo rate o mo baballe. O thabele boteng ba hae hobane nako e tla fihla ka nako eo. E sa tsejweng ke motho. Ebe o lakatsa fela le hore ke ya ka hlaha a re ho tla loka ngwanaka. A dumelang hle basotho ba bakhe, dumelang lona ba ratwang ke ntate, dumelang lona bakgethwa. Hai, ha o le tjena ntumelle hle ke tle ke o fefela hore nna le wena re tlo tsamaya jwang. Ha ke se ke lebohile jwalo ba mphato wa ka bo ke amohelang dithapo tsena ho tswa ho bona. Motshidi se tjhakela makanja. Sa tswa re fa jwalo ditaba tsa hora ya bosupa. Ena dithapo tsena o na di amohela jwalo ho tswa ho Thabo Sisa. Lenaneo ke ho tlwa tele o ya tswa metjhatjhana. A ka mora metjhini. A motso ka sephadi ebile ena. A mahlomola toromo. Tebanye motle. A ke a le leboha. A ke a le leboha kaofela e ka sitana le ba bang be re hokahaneng a mmoho hle. Hore ditaba tsena di tle di fihle ho momamedi ka tello. Ka ntle ho tshitiso ya letho. O tla fumana jwalo ditsebiso tse akaretsang. Ditsebiso tsa mafu hle ke batla hore ha o re tloha mona nna le wena o tla fumana ditsebiso tsa mafu. Di tla latelwa ke tse akaretsang. Re tla matha jwalo ha monate fitlhela mane metsotsong ya 15 re ya re lebile horeng ya borobedi moo re tlang ho fumana jwalo palo ya buka. Re hopola kwana morao.
re hopola kwana morao ha ne di etsa la taba tsena ka ofela re betsa setjwetla ho lo ho bia ho re thula mabota ba re ne re shapa foster mwana mme re nyamela re hlaha re nyamela re hlaha ho lo ho ho singwane mohle ao ni tjena he ere ke tle ke tsweta bentse matla ke tsweta bentse ngata impa ke lukisetse fela hore re tle re lebeka mona ha o ishe bana ka metsotso dilo hantle fela ho yemi kae ile shume le metso emene re a re furaletse jwa lo gora ena ya rona ya bosupa hopola mna le wena mo re yanteng ke mane hore nya borobonga e tla re ha re fihla teng hore nya boro ya borobong a re be re ro ferile o motle mogorwana ke yona taba empa hela ha ho le jwalo re re tle re hlae ka nqena ditsebiso ke tsa mafu la ho le jwalo hle lefu le ha le le bohloko ha kalo empa ke le nqosa le kopanya motho le mmupi wa hae ere re tle re ofe ditsebiso tsa ba seng ba iketse ngwana mme ba seng ba oruhile be seng le rona batla ya ho bona

fetisa bo sa feleng e sale o le modimo o khutlisetsa batho le roleng ore khutlelang lona bana ba batho go bane di le motse sekete mahlong a haudi jwalo ka tsatsi la maobane ha le selefitile le jwalo ka tebelo ya bosiu wa bagogola ba jwalo ka toro go sasa ba mmela jwalo ka jwang go sasa bo apalesa bomele mantsibuya bohelwe bopone ka mantsu yana se ya lemoya sa Lesotho se tshedisa botlhe ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshedisegang ke hona me le iphumule meogo.

na le tsie lebitsong la lelapa. Econet Telecom Lesotho e tsebisa bareki le baji bohle ba dihlahiswa tsa yona gore e tla ntlafatsa marangrang a ditifiso ka Moqebelo wa la 10 Mphalane e leng ho sasa ho tloga ka hora ya borobong bosiu ho isa mesong ya la 10 le motso o mong Mphalane selemong se hodimo ha hora ya pele e fetile ka metsotso e 30 e le karolo ya pele. Ya dikgato tsa ho ntlafatsa ditshebeletso le ho fana ka boiphihlelo bo tswetseng pele ho bohle. Nakong ya ntlafatso ena, Econet ha ya lebella hore ho ka ba le tshitiso e itseng ho ditshebeletso, mme e tla dula e beha bohle leseding nako le nako molemong wa hore ba dule ba le sehlohlolong bakeng sa ditlhakisetso le ka letsetsa nomoro yane ya 0199-6140 ke mahala. Tsebiso ena e etswa ke lefapha la diphatlalatso la Econet Telecom Lesotho. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setšhaba go le tla etelela pele letsholo la ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ba merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang tau ho matlole le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano ho kenyeletseng ka hare ho tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tsiamiso Trust Fund le Fair Heads. Basebetsi bohle ba sebeditseng merafong mme bana le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di saletse morao ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgolwa ka la 10/9 ho isa ka la 30 Mphalane selemong se hodimo, mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha se di netefaditswe. Hukung ya bana ba Mohale e le Mohalesuk teng e tla ba ka la 10/9 ho isa ka la 20 Mphalane. Mafiteng e tla ba ka la 20/1 ho isa ka la 20/3 Mphalane selemong se hodimo. Ribe e tla ba ka la 10/9 ho isa ka la 20/1 Mphalane. Beria e tla ba ka la 20/2 ho isa ka la 20/3 Mphalane selemong se hodimo. Maseruteng e tla ba ka la 20/6 ho isa ka la 30 Mphalane selemong se hodimo. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso, setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro gotlhe diterekeng ka go fapana kapa ba letsetse dinomorong tsa 580-36-846 ho ntate Mpho Matsinyane. Mokgatlo wa Lesotho wa batho ba nang le bokoa ba pono o tsebisa ditho tsohle tsa ona gore mokgatlo o tla keteka sehopotso sa dilemo tse 40 o thehilwe hammoho le letsatsi la matšhaba la molamu o mosweu. Keteko ena e tla tshwarwa ka la 5/16 Mphalane, mme e tla tshwarelwa mohlodi wa bophelo Training and Rehabilitation Center ha Tshosane. Lenaneo la letsatsi le tla qala ka mokoloko o tla tloga Setsotho Stadium ka hora ya 7:00 o lebile MBTC ha Tshosane. Lenaneo la semmuso le tla qala ka hora ya 9:00 ha Tshosane moo. LNVIP e mema ditho tsohle tsa mokgatlo ho tla ba karolo ya mokete ona wa bohlokwa e le ho keteka bohlokwa ba molamu o mosweu hammoho le dilemo tse 40 tsa LNLVIP. Ya etsang phatlalatso ena hle ke Ntebuheng Mohlahlubi, mophatlalatsi wa mokgatlo. Mona ho tsebiswa batho ba ileng ba fumana ditjhelete tsa Thusano Trust ho itlaleha hanghang ha ba fumana tsebiso ena ofising ya X-Miners Association e le ho tla thuswa hore ditjhelete tseo ba di kgafisitsweng hampe ka phoso di kgutlele ho bona. Tsebiso ena e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi. Miena o tholahala dinomorong tsa 589-47944 le 59052157. Hle di ne di le hana tsena tse akaretsang.

ke shebele metsero bo fela metsotso re a re lebile ga ntle mane horeng ya rona ya borobedi hopola he ho bane metsotso ya leshomele metse mehlano pele ho hora ya borobedi re tla fumana jwalo palo ya buka yona re ntse re fuwa jwalo ke president Masemene re ho mamela le hona ho utlwa jwalo lentswe la hae re mo hopole hle a o re tle re mo hopole hore na ene le motho ya sebetsang ka tsela ya mofuta ofe ha o le tena ha o ka nete ha o sa leta o re yang re tla lokela fela gore re tswe le mo o se o kae re tle re fitlhe nakong eo ya metsotso le shomele metse metlhano pele go hora ya borobedi mo re tlang go mamela lentswe le monate molodi o wa lentswe motlhomong re le utlwa kgetlho la o ketela matsatsing ona a motlhomong.

shumere me tsese le tsen fela la metso tso re arribile gore nya borobedi ka ka ke ho potse tsantsa ro mo kula nya ne tsa yo bare ke tong ke a tshole o tshoba fela ya le dinyane e sa tsebende letsana bare ha o le tsena o thole o lebelle fela a ngwa le khiba o thole o lebelle

Alala ero go dumedisa he wena morati mothase le motholetse molatedi motsietsi wa lenane o lapalo ya buka go le ha o fi hohle hohle mo ba metseng selomo ya sala sotholo ona teng le bitsola ka nna he ke president Masimene mme sentse go hwehla ka letsole mofuthu ka letsola mo ya ke ratamela hle nna le wena re kwe ka ba mo lenane o le ratang lenane o lapalo ya buka bukere tshwereng ke chaka bukere mo letsong ka bagabane bo bogolo mono ke ndare Thomas Mofu re le kapelana la le kholo mashwa mahlano le motsole mong ka sa sko se reng lefu la nandi ke gaolo ya mashwa mabedi le metswe mmedi re go hopotsa he ka mela seme kae monna le wena re leng ra arwana di ore ndate mo flo mona he mo hlangono le non lai ja la bala koka thamahani ya ja ya ba ya botha empa ha ska ba bona la hore na di jile e se puta sa tsoa hwang ga re phu Siriba seneng se le gaufi le gotlhona eno mono batho ba ba setswela. Ditopo ne di latlhelwa ka maphaong a gotlhwana le ngopeng le bitswang Donga Luka Didiana. Le remisa ona mona he mme nna le wena re tswela pele. Ore ndate mofolo he ka morago go mono chaka re mmae o tshwanetse gore ebe jalo o kgotso mo wa leng ona teng. Gobane he o mo feleditse ka batho ba bangata, o mo aletse ka bona le batla mo besetsa mollo ba bangata gagolo. Nade mofolo mona hore ka nqa engwe he chaka ona sa dinwe ke mmae ka o dulantsa mothiba hangata ha rata o bolaya batho o tsola pele ndate mofolo mona hore le ngopele na la Donga Luka Didiana chaka he ona le tlatse habedi ka batho ba a ba bolaile ke hore he magetlo a mabedi polao ena he e kana yo di batana ne se di bile di hanella ha e ka bakala yona ya tshosa mazulu lo ona mabotho ha le rumo le ja beng ba le hae bakeng sa dira dipelo tsa batho hetsa furalla chaka o qeta le bala o di bae he ba tletle ba haho a ipona zo re fela e se motho wa tseba e le motho o sele jolo ka nongogo a buletse ha feta matsatsi a se makae go tloa mohlangono ha itsano se a fihla o chaka a sa tla o yena o na bile a iphetela motho wa batho a mpa fa puetse fela chaka bolela izeno se ka mo borena ba hae bo hudileng ka teng le hore morena he o sa le mong fela le fatseng ke yena chaka le hore he palo ya bahlabani ba hae se le kana le dina le di ka bongata izeno se he a re o thabile haholo ho utlwa ditaba tse jwalo a re chaka di a tswele pele a eketsa ka hore monna chaka ke o fumantshitse ditakatso tsa pelo ya hao ka ofela o itukisetse ke gona gore motlha ke gutla mo ke yang teng o nneye manemanenyana a ditefo tsaka le matlhanaka chaka botsa gore na isano se o tla gutlane mono mo a yang teng ya ba gore monna ke sete o bolela gantle gobane leeto la ngaka ga le tsefe mokgomong e di ya go feta ka mo e neng regile ka teng ka baka la go tshwarelelwa ke batho fela he ke tla le ka o phakisa chaka he ga ba gaoana le isano se a qala o hlahloba dikgomo le o kgetha tse wa tla dina isanos e le bongata bo go seng a ka ekileng ya fumana tse kalo a di bella ka thoko mono tsa dula di emetse mong a tsona fela phele

0: Fearless.
1: Tsela wethu re tsela gaolong ya bokae ya gaolong ya mashwa mabedi le metso meraro le qephe le kholo mashwa mahlano le metso medi se khosa ditaba sere le nyora le satimi o tlouk wa re ndate mofolo mona he ditaba tsa bophelo ba chaka dingata haholo le yona di kholo ho bana bophelo ba he botletse ditaba tse kholo tse hlolla diphiritse o batho ba sitwang ho dukwisisa mere ga he ese kgopolo ya rona he o bolela ditaba tsa bophelo ba he ka ofela re ikgethetse le tlhakore le leng fela le lokela morero wa rona bukaneng ena mme jwale he ha re qetella re tla boela re hopotsa madi tse fetileng jwale ntate mofolo jwale wa re hopotsa o re chaka ka lerumo leo a le etseditsweng ke Izanose a bolaya a sena mohao a tumahang a ba a fumana borena bo boholo ka lona ka magotla borena bo boholo a futuela borwa a ripitla sa qenele letho empa he ba mo balelang ba ile ba mo feta hole ka polao mme le leboya le hohle dintweng tsa hae hwa ba jwalo ha re bala batho ba bolailweng ke matiwane ha ba leela chaka re bala ba bolailweng ke batlokwa ba sekonyela re bala ba bolailweng ke moselekase wa tseba re bala le ba bolailweng ke chaka hae ha zulu ha mohole masia a bolailweng ka taelo ya hae re fumana hore palo eno e kgolo ruri mme ha re eketsa he ho yona re eketsa ka lefulano lewa la nongoko le monyamane le nandi le basadi ba chaka re fumana hore boholo ba palo eno jwale bo ya tshosa nna le mofolomona hore ha re tla utlwisisa ke ha re re palo ya ba bolailweng ke yena ka mokgona oo re tswang ho bolela e lekana le palo ya Basotho ha ba ka ba bokellwa ha mmoho makgetlo a mararo kapa a mane ya ba he ho balwa banna ho balwa basadi mono ka ofela ha mmoho le bana ya ba ba bolawa ka ofela ke ka chaka difaqane di bileng teng ha batho ba tla bolayana mono ebe ba ja dinama tsa batho ba moane dintho le hona go shota ntho e neng e sa tsejwe pele ke ka chaka madimo a bileng teng ntho e mpe wa tseba e manyala go feta tse ding ka ofela ha batho ba tsomana jolo ka diphoofolo wa tseba ba tsomanela fela gore ba je dinama tsa batho ntate mofolo o re he matsatsing ao ke ore he ha morena chaka le hare hantle go ditshutsa bophelo ba batho nakong eo bophelo bo le monate haholo nakong eo ya sebetsang he a qalang ho utlwa monate wa ditholwana tsa tshebetso ya hae ha bona dikgomo le dipudinyana tsa tshebetso ya diata ho jowa lebese le nama ya tsona le ha bona bana ba hae bao a ba tswetseng ba bapala nakong yona eno e jwalo morena chaka he a qala go hlobaela hampempe moyeng a hlobaela morena chaka a hlobaela le morena bakeng sa go thabela borena ba hae bo boholo le maruo a hae a maholo ha a fumane ditakatso tsa pelo ya hae nate mofolo ore chaka e ne le morena wa marena ba baholo ba lefatshe ba mo nyehella ba etla ho yena ba kgumame ba hahaba ka dimpa ka difahlewa tseba tse kobotetseng fatshe moo a dutseng mohlankana a ntse a eme a mo etseditse moriti ka thebe moo a dutseng matona a ntse a bolela ka hano mono ho mo thothokisa ho mo dumedisa ka ditumediso tse mo kgathakang haholo tumediso ya hlonepho wa tseba empa hona he hara hlonepho eno e kgolo hara hlonepho eno e kalo a qala ho hlobaela ha bohloko bolo ba bahlabani ba hae ne lekana le dinaledi tsa lehodimo ka bongata ho se morena a kileng a ba le ba bangata hakalo mme ntho e kgolo e ne le taba hore fela e ne le bahlabani ba sa hlolweng e le ba lwanang le meya le difefo ba be ba di hlole re sa re letho he ka batho ba bang o ne a lokela ho thaba ke hona ha a hopola hore tsena kaofela diteng di bile di tjee ka ena empa hona hara mononono le kganya eno e kalo a qala ho hlobaela le ho ngongoreha moyeng o re monga

buka ena jole re kere seo pelo ya hae neng e selela e se tsetselela e se labalabela ke sefeng ke eng eo he a neng a ka enyorelwa ya ba hae bone hona a ra tsena kaofela pelo ya hloka kgotso le boiketlo dintho tsohle wa tseba tsa mosulafalla mehopolo ya hae ya dubakana ya sitwa ho tsitsa le ho rera merero e tiileng jaaka e ne le mohlabane o hodile a bona madi a mangata a tshollwa ke ena mme ka jano he ha a sa sa futule magotla a hae o llela ho bona ha batho ba ešwa ba bolawa ke ena o llela polao ke yona ntho e neng e mo kudisa mono e ne re ha e nnagana ebe o kula ho a rata magotla ya ntse a tsholla madi mo a leng teng le ena ka hae ka mona a dule letso lekgena thetse ore ntate mofolo he ho tima ho tshoba ha pelo ya hae a etsa mokete o moholo mme he ha o ntse o ketekwa a naisa mahlo ho bao he a ka ba tlosang lefatsheng bao a ka timang ho tjhesa ha lenyoro la hae ka bona ba bang ba bolawa hona ra mokete hwa tho he ke matlaile ba senya pini ya morena le mokete wa hae mme batho he ka difuba tsa bona di sa lekane ba tshabang ho bolawa ba thola hore mantswe a bona a se ka utlwala empa ho thola hono ha bona ya e ba molato wo ba o bolaelwang ka hore ba nyedisa mokete wa morena nate mofolo hore mehleng eno ya kajeno thuto ha e tjhesa batho ba e ba lle mme le mehleng eno ya lefifi metjeko kapa pina e ne ntse llisa batho mono haholo he ba seng ba hodile ba seng ba hlolwa ho kena papadi le mohlang ono he batho ba bangata ba kgomowa dipelo wa tseba ha ba bona mabotho a apereng ka o tshwana mokgetho molo o mongwe wa tseba o na le seaparo sa ona le ha ba hopola seo ba neng ba le sona pele ya ba balla batho bano ba batho ba bang ba itidisa ba sa lle ka nnete ba re oho ka nnete mokete wa morena o ba kgomola pelo ore ntate mofolo mona a tšhaka a botsa se ba llisang ya ba ba a se bolela ya ba gore e ka ke meleko jwale e ka ke mehlolo ha le lliswa ko bona bahlabane ba ka ba bapala le sa lliswe ke nna ke le mogodi wa tsena kaofela nna e ntseng dintho tsena kaofela le re lethokanna gobane ha le lliswe ke botho ba ka le lliswa ke botle ba seaparo e seng ba ya se apereng ya se entseng mme gono ko o nyedisa nna ha a rialo he leruma la gae la phahama la supa godimo mme batho bano ba batho ba bolawa athe boithetsong ba bona ba ne ba re morena ya o tla thaba ha ba lliswa ke mokete wa gae batho ba ileng ba bapala gantle gaholo le dikgeleke tse bineng ga monate gaholo ba bolawa le bona batho ba llisa batho ba amoa morena kgang ya gae jale batho ba timelwa gorena se tla kgatlhisa morena ke sefe ga kgeleke e bolawa le tlaila le lona le bolawa ya thotseng le ena a bolawa nate mofolo ore bana ba ore ba bolelang he ke ba bolailweng motsheare gara mokete bosiu bo boholo a o kenwa matlong tšhaka nka mabotho a bolaya bo moketeng wa gae ka pitso ya gae a re ba mo konodile go tswela pele ntate mofolo mona ore wa tseba batho ba balwang ka magolo ba nyamela fela gara bosiu ba e ba seyo pelo ya hae jwale ya qala o thaba dintho tsa qala o boela ditadimo ya hantle le o monate fela ha e ntse hona dijo tsa jeya lenyora la hae le bohloko la ka la re kokololo ya ka motho mme a nna etsa jwalo ka makgeko a mangata ho tima nthwena e mo petsolang ka hare lebaka la ho etsa mokete he e ne le hore a tla tsebe ho bolaya batho hantle batho ba le mmoho hele re remisone mona hlengwaneso tšhaka a santsane a rata o bolaya batho ka sona sebopho sena re ke re kopane gape nna le wena ka moso re tlo utlwa gore na lenyora lena la gae la o bolaya batho na le ile la tima kgotsofala kapa go ile go etsala jwang lebitso la ka nna he ke President Masemane o fitlhela re kopane gape ka nako eo e tswe kgotso ba bae.

mo fela motsotso re furaletse horo ena ya rona ya borobedi ka moo taba di leng ka teng o sa tshware fa jwalo palo ya buka e leng tšhaka president wa masemene nnete kore re tla dula re o gopola re tla sala re mametse molodi wa lentswe la gae ena a ngwana mme o sa a re sile botlhe re a tseba empa go tla loka.

dula hantle metsotso ho ye mene fela re fola letsi jwalo hore na ya rona ya borobedi ka moo tabadileng ka tenya o ntso mametse sealemoya sa lesotho o tsamaya jwalo ga monate re iketlile ga ho letho le re sutlwisang ka morao ebile ga hona moo re tatetseng re tsamaya ga bobebe fela ke la bohlano beke a ke phirimana ngwana mme a ke nako yane ya gore ebe ho dutse mollong jwale ke nako ya ditshomo ke nako ya dilopo go monate re potapotile lefo ke bo ba renere mosimodi le mosimosane a tsamaya ra tsamaya e bebe ose a ntse a tsamaya mosimodi boka o lotha boka sereke na santsane le lothana na santsane le etsetsa bana ditshomo lapeng batswadi ga le sa etsetsa bana ditshomo se le ba file difonofono e mongwe o dutse kgoneng ela o shebile kwa e mongwe o dutse go ela o shebile kwa ga re sa qoka ga re sa tseba gore na letsheyareng boleleleng ba letsatsi mang o kopane le diqholotso tsa mofuta o jole re mo thuse gore a tswe ka gare diqholotso tse a kopaneng le tsone.

lapeng mono a kere go na le a sala a chaka o tloa o seng sala a chaka o tloa o seng a o tse jona o kae sala ntse a batlwa tshega le na ka ofela ha o tse jona o jile kae ha o tse jona o entse eng kae gobane tsa o tlhapakisa bua ka nako ena jalo wa phuthulla tsa mosebetsing kwana matswantle o dintsha kaofela tsa motse ona o di bea tafoleng o monate le a qoqa wa le phetela tsona bophelo bo sale monate mpolelleng he batswadi mpolelleng lona bahodisi tholane nako ya gore le ke le dule mmogo le lelapa le qoqe o phetele bana ba gao ditshomo o ba fe dithuto o ba fe maele a bophelo le tholane nako eo batswadi malapeng mo ga ke re ka o lotha ka dimela ka dikgala mona a na gotheng e tsa mela thabeng ga tsebe gore na ke bua kang ebile ka o lotha ka dijala mona tsa mela thabeng le barutanentle bo motho wa pele lefatsheng gore na ke mang le fumana jwantle gore na bana ba lona ba tsebang gore na ga ba tsebeng ka nako a mang batswadi le dietsa ka gora ya bokae taba tseo ditemana le baruta tsona ne kapa ba tla di rutwa kerekeng ka sonta re ditse le rukeng tsa babilona re lla re hopotse sio fono fono e nkile seba fono fono e ikene dipakeng tsa malapa e bafaneng bana ba lona lerato la botswadi rutaneng se lona le batswadi le batlang ba se tsebe se le ge ba rute ntho tsotlhe ke marangrang

0: Yeah, we crack your time.
1: Bring me something to help me through the day.
0: Mama Medi Dumela.
2: Ne waka.
0: Moratuwa waka.
2: Wa tseba ko hwetse.
0: Eh.
2: Bana bana ba gone ha ba mamele letho.
0: Bana ba ba lona le ha le kae kana ko ya ba le dutse le bona le ya ba ruta ha ba mamele.
2: Ke gona tsena mmino no hao. Ha motho go ya ba ba ga motho bongwe ntlotsa gale.
0: Eh ho lokile ga gane ke ntlotsa gale hlile.
2: Wa mo ya tsa wa mo.
0: Ke ba ruta o rena gale ho no phela jwa le ba ruta ne motswadi wa ka.
2: Ke ba ruta nne wa ka motho mo ke go bona nana ke tsa bang. Bana ba ka nna ine ga ha tswa se dikele be se ke lapeng. Ha ba ukwe next.
0: Ho no sena ngwana ngwana na ka po ngwana ka fitla mo laitwe ha bo.
2: Le gale nne wa ka.
0: O nna tla ijela go thu ho laitile ma.
2: Jo we, a se thupa ke legwego.
0: Ga se thupa ke legwego nne wa ka.
2: Ke re o sa sa peka bogopo batswadi wa go nna ba ba re tsipa nna ke.
0: Ho shapa ngwana a se bogopo, ona motlhaela ba bogopo.
2: Ke sa tla tsitjwa mono ichu ichu ichu.
0: O sa tla tsitjwa mono ndo a o galema o ke ba iphetha o sane.
2: Empa ba bona ke nne wa ka.
0: Eh.
2: Ah, ke go tsebe o tswana te modimo ke tsho go tswana te modimo.
0: Ho fositse mang hle.
2: Go tswa mo. Ha o bua le yena o to halefela wena.
0: Yo we. Ha go
2: tla. Ha ke

0: ngwana motona le loka ke le yona wa tona ke ge ela wena ke ya ka mona sao
1: obane le vale kodu ena e setiile se a kere
0: vale e setiile vale
1: o sa upelwa le wena ka o tiisetsa yona
0: ebile ngwatho o thole nne ke kgethe o thuke thole
1: ore ampa a ya o di bulela ka le mo
0: ntate la ba sa ke a o monana ke mo sheba fela
1: yo fela pelu yena e sa thaba
0: pelu e le bohloko
1: o tla madi pelu yena ha o ntse mo sheba mona
0: so e bana magona so nna modimo
1: ke ba ruta neng hle gore ke gampe o etsa jwalo ngwana a gabisi motswadi
0: wa tseba keng ga o ka thola mosheba fela wa gutlhe
1: wa e bona taba yo gore motswadi okwa
0: no ga o ka thola o mosheba fela a thole le oseng e ga tsweba o tswantsa engengeng ebe mosheile fela oa bona go tsaya motswadi o tlile botlhoko
1: fela mpolelele mona go no e ka ena ya gore bana ge ba sasa ge ba shape jwale
0: efeona o banna ba bakalekane ga tla ba batsadi ba mogatua
1: jalekae ga bantse ba dula ga gona moo ke banna empantse a dula ga ka moo
0: molao teng ona tjena motho a over 18 nna se ke ile kaya ko bana atwe ga sale boemong boo a le over 18 ga o tswele ntlo ya se ae mane
1: jele kwa tla tswa ba ye ka enne wa ka go le
0: e tsamo tla ipona e ya ke tlo laolwa ke ngwana ka gantlo ya ka e
1: bothata kore pelo yona eo ya gago ga e tlo o dumelela go mo bulele
0: pelo ke e tla utlwa botlhoko fela nne waka a nne waka
1: ga o tlaotsamaya
0: nna gona tsenana nna gona tse le mo ntse tsa gona tse ke a lokolola go motho a tswe ka gantlo ya ka
1: ga a tlala le 18 fela gore tswa le mo o keneng le teng
0: ebile ba sa le over 18
1: ke bontate bana ke
0: ga molao o ntumelela ke ge tswa ke ikentsa ka ente ya kgomo o lekane
1: fela jale ke re na ba ke batswe lerato laka
0: ne
1: ba ke batswe na
0: ga ba so je
1: ee wena o tla re tswa fela ko obane ke re
0: o ka tshwa re hae
1: motswadi
0: ke boima ntate ngwana
1: ke fielo ntse ke gotsitse batswadi
0: ke a utlwa motswadi boima mpe ga golo mme a tsa motho ntate a na ntho eno
1: mme o tshwere bothata o tshwere matso a tletse
0: matso a ka tshwereng a tshabeya ga sa nkue se ke motse moo a sa otlwe ke botse ke a llate ape
1: ke re ebile ko wena wa pele re se re re re le batswadi ga sa otlwe re re a e ka nnete o na ntse ntse botoutu jalo ka ngwane e mong le e mong
0: e fela ona ke nna ke gile gale ke ana kana ke tlala ntse ke ya pele
1: fela jale botlhale o lla o ntse o ya pele gangko o ntse olle
0: ke tlile ke tshoke ketla yone ke tla e etsa mme wa ka ke tlala ntse ke ya pele o le motswadi wa mme e boima gampe
1: e boima ke anete lerato la ka yona e boima botswadi ke ntho engwe ya boima ka o fetisise e ka re bana ba rona ba ne ba ka tseba ba utlwisisa jwale na wena o ne o gopola gore botswadi ke ntho e boima ga o le ngwana
0: nna ne ke sa e gopole
1: ao bona he
0: wa tseba nna mme a ntsetseng ka bototo one ba rona ba le lemong tsang tsa bo ATC bo mama o ne a tsare letlhono le ona le bana
1: o tla utlwa
0: o tla utlwa gone jaaka mokokelo a re a ke kana go bua ngwana ka o na le bana
1: o tla utlwa ska ska tla nsukudisa nna ke ikhollele ha mona ate
0: le nne le ne ke le bete go neng ke ne ine ba kala go na se ke le teng
1: wena o no sina eh o no sina ntho tseng ate ha ho lu wa tse balane tse di diteng
0: le ntho tsa majara nne ntse tso se di sha bana ba gona o tlo go feta ka 12 o'clock
1: wena ntwa o no nyoka fencing fela mo
0: ka nnete mo di ntotsangatene le montsa tsa gona ke sa kwaleike
1: eh mme o ka lisa se tsang tjo mo kwa ya magwa ba jwa lo
0: ke la le bo vengine bo vengine
1: ke tshwalo out of tsitse
0: motho o thute o ne vengine fela ke la bemona khale ferile
1: khale sha phetse fela lona go utla o thine le se tutunye le tsuba spirit ai
0: ba gore ka le motho tsa go 80 gona ka le motho ka tsa 80
1: eh
0: ne re tswa vengine
1: vengine le tlu
0: le tlu
1: eh
0: ene re mo itsubela kwana hole kwana
1: hole kwana o fihla ha e fedile
0: ao boko gole o hlaphwetse
1: o hlaphwetse ka ga wa itsala letho
0: e bile ntse o pula go hela ba nanyana ha di re di sho ke se le bo 3 ha re ho buleng hai
1: ha le tsatsi ha le dikele o so fihle ha mana mo

0: Ah, ba le go bona ba ikokobetse nne wa ka o hang.
1: Ai, ke a leboga le ga tolaka.
0: Thank you, ke a leboga nne wa ka.
1: Tsange. Ila rafitla la o le jwalo mono motho a ka botsa la rafitla ne ke santsane ke bua fela mona re ba itsetse ditshomo re ba ruta maele re ba fe malebela a bophelo na nako e jwalo re na le yona ka po re makala fela ga ba se ba iketsetsa tsena re le bana ba rona ba ka tlhoma re bo phethile na boikarabelelo ba rona na wa tseba na o kae gona jwale bona ba bashanyana na o teng ka tlhong ka nako e re ke utlwe mona mo mamedi kgotso
2: eja
1: e le kwa fa legato laka
2: oa dira mzeu
1: ke a phela tlhe ngwana thetso ke a phela Mokwena
2: eya
1: ntate
2: monna go utlwe wa ntshebedisa e mmakatsa mona wage motlhomo le ntshela a ntate ka lekatela go etsela wa
1: President Masilo.
2: Oh, okay,
1: ka
2: nete ha o tsebetsa ba yeno. Ha di
1: E go go hlomamela ka hloko ma medisise o bonke mofao.
2: Ee, mkong.
1: Mwana tetso mona ha se hae le gato laka. Ka nnete ntate hle, re tla bua ka yena bekeng e tlang. Mongaka o tla re lokolla kwano, mentsa o re bue ka yena jwale. Pepitle mwana thetso ke a tseba go o la tshwa ha botlhoko wa re na o ntse utlwana o ntse reng
2: ke le wa tshwa la mme o ntse go ntse ja kana bana mme ke ntse kana bana
1: o ke lu bela jwa o la ba tshwa go la ka tiba wa ya ka ntle wa ha ibo na ku tlile hantle mwana thetso eh ya ntate
2: ke di tla mo bole motle
1: go tla loka Mokwena wa tseba go tlo loka.
2: Ya le wa mgoremo.
1: Mokwena ke gena dinana go ona tena o sana le yona le wena o le Mokwena tena o tsantsa o dula le bona bana ba hao fatshe ba bontsetsela.
2: Ah, nne ga le dira nne le sale. Ha o sala ke ba ga di feu di jemme.
1: Eh.
2: Ah, nne no o dira le bona ka tlo. Ha ke ba be di mali tsela mo.
1: Ba ha o tsebene ba ka e mo le mo ka mogenya ha ikwana o etsa tsa
2: di mo le mo ka mogenya ba ha kwala ka bo ka mogeng ka bo ka o ka ha o nanga tsiba ha nne di tsima tsa tsa fela mgole motho
1: di di fano tsena Mokwena e motle di gagwe ntse le bana ba rona
2: ke go la tsa e mo ja ba le di tsela ngwana wa le tsela ke ga di tsapo tsapo ya mphoka lo mphoka wa le e ka go hanga di tsile na mahlale a ga di mo dula o go tsentse tsiti he ka ke bana
1: Mohlanga
2: gatile ngudula
1: mwana
2: thetsa o tla le mohlanga dilo ngwe o ka fa ka le tsa ha mwana ka o ba ka o khompe tsela se ba bua o kile tsi tsi tsi he e
1: ntena ha yo bua kwa na mo ke leng siyo
2: ba nna wa o di ho ho ke di ho ho wa mmu e mja
1: ha o khopa mo Mokwena ha o khopa ha mo tswa tswa ngwalo ngwale na o mo bona ka bo khopa hona mo
2: ya ibuza
1: ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
2: ha
1: Chikanete sa re ba ga ikela di tsholo tsena ka chelete tsena tsa rona. Na se a bo sa rona re le batswa di rona re a se elellwa go re ibe ka jeno re ba bitsa bana ba behlenye. Mo mamedi khotso.
3: Ke be.
1: Hey, la mhlompe wa ka dumela.
3: Hai, am tsombe nja ya am tsombe.
1: Mhlompe ya ya wa tseba ke o monate fela ke la botlhano bekeng.
3: Au mwanne, au.
1: Kane.
3: Se a ga se koetsi.
1: Hamunativa Mokwena sekwetse
3: ukwa ke sa utlo go lona ntse bua ka mhlompe ya hauzi bua ka mwana
1: ah o ke ba utlo mhlompe
3: a ke bane
1: ha bane ha wa bula ditsebe ya tsa ha o re di fa di me mhlompe ke gna ka ha ke mwana pelo ya swa le maobane ke tla o phetela gore ho ke re na o santsa no dula le bona kana kwena mhlompe ba phetela ditshomo o ba itsetse maele ba gute maele o le lothane mo hobe monate le qoqe
3: kwa tsa feli ka

0: M20.
1: Wa tsa mahanga ba sentse dikamano a sentse ditaba.
0: Ha o ke ha ke batla ho tiwa ho tsebeng ku kwa ho go ile ho ntse bua ka bana ha ku go ka WhatsApp o ke ba ya le ke se ke tete de jana.
1: Ai ba mhlomphe wa ka hle ka ne ta modimo le ge mahanga nga re a dumelle.
0: Ha re na monyetla.
1: Ke phela yona ntle ya ho ha o tsebile hore na di neo mo le siareng le siare la ha ile bile jwang o hlaetswe keng ha hlaelwa keng o tla fumana dikagabo hona maganga mmo
0: mzonde e ke tla tsere sha wa ta po mwa la tsere sha wa ta pi ntse re kolpa
1: o kwa kalima
0: ke je ile ya ta po je ile wa ta pe ha ri
1: a ke le yena o qoka le thakatsa ha ile wena o ntse o qoka le nna mmo
0: gari
1: Jwale mhlomphe ke re na wena o le motswadi boikarabello ba go ko moruta gore na bophelo ke eng o boetsa ka nako mang
0: mhlomphe o tsela go itse ile na singa nthuta o ga ha ke ntse ke re na le diana ha e tla mane o go ile a go shebe ka funu ka mona hona jwale ha ga sa sheba mane kwa go se re sheba nthuti ka mona bona ho tlo pia ite ka ina la tsane ke ye ho hin na ke re
1: mme a ke wa bona ina ha tla ka tsa sejwale jwale a sheba magangang lo ena wa mo jwetsa wa tseba le nna mehleng ela ke a tseba hore le fika le o hane le ka la hlala ba jwalo ine ba pula itlo wa bona jwale le sheba le ko ka taba tsela di kopane ha ba di a kopana ha di hanane o tla bona lana ene pa nke fi
0: ke ya tla go nna pula ena ile ana ne nyi na jwa nyi go kolobisa jwang ge se re sa e thabedi jwang ge ne re ka tsa jwang motho yo mo le bo motho ho ha ka a bua ka pula hai o se go a bua ka ntwe go ara go le ga
1: ke le mhlomphe u le ba ruta ne nhle bo ikagabello le hore ba tsebe ho lokile ka po ha gona go ba supa ka menwana ge bana ba gona tje fela go sa ba fatsela hore na hantle o tsua le kae
0: Tala pele ga tlamo ga sa homework ha ba ke batla mo tlisa phone.
1: Hai homework ke a e bona. Ke batla ge mo rute ka maleba leba a bophelo. E re ha re re se qata majwana ga sellele. Ngwane no a ba tse ba hore na re bua ka.
0: O tla ba ntse tsa hore o na dire shit you idea.
1: Ke ke ha ha o mona ngwane no phila tlasa maphio a ha o etsa thato ya hao ha ha
0: mogen dei o hare ba re se sutu ke se re se bua lo ena tsina fela ke re le sekolo ha re ile pitonya ma dijere le ma dijera na ho so hona le taba tseo ba se ma sa tsebo go tlhalosa ka sutu kwa sa ga ha ke tlo hona nka reng fela I mean to say
1: a tsama ke na khang go bana hona le nthotse sa tse o tla ukwa o sa tsebe o di tlalosa
0: ke ke go hole tika o hole tika e mfombe o hole tika
1: ke mfombe ke batla go tseba gore na wena o le motswa na bo ikagabello ba ha o santse o buetsa ba go tla ngwane o bana ga sana thakane ga ge sana nthotsane tsene di ke ba o tla kana ko mang bana ba go ba ruta gore na bophelong ha o le tse ho tsua le kae
0: Tashelo ena ta fela jwale o tla ukwa ha o motata e ja o getsa ka taba ya sila ba se ho e se tshintshi
1: Mohlomphe ke a leboa o santse o na le nako ya o moruta ngwana na di go nako ya o bona wena ha o sheba ka tlo ngwana thetswe o itse ha ke tse le mo ba teng ngwana tena mokwena e mo le mo ka mogenya ha o sheba fono ya ha lo wena o tshwa valo ha o sana nako e jwalo ya go dula fatshe le yena o mo bontse ma le ba le ba o ga mona bophelo ke ntwe tena ha ona nthe ntse le fatshe
0: ke ke ke ke tshwareletsa ka homework ntwe ta mata mitsa hona ke ga ke a nkile tla bona gona homework na le fuwe na ho itseng ke ke tla tswa ho ke tebe se ke ke nyele tsa tsa ka fela ya le tlo tsa ka ga nna mokoka ka mo ga o ho phetela taba tsa homework le tata isa lo ho tlola taba tse dintsi motho mo motho o di tswang ka sefwa gore ha tlhalo tswa ka sothuna di re eng
1: o wena o ntsona le yona le ha se ka lokalo fela ntsona le yona ya ho go dula fatshe le yena ngwana moshanyana o ko mo shebe ka mahlongo gore ngwana ka ha o tswe ka nakwena monna se ntwetswang ka nakwena
0: ke re ke tshopodisa fela ke taba ya go batla taba ya

0: di buka sero a di buka kala go itseng ha go kopane nya gete ta sa khoba go bona mo sibi jo skuru itseng e le go motho se ba bona motho mo ma se ya na o se di sa ke eng le go mothatolela taba ena ya go mantse a mang a bitswang ka sekgowa ha se kana mali mali ya automatic automatic ya ya kwa o motibe mo no le mantse a mang a o ibang wa bitsa ka sekgowa motho se mo tata itse ga mona ha pe le ho mo be bo faletsa ho ha o batla ho kwisisa ka mantse ana ha o ibang ha wa tsebo gona a bitswa jwang ka sesotho o se o we mata hanya ka taba ya polelo eno fela kalumano gona kalung ye ho itse ho tla ho kwa ho theng mme le ntse le banye ba ho le tsebe ka sesotho o le tseba ka sekgowa fela polelo eno fela ya tlabe se se o tataisa o tla bo se hopola ke phetho
1: motho ampe ke na le potso e lengwe fela bakeng sa ha o tlo ntshwarele Mokwena.
0: Gobane ke mong ise o tla o nepile
1: oo a ke tsebe na lebaka e fela ke batla o tseba mona gore na re le Basotho ke a tseba ka Sesotho ha re na le mogotlhane go a kutwa mane ande go ua jwalo ka tlhatlhamano e le mane e ne tlhile e kabanya gagolo mo no ntse otho eseng e wa kute ka pelang eo e le ngwana jwalo-jwalo a kere jwale ke re na o kompolelele taba tseo le di rutwa ka nako mang le le bontate kapo le le bana ba bašwanyana gore na o kutwa ka mora mang a tlang pele ke mang le di rutwa ka nako mang ke mang
0: ge di rutwa motlhalefo le leng teng ebile taba tseno re di sebetsa gantle go batho bana ba phelang metseng kwana e seng ga toropo wa tsewa marata a mangata a tlhaga go batho bana ba gakeng toropong kobetse
1: ae ke re na ore le di rutana motlhalefo le leng teng ga le lo tshela mobumane ore a nye o tshela ka morang eo
0: ee fela re ntse re na le batho ba bagolo ba ntseng ba ka tataisa ka nako ya boiketlo jale mono ga se re di sebedisa ka bolokolodi mono ga se ntse re gopotsana fela le go bontsha batho ba nang le thaasello eno gobane o tla fola go ka gago le thata mola lelapa batho ba bangwe ga ba sa sebedisa ntho tseno tsa sesotho tseno tsa go tshela ka mogamang ba o kuta ka mogamang o tla utlwa go etsa gore yone ga a kute ga a tshele ntho tseno ke ntho tsa basotho tseno jale ena ai ke mopholoso
1: jale ga a tshele tabeng tseno
0: jale ga a kene nthong eno ya ditlhatlhamano eno ga o bone batho ba bangwe ba sebile ba kuta ba se ba le bagolo ebile gona motho a gokela morago a tselang dintho tseno ka lebaka la gore ga ke mopholoswa ena ga a sebetsane le ntho tsa bafuo ga motho a tlhokaetse o tlhokaetse ke phetho ga gona ntho e nngwe e saletse morang e ka moamang ena o kula sa le mogolo jalo go se o bonagala gore dintho tse dingwe o se a di botsa e se e le gobane se a tlameya go dipheta e le gobane motho ga a kula ke go tseba gore o tla ba ya dingakeng mme ga a sa fole o tla kopa go iletse go batho ba bagolo batho ba bagolo ba atlega motataisa ga e kgona ga tlameya go a tlhatlhoba sesothong kapa mogomong ditogo ga tlabe ge mo botsa gona ditogongwe e le ha ntse a re togo ke ntho ya meleko jwale empa ditogo ga motho a ntse a di tlhalosa ga a phuthuloile o atlea gore a utlwelelwe taba tsa disiki tse bannyibe di a mo tshwara gobane ga o siki e ka felelang fela motlhompei
1: ke a leboa motlhomphei waka
0: tanke
1: mtlhompeitanke mtlhomphei waka o ko bone motho a batla ha o qhekele a nqhekelele he mtlhomphei waka ke re na mtlhomphei o sana le nako ya gore o ba rute o go nka monyetla ka homewere mtlhomphei o na le nako ya gore o ba rute a ke se ke batlisa pelaka ka baka la homewere fela mtlhomphei o na le nako ya gore o ba fe malebele a bophelo fela mtlhomphei wa mtlhomphei wa na le a ba ruta bana ba momamedi kgotso
2: a o tla go tlisa mogompei ya kana ka dipotso
1: mogompei fela ga nkagaba a tseba go tsamaile a sa nkagaba
2: batho ba mogotlong o bone ba agaba dipotso go gole ko o bua nako e telele
1: fela mogompei na kokona mogompei sanawa tsaya mogompei o bone na go etsalang

0: nnete bana ba
1: bona. Ka ka tlamea mo hlakola bo hlomphei.
0: Ge motho ba le cabinet e ska dule.
1: Aya e ka mba se dule. He ba tswala ba mogotong ba tsana.
0: A fela mo hlomphei le gale le gale ge a ke se dibelweng. Ka hana ke a ema ka madi a ka mo hlomphei ho hang.
1: Monambe.
0: Mo hlomphei wa ka.
1: O ntse le handle.
0: Ke handle morao mona mo hlomphei ke la bohlano. Ke tla etsa jwang o se be handle. Ke tla re eng o se be handle.
1: Ke tla etsa wa ke le motho. Monambe.
0: Mo hlomphei wa ka.
1: O bona ka. Ga re tlalo ka wa mo bane. Hantle hantle ke gona ba qadi ba hore di etsahale ntotse.
0: Ah saka ba lotla lwana mhlomphei. Ke rena o santse ona le nako mhlomphei.
1: Ke tla ba teng ba ngwa le ke nna etsa ngwe ska ba teng.
0: Oh, hai.
1: Ke le ke le se ya le moya pono ka ha. Ke le le tse ho re ngwane lwa. A se shebelle.
0: Empa ke
1: re ke le mona ke le le tse ho ga se shebelle.
0: O ska patala ma.
1: Ke le ke le fono. Ke le le tso ngwane lwa ya kene ho hle ho hle ba ratang ka trene.
0: Yo we.
1: Ke rekile laptop.
0: Hai bo mhlomphei wa ka.
1: Ke le le tso ngwane lwa e sebedisa.
0: Ene wa di sebedisa ngwane.
1: Ene ntwe tsena tse tharo ngwane lwa wa di sebedisa.
0: Hele.
1: Ha tsa ke tloa mona ke tsa ka o bala kwana. Ke motebela kae, ke motebela TV.
0: Hey.
1: Ha ona mohlankitse ntisa laptop ena, tisa phone ena.
0: A u tlo tsiba u bala.
1: U tlo tsiba u bala. Ha ya ka kamogeng ka mane wa ipwalla. Ngwaneno a u shebella di pornography tsena.
0: Mohlomphei wa ka ene ha u tsebi.
1: Ha u le mona ena u ka nqane.
0: Bela mohlomphei impolelle he hore na. Malebela a bophelo bana ba re ba fakana komang.
1: Ha ona mohlang re ba fang.
0: Ke ona mothotsela tsena tse re makatsang tse re bana bana ba ba ithuta tsona. Gona re entseng.
1: Ba ithuta re kentse letsoho re le batswadi bana ha ba kireketse ngwana di nthotseno ha ona mohlang ke kgeta gore nke ke dile fatshe le ena re qotsa bophelo. Re buya le nalane ya naha. Ke gore re tloetse nthotsena ka ofela ka panke ke buya le se ya le moya re dile fatshe ngwana. Tsama mele se ya le moya tsa ona nalo ngwana neng ke ntse ke ha ke re wa tsa ke magokolotsa ke tlabeng ke gokolotsa.
0: Eh.
1: Bana ba nne ke ba gokolotsa eno ya kentela eno ya. Ine ga e kala ya ka kwada to 7 ka mokgwelo. Ha le ke mmitsi tsona fa ona fa bia ng gopotsa la mahlakelebetse. A ke me kha wena. A ke me kha wena.
0: Ba tshomo.
1: Ke e rute. Ke kale le ke fetola se ya le moya. O tla dula mona. Ya pele a re qeta o mamela tshomo eo. Ke go mmotsa ke rena ho itseng he o go fanya ka tsone.
0: Eh.
1: Wa tsoa ka tla ka tsedi tse thago. O re ha ona mohlang re etsa ntweno.
0: O tlo bona o tlo ntsha ka kakapa mono le mo ateng.
1: Tsala kana go eno ha ke re yeo ine se wa ka.
0: Eh ha
1: ka ena ke mo rekete phone le laptop.
0: Le se le mo ya pono. Ha ona ka
1: ke go re go mamela tshumo le se le mo ya pono.
0: Ha ona le mohlang o mojwetsang go lefatshe mona ha ona ntwe ntsha ngwana ka ke tsa gale ka ofela se ka ta.
1: Ah,
0: ha ta butle, ha ta bolo.
1: Bana tsena u lo snookalize kwa na ke motswadi ke setse ka tlu. Ke bana ka bale ke nna ngwana yena ke motswadi.
0: O tla gutla kana kwa no so bile o tswa loga tse.
1: O tla gutla fa bile ke gutla kwa.
0: A ke go a utlwa.
1: Eh, ha o lo ata mme ka snookalo sa ha. Bale wa utlwa. U gwa ka anka mo ke mamu.
0: Na ke
1: motswadi wa.
0: Wena o ngwana a fitla.
1: Ne ke ngwana mona.
0: Fa ka nnete ya modimo fa o sa le o patala school fees. Ngwana jwa nga patala school fees ya ga ka nnete.
1: Ngwana wa ukwa.
0: He.
1: Ke la ka le deiga.
0: Le ha o le jwalo ka o lo tham hlompheng.
1: Ah mo hlompheng mo thakang.
0: Ka hlaba go ma di a shapa lwatle.
1: Ka tsoga ka mo hlompheng.
0: Ka nga se bulela o sa tsebe o tsamae.
1: Ha ke ra ke sa tsebe go ke se reke.
0: Oh o se reke he.
1: Ey!
0: Kang.
1: Kana le ditaka tse 12 malanga phuma.
0: Ai, ha di rekishi tse.
1: Mm. Ah. Nieta.
0: Ai,
1: o tsala go ma di a shapa le wa tla ke go ntse o kwa go tsena fono e re gela ngwana. Tsela bua le ha re se re bua nnete. Ha ke re ha ke le hole kwa ke batla ho fana ka ditaelo ha e mo. Ke tla fana ka tsona bua ntle re o ke mo gela fono.
0: Ke a ihloka ile yona.
1: Go wa u

ke re re rata ha ba ha ba tseba ntho sentle tse bohlale kore ke ba rata le ka mathlung ka mona fela ha re sa ba buisa ka se ka puo ena ya bo re batla ba tsebe senyesima ire ha ba fihla batho mane ba telle fela ha ba se bua ha monate shemo just

down now and I'm Mercedes and I am Palani.

moka wa lefatshe wa dijo o tlhophisitsweng ke FAO. Ha bua dipontshweng tsa bobedi tsa lefatshe tsa dijo e le e nngwe ya diketsa halo tse eteletseng pele mmoka. Motlhomphehi Sidibe Motjhoborwane o re dipontshiwa di kgothaletsa tshebediso ya mahla le molemong wa ntlafatso ya kanetso ya dijo. A re dipontshiwa tsa mofuta ona di bohlokwa ka ha di thusa naha tse kenyeletsang Lesotho ho itlhatlhoba hore na di se di hatetse hakae ho kenya tshebetsong mekgwa ena ya tlhahiso ya dijo. Motlhomphehi Motjhoborwane a phethela ka hore moifo wa Lesotho o tla kopana le Basotho ba phelang Italy le ho kena dikopanong le boramatsete ho ba hohela ho tla tsetela ka hara naha. Letona dikgokahanyo diphatlalatso mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Motlhomphehi Ntate Morosi o re ditshebeletso tsa poso di ntse di le bohlokwa ho hokahanya batho metseng le dinaha ka ditshebeletso tse tshepahalang. Motlhomphehi Morosi o buile sena ketekelong ya lefatshe ya letsatsi la lefatshe la poso le ribe kajeno tlasa moho o reng marangrang a le mang a poso menyetla e sa feleng. A re moho o totobatsa bokgoni ba poso ho ikamahanya le diphetoho tsa marangrang le tshebedisano ho ntlafatsa ditshebeletso ho batho, dikgwebo le mebuso. A re basebetsi ba poso ba kgokahanya ka mokgwa o tshepahalang dipakeng tsa mebuso, dikgwebo le setjhaba ka ha poso e fana ka ditshebeletso tse ngata sebakeng se le seng. Mookamedi wa poso ya Lesotho Mofumadi Malelo Kongkgahle o re lefapha la diposo le morerong wa tolosa ditshebeletso ho tshehetsa dikgwebo le ho akofisa ditshebeletso tsa ditjhelete ho kenyeletsa bohle. A re diposo tse 46 le ditsi tse fetang 100 naha ka bophara di tla thusa ho atametsa ditshebeletso tsa poso tsa marangrang setjhabeng haholoholo dibakeng tse mahaeng. Ho sa le jwalo, ofisiri ya ditjhelete le kgotleng la taolo ya dikgokahanyo Lesotho Monghadi Tsikinyane Makakole o re LCA e na le seabo ho laola ditshebeletso tsa poso le ho netefatsa hore diphuthelwana di tsamaiswa ka katleho mme di fihla di le boemong bo botle. Kamora hore lekala la thuto le kwetliso le kgethe letsatsi matsatsing a sekolo ho hokahanya baithuti le ditsebi tsa bophelo bo botle ho tshohla ditaba tsa bophelo, mokgatlo wa Touch Roots Africa o ketekile letsatsi la matjhaba la bophelo bo botle ba kelello le baithuti ba sekolo se phahameng sa Senesperia kajeno. Mokamedi wa mokgatlo wa Monghadi Motlohelo wa Modupi o re sepheo sa ketekelo ena ke ho beha baithuti leseding ka ditsahala tse ba amang di bile di ba bakela kgatello ya maikutlo. A re tshebediso ya dithethefatsi ke e nngwe tse amang boko mme ba qetella bana le bokulo ba kelello. Ha mooki wa lefu la kelello Monghadi Tlotliso Motlomelo a hlalositse ha kelello e angwa ke dintho tse ngata tse kenyeletsang tlhekefetso. A ipiletsa ho barutwana ho ela hloko le ho tlaleha matshwao a bokulo ba kelello. Mookamedi wa sekolo Mofumadi Mama Hlaphe Motanyane o lebohetse baithuti. A re ha maikutlo a moithuti a sa tsitsa mosebetsi wa hae wa sekolo wa thefuleha. Letsatsi lena le ketekilwe ka kopanelo le lekala la thuto le kwetliso la Tekano, Batjha le Ntshetsopele ya Setjhaba le mekgatlo e meng e thusang ditabeng tsa bophelo. Mofuputsi ebile e le professor sekolong se seholo sa Afrika Borwa UNISA Dr. Mphuti Ditaba o re mosebetsi wa baoki ha se fela ho phekola mafu empa ke ho aha setjhaba se phetseng hantle ka ho fana ka diente, thuto ya bophelo bo botle le tlhokomelo e nang le kgutlelo le kutlwelo bohloko. Dr. Ditaba o boletse sena moketjaneng wa bo 17 wa kabo ya mangolo sekolong sa baoki sa Scott Maseruka jeno tlasa moho o reng baoki ba rona, bokamoso ba rona, baoki ba matlafetseng ba pholosa bophelo mo a tobokeditseng bohlokwa ba baoki dibakeng tse ka maloteng. Mookamedi wa sekolo Dr. Pule Moabi o kgothaleditse baoki

di amanga le metso e supileng ya metso so re foletse hora ina ya bo robong salmeng sa lesotho.

ha ntse tsha wa tsha wa tsena ba tla ga tole jwang o ba tla le jwang mohatlo go qetela wa leto la rona wena mamedi ye wa selme ya salsotho motso tsongwe le montsela ka mogao ga ya le shime le motso o mong yeno ke ntatele ka ota ha re tsa tsena re hlasela thuta le bitso la ka ke mpolokeng smoothie wa la adulela Ba tla go tshwara kae? Ho go tlampa go tsa fale. E te go se re hlasitse thota re

ntate ya matla ohle ya mohata thapelo ya ba o tlala thabo le rona re tletse thabo re tla ho wena re bolela mantsu a reng modimo re bana ba hao re rute ho rapela ka matsatsi le matsatsi.

0: Hali nna bo. Ke ana a tshela mga sentse ke motshwere. A itsa mikala ngwa. Mungino. Hali.
1: Hala ga tsoka ma.
0: Ka ofela.
1: Ke tla na sa fomo.
0: Ee.
1: Mela nda ke ofela hand.
0: Ka nete ka mohogo mo dimo ka ukwa we.
1: Ka mohogo mo dimo wa me.
0: Ee.
1: Anke ke le re yenta ke tsena re di jo mo ka ka tsatela. Le mo eng khono go tla tsua ka le re kwa le di leng thake. Ka le wa ntatela ha ga le ke khono go tla ho tsena ga tedi tsa tsela tsinde de khotse.
0: Sela sala mo ya ka tsodike.
1: Ee nta te mo ja sele mo bua ha tsuta le ha le.
0: A bona ke le bua go.
1: Ee nta te.
0: E go bona mpa he. E ha ba ntse se se se ya pele. Re tla etsa go. Ba re ke mofa thu. Hi lift.
2: Ka la dole ka magatha.
0: Ka ofela.
2: Re ka bana sa go.
0: Da.
2: Ho tsanda ka re re tsaka tsapo go re a tshwana.
0: Ho tsonda ati.
2: Ho fetsanda ntate.
0: Ka nete ka mohago mdimo. Ka bona ntso ya jwa.
2: Ka nete ntsa ga pesitse ka mohago ha mo ga na me re ke boela ke hona ntate. Kene boenda de China ka mapuse ha re buletse mo sebetsi ka thapelo o motle o bogabane o go thabelang o ba shabolla khono ga tafua ka le ge ko le yena a kena le bo thapelo khono fukolang go sanna le yena ka katsha ka tsweni ke bana a kena le bo thapelo ka le bo wa ka bo khono ba ka ke le ngwana o fela ka ukwa ke le monate o kana dipakeng tsa bo khono khotswe ke o mo etlang le teng ntate ke a ite wena
0: ke ntate maa
2: ke ntate phomolo e teng o mo ka yana mo na a tsoro matebeleng ga o sa ntse bana
0: wa ke go ikalose ko go ikalose
2: o monate o bjalotlhe ntate ne ntse ke tlo ikalosa ngwana mme jalo ka ga ke ntse go leboa le wena ga o se o le teng go tlo go tsamaisetsa mosebetsi o motle ka bokgabane le ka bokgetseke ge ntse go kopela gore ntate modimo a o fe maatla ke re ntate o phomola e teng o mogena
0: amen
2: amen
0: ya ga ba ntse jalo he ko re re itse tene re di feletse ka di fe

0: kgokagano ga e ntle. Ke dulonyo lo wa ke dulo ya gae kwana ke lo tlhophisetsa taba tsa lefula kgaitsedi eo yaka. Kgaitsedi eno ya ka o bolokwa ka la lesome le metso supileng. Ha magadi eno a ka yena a tla bolokwa ka la mashome a mabedi a metso mene. Jwale ke kopa o tsebisa madi a bagogo e bang a tla ya ga ke ile o boloka yo gaitsedi ya ka gore botlhe kao fela ba go tsamauwa ka tsela e le nngwe e le bang ga mmagogwana go feta mapodingwe le ba mmagogwana. Ga o kena ka gara togotswana yo ya ga mmagogwana go na le tsela e kenang ka tsong le letona. Go tsamaya ka yona tsela eno fela ga gona mo o tla thinya teng. O tla feta sekiri. Ga o le pelenyana o tla bo bona sekolo ke sena sa mmadithuso. Sekolo se phahameng sa mmadithuso. O tla tsamaya ka tsela eno. E tla ga ga o le malekana le sona o se shebela ka tsole le tsheyadi go wena. Mo go buang teng o tla bo se o ntse o bona, o tla bo se o bona ditente. O tsamaye o ye pele ka yona tsela eo. Ga o le sekolong sa Bitsolebe Primary o thinyetsa tlase ka tsong le letsheyadi. O tla bo se o ntse o bona o kekengwa latlhega gogang. Ke a ikokobetsa ntatetle. Taba ke tsona tseno ena mokadi ya ka yena ka la mashome a mabedi a metso mene ditshebeletso di tla tshwarana lebaleng lena la difefo mona. Ha o hlaha maseku ha o fitlha maboneng ana a sephetephete ka o tlaya sala gapane sepetlele ke se ona mono ona tlasa sepetlele moo tsela ke ena e kena ka tsole letsheyadi ya o hlaha maseku. E tlaga ga o thinya fela gore o bo fitlha lebale ditshebeletso di tlabe di tshwaretse gana moo. Ba hlagang leribe bo thiwae ba tla jalo ba ba fete sela gapane. Ga ba fitlha maboneng a sephetephete moo ba thinyetsa ka letsong le letona. Ba theothewa ganyane fela ba fitlha lebaleng. Ke nagana gore mo e bang go na le ba sa utlwang ba tla ntshwara ke tlase ya dinotloro tsaka. Dinotloro tsaka ke 5821 7998179 kapo tselela tharo nne tharo ga o letho tselela tharo 6343 0063 bi ba tla ba sa utlwa gantle ba tla ba ntshwa ka dinotlorong tseo tsaka ke nne ke ba tataise. Ke a ikokobetsa ntate le bitso la ka ke ntate po a dinyakana melala ka go bitswana.
1: Ke a lebo ntate wa
0: ke a lebo ntate.

0: Nede sala go dilame tsutsunyelo shu me fela ka nqa no hore a pele. Ei ba rena o no tsha o tshola nthuntsa batho. Bontsunya gare tse makela ngwaniso. Bambare ki magwala isa me bona se isa ko mamrene. Motlwele a dise ka leleng ditlatla di montsetse ka mafuga. Re bona bona ka mona go thwe. Ha lift.
1: Ga la gato ka magetse.
0: Ka ofela.
1: Se tsabana sa go. O pila handle ntate re lebeletse ka tshepo golo ya tshwe.
0: Ka nete ya modimong tla ba ke a bo itselela.
1: Ei, ya bo. Wa tsame ke apeya ka lenyeta o pila handle se buentse le sa maitla boroko.
0: Ke utlwa wa.
1: O tletletse neng o nkutlwa pela gao mo.
0: Hei.
1: Ga o sa tseba.
0: O ne o ile kae?
1: Wena o ne o ntse o re ke ile kae?
0: Hela. O tsebe ka nako ngwe ga o ntse o botsa ka batho. Hei.
1: O tloa o thonga batho ba bang matleba.
0: Ee.
1: E le gore helang. Taba e sale ntšha batho ba se ba ile.
0: Wena o ntse o botsa batho ba soka ba.
1: Ba soka ba o feta ditaba.
0: O bone e le wena o se le wena motho o tla botsana o ne o tsha o tsholang.
1: Wa utlwa tabeng tsa batho.
0: Tabeng tsa batho.
1: Hei. Wa ukwa. Ai rena o kena le tsatsi le le holo a holo le o leng hore e me shonye ditaba tsa teng dingata.
0: Mm, e ka jeno hleng. Ba tlo ba ba ka phata ha.
1: Mm.
0: Ha ba sa le mo ba dulang huwe mafung huwe maketeng huwe.
1: Wa ukwa. Nyalong. Ha nyala ga nyarisa re tsantse na ka ofela.
0: Empa o sena megete ya ditlhalano fela ke sa tsipena yona ha itsuke.
1: Yona ha kitsuna ha itsuke. Wa tseba. Kubane le tswana ha o ka shabana a diphame kwang. Ene tla mebe di etse tswa me mokete.
0: Ka nne thoa.
1: Mm.
0: O tsena go loka ha o tsu.
1: Ha mona tiba. O tsena na tsena ha ba ntse ba tswa gentse ge ba tla o kena.
0: Ke tshoga.
1: Gentse ge ga a tsena ba ntse ba tswelang. O go bone. Ha batho ba qeta ho hlalana e ba mosadi e mong kwana le monna wa mosadi e mong a mo tsebang hantle o ntse a re nna ke tlo mo lokisa ha ba eno a o ne a ntse a mo tshwere tjena ka nnete nna ke tlo lokisa
0: sa mokanaka ena o na le letsopa la o goba motho a ke motho o goba ke modimo wa gago
1: ntate utlwa hantle. Motho o mo fumanang a sa ntsa le dihaka a feletse ha o ka go tlo mo lokisa o ntse o bolelang gobane e ka nna ba mosadi o wa modimo kgale a ntsa a kgalema o kgaleile wena o gopola gore ga o se o le wa bobedi.

0: Dosa ile step 2 una na una le ndwe ti go gwe ye. He o tsebe ha ke e bile ba bang ke ba ba ka o ba pitsang. E ne mo ka o ba pitsang na re. Na mo sa di ka o la fetse. Kana go ngo ya no na tsala lo phea. A etsang bere wena o phea sa. O ba ntla o se go ba pitsa ya le lete. Na o santa no tlo lo tsa mo ka pa ya le go tlo go buswa wena. Yes. O ka ba gita re ba tsena ke.
1: Ai. Ke tsa bo phe.
0: Ai, dadde.
1: Ha o sene ha o fela o sene le tsopa ra go ba motho o tsebe ha ona mogo.
0: A a bo ha ona mogo ba ska nna go tlo molodisa o molodisa wa. He. A ke re. Che ba ona te o sa ka nna o lokisa wa tsela ba ba maka o lokisa. Aki ba ba ona ba le male lokisa ka ka di jamo bu.
1: Hey.
0: Ho go sontso re emme. O la pile. He. Ho go tse he ha re sa tsiba na o batla di jo ka pa ga o di batle. He.
1: Ke ona motho a tshwanelang ba re di buja di botsuwa se re ba di tshwarisa se go tswa.
0: Hey. Hey. O fumane ha o sa tsela batswadi ba gago a kgwedi e fedile dipolastiki motswadi sa bona fela gore heela di abenya ke tsane di mo gaola menwana hela ha wa mona o sa feta jalo kae kae ka re ke le pegeng ha di a gabo mosadi se ka go nyetswe ena oe di tlamatlama ntho tsa batho o tsewa ntata batse
1: ke di utlwa gann
0: Hila, sila sena so tetele tenka sona ha o tla ya Koreaneng. Hantle batho ba ikadimme sona o ba kwetse ba e ka ke santho seo sa batho ba bo shongwe ba.
1: Ke bona.
0: Ke ga se yena e.
1: Ah, ine le.
0: Ha o bi ne ba mja le mo. Ka pa ne le mali in life. Ke o kuwe le zonya lo fa bana mo ba le life.
1: E mona mo bana le go ba di concerting.
0: Eh.
1: Le mona mo tlile nga bina handle. O
0: tla di ya fa papa. Ke o go tsona le phapanje.
1: O mona ke o tsona le mantsi a batho ba mo le batho ba tlile mona di.
0: Eh. Lo re mona mo ba le life o tla u kwa kae ka ga ba se ba fitile botlolong.
1: Ba fa fa. Ha ke ba batho ba bangata ba ha ke go tla fungwana ha o ja fuwa ba bangata ha phokola se fela o supisa mai ke ka go bona le bona ba ga bele. Ke
0: o tla u kwa. O ba le mona.
1: Eh.
0: Hey, go ne ke ipotsa ke gaim. Na mo ga re santa ne le mo tshege mo tsiba. Eh. Na o santa ne a ka ba ina yo ji.
1: Eh.
0: Ya ya ke so go ntsha ke.
1: Ei, hona le tsedintse ke sa itsebeng. Hona le yong mona wa re bophelo ba ha ha ke so itholi. E botla ba pala jwalo ka film of girl o di mongwa. A go tla bona ka ke bioscope botsa majela. Ntho mo leng o yentse. E ka ga ke bioscope ntse. Jwalo o itshebelle.
0: Eh ke. O no ntse go ntse di eta le kunutu ntse di.
1: Di tla ka ofela.
0: Ha ke re bale.
1: Modimo ba tla ho wa hlola ka toka o shebile o sa re ba o etseleng
0: di ntwa tsa wa dikalakalong
1: tsa magolo ka fili go ba se go hantle tse tsa maji
0: le rona tsa ba ba ba tlhotse kgolo le bona gore na ke manga ja bona taba tse a u go ntse o tshuo go le batho ba ka ge tshosa hai na ke se bone ba ya ba khutle batho bana ba khutlang bana ba khutlang ka se hatsetsi
1: hey bana e tswela ka ya nga khuka batho ba se ba mo bali ya ba mo sa ba ne
0: ba ke batho ba se ba mo tsa ba ntate ba ya e mo tsena ka mo bone hantle e tle una dilo
1: ke ka hona ke re motho ha tshepa hale e batho ba ga o tshepa la ha sa shule ke ga la shule ha tshepa
0: ha ka ne la shule ha tshepa hale
1: go bana o tla
0: ye ba ntse a khutla motho
1: batho ba ntse ba mmone ka ka ba bile ba bali ya ke lo tla go tshepa la go
0: ha ke ntse ke tla ke hola mona ntate ha tshe kwa di mane ya re ba twantse ba bina he he he mo fu a fa di ya be we ka ntle ha sa be bua ka ntle patla bona re e ka re kwaelo sena sentse se pa.

0: banna ba nentse ba iphapanyeditse taba.
1: Mm.
0: Wae! A ke re a tswagala go etsa gore ba bang ba tseba go botsana a keng.
1: Mm.
0: Ba shebe na go etsala. Ga a itsa mosadi a ne a kgotsa, ge re batho ba a sa. Me ka ba ke tseba antle gore na go notse ba ne ba felele kae.
1: Hey,
0: ee, tla utlwa ba sebage ge bone pekepeke pompong mane.
1: Hei.
0: Wena nenneng o ntse o sa mo bona o utlwe meriri se e balea. O se utlwa monkonyana. Wa ntonyana e fetang ka pelenyana, o feta-fetang ka pelenyana. Wa utlwa ke eng taba tseo? Ah, ke motho a tshepagale. A phela a file wa tshwana.
1: Ha sa tshepagale a phela le ha file ha tshepagale.
0: O a bona?
1: Ka nnete ya modi.
0: Hatshe re tsere le tlile tlhodana ya ke re ke tsenye le mme ke a pega le nyata tsenye le spleng sa manje a bogo.
1: Lokile.
0: Oji, le motho kwa.
1: Ke utawa. Na, re dire go lo ma shume a mabedi a nan le motso ka nqane go rapi. Hai le.
2: Ka le gata le ka ma fetseng ta tsire le bile tsa tsapo go da tsoja.
1: Ka o fela.
2: Le tsabana sa go mongwe ne.
1: Ee, yang go.
2: Molele le yona ka go wala mosene. Ee, wa wala mosene. Aa, ke ya, ke nilile thojane le yona molele yona wa e sotle. Ntate re lebeletse ka tshepogolo ya thojane. Ke ntse ke nilile thojane. Le bo ntate mogolo le bo mogolo.
1: Ee, yang go.
2: Ntate le bo mme. Bo abuti le bo ausi. Sai piti kan le ba kokota ke le pile ka ofisi ka lo wena ya mokoko
1: ke le bongo
2: eh ntse ke be se a le moya mmona ke se khoma ke sa ke se ya mmona se a mae se sa ga ha monate se sa mae se la tsa empe a ke le pile tlo yena ka nne
1: ah go tla lo kongo.

0: Lila jwa lo mashoma mabedi ana le metso sepileng ka morago ra ena. Ya pi. Bone bone. Le na re a gwa ha le tsene. Hi lead.
1: Tala ga to le ka maghe.
0: Ka o fela.
1: E tsala na sa go mo dira ntse ke go le bele se ga se go khula tshwa.
0: Go tso ngun.
1: O tsela ha le tsangwa le.
0: Ka nnete ke sa phela nka u kwa we.
1: Ke o lugwe ke mo ha o fela.
0: Ka nnete.
1: Ha ga sa tsile tshe falle. Ke ya long go no khotsa ke le gela o phulo a ka je nna go tsa ntse o ke sa u.
0: E ya ne le le thwasitse yona ke ho kwa hala.
1: Ho kwa hala.
0: Ka nnete re la hlile go.
1: Ao re re ntate pone ya ka nna la la tshepi tshepi ngwana e somo gana ona le wena se tswa la hlatso. Ho kupela matla o phetha mo setsi o mo ga go modi. Ntate le yo se ga tsopo kholo a thunya ne kupa o le tatho ja.
0: Ha o bijwa.
1: Ke le tlhalo kholo phokola ngo sanna kholo ga tsa fua ka le go iku. Ntate mo lo tsa ye se hlalo kholo pone. Tate pwani a kane me la ve tate ka di buka. Me mi koko vechi. Me na kia sa ma kia kere ke me kia pe a kale nye ta. Me re sa di la kale che na ti me lo. Me se ila di chava. Me i pe koto ka me sa. Bo se ma i de mwoko ka o. Fe la le ba ne ba di tin li si fin la o so ka se a le mwaya. Se ke le tia le mwona ke ka kutin ke tava se ka. Ha ile tlang khona go tswa ke le gela phulo ke ya leboga.
0: Ke ya leboga. Mkhulu. Mkhulu go tswa ke le gela phulo. E bona gona. Shuma magago. Ke metso tso ka nqane go hora ina ya pele. Ke dilo jwa lo mashumi a magago. Ka nqane go hora ya pele. Ha ile.
2: Ka le ga tlo ka maghete.
0: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa go.
0: E ya mkhulu.
2: Mela shamo ka kwa.
0: Botso.
2: O phela ra.
0: Ka nnete ka moha o ka utlwa we.
2: A se. Le nna ke sa ba le sentate.
0: Mm.
2: Ka moha. Ke go ka hole tsa thujane mo kwa.
0: Ha o bijwa.
2: Ke le tla nne tsa ga dinga. Tate po ha re nye ka nmelala o e phepi ntate po ha re nye ka nmelala. Phepi phepi mwaneso.
0: Mm.
2: Ke le tla hape le ntate Tate khalima dia o sile. Tate mo lo ta uye tshehla. Tate se tata magwana se lele. Nkhono ka so tlaneng. Nkhono mona ke ha o khutshelwe. Nkhono ka ta khuya ka rego. Ne ke ate ka le nyeta. Ne ke khotsa ke lapa. Ne nkhono tata ai. Nkhono o phelo ke simphego. Ai le tla leng khono o thile thile ka dilo ka matiri le dumela motlokwa ya le bowa.
0: Amen. Ya, bona kona ho le tsine. E ho itse joa. Yo ding ke ka botsukeno o na le semanya.

How's he gonna do?